0: ay Sabado na.
1: Mm-hmm.
0: Ay, ibig sabihin ay may kanya-kanya tayo mga programa.
1: Oo.
0: Lagay na natin sa umpisahan dahil gusto ko ring magpasalamat sa iyo dahil ikaw ang tumayo bilang servisyo.
1: Mucho ng masa ako.
0: Mucho tayo, di ba? Thank you, Robert.
1: Ayoko na doon, partner.
0: Bakit?
1: Hindi na ako upo sa mucha ng masa.
0: Bakit?
1: Nadudurog ang puso ko sa mga storya nyo.
0: Lalo na bukas.
1: Talaga.
0: Lalo na bukas.
1: Aabangan natin yan. Umpisa pa lang, umiiyak yung puso ko. Kaya kailangan kong pigilan, partner.
0: O, dapat. O, dahil ikaw magbibigay saya. Yan naman po ang mission ng mutya ng masa. 9 to 10 8 p.m.
1: Bakit? Sabi ko sana nalipat na ng gabi.
0: Kaya nga po pinapaalala ko ang sarili ko. Bago ang mutya ng masa ay meron naman po tayong dapat mga alalahanin na nangyari sa ating linggo at mga pwede pang mangyari. Mula po yan kay Robert Mano.
1: Balita Antemano 8 to 9 in the morning.
0: Yan.
1: At bago tayo, syempre, ang Victoria Tulad at Christian Young Soresa. 6 a.m. naman sila to 8. Anong ganap?
0: Eh,
1: yung pang 11.
0: Ay, matulog na po
1: kasi
0: tayo
1: nung, ulit. Kasi nung, alam mo, may susumbuha kasi.
0: Mali.
1: Nung wala ka,
0: ano sabi?
1: Yung lang 11 yung pinopromote niya, tapos before daw 11, matulog na lang, sabi niya.
0: Kaya niya, sabi niya. Hindi, mali po tayo doon. Mali po yung sinasabi ni Alvin El Chico. Huwag na po natin siya.
2: Mali!
1: Ang sipag na partner ko, may mga stinger na.
0: Diba? Bakit ikaw wala ka?
1: Cute! Ikaw na nagaganyan, ano, partner?
0: Hindi, dalawa tayo niya. Kaya dapat
1: ako yung live. Diba? Oh, ako yung live. Mali!
0: Tama. Oo. Sana nga tayo.
1: Ayun daw. Tulog lang daw before 11. 11 na daw gumising.
0: Camille, bakit hindi mo sinumbog sa akin? Para kanina inabanatan ko na. Yan nga, mabuti nga. Pinatutulog tayo at matutulog naman ang mga tao dahil sa panawagan ni Alvin El Chico na isang respetado.
1: Correct.
0: At talagang kapanipaniwala.
1: Ginagalang.
0: Ginagalang. Pero, isa pong masamang empleyado. Bakit kanyo?
1: Bakit?
0: Siya ay magbabakasyon na naman.
1: Wow.
0: Diba? O. Alvin.
1: Mukhang ginagantihan ka.
0: Oo, gantihan talaga ang lalaban na natin dito. Bikinimin.
1: Camille, bikinimin. Oh, eto, sure ball tayo rito.
0: Yan, 8:06 na po in the morning.
3: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Sa habagan.
1: At para bigyan po tayo ng update sa lagay ng panahon, partner, hanggang weekend, lalo't ganito ang postura ng partner ko, mukhang pa-party ito mamayang gabi.
0: Rarampa.
1: Oh, di ba? Rarampa. Tingnan natin.
0: Hindi pwede. Hindi ako pwedeng rumampa.
1: Sasamahan ka, partner. Ito ko next natin makakausap. Artistahid to.
0: At ganyan ba?
1: Anong pangalan?
0: Ano?
1: John Manalo.
0: John Winner.
1: Aha. Artistahid. Wala sa pag-asa. Sir John, magandang umaga po.
0: Good morning.
5: Good morning po, Sir Robert and Ma'am Doris. At ganun din sa ating mga taga-subaybay. Update po muna tayo dito sa ating pinakahuling heavy rainfall warning. Nananatili po na orange dito sa Sabares at Bataan. Posible pa rin po yung mga pagbaha. Ganito na klaseng mga pag-ulan. So continuous pa rin po ito. At dito naman sa Metro Manila ay naka-yellow pa din po tayo. Kasama din yung mga probinsya ng Tarlac, Pampanga, Bulacan at portions ng Rizal, Cavite, Batangas at Quezon. So, ibig po sabihin nito ay mananatili pa rin yung mga pag-ulan sa mga susunod na 2 hanggang 3 oras. Kasi naman po sa ating general forecast, no, ay magpapatuloy na yung tuloy-tuloy na pag-ulan, hindi lang for the next 2 to 3 hours, kundi throughout the day dito sa Zambales at Bataan. At dito naman sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, natitirang bahagi ng Central Luzon at Antique, ay magiging maulap po at nandiyan pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero sa natitirang bahagi ng ating bansa ay less clouds at mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Actually, sa ilang bahagi ng Mindanao ay may kainitan po. And para naman sa forecast natin bukas, ay bahagya po na mas mababawasan yung mga kaulapan at mga pag-ulan. Pero kinalulungkot man po natin, pero by Sunday ay muling lalakas po itong habagat at makakapit. Hindi lamang sa western section ng Luzon, kundi ganun din po sa west, sa ilang bahagi ng western part ng Visayas.
1: Sir John, walang tigil. Hanggang next week na.

0: to?
1: Kinalulungkot po natin na Sir Robert and Ma'am Doris, pero yes ko eh.
2: Ay, hindi po namin na-deserve ang malungkot po si John, di ba? Kailangan na si John ay tumayo bilang mucho ng masa at harangin ang habagat na ito. Pero seriously...
0: Gagamitin niya ng powers!
2: Yes! Powers ng pag-asa. Pero seriously, Sir John, kailangan ko lang, I think, mapagpaliwanagan. Mm-hmm. Deserve ko ang...
0: Paliwanag?
2: Mm-hmm. Kayo po ba, ang pag-asa po ba ay may koordinasyon sa Office of Civil Defense nang siyang nagpapalabas ng mga yellow red warning ganyan ganyan. Kasama po kayo yung doon sa telepono po namin na tumutunog?
1: Yes po. Actually, meron po tayong tinatawag na PIDRA. And then consistent po na yung OCD ay may direct communication sa atin. Tapos yung OCD na po yung nagpapakalat sa DILG and other agencies. Particularly dun sa mga class suspension. Pero usually may mga ginagawa po na decision na pang, halimbawa, kung hindi po buong probinsya ng Zambales, yung so may mga kakayahan po yung mga school heads na mag-suspend din sa kanilang mga localities.
2: On time naman po, kasi dati partner na alala mo, nagagalit yung mga tao dahil nabubulabog ang lahat. Pagka tumulog na, nakakatakot na tunog. Tapos hindi naman pala on time.
0: Pero yung tunog niya talaga, ma-alarm ka naman. Tama naman lang yung tunog na yun. No? Parang kahit tulog ka, mapapagising ka, nenervusing ka.
2: Nung isang beses, nagliligo ako eh. Tumakbo ako ng hubot-hubot sa bahay namin.
0: Mali!
2: Sir John.
0: On time.
1: Every 3 hours po yung update natin dito sa heavy rainfall warning, and lahat po ng issuance na meron tayo ay direkta na sinesend din po natin sa OCD. Actually, kapag may clarification din sila, ay tumatawag din po sila sa atin directly to clarify yung mga issuance natin, ulan pa ba for the next. Yung, halimbawa, heavy rainfall warning, kung hanggang, yung duration po kasi nito hanggang 2 to 3 hours lang.
0: Opo.
1: Sa susunod. Pero meron din po tayong tinatawag na weather advisory. Yung advisory natin na yon, ang measurement naman o yung basehan po nito ay yung pag-ulan sa susunod na 24 oras to accumulated rainfall niya for the next 3 days.
0: Opo. Pero inaral ko, partner, yung mga tunog-tunog na yan. Dati kasi kung kailan tapos na,
2: yun nga sinasabi ko.
0: Tsaka magma-warning. Ngayon, nag-time and motion study ako.
2: Again.
0: Time and motion.
2: Meaning what? Paki-spell.
0: Pagka-warning, tina-check ko kung tama yung sinasabi. In all fairness, tama na siya.
2: Totoo
0: ngayon.
2: Na.
0: Oo, nakapag-adjust na tayo.
2: On time.
0: On time siya, partner. Kasi pag nag-warning siya, expect ko na talaga. Kasi nagiging ano ko siya kung magdadrive ako o hindi.
2: Kaya nga.
0: Kapag nag-warning, hindi na. Bamaya, mabaha pa ako.
2: Tama.
0: Diba? Totoo naman.
2: Maraming kaso, ba nagagawa na?
0: Nakakalungkot lang nga.
2: Na?
0: Hanggang next week pa ang ulan natin. Matitindi pa rin ba, Sir John? Kahit na sabihin na natin may pag-ulan, malalakas pa rin ba gaya ng mga na-experience natin na to? Kasi sabi sa Candaba, Pampanga, yung kabilang barangay, lubog na halos yung mga bahay.
2: Nako po.
1: Medyo pa po yan hanggang bukas, pero by Sunday, mas madadagdagan pa po kasi in terms of areas na maapektuhan. And then yung sa binabanggit din po natin kanina na mga on time or related sa mga heavy rainfall warnings natin, bukod sa mga cellphone natin, ay meron po tayong gustong i-share kung pwede, kung if I'm allowed po, no? Banggitin yung application natin na Panahon app. So sa mga mobile phone natin, meron din po itong iOS, ay pwede nating i-search Play Store yung Panahon, dapat yung piliin natin published by DOST Pag-asa.
0: Ayan.
1: At dun po, malalaman din natin yung specific municipality ng mga heavy rainfall warning natin. At mas madali po kung ilalagay natin yung location natin dun, yung reference or kung saan tayo nakatira. At dun po, magkakaroon tayo ng mga notification na may posibilidad na baka medyo may ahead dun sa warning sa cellphones natin.
2: Lalo na yung mga magulang na nag-aantabay kung meron ba o walang pasok ang kanilang mga bata. Pero
1: yes,
2: Sir John, bigyan mo nga kami, para hindi naman ako nag-uutos, pero parang gano'n na nga, bigyan mo naman kami briefly, step by step, na sinasabi mong application na yan.
1: Ayun, sige po, okay po yan. Sa Play Store, halimbawa po na Android, majority po ay naka-Android naman sa mga kababayan natin, punta lang po tayo sa Play Store, tapos ang i-search po natin, imbis na mga games, ay ilagay po natin yung Panahon, Kapag nilagay po natin yung panahon, meron pong kulay blue na icon na makikita tayo.
2: Okay.
1: Tapos, ang dapat po na may nakalagay dun sa baba na parang provided by or published by, dapat po yung sa may DOST,
0: ayun,
1: Pag-asa.
0: Naka, and then, Sir John, sinusundan ko yung sinasabi mo eh.
2: Oo, andasan
0: so, pag sinulat mo yung panahon, nakalalabas, color blue, panahon, weather app, tapos DOST-Pag-asa official app. Tama po ito?
1: Opo, letter P po. Yung, tapos may arrow na parang bagyo.
0: Oo, tama.
1: Ah, ayan, yan po yun.
0: Ayan, eto, dinadownload ko na siya.
2: Ito mo ang galing ng partner ko. Kasi ako hindi ko alam yan, Sir John. Kaya kinakailangan.
0: Ako kasi sa website nila, dumidiretso partner. Hindi ko alam na may ganito.
2: Hindi. Ang gusto ko ay pumunta sa bahay ko si Sir John at ituro sa akin ang personal. Pwede po ba yun, Sir John?
1: Pwede naman po, siguro.
0: may tutorial na mangyayari, partner.
2: Personal. Oo. Ah, hindi, nagbibiro lang ako. Pero madali pala, partner, nagawa mo.
0: Ito na, naka-download na. Okay, sabi niya agad, dadetect na nasa Quezon City ako. Sabi ng Quezon, sabi ng panahon. Mm. 27 degrees Celsius, 8 a.m. Diliman, Quezon City, Metro Manila. Party cloudy skies, so at times cloudy with rain showers and thunderstorms.
2: Ayun, oh, napaka-specific.
0: Galing.
2: Oh, ang galing.
1: Sir Robert, kung if I may po, no, pwede po nating i-click yung parang bell icon.
0: Iyan. Mm. Mayroong may alerts saka all alerts yung may bell icon.
2: Yes, tapos
1: po. Yung sa all alerts, click lang po natin yung rainfall warning, NCRPRSD.
0: Tama.
1: Tapos lalabas po doon, halimbawa, ano yung mga naka-yellow, ano yung mga naka-orange.
0: Oo.
1: Tapos halimbawa po niyan sa Rizal, ano yung mga munisipyo specifically sa Rizal yung may currently na yellow warning. Halimbawa po, Antipolo, Rodriguez, etc. po.
2: Ang galing, para kung sakali, partner, ikaw ay pupunta na auwi sa Candaba.
0: Ito na lang.
2: Makikita mo na dyan.
0: Oh, tsaka nakasulat naman po, issued August 14, 8 a.m. So, yan. Alam mong updated,
2: tapos
0: diba?
2: Tapos yung update, ilang oras after yung nakita na ni Robert na update, Sir John?
1: Ay, sorry po, hindi ko po narinig.
2: Yung update po doon sa mga...
0: Tuwing kailan? Every 3 hours daw.
1: Yes,
2: okay. Okay, galing, tingnan mo.
0: Oh, i-download yun na po ito sa Pag-asa. Ano? Panahon.
2: Wag yun kung ano-ano po ang mga dinadownload natin.
0: Puro laro. Tsaka online game.
2: Online games. O di kaya naman ay yung mga balita tungkol sa mga artista natin. Wag muna yun. Dito muna tayo sa panahon. Ay, meron pala akong katanungan, partner, with your indulgence. Sir John, hindi po ba kakaiba ito na August ano na tayo, partner? Ay, kalahati na po
0: kalahati
2: ng
0: Agosto.
2: Ay, nag-uulan pa po.
0: Or...
1: opo. Actually, hindi po ito unusual. Kapag August, ito po yung buwan na may pinaka active itong hanging habagat natin. Yung rainy season po natin, ito yung typical na rainy season talaga natin. Dahil lang po may mga other factors, halimbawa nagkakaroon ng monsoon break, kaya kapag rainy season natin, may mga days na hindi naman umuulan, pero rainy season natin. Pero itong August po, mapapansin natin na pronounced po talaga yung habagat, kaya tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan na paminsan-minsan ay pinapalakas kapag may mga bagyo po sa northeastern part ng ating bansa or ng par.
2: Ayun. Pero sa ngayon, wala po kayong nasisilip na papasok na bagyo?
1: Ayun. Buti na lang po at nabanggit ninyo, Ma'am Doris, no? Meron po tayong low pressure area na nasa labas ng par. At ang good news naman po dito ay pa-eastward po yung movement nito sa bilis na 15 kilometers. In short, palayo pa po ito sa ating bansa at hindi po natin nakikita na magkakaroon nito ng anumang epekto sa ating kalupaan.
0: Ayun, diba? Habang nag-uusap kayo, na-explore ko na siya at lahat, pwede siya kahit anong lugar ka, partner. Isa-search mo lang, makikita mo na yung weather condition.
2: Hula ko, partner, si Alvin El Chico, chinek na niya. Yung Korea, mali.
0: Pilipinas lang tayo, Sir John. Tingnan mo, ang dami mo natulungan. Thank you very much.
2: Oo,
0: ang dami nagsipag-download ngayon nito. Eh, at importante madali. Ito eh.
2: Oo, madali. Lalo na sa mga kagaya ko na senior.
0: Uh-huh.
2: Madali sundan.
0: Oo, tama.
2: Kasi
0: totoo.
2: Yung mga anak ko, pag nagpaturo ako, ganito lang yan, ma. Nagkagalit pa sila sa kamot ulo po. Ito lang, ganyan. Tapos ayan na. Hindi, wala ko nakuha. Diba? Hindi ko na
0: pero ito
2: yan.
0: Nasundan mo.
2: Nasundan.
0: Ang galing ni Sir John, ano?
2: Oo.
0: Kaya nga kukunin kailangan... na siyang endorser ng mga ano niyan app sa susunod. Gusto niyo ba? Ng DZMM app, mga ganun ha? Ganito lang kadali yan. Sir John, maraming salamat po. Bagamat alam na natin ha. Until next week. ang pag-ulan. Babalik ulit, malakas ulit starting Sunday. Thank you, sir.
2: Thank you po.
1: Maraming salamat din po, Sir Robert and Ma'am Doris. At ingat po tayong lahat.
0: Ingat po.
2: Ingat.
0: Si Sir John Manalo, ang ating PAGASA weather forecaster.
3: Alerto sa habagat.
0: Miss Beautiful,
2: it's 8:19 in the morning.
4: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Tandem! Tandem ng bayan!
0: Gusto ko yung pagkakabanggit mo na gano'n. Ang malakas maka-elitista part, no?
2: No,
0: yung time
2: ayun,
0: check
2: paano,
0: mo na yun.
2: Paano?
0: Sa umuulan-ulan, tapos gano'n yung tono.
2: It's 8:19.
0: Hindi, mali.
2: Ay, mali.
0: Tamad naman yan eh. Yung kanina.
2: It's 8:19 in the morning.
0: Ang social.
2: You pips.
0: Parang gusto ko i-record, partner, tapos gagawin kong alarm.
2: Wag ganon.
0: O kaya yung kukapain ko na lang yan. Mali!
2: Mali!
0: Ako
2: pala yun.
0: Ito na naman.
2: Alin?
0: Camille, ito na naman sila.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
0: Kahit tayo po'y inuulan-ulan, nasa red alert ang Visayas grid. Simula po yan 5 p.m. to 9 p.m. Habang yellow alert po dyan sa Visayas grid mula 1 p.m. to 5 p.m. 9 p.m. to 10 p.m. Naku, ang reserba pong kuryente sa inyo, manipisa manipisa. Kasunod po niyan, brownout kung sakali man po na may pumalya na planta or tumaas pa lalo yung demand. Sa Mindanao grid, partner, yellow alert po kayo. 1 p.m. to 4 p.m. at 6 p.m. to 7 p.m.
3: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
0: Tutu time, please.
2: Alerto sa tutu time, 8:21 in the morning.
4: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
3: Ang Bigonya at Mano Tandem sa DZMM. Tandem! Tandem ng bayan!
0: Oh, partner. Partner.
2: Sa palagi mo, meron ba makakasagot sa katanungan ko?
0: Depende sa tanong mo.
2: Depende sa tanong ko.
0: What is your question?
2: What is
0: lady from Paranaque?
2: Uh-huh. Asked and answered. Hindi. Lagi tayo kasi nag-a-alerto sa ano nga yung kaka-alerto.
0: Sa NGCP.
2: Oo. Eh, sino ba makakasagot doon na paano magagawan ng solusyon? Dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ay lagi na lang pong, kumbaga ay nasa tumitikatik-tikatik lang ang supply ng kanilang kuryente na any monument ay pwedeng mawala.
0: Correct.
2: Eh, hindi lamang po sa mga residential areas, kundi pati sa mga paano yung mga may mga negosyo.
0: Correct.
2: Diba? Pagka ikaw ay brown out, ikaw ay
0: frozen goods ang benta mo,
2: yan,
0: partner.
2: Patay na tayo dyan. Oo.
0: Kawawa.
2: O, di wala kang kuryente sa loob ng mga 6 na oras. Biglang balik.
0: Mm-hmm.
2: O, di balik. Sumisirit.
0: Oo, sirit. Oo. Kaya yung iba naman, partner, nag-extrang gastos, bumibili ng mga generator para masustain nila. Kasi kung hindi, masisira yung negosyo nila.
2: Lugi-lugi.
0: Diba? Lugi-lugi. Ganyan po tayo kakawawa. Kuryente na lang. Napakamahal ng kuryente sa atin.
2: Totoo.
0: Pero yung ibang bahagi ng bansa natin, walang kuryente. At worst, laging binabrown out. Sira. Mas mapapamahal pa lagi. Lagi ka ng brown out. Tapos ang mahal-mahal pa ng bill mo.
2: Oo, mapapakamot ka sa ulo at mapapasabunot ka. Pero gusto mo sanang sabunutan. Yung mga taga, yung mga lang niningil. Lalo na po ngayon, August 14.
0: Mm.
2: Ako, Judith na.
0: Nakapila na sila, partner.
2: Nakapila na sila at alam mo, tawag na ang tawag. Huwag nyo na po akong tawagan dahil hindi naman po ako magbabayad sa inyo.
5: Mali!
0: Ay, nako. Sinasabi ko sa inyo, ha. Huwag nyo iniinit ulo ng partner ko. Ang ganda-ganda niya ngayon. Look at her. diba? Glamorosa.
2: Oo.
0: Doris, glamorosa, Bigornia.
2: Umaakit ng araw. Kaya yung haring araw, ay layas na.
0: Lalong nagtago.
2: Mali. Mali.
0: Ay, sa mga nagtatanong po sa NCR, ha, baka may mga panghapon silang anak, partner.
2: Ayaw nga, oo.
0: Wala pong pasok. As of 8 a.m. po ito na anunsyo, ha. All levels, public and private, sa Marikina, Malabon, Valenzuela, San Juan, at Las Piñas. Preschool to senior high school po, public and private. Ang walang pasok sa lungsod ng Maynila, Pasig, Mandaluyong, at Pateros. Tuloy ko lang to, partner, ha.
2: Tuloy mo
0: sa Bulacan, wala pong pasok, all levels, public and private. Sa Balagtas, Baliwag, Bulacan, Kalumpit, Hagunoy, Malolos, Dorsagaray, Obando, Paumbong, Santa Maria, San Jose del Monte, San Miguel, at maging dyan sa Pulilan. Preschool to senior high school naman po, public and private ang walang pasok sa Bocaue. Sa Bataan naman po, all levels, public and private, walang pasok sa mga bayan ng Hermosa, Orani, Limay, Mariveles, Morong, Pilar, Abukay, at maging sa Dinalupihan. Habang preschool to senior high school, public and private sa Bagak. O kung taga Pangasinan po kayo, ha, eto naman, all levels, public and private. Binmalay, Lingayen, public schools only ito sa Lingayen. Mangatarem, Dagupan, at Bangaldan. Kem Pampanga, Alako pong Lubay, kayong anak, all levels, public and private. Candaba, Guagua, Masantol, San Simon, Santo Tomas, Bacolor. Sa Cavite, Etivac, mga taga Etivac.
2: Etivac kayo dyan, ha?
0: Aho. Mm. All levels, public and private, walang pasok, City of Bacoor, Cavite, Naik, Tanza. Ang Noveleta, nag-anunsyo na po hanggang bukas, August 15, ay wala kayong pasok. Eh kung taga Benguet naman po kayo, preschool to senior high school, public and private, walang pasok sa Atok at Cabayan. Preschool to elementary levels, public and private sa Bakun, Bocod, La Trinidad, Mancayan, Tuba, Bugyas, at Sablan. Eh, pag nandito po kayo, Zambales area naman kayo, partner.
2: Wala rin.
0: Eto rin, wala rin. All levels, public and private, Santa Cruz, Cabangan, Subic, Castillejos, San Felipe, San Antonio, San Narciso, Iba, San Marcelino, Botolan, Olongapo City, at maging dyan sa Candelaria. King Tarlac po, Tarlac, all levels, public and private, Concepcion, Bamban, Capas, San Jose, Ramos, Anao, San Clemente, Camiling, Paniki, San Manuel. Dito po sa Bulacan, sa Marilao, may mga schools po, elementary schools, yung mga walang face-to-face classes.
2: Okay.
0: Abangan nyo po, basahin nyo po doon sa Facebook page ng inyo po mga school yan. At sa Bacolor, Pampanga, binaha din kasi doon lalo, diyan po sa Bacolor Integrated School, Tinajero Integrated School, Cabetican Elementary School proper, Pampanga State University, at Cabalanchan Elementary School. Yan. Wala kayong face-to-face.
2: Ang dami.
0: Ang dami.
2: Ang dami.
0: Eh, feeling ko dadagdag pa to, partner.
2: Kaya nga, eh, walang kasi, patuloy. Sabi mo nga, di ba, ano ang
0: sino naman
2: weather?
0: Yung nagbablog na yan?
2: Yan.
0: May nagbablog eh.
2: Hoy!
0: Nakaway ba tayo dyan?
2: Peke yan, peke. Fake news yan.
0: Fake news. Fake news si Alvin. Ay, nako. Ito muna tayo, partner.
2: Ito hindi peke.
0: Ay, hindi.
2: 8:27 na po ng umaga.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
0: Samantala, kuha tayo ng report ng ating Radyo Patrol! Delivery ng murang bigas sa isang Kadiwa store sa Makati, posible umano maapektuhan ng masamang panahon. Ay, totoo po. Yan. Lalo na po kung medyo tumutulo-tulo, baka masira yung bigas.
2: Ay,
0: eh.
2: Oo. Diba? Mabubugok.
0: Correct. Mm-hmm. Alamin po natin ang detalye mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, good morning!
6: Good morning, Robert at Doris. Sa kabila ng masamang panahon, matyagangang naghihintay sa kadiwa ng Pangulo Store sa tapat yan ng Makati Central Post Office ang 68 anyos na si Nanay Marcela. Anya mag-alas 6 pa lamang ng umaga, nagtungo na siya sa lugar para hintayin na ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Pero anya, itong mga nagdaang linggo, walang katiyakan kung ng oras dumarating ang delivery ng bigas. May pagkakataon pa anyang
0: nawala si Zeus, babalikan natin. Pero importante po ito eh na kailangan natin ma-sustain partner, di ba? Na may supply tayo. Lalo ngayon, nag-uulan-ulan na to, importante pa rin yung, actually, mas lumalakas ang kain pag malamig.
2: Totoo yan. At diba? Saka lahat ng mga tao mo sa bahay ay andoon.
0: Oo.
2: Diba? Dahil ang mga bata,
0: walang pasok, nandiyan lahat, luluto ka sa umaga, champorado.
2: Uy, yan, sarap.
0: Matapos sa merienda, lugaw.
2: Ayoko ng lugaw.
0: Lugaw na may kalamansi.
2: Ayaw ko kasi nung na-hospital ako, yun ang pinapakain sa akin.
0: Nagsawa ka na pala.
2: Oo, morning, noon and night. Ayaw ko. Champorado, dun tayo.
0: Champorado. Balikan natin si Zeus Legazpi. Zeus!
6: Robert at Doris, ayan nga, dahil nga, sa kabila nga ng masamang panahon, ay meron pa rin mga matyagang naghihintay para sa pagbebenta ng murang bigas sa kadiwa ng Panguro Store sa tapat niya ng Makati Central Post Office. Kabilang nga dyan, ang 68-anyos na si Nanay Marcela. Anya, mag-aalas 6 pa lamang ng umaga, nagtungo na siya sa lugar para hintayin yung pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Pero, anya nito mga nagdang Linggo, walang katiyakan kung oras dumarating ang delivery ng murang bigas. May pagkakataon pang naghintay siya mula umaga hanggang alas 2 ng hapon. Pakinggan natin ang ating panayam kay Nanay Marcela.
7: Yan ang dito sa kadiwa, every 2 weeks merong kadiwa. So ngayon meron, pero hindi ko sure kung tuloy. Baka sakali pa rin. Kasi noon nangyari na yun may tila kami, tapos sabi wala. Pero dumating yung representative nung ano ng bigas, di-delay daw ng mga 1 or 2 p.m. So nagantay kami, mga 1 dumating yun.
6: Robert at Doris, paliwanag ng mga tauhan office na delivery ng murang bigas, nagkakaroon ng 2 o hanggang 2 oras na delay dahil mula pa nila Bulacan yung bigas. Magmula ng sumama ang panahon dahil sa bagyo at habagat, naantala na nila ng ilang oras ang pagdating nga ng murang bigas. Sa ngayon, Robert at Doris, may ilang pa rin nakapila at naghihintay ng anunsyo sa post office sa oras ng pagdating ng murang bigas. Ngayon, Robert at Doris, pinabaybay naman natin itong bahagi nga ng Makati City. Papunta tayo sa Earnshaw Street. Yung malakas na panan kanina ay ngayon katamtaman na lamang nalakas ng pag-ulan. Pero kasi panaka-naka ito at biglang lumalakas, tapos hihina, magiging ambo na lamang. Pero ilang minuto lamang ang lilipas, lalakas muli. Kaya dapat talaga magdala ng pananggalang sa ulan ang mga babiyahe ngayon, particular dito sa bahagi na ito ng Makati City.
0: Zeus, habang bumabiyahe ka, sabi ko biglang nawala si Sus. Di ka ba nalubak? Kaya nawala ka.
6: Hindi ko.
2: Yun ang magandang segue.
6: Yung ginaanan natin na kanina, Robert, nandun tayo sa may bahagi ng Magallanes sa interchange. Doon tayo may napansin mga lumitaw na lubak. Pero dito nga sa ating kinalalagyan, papunta na tayo ng Guanzon Avenue sa Makati. Wala pa naman tayo napapansin na lubak sa kalsada.
0: Ayun ako kasi simula nung Monday doon sa Quiapo area, partner, tapos pa Roas Boulevard. Ang sabi naman ng LGU, syempre kinausap ko, hindi pala sa kanila yon. Sa national pala. Government daw yun, DPWH ang in-charge doon. Alam, tulay ng Quiapo.
2: Ayan.
0: Mismo tulay, ang daming butas. Pagbaba mo sa Loton, puro lubak din.
2: Yan, kaya pag kami lubak, ay nag-slow down ang mga sasakyan. Ang equals niyan, traffic.
0: Bukod pa doon sa slow down, paano kung di mo napansin partner yung lubak? Dahil umuulan, ang lakas ng ulan, yung nakakapote ka and limited yung view mo, di lubak equals?
2: Aksidente.
0: Aksidente. Ay nako. Zeus, maraming salamat!
6: Maraming salamat, Robert Doris. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Basta AM DZMM.
0: Oras po natin, 8:32. Hihinga lang kami saglit ng partner ko. May chichismis na lang.
2: Ano sabi mo?
0: Hihinga lang tayo.
2: Akala ko sabi mo, iihi lang kami
0: pwede
2: saglit.
0: Pwede rin.
2: Dahil napakalamig po. Mali.
0: Pwede rin. Magbe-break lang po kami lang mabilis na mabilis. Promise, mabilis po ito. Pagbalik namin, may maganda kami ikukwento sa inyo. Ha? Kayo
2: kaya
0: alis.
2: Na sa akin.
0: Ito na nangyari.
2: Sige.
0: Nakikiusap daw, partner.
2: Na?
0: Sandali po lamang.

0: AM DZMM.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ano mga concerns?

0: naman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
2: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure.

0: protected. Armor for Adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Balitang kumpirmado. Tatak Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. Tatak DZMM.
2: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Wet away!
7: Yay! Pambatang Lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw sa ulan.
1: Ito ang Tandem ng Bayan!
10: Bikini Man! Pangit ang boses talaga. Sino ba yun, partner?
11: The idol ko yun. Favorite ko yun.
10: Ano ba? Itago natin sa pangalang?
11: Miss D.
10: Ayan.
11: Si Miss D. Samantala, partner!
10: Oh!
11: Oh, eto pa pala. Akala ko dulan sa Meron may loton. Meron?
10: Oo. Oh.
11: Mga lubak na kalsada o ilubak po na kalsada sa Mel Lopez Boulevard dyan sa Maynila, ipinanawagang makumpuri na. Ay, Diyos ko, napakaraming dumadaan dyan, lalo mo to.
10: Wala lang ang kalsada eh, puro lubak.
11: Very busy. Alamin natin ang detalya mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish!
12: Good morning, Robert Doris. Mistulang crater na nga ng buwan yung mga butas sa kalsada sa northbound ng Mel Lopez Boulevard dito nga yan sa lungsod ng Maynila. Kung babaybayin yung kalsada mula sa kanto ng Moriones hanggang sa may kanto ng Cito Road, mas mainam ng magdahan-dahan gaya ng ginagawa ng mga motorista dito dahil magiging maalog na yung iyong sinasakyan dahil sa mga lupak. Bukod sa may mga biyak at hindi din pantay yung daan, malalaki at medyo may lalim na rin itong mga butas na ito at liliit lang ng konti sa gulong yung laki ng sinasabi kong mga butas na ito, Robert at Doris. At dahil walang humpa yung ulan, naipon yung tubig sa mga butas, kaya todo iwas na lang din yung mga motoristang nadadaan dito. Kung nagsisilbing paalala lamang para sa mga motorista ay yung mga orange barrier na nakalagay o nakalatag doon sa gitna ng boulevard. Ayon sa mga kalapit na barangay, minsan di talaga maiwasang may madisgrasa dahil sa lubak na posibleng resulta ng mga dumadaang mabibigat na truck. Kikiusap sila sa Department of Public Works and Highways na maayos o makumpuni na sana yung kalsada para na rin sa kaligtasan ng mga motorista. Lalo na doon sa mga bumabaybay dito na hindi naman pamilyar sa lugar. Narito yung pahayag ng mga nakausap nating residente at motorista.
13: Kailangan maayos po para wala pong madidisgrasa. Kabisado yung mga taga rito. Kasi pag kabisado yung taga, iiwasan dito. Yung mga dumadaan na mga hindi taga rito. Pag delikado rin, siyempre. May gasos, may gasgas.
14: Delikado talaga yan dyan kasi minsan, yung muna kasi, mabilis kasi magpatakbo. Kung pumili yung mga patuloy na kusat, babalik pa talaga yung driver, mas delikado pag maulan. Kasi minsan, di napapansin ng mga driver.
12: Sinubukang kuna ng payag ng Radyo Patrol yung DPWH NCR, ngunit wala pang binibigay na sagot o pahayag kaugnay ng isyu na to. Kanina may naabutan ako, Robert Torres, mga tauhan naman ng DPWH South Manila na naglalagay ng asfalto doon sa Lubac sa Mayaan, the Circle, para maging maayos yung usad ng mga sakyan kasabay nga ng walang hinto na pag-ulan. Gitila na DPWH North Manila yung nakakasakop doon sa area ng Mel Lopez Boulevard, kaya hindi nila matutugunan muna yung problema doon sa nasabing kalsada. Tanamplitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
10: Tiyang, pahabol lang na tanong. Yes, so ibig mo bang sabihin ay dagdag traffic ngayon dahil nga may mga ginagawa-gawang mga lubak-lubak?
11: Ginawa na ba o nakatiwang-wang pa?
10: Baka nakatiwang-wang na naman.
12: Kung paano nyo nakikita doon sa visuals, Robert and Torres, hanggang ngayon, ganun pa rin, nakatiwang-wang. Meron lang konting build-up na mga sasakyan, may pag-slow down, pag-akyat ng Delpan Bridge kasi may ongoing repairs o construction mismo doon sa Tulay. Pero pagbabag doon sa Tulay, walang Moriones, lagpas Northport Passenger Terminal hanggang Cito Road na yan, malapit Magnavotas. Ganyan pa rin yung mga lubak na kalsada in terms of traffic. Nagkakaroon lang naman ng konting build-up pagdating sa mga stoplight, pero hindi naman ganun kabigat yung daloy ng traffic ko. Robert Torres.
11: Okay, Trish. Okay. Bukod dyan sa mga yan, makakausap natin si Sir Joe maya-maya yan. Ng Automotive Association of the Philippines. Siyempre, sila yung mga dumarang sa mga ganyan. Ay, yung totoo, epekto totoo. Dyan. Trish, maraming salamat! Sabi ko nga, thank you.
15: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Basta AM DZMM.
11: Oh, speaking of dumadaan.
10: Oh.
11: Ito na, kausapin na natin.
10: Sige.
11: Si Sir Augustus Joe Ferreria, ang president po ng Automobile Association of the Philippines. Sir Joe, magandang umaga po. Doris at Robert.
10: Good morning, sir.
16: Magandang umaga sa inyong dalawa. Naku, but po kayo naka-jacket. Ano, naulam pa rin.
10: Naku, oy. Pasensya na po. Medyo nagkaroon lang kami ng report na medyo pinahabaan ng tanong ko. Kaya lang, nandyan pa rin kayo sa Zoom. Kaya maraming salamat po, Sir Joe.
11: Thank you, Sir Joe, ha.
16: Mm-hmm.
11: Yun na nga po ang tanong namin mag-partner. Paano po nito? Kada daan ninyo, lubak-lubak. Ano ang epekto nito sa mga sasakyan natin? Yung safety ng mga sasakyan.
16: Lubak-lubak, di wasak-wasak ang sasakyan mo.
11: Yun na nga.
16: Kalsada, no?
10: Oh, lalo na yun, ano? Yung mga hindi kabisado yung lugar. Oo.
16: Kasi buwabiyahe tayong lahat. Dati yung isang oras na biyahe, nagiging dalawang oras dahil sa mga lubak at saka baha, no? Pinagdadasal natin, umaraw sana, pero aaraw, san oras, tapos uulan na naman, walang tigil. Yun ang problema natin, yung ulan.
10: Opo, at ang forecast po ay hanggang sa weekend ay ganyan pa rin po ang magiging panahon natin. So, walang tigil. So, sa palagay niyo po ba, may wisyo po yung ginagawa po ngayon ng DPWH na tinatapalan, pinapatsi-patsi ang mga lubak-lubak na yan?
16: Lang yun eh, sa lumpas lang yun, Dory. Mm. Pag nasakit na lumpas. Pero dapat intindihin mo bakit. Ano? Tinignan ko yung, for example, yung sa EDSA, no? Nilagyan nila ng bagong espalto, may netting pa daw, bagong teknolohiya, dapat mas matigas. Ang problema kasi mismo, may project ka, ang modernong pag-approach sa mga problema is data-driven, kung tawagin. Ano yung datos na dapat ini-include mo? Kasi kahit na magaling kang engineer, pag hindi mo pinasok yung datos ng environment ng gagawan mo, patay yan, lubak-lubak. For example, in that particular section, kaya nagkalubak-lubak yan, kahit anong matigas na bagay, kahit konkreto pa yan, pag ibinabad mo sa tubig at padaanan mo ng truck at bus yan, wasak yan. Ano yung problema dyan? Drainage. Now, bakit ko sinabing datos? Hindi tayo nagkukulang sa datos, ang dami. Merong, for example, no, may IRAP, no, International Road Assessment Project. International group ito na meron silang sasakyan, may dalang camera. In-assess lahat ang major roads sa Pilipinas. Nung nagsimula sila, 3,000 kilometers. I think now it's 12,000 kilometers ng kalsada ng Pilipinas. Pangalawa, merong flood mapping ang Pilipinas. Meron yan, MMDA, may crash data MMDA. Mm-mm. Maraming kaalaman yan eh. Bakit kailangan yun? Yung flood mapping lang, no, yung ano yung areas na lagi na lang bumabaha, dapat kinoconsider ng gumago ng inhenyero yon. Ito pala itong lugar na to, kailangan lagyan ko ng sewage system para ma-pump out yung tubig at hindi manatili ang tubig sa kalsada. Pag nanatili, ay sigurado yan. Alam mo na yung resulta eh. I mean, we should learn from the experience. Naka-short pants pa ako. Malubak talaga dyan sa lugar niya. Sinasabi sa middle pan. Nako. Lumaki ako sa Divisoria. Talagang daanan ng trakasiyan eh. Tapos ibababad mo yung konkreto o espalto sa tubig. Walang ligtas yan. So, therefore, ano solusyon daw yung espalto? Hindi. Yung sewage system, yung drainage system dyan ang solusyon. Eh, yung ngayon, dahil nga hindi makatambo sa sakyan, sa loong pas yan, lalagyan niya muna ng espalto para kuminis. Uula na naman. Ayaw sa kuli.
11: Lubak na naman.
16: Talagyan mo natin ang espalto. Dito ang tuwa yung contractor mo, repair ka ng repair.
11: Patsi-patsi yung repair.
16: Patsi-patsi. Samantalang kung SF-SF ng konti, ay kanal pala problema rito. Barado or wala at all. Yun ang problema mo. Dinisay na walang drainage system na matino. Alam mo, ano yan? Alam mo na malakas ang baha dyan. Eh, dapat lakihan mo yung mga tubo tapos may pumping station ka. Tapos hindi mo naman lagi naka-on yung pumping station kung meron lang baha, di ba?
11: Tapos i-repair nga, ipapatchi mo lang yung repair. May nakakwentuhan ako dyan, partner, na engineer, Sir Joe. In-explain sa akin kung bakit nagkakaganyan lagi yung kalsada. Kasi pala, kapag may butas na ganyan, hindi lang yan basta tatapala mo lang ng asfalto. Kailangan pala yung butas na yun, partner, i-vacuum. Dapat malinis na malinis. Ang in-example niya sa akin, si engineer, sabi ni engineer Jun sa akin, ano yan, sir? Sabi niya, alam mo yung scotch tape, sabi niya. Hindi yan didikit kapag may dumi-dumi yung pagdidikitan. Di ba natatanggal? Yun din daw ang principle noon.
10: So, ano dapat gawin?
11: Linisin, i-vacuum na mabuti. Tsaka po tama yung sinasabi nga ni Sir Jude, yung drainage talaga. Kasi nga naman, napaka-bibigat ng mga truck. Sabi mo dyan, Del Pan, Pamoriones, naku po.
10: Pero hindi natin malilinis. Nga po. EDSA, yun naman doon sa mga bus. Hindi naman natin malilinis yung sinasabi mo, partner, na vacuum. Kasi palay-palay nga pa rin.
11: Ang ulan.
10: Ang ulan, ang pagbaha.
16: Solution dyan, drainage. Kailangan yan, pag ulan, hindi nag-imbak ng tubig sa kalsada, lalo na yung major artery, no? Yung kamukha ng EDSA, Ross Boulevard, diba? Hindi dapat nag-iimbak ang tubig dyan.
10: Ayun, oo. Pero napaka-engot ng aking katanungan, di ba? Kasi sabi mo, Sir Joe, pagka ganyan, lubak-lubak, ang ating mga sasakyan ay wasak-wasak. Makaka-receive, tama ba, partner? Makaka-singil ka ba?
11: Singil.
10: Sa insurance?
11: Sabi mo, nasira po kasi lubak-lubak yung kalsada.
16: Hindi yung aksidente yun eh. Kasi yun diba? Kasalanan ng inhenyero, mali ang design at constructor.
11: Siyang singilin natin, Sir.
10: Kailangan habulin natin si engineer.
16: Ewan ko ba bakit si engineer, hindi niya napansin na taon-taon yung lugar na yan ay nire-repair. I mean, after 3 years, lagi mong nire-repair yan. Di ba magtataka na konti?
10: Yun ang.
16: Bakit kaya lagi nasisira ito? Di ba? So yung umuulan, I mean, you don't need to be a rocket scientist to understand that. Then yung ulan at saka flooding ang nagkukos. Gamutin mo yun. Hindi yung papatungan na naman ng kalsada. Hindi ganun din yan. After a while, butas na naman yan.
11: Opo. Sir Joe, kapag naman bumiyahe tayo at dadaan sa mga ganyan, minsan di ba, biyahe ka, partner, umulan, hindi mo nakita, dugdug, digla na lang gagawin. Anong dapat o best na gawin kapag nadaan tayo sa mga ganyan para sa safety naman ng mga sasakyan natin?
10: Tama,
11: although, gastos na naman to.
10: Safety ng sasakyan at safety natin.
11: Correct.
16: Ang tawag dyan, iwas. Huwag ka nang dumaan dyan. Kasi, kaya nagkaka-traffic kasi nasanay tayo. Alam mo yun, pagising mo sa umaga saan ka tumatayo, kaliwa o kanan ng kama. Kaugalian yun. Ngayon tayo, pag nagkukommute tayo, nagmamaneho tayo, automatically, yung utak natin, kaugalian dun dumadaan.
10: Oo nga.
16: Ngayon dapat, pag alam mo na, nakikita mo naman sa ano yan, Google Maps eh, matraffic na, alam mo na yun, may baha dyan. Dumada ka lang yun dyan eh. Umiwas ka. Yun ang, huwag mo ipilit kasi dadagdag ka sa konsumisyon doon sa kalsada na yun una. Pangalawa, sisirain mo yung sasakyan mo. Yung iwas mo. Ang tawag yan, rerouting plan.
10: Okay.
16: Okay. Dapat ang authorities natin na namamahala ng traffic, alam nyo ng putok, edi ilipat nyo, hanapan nyo ng alternative route na yung mga dating dumadaan dyan ay doon dadaan. Lagyan mo ng enforcer yan para matulungan yung mga tao tahakin yung tamang alternative route. Yung alternative route, hindi mo iniisip yan kung kailan traffic na. Dapat yan na plano. As I said, no? In today's modern world, you use data, okay, para gamitin mo sa action mo. Kasi kung window, feel lang,
17: wala akong mangyayari dyan. Gamitin mo yung dating data.
10: Opo.
17: Eh, hindi naman ngayon umuulan eh. Hmm. Di ba? Bata pa tayo umuulan eh. Alam na natin kung saan yung lubulubog eh.
11: Correct.
10: Correct, di ba? Gaya yung dito sa may Cubao, yung flyover sa ilalim niya, lagi siyang baha. Pero di ba, kaya laging kaya hindi na ako dumadaan ng EDSA eh. Kasi pag naglubak do ay naglubak kapag ka

0: Nag-interview, I will just reiterate yung mga inyong itatanong.
1: Opo, ayan. Opo. Kahapon kasi kasama namin si San JV sa Senado. Napagbigyan okay. tayo, partner. Eh, unang tanong namin, tanong din namin sa kanya doon, partner. Mm. Saan kinakaya pa ng schedule nyo? Kakayanin pa ng mga Senado? Next week, ha, mag-i-start na ang budget deliberation. Si Senator JV ang head na ngayon ng finance. Makakatulog pa kayo nito, San JV?
0: Actually, Robert, alam mo, kahapon, namumroblema na ako, no? Iniisip ko pa lang yung pagkakatanggap nung net last year kung paano talaga pagkakasid din ng Chairman of Committee on Finance. It will really be a challenge, so, kasi nga, ongoing ngayon yung impeachment trial in the morning. Tapos yan, 30 minutes lang yung break namin, nag-plenary session na kami sa hapon hanggang gabi. Actually, to be honest with you, it's really exhausting, no? Ngayon ko lang naramdaman to sa entire sa Senate, sa Senate na ganito yung exhaustion na buong araw kasi, no? Kaya lang ngayon will be madadagdagan pa.
1: Dagdag
0: October August 27, 28, we will start already with the DBCC briefings with economic managers, start na ng budget season. Formally na dati Robert Doris, from Monday up to Friday, we conduct a budget plenary hearing.
1: But because
0: of the impeachment and plenary sessions, I am just constrained to have it on a Thursday and a Friday.
1: Correct.
0: And now, sabi ni Senate President Win, kung kinakailangan mag-Sabado, then kailangan mag-Sabado. But I really feel bad for the Secretariat na sila na yung walang pa, ano neto, pahinga, no?
1: Opo.
0: Kabe. Pero that's how it is, no? Ganyan talagang ano na ngayon, sitwasyon natin. So there's impeachment, there's plenary, and then the budget, the strenuous budget, plenary hanggang sa budget, hanggang budget hearings, hanggang budget, defense.
1: Opo. Eh,
0: ay,
1: syempre.
0: Talaga mabigat ang schedule.
2: Okay. Napakabigat ng schedule ninyo. Lalo na po ngayon, at alam natin na kumbaga sa nasa likod natin eh. Alam natin na ngayon po ay lalong bubusisiin ng lahat ng sektor ang gagawin ninyo mga deliberation dyan. Mga kailangan po kayo ng tunay-tuneladang good luck, Sen. JV.
1: Opo.
0: Ay, Rako Doris, maraming salamat. No? I have mabigat itong challenge na ito. Sabi ko kay Senate President Win, sabi ko, ayoko ng numero, laman naman di ako mahilig dyan, pero it's a position of trust. Sabi niya, dahil dati siyang finance chair, sabi niya, napaka baka pangyarihan, this is a very powerful position. Maraming pwedeng mangyari, kung hindi pagkakatiwalaan, maraming pwedeng gawin. So, wala na raw siyang pwedeng maisip na pwedeng pagkatiwalaan. Siyempre, naano naman ako noon, na-touch naman ako noon. Sabi niya na talagang kinakailangan sa position of trust, kailangan tiwala ako sa pagbibigay ko.
2: So I
0: was expecting na maging majority leader, which everybody was also pushing me, mga colleagues, pero dahil ngayon ay finance chair na ako, lahat din naman ay sumang-ayon. Kaya ako nagpapasalamat for the trust and confidence. I have so much to challenge now because of after the biggest control scandal, the biggest corruption in history, kailangan na maipabalik natin ang tiwala ng ating mga kababayan in the budget process.
1: Opo, Senator JV, na pag-uusapan po natin yung budget process. Last time during the hearing po ng Blue Ribbon Committee, naglutangan yung mga allocables na yan. Ngayon nabuhay ulit. Although napag-usapan na to dati yung leadership fund. Ngayon po
2: ba yun?
1: Oo, for 2027, Sen. JV, ano yung mga babantayan ninyo bilang chairperson ng Senate Committee on Finance? Ano yung mga papayagan? May call para sa leadership fund na wag nang ibalik kasi for this year wala na daw eh.
0: Alam mo, tinanong ko yan kaya dahil hindi ko alam, dahil ngayon lang ako magiging
1: tama.
0: Directly talagang involved, no? Sabi ni Senate President Gatchalian, wala siyang maisip, hindi niya yung leadership fund, dahil wala ni naman natin ginawa yan ng isang taon, sabi niya. Tapos ngayon na yung allocables na yan, it's a new term for us. Hindi namin alam yan sa Senado, kaya nga sa amin, sinasabi, Senado, pag tapos ng bike camp, doon lumalaki. Kasi doon kami nag-introduce.

0: amendments or insertions na hindi naman lahat masama, no? So, yung allocables o yung pre-dep na mga insertions, hindi nangyayari yan sa Senado. Kaya nga, panibago sa amin yung terminong yan. Now, with regards to this, the leadership fund, so-called leadership fund, you can be rest assured na ngayon from now on, open sa publiko ang bicameral conference committee. No, magmula public hearings hanggang sa deliberations hanggang bicam mismo, wala na yung small committee na tinatawag, no, wala na yung mga sikretong meeting. So may pagkakataon ng civil society, academic experts, yung pang stakeholders na makilahok sa budget deliberations. So babantayan natin, hindi na natin papayagan ang last minute insertions or amendments, lalo na sa bicam, kasi doon lumulobo at nagkakaroon ng lutuan, ika nga, at milagro. So that will not happen anymore. Kung gusto nyo magkaroon ng insertions or amendments, we do it in open plenary. Kailangan open sa lahat.
1: Ayan. At alab ng tama lahat. Naman yun. Tama naman yun.
2: Open sa lahat, including the public.
0: Opo. Ako po, nandito sa Cebu. Nakausap ko yung mga mayors last, yung mga far-flung areas na pag nakita ko yung kailangan talaga nila na hinihingi at wala sa budget talaga, wala sa NEP, at tingin kong kailangan dahil mismong that's part of our legislative responsibility, yung power of the purse, kasi alam naman namin, nag-iikot din kami, for example, then I have to make that necessary so-called insertion or amendment in open plenary sa aming pong debates na i-ano ko yun. I-sponsor ko yun. Ilalaban ko kasi alam kong kailangan at makakatulong. So there are really good amendments. No? Hindi lahat ng amendments ay masama. No? Merong mga magagandang amendments na makakatulong naman talaga.
1: Kaya nga nagbabudget deliberation partner, di ba, Sen. JB? Kaya pinag-uusapan ito. May sariling version ng Kamara. Meron ding gabto naman ang Senado. Siyempre, kailangan nilang i-check, di ba, kung tama ba. At depende dun sa pag-ikot nila kung kinakailangan magkakaroon ng institutional amendments na tinatawag. Tama si Sen. JB, sa plenary ang gagawin para alam ng publiko sino nag-recommenda niyan. At walang mali doon dahil trabaho nila yun. Nagkakaroon ng pagkakamali ata, di ba, Sen. JB, kapag eto na, si contractor sa humingi na ng portion doon sa proyekto. Pero yung simpleng pagdagdag, pag-amend ng budget para sa certain project, hindi siya mali.
2: At hindi sa lahat ng pagkakataon ay mali.
1: Imagine mo yung partner. Halimbawa, taga barangay A ka, sabi mo kay Sen. JB, 10 taon na po kami lubog dito, wala pong nilalagay na budget. Nakita ni Senator JB na oo nga naman, babudgetan niya ng pang flood control yan. Walang mali doon.
2: Walang mali at dapat walang mali siya. Kung yung ang tinutumbok naman ay legal at talagang kinakailangan ng tao, bakit hindi?
1: Pero pag may percentage,
2: mali! Huwag na natin pong pansinin si Kong. The bad one po yan.
1: Sen. JB, maraming salamat po sa inyong oras. Mahaba-haba pa yung gagawin natin dyan sa Senado.
0: Marami pa tayong pagkakwento, lalo na si reformang mga gagawin natin. We need to strike a balance this time.
2: Exactly.
0: Dahil sumobra naman ang higpit last year dahil sa nangyari flood control.
1: Ang
0: nangyari naman, bumagal naman takbo ng ekonomiya.
1: No projects.
0: Spending, bumagal. From 5% GDP, we're down to 2%. So, maraming hirap. So, we need to strike a balance this time. We can discuss this siguro on another... another
1: promise
0: time.
1: Promise mo yan, Sen, ha?
0: Yung kung gusto natin gawang balance.
1: Ayan.
0: Para naman subigla at makabawi din ang ekonomiya natin.
1: Very good.
2: Ayan,
1: sige, Sen, maraming salamat po at mag-iingat po sa pag-ikot.
2: Maraming salamat.
1: Salamat po si Senator JB Ejercito, Chairperson ng Senate Finance Committee at Chairperson ng Senate Committee on Local Government. Bago lang tayo magbabay, partner.
2: The good one.
1: The good one. Bati ko lang ng mabilisan. Si Nanay Baby. Alam mo si Nanay Baby. Nanonood ngayon, nag-aalmusal.
2: Wow.
1: Nanay to ni Radyo Patrol Armel Fernandez. Na nagbe-birthday ngayon. Nandyan sila magkakasama. Sir Armel at si Sir Alfred at syempre si Joseph Fernandez. Pinababati nila yan. Si Nanay Baby na Happy birthday!
2: Happy birthday, Nay!
1: Leo and Janet Luna ng San Mateo Rizal. Happy birthday! Paano, partner?
2: Bye!
1: Bye!

0: Bigorna, Robert Mano. Tandem ng Bayan. Tandem ng Bayan sa DZMM.
1: Happy weekend!

0: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras 9:03.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
0: Kapamilya, nabawasan na ang mga lumulutang na baha sa Manila, lumulutang na basura sa Manila Bay at Estero de Vitas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Trish.
3: Pika, sa pagsilip ng Radyo Patrol sa bahagi ng Manila Bay malapit sa Quirino Grandstand, halos malinis na mula sa basurang tubig.

0: Palagay naman ng panahon, lumakas pala no, yung nararanasang pag-ulan dito sa Intramuros sa Maynila. Patay na rin doon sa monitoring ng Manila DRRMO as of 8:47 a.m. May gutter dip ng baha sa Quirino Station malapit sa Vito Cruz. Gayun din sa walkway ng Pedro Hill Station. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo. Baliksandigan bayan na si Senador Rodante Marcoleta at mga kapwa akusado para sa pre-trial ng mga kaso kaugnay na hindi idineklarang campaign donations noong 2025 elections. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
2: Riga, dumating na sa Sandigan Bayan 3rd Division si Senador Rodante Marcoleta at tatlo pang kapwa akusado para sa kanilang pre-trial conference ngayong umaga. Ang pre-trial conference ay isang proseso kung saan nagpupulong ang prosecution at depensa para magpalitan ng impormasyon sa kaso at matiyak ang maayos na paglitis. Sa sentro ang pre-trial ni Senador Marcoleta at akusadong si Joseph Espiritu sa kasong plunder at pagtabag sa Presidential Decree No. 46. Sa kaso namang plunder ang pre-trial conference para kinadating Congressman Mike Defensor at Aristotle Viray. Matatanda ang naantala ang pre-trial conference para sa mga akusado noong Lunes dahil sa masamang panahon. Nag-ugat ang mga kaso laban kina Senador Marcoleta sa umunoy hindi idineklarang campaign donations noong 2025. Samantala, Rica, dito sa Commonwealth Avenue sa may bahagi ng Batasan Road ay bumubuhos o malakas ang pagbuhos ng ulan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sa entertainment, ibinahagi naman ng singer-actor Wilbert Ross na hindi siya makapaniwala nang malamang sold out sa loob lang ng 15 minuto ang kanyang unang major concert noong Hulyo. Sa panayam ni King of Talk, Boy Abunda, sinabi ni Wilbert na doon niya napagtantong marami ang gustong marinig ang kanyang musika at ginamit niya itong inspirasyon para magsulat ng mas maraming kanta. Sinariwa rin ni Wilbert ang naramdamang kaba sa posibleng pagkanta ng mag-isa sa stage, pero biglang naiyak nang magpakita si Unkabogable star Vice Ganda, kabilang si Wilbert sa mga bibida sa Pinoy adaptation ng Thai horror comedy film na PMAC.
3: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
4: DZMM Balita Ngayon! Basta AM, DZMM!

Radio Patrol 630.

0: kasalanan, ano, ha? Kundi tama. Everything happening in the world. Oo. Sabi pero, nga nila, prayer is not overcoming God's reluctance, but laying hold of His willingness.
1: Yeah.
0: Lalim, man. Yeah. Ako, hindi ko naintindihan yun.
1: Doon lang ako sa prayer can move mountains, eh. Maganda yung sinabi mo, partner, na talagang we really need to pray. Pero pasensya na kayo, paring George, no? I really don't want to see you yet pa, Lord, eh. Not yet muna, Lord.
0: No.
1: Bata pa tayo.
0: You can see the Lord in so many ways, yeah. Rica.
1: Oh.
0: Bow your head.
1: Oh. Sige. Yes. I will accept.
0: Yes.
1: Sige, praise and worship tayo ng this early in the morning.
0: Even a small a bit of kindness.
1: Yes.
0: Oh, you'll find the Lord working.
1: Totoo yan.
0: Oh, for totoo you, yan. For everybody
1: totoo
0: else.
1: Totoo yan, totoo yan.
0: Oh, kaya ngayon po dahil nandito kami kahit na umuulan sa labas dito po sa Quezon City at least ano kailangan naming sabihin sa inyo makatulong man lang ng kahit konti halimbawa sa mga walang klase ngayon.
1: Oh,
0: walang pasok.
1: Napakarami nito, partner. Napakarami nila.
0: Sa NCR po, all levels, public and private. Baka mga may mga ano eh, may mga syempre may mga kinakabahan na ano, papapasukin ko ba o hindi?
1: Correct.
0: Oh, ito po, all levels, public and private. Marikina, Malabon, Valenzuela, San Juan, Las Piñas, all others, check their Facebook page.
1: 'Yun lang. Preschool to senior high school, public and private, wala na rin pong pasok sa City of Manila. Pasig, Mandaluyong, Pateros. Naku, walang Quezon City dun, oh.
0: Sa Bulacan, ano po ah, pareho. All levels, public and private. Balagtas, Baliwag, Bulacan, Kalumpit, Hagonoy, Malolos. O, baka sabihin, Bulacan nga yun eh. Oo nga po, meron talagang Bulacan.
1: No.
0: Kalumpit, Hagonoy, Malolos, Norsagaray, Ubando, Paumbong, Santa Maria, San Jose del Monte, San Miguel, at Pulilan.
1: Preschool to senior high school, public and private. Wala na rin pong pasok sa Bukawi. Sa Bataan, all levels, public and private, wala na rin po sa Hermosa, Orani, Limay, Mariveles, Morong, Pilar, Abukay, Dinalupihan, at preschool to senior high school naman, public and private, sa Bagak.
0: Sa Pangasinan naman po, all levels, public and private, Binmalay, Lingayen, public schools only sa Lingayen, Mangatarum, Dagupan City, Mangaldan.
1: Sa Pampanga, all levels, public and private, Candaba, Guagua, Masantol, San Simon, Santo Tomas, Bacolor, Masantol.
0: Sa Cavite naman po, all levels din, public and private, City of Bacoor, Kawit, Naik, Tanza, Noveleta. Until Saturday na po itong Noveleta, August 15, that's tomorrow.
1: Pero bumapasok pa rin pala ng Sabado.
0: Oh yes!
1: Pero,
0: sa Benguet.
1: Oh, sa Benguet, preschool to senior high school, public and private, Atok at Cabayan. Preschool to elementary levels naman, public and private, sa Bakun, Bokod, La Trinidad, Mangkayan, Tuba, Bugyas at Sablan.
0: Sa Zambales naman po, Santa Cruz, Kabangan, Subic, Castillo, tama ba 'yon? Kabangan o Kabangan? Public Subic, Castillejo, San Felipe, San Antonio, San Narciso, Iba, San Marcelino, Botolan, Olongapo City at Candelaria.
1: Sa Tarlac naman po, all levels, public and private, wala nang pasok sa Concepcion, Bamban, Capas, San Jose, Ramos, Anao, San Clemente, Camiling, Paniki at San Manuel.
0: Meron pa ba? Natira?
1: Meron pa.
0: Meron pa sa...
1: Marami.
0: Nako, itong sa Marilao, Bulacan, nako, ang daming mga elementary schools nito. Sa Bacolor, Pampanga, Bacolor Integrated School, Tinahero, Kabetikan, Pampanga State University, Kabalantian Elementary School, marami po. So, sabi nga nila, kung sakasakali po na merong baha-baha pang mga parte sa inyong immediate vicinity, po, o kaya sa vicinity ng eskwelahan na papasukan ng inyong mga anak, sabi nga nila, when in doubt,
1: don't. Oo.
0: Opo,
1: when in doubt, check your Facebook page ng eskwelahan ninyo para sigurado.
0: Opo. Kasi, kailangan pa ba nating ipaalala itong napakalagim na nangyari doon sa mga ilang kabataan na dumaybe. Tinangay po ng agos .
1: Nakita na ba yung apat pang mga bata?
0: Parang may kulang pa . Pero medyo marami-rami na yung nakita. As of last night, hindi ko alam kung mga apat o lima na. Oo, so yung po ang mga dapat nating abangan. dito sa DZMM. Ano-ano pa ang nangyayari sa ating kapaligiran? Kung kayo'y uuwi dahil payday weekend po, kung kayo'y uuwi ng probinsya, o check muna ninyo sa inyong favorite bus line kung okay lang ba ang biyahe. Oo. Wala bang tinatawag na close traffic, may landslide ba? Oo. Opo, opo. Eh kung hindi naman talaga napaka-urgent, eh dito na lang po tayo muna.
1: Tama, stay indoors na lang muna tayo.
0: Stay put! Mm-hmm. Oh, ito na po ang mga headlines na dapat niyong malaman ngayong araw na ito ng... Ano na ngayon?
1: A Friday, August 14. Oh, sahod na yon.
0: Oh, it's Friday the 14th.
1: Sweldo day, oo. Oh,
0: oh. Yan, opo. Suspensyon sa pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila, pinalawig ng Pasig Regional Trial Court.
1: Utang ng Pilipinas, posibleng umabot sa mahigit 21 trillion pesos sa susunod na taon.
0: Presyo ng mga produktong petrolyo namumuro na namang tumaas sa susunod na linggo.
1: Klase sa ilang lugar sa Metro Manila at Karatig Probinsya sinuspinde dahil sa habagat. Klase sa Cagayan de Oro City at Misamis Oriental kinansela rin dahil naman sa matinding init.
0: Visayas at Mindanao muling isinailalim sa red at yellow alert kahapon. Hindi nabayaran ang electric bill ng ilang politiko.
1: Ha? Hindi nagbabayad?
0: Pati ito, sinasabing sinasalo rin ng mga consumer. May systems laws, may political laws.
1: Diyos ka po, Department of Education nagbabala sa mga gurong ginagamit ang mga estudyante bilang content sa social media.
0: Tama po yun, ha? Content, hindi content. Aga-aga. Vice President Sara Duterte, ipinababasura ang kaso kaugnay ng pagbabanta laban kay Pangulong Marcos at dalawang iba pa. Kapatid na si Congressman Paolo Duterte, tumanggi namang maghain ng plea sa kasong grave threats.
1: Samantala, sa labas ng bansa, U.S. President Donald Trump iginiit na kontrolado ng Estados Unidos ang Strait of Hormuz 44. Patay sa tumaob na ferry sa Lake Kariba sa Zimbabwe.
0: Balitapatan! What is going on with the world?
1: Kaya...
0: Ang oras muna natin, Rica!
1: Ay, 9:18 in the morning.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Natin ang Radyo Patrol, ha? Kasi malaman natin ang mga baku-bakong kalsata.
1: Naglabasan yan ngayon, no? Kala ko ma-repaired na eh.
0: Bago-bago ang The EDSA Rehabilitation. Oo, tapos yung pala. Ngayon, butas ulit. Ito na. Ito sa Baliwag, Bulacan, baku-bakong mga kalsada, i-inspeksyonin na rin ng DPWH. Reporting live, Nico Bagsik. Nico, good morning.
3: Peter at Rica, katatapos nga lang ng inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Gison dito sa mga baku-baku rin na kalsada sa bayan ng Baliwag dito sa Bulacan. Ayon kay Dizon, itong kalsada na ito ay 2 taon na na nirereklamo ng mga residente dito dahil nagiging catch basin ito noong ulan, lalo na kapag malakas, dahil napag-iwanan na itong kalsada na ito kahit pa maraming mga business establishments na nakapalibot dito sa kalsada na ito dahil yung ibang mga kalsada na katabi nito ay nataasan na, pero ito naiwan na. Ang pinaka nayayamot pa ang kalihim ng DPWH si Dizon, sinabi niya kanina ay hindi pinaglaanan ng pondo ng DPWH Bulacan itong mismong kalsada na ito, at yung pondo dapat dito ay inilaan umano sa ibang kalsada na hindi naman sira at hindi naman kailangan ng repair, particular na doon sa ilang bahagi ng MacArthur Highway. Kaya naman simula na ang rehabilitation nitong naturang kalsada na ito dito to sa Daang Maharlika, bahagi ito ng Daang Maharlika Highway sa Baliwag, Bulacan. Sinimulan na ito at inaasahan tatagal ito ng 11 months yung pagkukumpuni nitong kalsada na ito. bukod dyan na Peter Atrika, yun nga, humihingi din ng paumanhin ang DPWH pati na rin ang lokal na pamahalaan ng baliwag sa mga motoristang dadaan dito sa kalsadang ito dahil mag, instead of four lanes kasi na kalsada, magiging two lanes na lamang para naman na magkaroon ng space dito sa ginagawang bahagi nito mga kalsadang ito. At bukod dyan ay ikinagalak naman ng lokal na pamahalaan ng baliwag itong nangyayari niya rehabilitation ngayon dahil sinabi nila kahit na magkakaroon ng inconvenience sa mga motorista, ang mahalaga sa kanila ay maumpisahan na ang pagsasaayos nito. So ayan ngayon,
0: Nico,
3: dito.
0: Oo.
3: Yes, Peter.
0: Nico, mawalang galang na. Tinitingnan namin yung video no, na napaulit-ulit. Bakit nakaparada yung truck dito sa gilid ba ito, sa gitna, at saka yung mobile natin nakaparada din sa may bandang gilid o gitna ba yan? Paki-explain mo nga yan, hindi ba nakakaabala sa traffic ko yan?
3: Yun nga Peter, no? Kasi ang nangyari dyan, yung mismo, kung makikita nyo, yung mobile natin at saka yung truck na yan, bahagi yan ano, nung construction nung ginagawa nitong kalsada at nagkataon lamang na kaya yung ating crew cab ay nandiyan sa may gilid ay dahil wala na kasing space, parking space dito sa dito sa lugar kung saan kami nakatayo yung mga media para doon sa ambush interview ni Secretary Dizon. Pero makikita nyo din dyan sa video Peter, ayan yung mismong baku-bakong kalsada at nakikita nyo dyan yung mismong baha ay nandiyan na sa gilid at bukod dyan, doon sa may gitna naman, yung tipong moon crater na no, dahil sa sobrang lalim yung mga baku-baku dyan sa gitna mismo ng kalsadang yan. At bukod dyan, meron ding mga tubig, yung mga baku-bakong parte na yan ng kalsadang yan. So ganyan yung sitwasyon dito sa bahaging ito ng Daang Maharlika Highway sa Baliwag, Bulacan. Actually, maliit na portion lang yan. Medyo mahina lang yung baka ng ibang mga videos, pero doon sa ibang bahagi, mas malalim yung mga baku-baku doon at talaga namang yung baha talaga ay nasakop na niya, no? Yung pinakabuong kalsada dahil naging catch basin nga iyan. So, ganyan ang, so ang kahit ang nangyayari dito, kahit open sa mga motorista yung buong kalsada ay nagkaka-traffic dahil nag-slow down yung mga sasakyan dahil nga dito sa taas ng baha.
0: Oo, pero Nico, pwede mag-request, pwedeng tanggalin nyo na yung crew cab na yan dyan.
3: Yes, Peter, natanggal na namin.
0: Natanggal na namin
3: so, yung crew cab.
0: In other words, ito. Ano to, medyo mga ilang minutong video na ito, ha?
3: Mga 4 seconds lang yan. After naman yan, umalis na kami dahil naman papunta na kami ngayon doon naman sa naging nagkaroon ng flood control scandal sa bahagi naman ng Kalupit Bulacan dahil i-inspectionin din yon ng kalihim ng DPWH. Sandali lang naman kami pumarada dyan dahil dyan muna kami pinag-stay noong mga traffic enforcers dyan sa lugar. And, meron din ibang mga media na nag-stay din dun sa bahaging yan ng kalsada. Pero umalis naman kami dyan.
4: Traffic enforcer naman pala yung nag-direct na doon.
0: Pero kung makakasagabal ka, huwag na. Diba? Maraming salamat. Pasensya na. Medyo, kasi yung kuha talagang medyo
4: alanganin.
0: Anyway, Nico, we understand but let's avoid that. Okay. Extra please, Nico.
3: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa X30. Basta AM, DZMM.
1: Favorite Beatle.
0: Imagine na walang systems loss.
1: Nakitulong niya.
0: Imagine na walang bat.
1: malaki
0: mula sa systems loss.
1: Meron pa palang VAT sa systems loss. No?
0: Oh, oh,
1: sige mo, di mo nga na kuha yung servisyo na yun. Meron ka pa rin binayarang buwis.
0: Hindi ba ang tawag doon? Double whammy. Eh, bakit pa tayo nakikipag-ano? Kausapin po natin ang ating butihing chairperson ng House Committee on Ways and Means, chairperson ng Ad Hoc Committee on Legislative Energy Action and Development, Marikina City 2nd District Representative, si Representative Romero Federico Kimbo. Ayan. Congressman, good morning po. Si Peter Atrique dito sa DZMM.
6: Magandang umaga po. Good morning.
1: Good morning, Congressman.
0: Thank you for your time.
1: Salamat po.
0: Sir, tama po ba yun? O gumagawa ba kami ng mga istoryang hindi dapat mapag-usapan? When you have systems lost...
6: Ayoko na nga po pag-usapan eh.
1: Wala na. Choice eh.
6: Opo. Ayoko, paano ko na po sa trabahong to?
0: Aba, chairperson po eh. Ng Legislative Energy Action and Development. Aba, kailangan ng action dito. So, what are we in this particular discussion po? Ang pinag-uusapan lang po ba natin ay yung ERC move to take away the VAT from systems loss charge. Yun lang po muna. Wala pa, hindi pa po yung systems loss mismo.
6: Hindi pa po. Hindi pa yung systems loss. Ang pinag-uusapan po natin dito is we're always trying to find a way to lessen the burden on regular Filipino families. So, ang nakikita nating mga matitinding epekto sa ating mga kababayan ay siyempre pagkain. Ang pangalawa ay utilities, tubig, kuryente, lahat. So, nakita talaga natin dito pagdating sa kuryente, Peter, is merong nag-impose tayo ng value-added tax even on items in your electric bill na clearly hindi naman siya dapat covered. Pero ang batas kasi practically nakalagay dyan gross receipts. Eh. So, kumbaga, kung magkano babayaran mo para simplified lahat sa ating ekonomiya, pag bumili ka ng serbisyo, nagbayad ka para sa serbisyo, tulad nito ay 100% mag-i-impose ng value-added tax. Pero by the sheer concept of it lang, value-added, wala namang value-added kapag systems loss. Sa pangalan pa lang, alam mo nang walang value-added. Eh. So walang natanggap na value-added service ang ating consumer. So malinaw na in terms of concept, hindi talaga siya dapat sinasama. Pero ang batas, unfortunately, includes that. So, dalawang naging rota natin dyan is baguhin natin yung batas o di kaya ay convincing natin ang ERC at BIR para humanap ng admin solution na para mas mabilis. At yun po ang ginawa ng ating speaker, si Speaker Bojie D.
0: Apo.
6: Kinausap po niya ang ERC Commissioner at ang BIR Commissioner, ang ERC Chairman para ano bang pwedeng gawin in terms of policy? So, yung dalawang ahensya, nag-hesitate sila gumawa dahil natatakot sila. Baka ma-offend nila ang Congress because taxing power is really Congress. So, right there and then, sabi ng leadership, sabi ng speaker na hindi. Kung anong tingin ninyo rin narapat at kaya nyo within your powers, we will support. So, that's why they're now moving towards removing value-added tax on systems loss as well as the other items na hindi naman talaga kapaki-pakinabang sa... Meron pa kasi doon eh, senior citizen subsidy, lifeline subsidy, na mga bagay naman hindi involved sa value ng service na natanggap ng consumer. So pati po yun ay ipatatanggal po natin ang pag-impose ng VAT.
1: Sinabi naman po ng ERC, no, Kong Miro, na mukhang nakikita nilang pwede naman nating tanggalin yung 12% VAT doon sa system loss na tinatawag. Parin po 12% VAT, ang isang hindi naman nakapagbigay ng value added sa ating mga kababayan. Di po ba dapat doon pa lang, wala na dapat in-implement na ganito?
6: Hindi rin natin, tama po kayo. Ang nangyari lang ho dyan is, kailangan nila ng support galing po sa BIR na nagsasabi na hindi dapat yan i-include. Kasi, ultimately, it is the BIR who is in charge of implementing the law. At ang batas, nakalagay talaga na gross receipts, so ibig sabihin yung buo. So nagdadalawang isip din ng BIR dyan because ang main principle natin parate, which is a principle in law, which will be deemed unfair by everyone, no? But the principle always is in the interpretation of laws, it is always strictly construed against the taxpayer. Mm-hmm. Yan po, that's a legal principle na even all the way up to the Supreme Court na kinikerry natin. At yan ang nagiging behavior po ng BIR. So kaya ngayon po, tayo bilang Congress is the source of power ng buwis,
0: mm-hmm.
6: ay nagsasabi po sa kanila na hindi. Dapat you should interpret it this way, pero tama, strictly against the taxpayer, pero hindi naman unjust.
0: Opo, opo.
6: So yeah. Yun po, yan ang kaya tayo nasa ganitong sitwasyon.
0: Okay. Kung Miro, alam naman po ng lahat na doon sa sona ng Pangulo, ito yung topic na practically one of the most, if not the most, uploaded itong pagtanggal ng system laws. And syempre, tuwan-tuwa lahat. Ang lumalabas po ngayon, ang daming pushback, ang lakas ng pushback ng industriya, at hindi rin namin maramdaman sa mga ahensya concerned, sa government agencies concerned, na this can be done in a very urgent manner. So ang tingin po ng iba baka nga may mga kontrobersya na nga po ngayon, 'di ba, na mukhang propaganda lang o press release lang ito. How can we overcome yung growing hopelessness in terms of maipapasa talaga ito, magagawa talaga ito, and it will be done as soon as possible?
6: Pwede ba next question, please?
1: We're doing our best.
6: Sige, sige. Lang po, that answer always gets me in trouble. Gets me a lot of laughs, but gets me in trouble. Mm. So, okay. I think paglilinaw lang po is malinaw naman na ang nire-refer talaga ng Pangulo are the non-technical losses. So, ibig sabihin, dalawang klase kasing laws. Yung technical laws, ito yung inherent losses na talagang the nature, hindi mo talaga maiiwasan. There's just no way to avoid it. Ano ito? Mm-hmm. Ang kuryente nang gagaling sa isang planta sa Quezon. Bumibili ang Meralco. Gamitin natin Meralco kasi ang Meralco is not a producer ng power. They are a distributor. Kumbaga sa merkado, para din itong shampoo, ano, o kaya yelo. Ang gumagawa ng yelo ay ang ice plant. Pero ibenta niyan, hindi naman yung ice plant, pero iwalay. Minsan sila, pero under the law, hindi pwede yung nagproproduce ng yelo or sa kuryente, ay siya din na nagbebenta. So when you buy, pag bumili ka sa planta, ang binabayaran mo in reality is the entire block of ice na umaalis sa planta tulad ng kuryente.
0: Mm-hmm.
6: Pero along the way, natutunaw din yung yelo o nagkakaroon siya ng damage kahit pa yung refrigerated. So tulad din ng kuryente, when it travels to all these copper wires, meron at merong nagdi-dissipate dyan o nawawala. Dahil sa init, by its nature, wala ka talaga magagawa.
0: Mm-hmm.
6: So these are technical losses that we cannot avoid. Na even in the most developed countries, binabayaran po yan ng consumer. Ang ayaw ng Pangulo is yung non-technical. Ano po ito? Ito po yung losses attributed to the inefficiencies of the electric distributor. Ibig sabihin, yung pagnanakaw, jumper, collect, lahat po itong mga losses na ito are attributable sa pagpapatakbo or because of their inefficiency.
0: Mm-hmm.
6: Ito yung sinasabi ng Pangulo na hindi niyo pwede singilin yan. Kasi yan ay kasalanan ninyo, eh bakit kami magbabayad? So ibig sabihin, wala kayong incentive para maging efficient. Dahil mm-hmm. after all, kahit inefficient kayo, wala kaming magagawa, babayaran pa rin namin. Sabi ng Pangulo, yan ang kailangan tanggalin. So, nagkaroon kasi ng initial misinterpretation doon sa statement ng Pangulo. Pero mas madali itong part ng non-technical losses. Kasi ito mm-hmm. madidetermine at nakahiwalay naman talaga. At yan ang nilalatigo din po natin ng ERC na magkaroon na sila ng administrative regulation para po ito may implement na.
0: Thank you for that, Kong. Kaya lang, not to be argumentative, pero ang dahil nga sinabi na ng ERC DOE na hindi madaling gawin yan Ang tanong po hindi ba kinonsultan ng Pangulo itong mga agencies na ito bago before nagpahayag ng sa SONA? That's number one. Number two po, on the element of VAT, O kahit na dun sa technical loss, di po ba? Sa technical loss, may VAT yun. So, that's one. So, kung wala naman talagang magagawa, may, we have to contend with the technical loss, eh pwede bang wag nang lagyan ng VAT yun? Dun sa mga non-technical loss, yun, may VAT pa rin yun. Hindi po ba? So you have to contend with that the yung non-technical loss or yung loss na loss because ninakaw or mali yung mga ano technical aspects ng Meralco whoever else eh di po ba that's not even a double wa triple whammy na po yun.
6: Opo. So ako linawin natin ang commitment natin diyan is talagang pipilitin natin sa lalong madaling panahon na alisin talaga ang VAT sa entire systems loss, whether it is technical or non-technical. Mm-hmm. At po yan, dahil hindi naman po yan pinapakinabangan ng ating mga consumer, ay ipapaalis talaga natin ang VAT. In fact, nag-file na po ako personal ng bill na removing VAT on all forms of systems loss.
0: Mm-hmm.
6: So, ang sabi nga po natin is, sa pakikipagpanayam natin sa kanila is nakikita natin na hindi na namin kailangan palang magpasa ng isang bagong batas na pagsusustent mm-hmm. o pagtanggal ng VAT on systems loss because kaya nila gawin ito administratively. Pero tama ka dyan, talagang kailangan natin sila madaliin sa lalong madaling panahon. And in fairness naman kay Chairman Juan, Nino Juan, dito po sa ERC, ay unprecedented po. Right now, tinututukan po talaga nila. In fact, nag-meeting lang po yan ng nakaraang Biyernes, pero pagdating po ng Tuesday, may announcement mm-hmm. sila. And remember, the ERC is a commission. It's meant to be an independent commission na nagre-regulate po ng pagpapatakbo ng ating mga distributor at power plants, lahat po, buong electricity system. So, hindi po yan basta-basta nadidiktahan. Nadidiktahan lang po natin sila na gawin ng trabaho, gawin sa lalong madaling panahon, but they're not administratively under the direct supervision of the president.
1: So, ang nakikita po pala natin, Kong Miro, no, is for now, yung 12% VAT ang maari natin i-address na matanggal, but yung system loss, we would still need to talk to the production power distribution companies bago ito ma-implement pa na matanggal dahil kailangan din po nila ng ano po ba, subsidiya din o dapat po ba ito i-subsidize ng government, the system loss?
6: Well, ang tama po kayo, no, yung pagtatanggal ng VAT sa systems loss. Parati ko po nililinaw, no, pagtanggal po ng VAT on systems loss as well as other peripheral items in your Meralco bill na hindi related doon sa generation, transmission, at saka sa distribution cost, ay pinapatanggal po natin ang VAT. Hindi po VAT on the entire electric bill. Medyo yun po, masyadong mabigat po yun na magiging tama sa ating revenue stream at this point in time.
0: Yeah.
6: So, itong systems loss, mas masalimuot talaga siya. Sa ibang bansa kasi, halimbawa ang systems loss, may iilan ko, konting bansa, na ang systems loss, dahil tinatanggap nila na talagang dito maiwasan, pero para mas mapamura, sinasubsidize ito ng gobyerno. Ibig sabihin, mm-hmm. somebody has to pay for this. Hindi naman po pwedeng yung electric companies as an investor na hindi nila makakover itong current cost ng pagdi-deliver ng kuryente. Para na rin kasi sa transportation cost effectively. Eh.
1: Mm.
6: Kasi ang kuryente, wala namang gasolina lahat, pero may cost siya kasi pag dumadaan siya sa mga copper wire, may nawawala at nawawala.
0: Opo.
6: So, sa ibang bansa, sinasubsidize po yan ng gobyerno. Pero in most countries, hindi talaga. Ang challenge is to lower it relative to the entire cost of the electricity. Right now, parang nasa iba-iba po. Nasa 5% ang Meralco, ang cap. They can claim up to as much as that. Yung mga electric co-op po, umaabot po ng 8 to 10%. So, ibig sabihin, kailangan talagang bakbakin ng ating mga electric distributors na gawing mas efficient pa nila at i-impose ito. At bahala sila kung hindi nila kakayanin yan, they will have to shoulder that.
0: Yeah. Yeah. Opo, Kong Miro, I hate to compare it to our garbage situation. Yeah. Pero kung sinasabi niya ni Secretary Vince Dizon na no, parang crisis na ito sa garbage eh. Shouldn't we consider itong ating
4: na
0: binabayaran sa
4: crisis, ano?
0: Diba? Pero hindi po ba crisis ito na a developing country such as ours is the highest power rates in ASEAN, including Singapore. Ano po? And then you have now, may bago na naman po, whether true or not, lumalabas na may mga politiko daw na hindi nagbabayad ng kuryente at pumapasok sa system loss. Ano po ang reaction nyo dyan?
6: Sabi ko may ganyan, dapat sila elektrika na yung mga ito. Pero dapat naman siguro kung hindi nagbabayad, dapat pinuputulan na rin yon, di ba? Nakakahiya naman kung ang papasan sa kanilang pagpapasasa ay ang mga ordinaryo mga mamamayan. Yeah. But having said that, I'm sure that's anecdotal, hindi siya matinding in the bottom line, it's very insignificant. But I think it's symbolic ng abuse of power thing. Hindi natin dapat yun pabayaan. Uh-oh. Pero ang sistema kasi natin, pag tinitingnan ko, I'm not an energy expert. In fact, many of these I've only come to learn relative to taxation. Mm-hmm. Kaya natutunan natin kung paano mas mapapababa yung cost. Pero madalas sinisisi talaga ang ipira. It's a law that was passed in the late 90s. Pero people forget, guys, nakakalimutan natin yung kapanahunan na nagkakaroon tayo ng rotational burnout every single day.
0: Yep.
6: Nangyayari nung early part nung 92 to 95 nung term ni Fidel V. Ramos. Which, ano ang pinaka-basic problem nun? The power sector was very, very inefficient. Inefficient yung power generation because 100%, almost 100% na nagpapatakbo noon ay gobyerno. Alam niyo naman po, pag nagpapatakbo ang gobyerno, whether you like it or not, walang kukontra na very inefficient tayo pagdating sa pagpapatakbo ng isang negosyo. And power generation is a business. So kailangan talaga natin magbukas ng pinto para mag-take over ang private sector. So yan po pinag-ugatan kaya na wala ang mga brownouts. But unfortunately, I think that the law was tilted too much in favor of power generation.
0: Yeah.
6: So kaya ngayon, hindi natin sila madisiplina. Hirap tayo pasukin yung kanilang mga libro.
0: Mm-mm.
6: Pati po yung transmission sector. Itong hindi rin po natin mapasok dahil sa batas ay pinipigilan tayo. Ito yung review na kailangan magawa.
0: Opo.
6: Para natin po ito mapababa ang ating presyo ng kuryente.
0: Opo. And thank you for your insights, Kong Miro. Kumbaga sa sasakyan ito, hindi po top overhaul ito eh. Major overhaul na ito. Opo. Maraming salamat po, Kong Miro.
4: Salamat, Kong Miro.
0: We will definitely touch base again para po malaman natin kung how soon we can get all these wishes, no? Sa pagtanggal ng systems loss. Implement kaagad. Salamat po.
6: Maraming salamat po. Magandang umaga po.
4: Good morning po.
0: Si Kong Miro Kimbo, ang chairperson po ng House Committee on Ways and Means, Marikina City, 2nd District. Ang oras, it's 9:42. Babalik po kami in just a very short while sa Balita Patan sa TZMM. Sina Peter Musni at Rica Lazo sa Balita Patan.
7: Balita Patan. Peter Musni would like to thank Mango for his clothes.
8: Basta AM DZMM.
2: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
9: Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
10: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
11: Tuloy lang sa activities on the go.
10: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
12: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin. Let's go!
11: Make your move, baby.
12: Artrisin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
9: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.

basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. DZMM, numero uno sa AM.

0: alerto sa ambon.
1: Hindi nga ambon eh. Parang saglit lang yung ambon, tas zero visibility, zero visibility, ganun eh.
0: Sabi ko, lahat na lang nangyayari. Kaya alerto, pati ambon. Okay, eto, may bago na naman pasabog mula sa former Secretary Bonoan, ano ha, na meron daw leadership funds. Diyos ko, wala na bang katapusan ito? Opo. Eh, ngayon, ang pinupuntuhan, nagbigay daw nung panahon na Senate President si Mig Zubiri ng tigpa 500 million sa bawat senador. Hindi para iyo eh, kundi para sa kanilang mga proyekto.
1: Ito na ba yung leadership fund?
0: Leadership fund ang
1: nagaling
0: tawag.
1: Nagaling sa BPWH? Oo, yung binigay ni Zubiri?
0: May bago na naman tayong sa ating bokabularyo ng questionable. Ay nako, ito kausapin nga natin dahil nabanggit ang pangalan ni former Senate President Frank Drilon. Pero hindi naman yung
1: dahil nakatanggap ng leadership fund?
0: Sabi dito, even former Senate President Franklin Drilon, whose integrity is beyond reproach, helped transform Iloilo City into an internationally renowned megacity through timely institutional amendments in the budget. That is part of our responsibility as legislators to help bring much needed development to communities that have long been left behind. Sabi po yun ni former Senate President Mig Zubiri. Nasa linya po natin ngayon at malaman natin ang magiging kasagutan o feedback mula sa ating former Senate President, si Senate President Frank Drilon. Senator Frank, good morning po and welcome back to Balitapatan.
2: Thank you, Peter. Maraming salamat po and salamat na ako inyong napasali ulit sa inyong programa.
1: Oo nga. Anchor ka na talaga namin, Senator Frank.
0: Papipirmahin na po namin kayo ng attendance sheet.
1: Oo. May upuan na po for you dito.
2: Sige.
0: Senator Frank, so hindi naman po kayo sinasabit. Maganda naman yung sinabi ni Senator Mig Zubiri relative to yung bago na namang issue na leadership fund daw. We would like to find out ano po ang alam ninyo tungkol dito, anong background dito at bakit pati yung pangalan ninyo binanggit.
2: Una po, pwede sana ako magpasalamat kay Senator Mig Zubiri sa kanyang pagpuri sa aking probinsya doon sa mga nagawa natin na tulong sa aking probinsya. Maraming salamat, Mig, sa inyong pinakita na katunayan na tunay talagang pagkakaibigan natin. Ngunit maliban doon na ito'y nagpapakita lamang na kung tama ang pamumuno ay hindi naman masama na magdala ka ng beneficyo sa iyong home city or province. Hindi po masama yan. Ang masama sa nangyari rito, number one, inabuso. Number two, ninakaw. Kasi hindi natuloy ang mga proyekto. Yung mga flood control projects, balitang-balita na ghost or substandard, doon po nagagalit ang tao dahilan sa mayroon ka nang pork barrel, inaabuso naman substandard or ghost projects. Kaya po nagagalit ang mga tao. Pag sinabi mong amendment or insertion, masama ang tingin sa mga tao kagad. Ang sinasabi ni Senator Zubiri, doon sa amin po, wala kang makitang na ghost project nang ako'y nagdadala ng mga project doon. Hindi po maliliit ang mga project na ating binuon doon. Ngunit wala nagsasabi na inabuso natin o ninakaw natin dahilan po sabi ka ni Senator Migs. Isa sa pinakamagandang lungsod sa buong Pilipinas ay ang Iloilo at ang pagpaganda ng lungsod at pagpapaayos na kabuhayan ng aking mga kababayan ay dahil po sa amendments or insertions na aking binuo nung ako'y senador pa.
3: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
2: Is that illegal? Ulitin ko lang, ang insertion per se hindi illegal. Kasama po yan sa kapangyarihan na mag-appropriate. Ang masama po, yung abusuhin mo ang pribileyo mo magdala ng benepisyo sa inyong lalawigan. At pangalawa, kung nanakawin mo through ghost projects. Otherwise, ito po yung pinapakita ko sa aking lalawigan na kung saan mahigit po sa 15 billion ang aking nauwi ng mga opisyo para sa aking mga kaubayan. At wala pong nagre-reklamo doon na ghost project si Senator Drilon o natin in accordance with the specifications ng ating tuwang projekto ay tama.
0: Okay. Senator Frank, you did say kanina po na you had some insertions. Ito po bang leadership fund na tinatawag? Eh, sabi nga nila, is that another name for pork barrel?
2: Yes. Ang ibig lang sabihin, ang leadership fund, ang sinasabi, di itong pondo nyo, pero hindi naman pwedeng hindi nyo gawin yung mga proyektong ilinagay nyo sa pundo nyo. Ibang bagay po yan. Ang pagkaroon ng pundo ay hindi po illegal. Ang illegal, yung pang-abuso mo dito sa pundo. Ngunit, ang nangyari po dito, hindi naman illegal ang amendment or insertion. Ang problema, inabuso. Sobra-sobra. Balitang-balita kung bilyon-bilyon ang mga pinasok ng isang kongresista o isang senador noon po sa kanyang insertion, yan po ay sa akin dapat tingnan ng gusto at hindi naman pwedeng dahil may privilegio ka na magdala ng pork barrel sa distrito mo ay lahat na lang kung ikaw ay malapit sa Malacanang o malapit sa Literato, perang katakot-takot ang iuwi mo at makes it worse if you do it well.
1: So, hindi naman po pala masama ang magkaroon ng budget ang isang senador para po sa kanyang mga proyekto, Senator Frank, ano? Pero yung nangyari po nitong last, yung sinabi po ni Secretary Bonoan when he mentioned leadership funds, parang bagong terminolohiya kasi sa pandinig natin, kaya nagulat ang mga tao, ano yun at bakit meron silang natanggap? So, my questions on this po is, yung leadership funds po ba, dapat po ba ay nakalagayan sa budget ng DPWH o ng mga senador? At saan po ba kukunin ito? Should it have been part of line items po ba pagdating sa budget project, sir?
2: Yung leadership fund, invento po yan ng Secretary Bonoan at DPWH. At yan po ay isang pundo na sinasabi nire-reserve para sa isang senador or congressista. Mali po yan, mali. Dahilan sa dapat ang budget eh line item at sasabihin ko ano mga proyekto. Ngayon, may kapangyarihan ang isang kongresista o senador na magsabi bakit yan lang ang itong proyektong ito hindi mo sinama. Kailangan namin ito sa distrito namin. Walang masama doon at ang paglagay ng isang amendment ay kapangyarihan ng isang mambabatas. Ito halimbawa, ako gagawin ko halimbawa. Sa amin po, inumpisahan ko na flood control yan ha, flood control item sa budget, ang esplanade sa Iloilo. Ulitin ko lang, the nationally famous esplanade kung saan natutuwa ang buong bansa at nagiging model sa urban development ay amendment at insertion sa budget ng pamahalaan as flood control. Yan po kasi sinasabi ko ng diretso. Ngunit dahil maayos po ang ating implementasyon at kinakailangan ng aking bayan ng Iloilo para po maiproject na ito yung destination for purposes of tourism, yan po unang nagko-question dahilan sa ito po'y aminin ko insertion at ito po'y no, inupisahan ko siguro ba 16 years ago. Ngunit ito po'y sa pagkagayon sa pagkagawa at pangailan ng tao bayan, wala po nagko-question. Ngayon dito po sa inasa leadership fund, ala naman pong sinasabi na kailangan at ang nag-uumpisa po buong amount na wala namang proyekto at hindi naman po tinitingnan kung kailangan talaga. Kaya po dito nagkagulo-gulo yung pong walang basihan ang pondo na nilalagay sa budget na inuumpisahan ng DPWH.
1: Opo. Kung hindi po nakalagay sa line item itong leadership fund, tama po ba yung sinabi nilang kinukuha nila mula sa allocable funds yung binibigay?
2: Hindi ko po alam na mayroong allocable funds sa budget. Dahil yung budget po, ang basehan nun ay ang pangailangan. Wala namang sinasabing allocable funds na ito, itong pondo ito ay para sa iyo, Senator X or Congressman Y. Wala pong ganun. Yung budget ay line item at sinasabi kung anong proyektong dapat gawin. At of course, kung didebate tayo kung anong proyekto ang dapat ilagay dyan. Ngunit hindi pwedeng lamsam. Bawal po yan. Sabi ng Court Suprema, hindi pwedeng lamsam at hindi pwedeng pagbigyan ka ng lamsam at ikaw ang magtuturo kung anong budget ang anong gagamitin sa budget. Mali po yan. Hindi po pwedeng lamsam.
0: Okay. Senator Frank, sabi po sa judicial affidavit ni Bonoan, sabi niya 24 billion pesos in total was allocated for senators. But that amount was subject to Zubiri's discretion. So in other words, yung 500 million po per senator is actually the minimum. At kung ikaw ay Senate President, you'll probably be getting 1 billion or such, no? And then, to be fair, ang sabi ng Malacanang, ay wala kaming alam dyan sa leadership fund na yan. So what is this all about? I mean, bakit po kinakailangan magkaroon ng leadership fund or whatever fund that is for every senator noong 2025 ba ito? Na sinasabi nga ni Mick Zubiri na wala siyang discretion on that particular 24 billion peso fund.
2: Ako po ay naging leader ng Senado as Senate President 8 taon at kalahati. Wala po ako nakitang leadership fund. Kaya hindi ko po alam kung paano ang leadership fund na yan. At mayroon po silang sinasabing allocable. Ilang panahon po namin, wala namang allocable ang pinagdidibatehan namin. Ang pangangailangan na proyekto, hindi yung i-allocate mo ang specific amount sa isang mambabatas at siya ang pipili ng project. Bawal po yan. Sangayon sa Court Suprema, hindi pwede ang lump sum appropriation. Kaya illegal po yan, mali yung sinasabi ni Bunoan na leadership fund at allocable. Hindi ko po alam ang factual basis. Ngunit yan po, nababasa ko lang at sabi na sinasabi yung mga Peter, merong allocable leadership funds. Noong panahon ko po, 8 taon na ko'y naging pangulo ng Senado, wala po sistemang umira noong panahon natin.
0: So yun pong binanggit ni former Secretary Bonoan, do you agree with that na huwag na natin pag-usapan yung title na leadership fund? Tama po na nagbigay ng 500 million per senator at the very least.
2: Hindi po pwede yan. Kailangan, hindi po pwedeng bigyan mong senador ng 500 million lump sum. Ikaw ang mag-designate ng project. Ang dapat, ang legal dyan, isasabi ng senador, hoy, ito ang kailangan na pundo para ma-execute ang isang proyekto sa isang probinsya. At kailangan po yan ng probinsya. Halimbawa, ang senador magsasabi, kailangan po ng 10 milyon para magkaroon ng irrigation canal sa Lanao del Sur. Pwede po yan. Walang masama dyan. Pag dinibatihan kung kailangan po talaga ng Lanao del Sur yan o at kailangan mo ganong kalaking halaga. Yan ay walang masama doon, walang illegal doon. Pwede pong gawin yan pag dinibatihan line item. Ngunit hindi mo pwedeng sabihin, ito, Senator X, ito yung 500 million, bahala ka kung saan mo ilagay. Bawal po yan.
0: Okay.
2: Sabi ng Court Suprema, illegal po yan.
0: Opo. So, at this stage, baka naman premature pa, but do you feel na somebody has to issue a statement about the pronouncements of former Secretary Bonoan? Is there supposed to be a case to against him as a result of his proclamation?
2: Ay, hindi po ako. Hindi ko alam po. At, Peter, in fairness, nabasa ko lang sa media ang mga sinasabi natin.
0: Okay.
2: Hindi ko po nakikita ang dokumento.
0: Alright. Okay. Senator Frank, maraming salamat po ha. And we'll talk to you again very soon. As always, we appreciate all your insights, sir.
2: Thank you.
1: Good morning, sir. Thank you.
0: All right. Si Senator Frank Drilon, former Senate President, former Justice Secretary, former Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, and many more. Susunod!
1: Kabayan with Danny Buenafe, nakasama niyo po Rica Lazo.
0: And before I say good night, shout out dun sa aking tatlong napakabait na mga apostolate. Yo, Franco! Hey, Silver! Go, Hanzo!
1: Pangalan talaga nila yan?
0: Yes.
1: Ang kulit naman! Parang may mga... ano yan? Pag-hello na sa umpisa, di ba? Yo, Franco!
0: Yo, Franco! Hey, Silver! Go, Hanzo!
1: Ako na isa mabilis kay Sir Kid at Ma'am Raquel Abdul Rahman dahil nakikinig sila sa atin every day.
0: Ayun!
1: Nakasalubong nila ako sa mall. Magandang umaga. Ingat po. Enjoy your weekend.
0: Danny Buenafe, susunod na!
4: Pata ng opinyon, prangkahang talakayan, balita patan.
1: Happy weekend.
4: Ito po ang TZMM.

0: número uno sa aksyon. DCMM Balita Ngayon.
1: Kapamilya, balik operasyon na ang Alasan Shipping Lines Inc. 7 buwan makalipas ang ipinataw na suspensyon ng Department of Transportation. Magugunit ang ipinahinto ng kagawaran ang biyahe ng lahat ng passenger at cargo vessels ng shipping line matapos lumubog ang MV Trisha Kirsten 3 noong Enero sa Balok-Balok Island sa Basilan, kung saan mahigit 60 ang nasawi kabilang ang mga pasahero at crew ng barko. Natanggap na ng Coast Guard Southwestern Mindanao ang abiso mula Maritime Industry Authority. 2 barko ng shipping line ang babiyahe ngayong araw. Sa ibang balita, pinasasagot

0: ito na naging pasya nilang hingaan ng tugon ang mga inireklamong senador habang inabisuhan ang mga nagsampa ng reklamo na tumugon naman sa notarial requirements. Napagdesisyonan din nilang hilingin sa Senate Committee on Rules na pag-aralan ang posibilidad na amyendahan ang rules ng Senado bagamat wala pang binabanggit na specific na rules. Hindi naman pinangalanan ni Soto mga senador na may ethics complaint alinsunod sa pag-aralan ng Ethics Committee. Matatandaan namang sinampahan ng ethics complaint si Senator Pia Cayetano dahil sa Facebook post nito hinggil naman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Inilunsad ng Department of Tourism ang mga travel destination microsite. Tampok ang bagong tourism ambassadors na Bini at SB19. Sinabi ni Tourism Secretary Dita Angara Matay na mabibigyan ang pagkakataon ng Blooms at 8 at Athens o Athens na tuklasin ang Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang mga iniidolong artist sa pamamagitan ng iba't ibang interactive features nito. Bahagian niya ito ng ikalawang phase ng Discover More to Love tourism campaign na inilunsad noong Hunyo.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
1: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
3: DZMM Balita Ngayon. Basta AM DZMM. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at

pamilya, kaserbisyo, nako, patuloy ang pag-ulan dito sa Quezon City as far as we are concerned here. Nako, talaga ho naman. Ah, tuloy-tuloy ho itong pag-ulan. Biyernes na ho, araw pa naman ng sweldo. Marami ho mga nag-aabang ng kanila pa namang gimmick tonight. Eh, pero matindi ho ito. Dalawang linggo na ho tayong hinahagupit ni Habagat. Ako po si Danny Buenafe para dito sa ating programang Kabayan. Ngayon ay nagmamadali, no? Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Tutok lang ho kayo dahil maya't maya magbibigay kami ng mga update, ha? Para dito sa mga baka may cancellation na naman ng iba pang klase sa iba't ibang parte ng Metro Manila at sa iba't ibang panig ng ating bayan, no? Pilipinas. At marami na ho yung announcement kanina na ibinigay ng ating mga kasamahan dito sa DZMM Teleradio. So tutok lang ho kayo, ha, dahil ang balita, sabi nga ng PAGASA, ay tuloy-tuloy pa rin ho ito, lalo na raw sa Linggo. Malakas na naman daw yung Habagat. So baka magkaroon ng ano kasi, ano eh, ha? Pabugso-bugso yung ulan. Ha? Kanina ho, dumadaan ako sa Commonwealth. Talaga namang matindi yung bagsak ng ulan. Ha? Nandun din nga si Sus Legazpi. Pero sabi nga niya, medyo ano naman, buti naman, hindi naman nagkakaroon ng pagbaha. Pero hindi natin alam yan, eh, no? Mabilis naman humupa. Pero yun nga, ha? Hindi kasi tumitigil. Eh. Kukulimlim lang tuloy-tuloy at aaraw lang siguro mga ilang minuto. Pero ganyan na naman. Ha? Diba? So talagang ano, tutok lang ho tayo yung mga gustong lumakad ng weekend. Eh abay, mag-isip-isip muna tayo dahil tuloy-tuloy ho itong si Habagat. Ang DZMM Radio Patrol sa East Trentay na pakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available ho kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31 at sa buong mundo ho sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant TFC. Live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook at mag-like at subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Estreta sa Facebook, TikTok, X at Instagram.

doon sa mga gusto magpadala ho ng inyong mga mensahe at komento. DZMM Teleradio Viber number, ito isulat niyo ulit, Viber number 0919-278-3000. Okay, at bago tayo pumunta sa ating mga makakapanayam, ay nako, meron ba? Meron na naman tayong kuha muna tayo ng flash report mula sa ating kasama si Jom Garner. Meron lang ipapasok tayong flash report. Jom Garner!

0: Go ahead, Jom.
1: Sa inilabas ng Memorandum Circular number 126, inatasan ng mga tanggapan ng gobyerno na magpatupad ng naaangkop na alternative work arrangements ngayong Agosto 14 dahil pa rin sa nagpapatuloy na pagbuhos ng ulan, dulot ng habagat at sa rekomendasyon ng NDRRMC. Sakop nito ang National Capital Region at mga lalawigan sa Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Para naman sa mga pampubliko at pribadong paaralan, ipatutupad ang alternative learning modes para sa lahat ng antas, maliban kung may ibang direktiba ang kanika nilang local chief executives. Samantala, hindi naman kasama dito yung mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services at tumutugon sa mga kalamidad at sakuna at nagsasagawa ng iba pang mahalagang serbisyo. Maaaring magpatupad ang mga local chief executives o kanilang mga tanggapan alinsunod sa umiiral na batas at regulasyon. Ipauubayan naman ng palasyo sa pribadong sektor ang pagsuspende ng trabaho o pagpapatupad ng kaparehong working arrangement. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner.
2: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash. Report DZMM Numero Uno sa Aksyon.
0: So antabayanan nyo ha, yung memo circular mamaya ay ibibigay natin kung ano yung mga lugar. Pero malaking balita ho ito dahil talaga nga sa sunod-sunod na ulan, itong habagat, nagkakaroon na ng ano ha, adjustment, alternative working arrangement sa iba't ibang lugar. So alamin natin mamaya yan, ipa-flash natin. Anyway, ito pa mga reports sa ating mga kasama na nasa field. Ha? DOJ, kumpiyansa na papaboran ng korte ang petition for extradition laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Mula naman sa ating kasamang si Steve Raz. Steve, ano latest?
2: Matyaga ng Radyo Patrol!
3: Kumpiyansa nga yung Department of Justice na kakatigan ng korte ang kanilang petition for extradition kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy patungong United States. Ayon kay Chief State Counsel Dennis R. Vincian, mangyayari ito kung matutugunan ng extradition request ang lahat ng requirements ay lalim yan ng Philippine-US Extradition Treaty. Tinitiyakan niya ng DOJ na kompleto at naayon sa treaty ang mga dokumentong isusumite bago ihain sa korte ang nasabing petition. Pero kahit anong paboran ng korte ang extradition petition, maaari pa rin itong iapila ni Quiboloy. Pinilawan ni Vincian na maaaring dumaan muna ang kaso sa regular na proseso ng pag-apila bago maging final at may patupad ng desisyon ng korte. Hindi na rin kailangan ng consignal of clearance mula sa Malacanang para simulan extradition process ni Quiboloy patungong Estados Unidos. Ayon kay Chan, dalawang ahensyo lamang ang pangunahing sangkot sa proseso sa ilalim ng Philippine Extradition Law, ang Department of Foreign Affairs na unang tumatanggap ng extradition request at ang DOJ na nag-ahain ng extradition petition sa korte. Una lang sinabi ng DOJ na sakaling ma-extrad ka si Quiboloy sa Estados Unidos, ang Amerika na ang sasagot sa gastos ng kanyang pagpapadala. Samantala, Dani, sa mga oras ito, malakas pa rin ang buhos ng ulan na naranasan dito sa lungsod ng Maynila, particular yan sa Padre Pablo Street, dahil pa rin sa epekto ng habagat, pero wala pa namang natatanang pagbaha sa mga kalsada. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz! Petisyon ni Senador Marcoleta na makapagpiyansa sa kasong plunder, diringgin na sa susunod na buwan. Yan naman ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Zeus Legaspi. Zeus?
4: Daning tinakdaan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagdinig sa bail petition o mosyong makapagpiyansa ni Senador Rodante Marcoleta at tatlo pang kapwa akusado sa kasong plunder sa September 3, Huwebes yan. Susundan ito ng pagdinig sa September 7 at magpapatuloy tuwing Lunes at Huwebes na linggo. Magtatagal ng 9 na araw ang bail petition hearing ng mga akusado at magtatapos sa October 1. Ayon sa prosekusyon, 8 testigo ang sasalang sa pagdinig. Layo nitong patunayan sa korte na malakas ang ebidensyang nagpapatunay na guilty ang senador at mga kapwa akusado sa kasong plunder. Nag-ugat ang mga kasong plunder laban kina Senador Marcoleta, dating Congressman Mike Nestor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray sa umano'y hindi idineklarang campaign donations taong 2025. Danny, andito tayo ngayon sa may vicinity no, ng Sandigan Bayan Centennial Building. Dito yan sa Batasan Road corner of Commonwealth Avenue kung saan mahinang pag-ambon pa lamang ang nararanasan sa ngayon. Tumila na, Danny, yung malakas na ulang naranasan, ilang minuto lamang ang nakalilipas. Yan! ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMF.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMF, Radyo Patrol sa Istrenta. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Tuloy-tuloy na tayo sa ating programang Kabayan, at ngayon ay alam nyo naman, di ba, ilang linggo na itong mga yellow, red alert na nababalitaan nyo, lalo na sa Visayas area at pati na rin nga ang Mindanao. Makakausap natin ang isang residente dyan sa barangay Kadawinonan. Diyan sa Dumaguete City, si JL Sienes, nasa linya ng telepono. JL, good morning. Si Danny sa programang Kabayan.
5: Morning, Sir Danny.
0: Oo, maraming salamat, JL, sa oras. At ngayon ay talaga naman, everyday, ha, nababalitaan natin ang balita ko nga. Pati gabi, di ba, hapon ay nagba-brown out. Kamusta naman? Kamusta ang kalagayan ninyo dyan bilang isang residente sa Kadawinonan, ha, dyan sa barangay Kadawinonan sa Dumaguete?
5: Okay naman, sir. May mga itong mga nagdaan na mga week, mayroong mga brown out.
0: Oo.
5: Na, I think, mga 6 to 8 ang pwedeng schedule.
0: Uh-huh.
5: Mostly dito sa amin last time. But yesterday, merong nag-post yung social media ng ano dito, yung local na tawag nito na co-op sa electric company namin, na merong identified nila by place.
0: Oo. Pero ang balita kasi namin, JL, no, kasi ang para lang doon sa mga hindi mga nakakasubaybay sa mga nangyayari, no, lalo sa mga taga NCR, itong red alert, no, pag sinabi 5 to 9 PM at that yellow alert is 1 to 5 PM at bumabalik sa 9 to 10 PM. So ito ba talagang nasusunod or kahit papaano may konting pagbabago ba, kasi sobrang malaking parusa ko para sa inyo, JL.
5: Yes, sir.
0: Mm-hmm.
5: So dito sa amin, sir. Dito sa amin, yan talaga yung schedule siguro, pero sa amin dito parang ginawa nila ng paraan para ma-divide yung ibang lugar na mag may electricity, yung iba wala.
0: So, oo.
5: Dinified nila at that point, that time. So, sa amin last kahapon, sa aming place, 12 to 3 p.m. ang brownout.
0: 12 to 3.
5: So, sa isang place dito sa Dumaguete, mayroong 5 to 6 siguro yun. Or 4 to 6, tapos 6 to 8. The tatlong division, ba? Dinified nila.
0: O kaya nga, so ang hahaba nga eh. Oo, ang hahaba nung brown out. Pero for now, anong sinabi sa inyo ng mga lokal na opisyal dyan? Hanggang kailan daw? Kasi alam ko marami talaga mga planta dyan ng palyado. Di ba?
5: Yes, sir.
0: Oo.
5: Actually, sa malapit na municipal namin, yung Valencia, mayroong geothermal. But hindi naman yun direct na binigay sa amin sa yung co-op sa electric company dito. Hindi ko pa nakita naman yung local LGO, yung mga hindi rin namin alam until kailan itong brownout na to. Every day yung brownout, hindi naman ganito yun before.
0: Kaya nga katulad niyan yun.
5: Bago lang sa
0: kaya nga ito ang hanggang mula kailan niyo pa nararanasan to, kasi mula nung ano pa yata to June, tama ba, JL?
5: Mga sa pagkakaalam ko, sir, 2 weeks ago or 3 weeks.
0: 3 weeks na
5: siyang nagbabound out.
0: Nung July pa, yung early July, parang gano'n.
5: Ganyan.
0: Okay, kaya nga, ito sinasabi mo, 12 to 3 PM na brownout, tapos meron pang 4 to 6, so ibig sabihin, napakahaba nung, in terms of yung productivity, yung trabaho nyo, gusto ko malaman ang nagiging karanasan nyo.
5: Sa trabaho naman, sir, nasa field naman ako. Pero sa iba siguro yung nag-work from home, yung gumagamit talaga ng
0: mga wifi. Mga wifi.
5: Wifi. Yung iba dito, gusto nilang bumili ng ano, mga power station na portable.
0: Yung
5: mahal siguro yan, portable.
0: Eh pero yung mga doon sa mga estudyante na nag-aaral, siyempre, walang mga, paano yan? May mga generator ba sila doon na pwedeng pagganahin, pag electric fan, whatever?
5: May yung iba, kasi hindi man pareho yung time, may kahapon. Yung mga paaralan na mga walang aircon or ano, yung electric fan na may init, magtitiis talaga sila, sir. Pag ganyan, everyday.
0: Oo. Ano bang, for now, ano ba ang sabing mga, tingin ko, kasi parang narinig ko, no, hanggang end of August pa yata ito, mahaba-haba pa, mga kalahati pa lang tayo ng buwan ng Agosto. Kaya pa ba ng mga taga-Rian? Ano ba ang sinasabi nila at wala bang meeting ang, ano, ang mga electric cooperative dyan? At saka kayo?
5: Hindi ko na alam, sir. Hindi ko na follow yung kailang mga ano. Basta ang na notice lang namin dito consistent na yung ano, brownout. May nag-post ako na last time.
0: Pero JL, for now ba, kamusta? Siyempre, kahit na brownout na ganyan, gusto nyo hindi sana matindi pa rin ang singil. Sinisingil pa rin kayo ng kuryente, no? Kahit na ito ay talagang konti lang ang napapakinabang nyo?
5: Yes, sir.
0: Yes.
5: Ganyan pa rin ang yung ano, babayaran namin.
0: Oo. Okay. Sige, JL, thank you sa binahagi ninyo at sana at least mag-improve, no, at gumanda yung takbo ng mga ano, yung mga palyado ng mga planta, ha, for now, di ba? Sige, patuloy ka lang magpadala ng mga whatever na mga video o istorya from your end. Salamat, JL, sa oras.
5: Ate, sir, thank you, sir.
0: Thank you. Okay. Bigyan lang daan natin ito, ha, yung bang announcement, kasi yung binanggit ko kanina, may mga ilang walang pasok, di ba? As of 9:45 a.m. Ito ho sa NCR, ulitin lang natin lagi, no, dahil nga marami ang nakikinig kung ano na yung mga cancellation ng klase. All levels, public and private sa NCR, Marikina, ha, Malabon, Valenzuela, San Juan, Las Piñas, Caloocan, afternoon klase, so yung Caloocan. Paranaque, yun ding hapon sa klase, kanselado na rin. So yung preschool to senior high school, public and private, City of Manila, Pasig, Mandaluyong at Pateros. Para dun sa mga taga Quezon City, malaki sakop nito, public school for child development centers, kindergarten grades 1 and 2, alternative learning system. So yan, as of 9:45 a.m., abangan nyo ho, ha, dahil baka mamaya, as we go along with our program, baka marami pa yung ibang cancellation. Sa Bulacan ho, ay all levels, public and private, Balagtas, Baliwag, Bulacan yan, no? Kalumpit, Hagonoy, Malolos, Norsagaray, Obando, Paumbong, Santa Maria, San Jose, Del Monte, San Miguel, Pulilan. Sa Bukawi rin ho, preschool to senior high school, public and private. Sa Bukawi. All levels naman in public and private sa Bataan, sa Hermosa, Orani, Limay, Mariveles, Morong, Pilar, Abukay, Dinalupihan. At preschool to senior high school sa public and private sa Bagak. Okay, maya-maya ay babanggitin ko pa yung iba, ha? Pero nandyan ho ang ating makakausap. Ito ay konektado pa rin dyan sa interview natin kay JL Sienes. Ito sa Dumaguete City. Makakausap naman natin ngayon ang GM, General Manager ng Negros Oriental 2. Electric Cooperative, yung Loreco, sila yung nagpo-provide dyan ng elektrisidad. Attorney Fe Marie Tagle. Okay, Attorney Fe, si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Attorney Fe.
6: Good morning, Sir Danny.
0: Oh, thank you very much sa oras. Kamusta ho ang sitwasyon? Nakausap
6: yes,
0: namin.
6: Yes, good morning, Sir Danny.
0: Yung residente kanina ng Dumaguete City, talaga naman daw 12 to 3 p.m. brownout sila, 4 to 6 p.m., 6 to 8 p.m. So, Kailan ho ba ito, ilan ba yung palyado nating mga mga planta na tingin nyo ay aabot ba hanggang end of August, attorney? Attorney? Wala signal. Okay, tinatawagan lang uli natin na wala si attorney dahil para malaman natin kung how are they coping with the... Ready na? Okay, hindi pa. Okay, magagap lang ho kami, wag ho kayong alis at pipilitin natin makontak ulit si Attorney Fe. Babalik ko ang programang Kabayan.
2: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Basta AM

0: symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Ang healthy naman ng anak mo.
3: Nako, sakitin din yan.
4: Ach!
2: Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Basta AM DZMM.
12: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
13: Babalik ko ang programang Kabayan at kanina ho, di ba, may binanggit ho tayo dito sa memo circular yung tungkol sa alternative working arrangement. Ito, nakakuha na ako ng kopya, itong memo circular number 126. Dahil nga sa patuloy itong nararamdaman, no, ang habagat. So, minabuti ho ng palasyo ng Malacañang na magkaroon ng mga shift, no, so appropriate alternative work arrangements lalo na dito sa NCR. At ang ito ang mga probinsya raw daw ng Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon and Occidental Mindoro starting today. Dahil nga ang forecast mukhang tuloy-tuloy pa rin ito hanggang Linggo, pero hindi natin matantya kung hanggang next week ay talaga itong habagat ay mararamdaman. So itong mga sabi, otherwise directed by the respective local chief executives, alternative learning boards for classes at all levels in public and private schools shall be implemented in the aforementioned areas. Sinabi lang kasi NCR, no, kasi siguro covered na dyan yung 13 municipal at saka yung cities and municipalities ng NCR. Pero nabanggit ko nga yung mga probinsya, no? So, agencies involved in the delivery of basic and health services, preparedness, response to disasters and calamities, performance of other vital services are hereby directed to continue their operations and render the necessary services. Okay, abangan nyo lang ho itong buong kopya nitong memo circular. Importante ho ito para alam ho ng mga bawat bayan kung ano yung mga alternative working arrangement as a result at itong tuloy-tuloy na pag-ulan yung habagat. Okay, nasa linya ho ng telepono, makakausap na ho natin ang General Manager ng Negros Oriental 2, Electronic Cooperative Noreco 2, walang iba kundi si Attorney Fe Marie Tagle. Attorney Fe, good morning again. Si Danny Buenafe ho sa Kabayan.
14: Yes po. Good morning, Sir Danny.
13: Oo, maraming salamat. At kanina, nawala yung signal ninyo. At kamusta ho? Kasi for now, nararanasan ho itong pa rin eh. Patuloy na nakausap ko kanina yung taga Dumaguete City, si JL Chene. Sabi niya, 12 to 3 p.m. brownout. Ano ho ba? Red alert? Yellow alert? Ano, kamusta ho dyan ang area ninyo, sakop niyo?
14: We have been on red alert since parang araw-araw na kami,
13: kaya
14: sir.
13: Nga,
14: and then we received then the notice today that we are still on red alert.
13: Uh-huh.
14: 5 to 9 p.m. po. So, kasi ang capacity ng ang available supply po ng grid is 2,000 269 megawatts. Eh, ang projected reach ng demand is 2,511. So, kaya nag-e-effect na si NGCP, system operator, ng manual load dropping. So, si Noreco po ay binibigyan kami ng notice po on the capacity that we need to curtail at specific hours in the day. So, ang ginawa po kasi namin, humihingi po kasi ang mga tao, ayaw nila na ma-surprise. Kami din, naso-surprise po kami kasi kaya ang notice, we receive it like 30 minutes before, ito po yung capacity. Hindi po siya predetermined na ito yung i-curtail mo. Kaya, ang ginawa na lang po namin, kinacluster po namin yung mga feeders para alam na para more or less, we can give nung information na sa mga member consumer owners na at this time, if we need to curtail power, you are likely affected. Ito kayo, mga 3 to 6, ito. But it does not mean na 3 to 6 talaga. It only actually is 1 hour per area. So, yun po ang nangyayari. Kasi rotational burnouts talaga nangyayari ngayon sa buong Visayas.
13: Pero for now, attorney, mukha naman meron kami advance info everyday din eh. Sinasabi namin kung ano yung mga possible or na mga window, no, kung saan magkakaroon ng brownout. Pero ang tanong kasi ng marami dyan, kailan ba maayos itong mga palyado na mga planta na dito rin, mahigit 30 planta raw, habang 13 ang tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. When can we at least experience yung mag-normal na, by end of August or by early September? Kailan, attorney?
14: We do not know yet. Yung sa mga malalaki, sir, hindi sila derated capacity, yung talagang unplanned outages ng malalaking planta. We were told that hindi to confirm, sir, but one would probably be in September and another would be within the month. But I don't know how that will affect the entire grid pa rin. Kasi ang affected sa amin, for example, yung mga planta na yon, they are not necessarily supplying power to Noreco 2. Hindi po. So, may iba po kaming planta na meron kaming power supply agreement. They are on. But because yung mga planta nag-outage, affects the whole grid. For the grid stability, kaya kami ay nagko-contribute sa manual load dropping. Ito po yung dapat maintindihan po ng mga tao.
13: Oo nga.
14: Kasi in our area kasi po, meron pong geothermal kami source in Valencia Negros Oriental. So, sinasabi po ng mga member consumer owners, bakit hindi tayo po dyan? It's not that. It's really the whole grid that is being affected by the unplanned outages of mga planta. So, we are not privy po dun sa po yung mga sa amin. It's just an outlook on when we can possibly have a stable grid lang po. So yun lang po ang information na meron kami.
13: Para malinaw lang no, sa ating mga viewers, kasi the entire grid ang pinapaliwanag ng attorney Faye, no, sa Visayas at Mindanao, the entire grid ang apektado. Ang Noreco ho, kung saan siya ay GM, yung Noreco 2, eh sila ay isa lang provider, di ba? Na may sakop lang kayo mga lugar na kahit na sabi nyo may geothermal kayo na at least pandagdag, hindi pa rin kaya dahil the entire grid ang apektado. So for now, ay yung Noreco 2, gano'ng kalaki ang sakop ninyo na nagkakaroon nga ng mga rotational brownout?
14: We cover po 11 municipalities and 3 cities. So we have to be ano po, kasi hindi naman po maganda din na isang area ang laging walang power. So pending ilan ang ipapakurtail, meron na po kaming identified cluster of feeders na aabuti namin yung curtailment requirement. So, meron kaming ganon. So, gumawa na rin kami. Kasi, talaga po, sir, kung hindi talaga, basta surprise lang. At minsan din.
13: Teka, Fe. Attorney Fe, ano ng mga lugar para at least marinig lang yung sakop ninyo?
14: We are covering 3 cities po namin is Dumaguete City, Bayawan City, and Panhay City. And then, 11 municipalities from Pamplona to Basay. So, we operate on those. So, yun po, lahat nakakapag-experience po in the entire area dun sa manual load drop. Kasi, sir, just so that you know, our peak demand is at 92 megawatts. Meron, hinihingan po kami ng
4: at some point in some hour in the day, hinihingan kami ng 14 megawatts. Malaki po yun.
13: Malaki yung gap,
4: so,
13: no?
4: Oh. Opo. Hmm. Malaki po yung hinihingi sa amin na
13: demand.
4: I-deload namin na, na power po. So yung 14 megawatts, kailangan namin i-spread throughout the entire coverage area ba? Po.
13: Oh. So, kailangan talaga, hindi maiwasan dahil malaki yung, di ba, yung demand to the peak na nakaya ng inyong planta. Diba? Cooperative.
4: Kaya po ng, hindi po kami pantat, we are a distribution utility.
13: Ah, yung distribution.
4: Distribution po kami. So, meron po kami supply ng power, but we are required by the grid operator, si NGCP, to deload po at certain hours in the day dahil po may kakulangan sa insufficient po yung supply versus the demand in the entire Visayas grid.
13: Oo. So,
4: po. So,
13: yeah.
4: Hindi po lang, hindi lang po si Noreco 2, po yung ibang distribution utilities in the whole Visayas are given their share of manual load drop. No? Kung ilang load ang i-drop mo.
13: Opo. Pero ano ba sabi ng NGCP? For now, tingin nyo ba there will be much improvement by early September? At least we're looking about 2-3 weeks from now?
4: Actually, mga planta po, generation plants po yung nag-plan outage. So, si NGCP is the system grid operator po. So, sila din po, they want to stabilize na rin the grid. That's our discussion discussion yesterday because we had an activity with NGCP po.
13: Mm.
4: But ang ano din is we do not know for sure kung kailan talaga ma-up itong mga planta, mga generation plants po na nag-outage.
13: Pero din. Sorry, Attorney Pepe, kasi kinakapusa tayo sa oras. How about yung mga consumers na dahil dila ay dumadaan sa ganitong kalbaryo na ilan lang oras ang kanilang kuryente? In terms of singil, mga pagbayad nila, wala bang ano yan? Mga refund or whatever kung hindi sila nakakuha ng sapat na kuryente?
4: Actually po, sir, ang ano ni... You only pay what you consume. Yun po ang sa ating
13: pasa
4: sa kuryente po. So kung merong interruption po, wala pong consumption doon.
13: Okay.
4: It's just that we are
13: ito
4: yung mga particular concerns namin, sir, because there are actually fixed costs in our electric
13: cost.
4: Bill.
13: Okay.
4: Opo, na fix sila. So if it's divided by lower kilowatt hours, that means na malaki yung rate. So
13: okay.
4: It does not mean na kung wala kang consumo, bababa po yung rate. So merong ganong component. That's why we're doing the campaign po na pinapa-understand po namin na hindi po kakulangan ni Noreco 2 sa kontrata ng kuryente po ang nangyayari ngayon, kundi it's a situation of the entire Visayas grid po.
13: Buti na rin, naipaliwanag nyo yung ganyan, no? Pero kahit papano talaga, apektado yung productivity ng mga tao, lalo na yung mga klase ng mga estudyante, disrupted sila pag lalo na kung walang kuryente ng ganun, mga critical hours, di ba, Tony?
4: And sir, as a proactive way of addressing this, kaya po kami nag-put out po ng information kung ano yung pong affected areas given hours in the day para po ma-prepare na po yung mga areas na po yun. Sila,
13: ito
4: yung affected areas. Sila, ito yung mga time nila and probably they can prepare for some generators or whatever. Pero kasi hindi po talaga namin ito
13: kontrolado.
4: Kung ano lang, hindi po talaga ito fault ni Noreco 2 po.
13: Sige po.
4: Yun lang po, ipapaano ko po, sir.
13: Sige. Attorney, maraming salamat sa oras ninyo at sana naman magkaroon na ng improvement dyan sa Visayas at saka Mindanao Grid. Salamat po sa oras.
4: Opo. Thank you, Sir Danny.
13: Yan ho ang GM ng Negros Oriental 2 Electric Cooperative Noreco 2, si Attorney Fe Marie Tagle. Nasakop niya ang Dumaguete. Ang oras natin, 10:41 na ho ng umaga.
0: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
12: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!
13: Meron lang tayo mga radio patrol reports. Alamin natin ang sitwasyon naman sa Kalumpit, Bulacan. Naroon ang ating kasamang si Nico Bagzik. Nico.
11: Magandang umaga sa iyo, Danny.
13: Go ahead, Nico.
11: Yes, magandang umaga sa iyo, Danny. Nandito kami ngayon sa bahagi ng Apalit River dito to sa Kalumpit, Bulacan, kung saan in-inspection nga ni DPWH Secretary Vince Dizon yung isang flood control project dito na napunta, no, sa kumpanya ng mga Diskaya. Isa ito doon sa flood control infrastructure scandal dito sa bayan ng Kalumpit. Ito yung dike dito sa Barangay Calizon, at nakita natin na ipinagpatuloy pa rin ito, no, ng DPWH despite doon nga sa issue sa flood control scandal. Kanina nakita natin may mga heavy equipments doon at patuloy na ginagawa yung dike, no, na in-inspection na din ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang taon. Ang nangyari kasi doon sa dike na yon, Danny, ay substandard yung mga ginamit na lining doon sa dike, kaya naman nagbitak-bitak at nasira ito. Bukod dyan, nakausap din ni Secretary Dizon. Nandito kami sa bangka ngayon, Danny, dahil pumunta nga kami ngayon doon, ano, pero pabalik na kami ngayon doon sa daungan namin kanina dahil tapos na yung inspection. At may nakausap din si Secretary Dizon, pati na rin tayo sa media, ano, na ilang mga residente na nagbabangka dito, at sinabi nga nila, ano, na kahit paano ay napanatag tayo yung kanilang loob dahil pinagpatuloy yung project na yon doon sa dike, at umasa sila na this time ay magiging maayos na yung proyekto na iyon. At ang sitwasyon naman dito ay may mga nakita pa rin tayong mga bahay dito sa palibot sa Apalit River na nagsakop na, no, yung first floor, at yung mga kababayan natin ay nananatili na sa second floor dahil mataas pa rin yung baha dito sa bahaging ito ng Kalumpit, Bulacan. So ayan ngayon ang sitwasyon dito, Danny, sa Kalumpit, Bulacan. Lubog pa rin sa baha ang karamihan sa mga kalye at daanan dito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagzik, DZMM.
13: Ingat ka dyan. Maraming salamat, Nico Bagzik. Nasa bangka pa ho yan, ha. Eto naman, sa balik tayo sa Metro Manila, ilang commuter naman kanya-kanyang iwas sa gutter deep na baha sa Quirino Station naman sa Maynila. Yan naman ang ibibigay sa ating report ni Tricia Lindo. Trish.
15: Good morning, Danny. Nagpapatila ng ulan yung ibang pasahero ng Quirino LRT Station habang iba kanya-kanyang iwas sa baha. Dahil dito sa Taft Avenue ay gutter deep na yung tubig, bunsod ng walang humpay na pag-ulan nga yan na simula kaninang umaga. Karamihan ng mga bumababa sa istasyon, Danny, naghahanap muna ng ibang pwedeng malusutan sa ipot dun sa istasyon. May below gutter deep na rin na baha, bandang kalye ng General Malvar sa bahagi pa din yan ng Taft Avenue. Sa kabila niyan, tuloy pa rin yung paghahanap buhay ng tinderong si Richard. Kahit kailanganin pa niyang lumusong sa baha para makapagtinda ng tubig sa mga jeepney driver, ay gagawin anya para kumita ng pera. Narito kanyang naging pahayag.
16: Renorten ako.
17: Po kayo natatakot, baka magkasakit po kayo, wala po kayong bota.
16: Okay lang po.
17: Apo.
16: Anak boy ko eh. Mga suki ko, mga
15: samantala, ang rider na si Jolene natutong maging waterproof sa pamamasada. Pinalibutan ito ng plastic cover na bubong yung kanyang motorsiklo, Danny, para makakuha pa rin siya ng mga pasahero. Narito ang kanyang naging pahayag.
18: Nakataga namin dito yan, sumakay kang tuyo, bababa kang tuyo. Nagpahipahin na to. Ito nag-aaral sa amin eh. Bawal magkasakit.
15: Balak rin niya, Danny, na dito na maghintay sa may Quirino LRT Station para makapagsakay ng mga pasahero na masastranded sa stasyon. Sa lagay naman ng panahon dito sa Maynila, Danny, nakararanas pa rin ng mahinang pag-ulan na sinamahan ng malakas na bugso ng hangin. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
13: Maraming salamat, Trisha Lindo. Ay, nakakaawa ang ating mga kababayan. Ito, report pa, submission ng financial records ni VP Sara Duterte na hiningi ng Senate Impeachment Court na kumpleto na ng mga bangko. Iyan naman ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Robert Mano. Robert.
19: Dani, na kumpleto na ng mga bangko ang submission ng financial records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na hiniling ng Senate Impeachment Court, alinsunod naman sa request ng House Prosecution Panel. Sabi ng impeachment clerk of court, Attorney Renato Bantug Jr., ipinasa kahapon ang karagdagang financial records mula sa dalawang bangko na naunang humingi ng palugit. Initial sila nakapagsumite ng mga dokumento noong July 30 kasabay ng Bureau of Internal Revenue, Patay Money Laundering Council at iba pang bangko. Hiningi sa kanila ang financial records ni Duterte at Mr. at 19 na corporate entities at isang law firm ipinasumite ang mga account, transactions, ledgers, journals, at transaction logs at iba pang dokumento mula 2007 hanggang 2025. Dahil nakompleto na, hihintayin ang kautusan ng presiding officer ng impeachment court na si Senator Chief Escudero para ma-access ng mga abogado ng prosecution at defense ang financial documents. Samantala, Danny, sa biyahe ko naman mula dyan sa Quezon City patungo dito sa bahagi ng Senado, tuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan, particular sa lungsod ng Maynila hanggang dito sa Pasay area. May gutter dip na baha pagkalampas ng U.S. Embassy at meron ding nagpapatsine ng lubak na kalsada dito sa bahagi ng Ross Boulevard, mga tauhan ng DPWH. At dito naman sa Senado, umarakada na rin ang pagdinig ng Senate Committee on Environment atik ngayong araw ang itatayong paksil kahaba sa Tarlac. At yan ang balitang kompleto. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
13: Thank you very much, Robert Mano. Meron pa tayong report. First couple, pinasinayaan ang photo exhibit na nagtatampok sa Marcos Presidency. Yan naman ang report na iatid sa atin ni Jom Garner. Jom?
20: Tani, pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang isang photo exhibit na may pamagat na In Focus, Marcos Presidency na talikhang Filipino Exhibition Hall sa Pasay City. Tampok sa exhibit ang mahalagang pangyayari at milestone ng Administrasyong Marcos sa nakalipas na 4 na taon na kuha mula sa lente ng mga miyembro ng Presidential Photojournalist Association na nakatalaga sa coverage ng Pangulo at Malacanang. Layunin itong ipakita sa pamamagitan ng mga larawan ang pamumuno at serbisyo ng publiko ng Pangulo, gayon din ang mahalagang papel ng mga photojournalist sa pagtatala ng kasaysayan ng bansa. Kabilang sa mga tampok ang official engagements ng Pangulo, pakikipagpulong sa mga foreign leader at iba pang mahalagang kaganapan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon sa PPA, mahalaga rin ang exhibit sa gitna ng paglaganap ng artificial intelligence at social media kung saan mas madaling maklikha at makapagbahagi ng mga larawan. Bukas sa publiko at libre ang exhibit mula ngayong araw hanggang sa katapusan ng buwan, alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, liban tuwing Lunes. Samantala, Danny, tuloy-tuloy naman ang nararanasang pag-ulan dito sa bahagi ng Malacañang Complex simula pa kaninang umaga. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
13: Maraming salamat, Jom Garner, at sa iba pa nating mga Radyo Patrol.
21: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
13: Nagbabalik po tayo sa programang Kabayan at sa puntong ito, makakausap natin via Zoom. Ito, usaping pa rin tayo dito sa energy issue. Ha? Walang iba kundi ang Chief Advocate Officer ng Partners for Affordable and Reliable Energy o PARE. Ha? Walang iba kundi si Nick Satur Jr. Good morning, Boss Sir Nick at Danny Buenafejo sa programang Kabayan.
22: Good morning, Danny.
13: Oo, thank you very much sa oras at bigyan mo nga kami konti ng idea dahil sa gitna nito mga problema, itong Visayas at saka Mindanao Grid na talaga naman marami ang palyado, di ba, na mga ating mga planta. Eh kanina lang may nakausap ako, taga Dubaguete City, yung Noreco 2, nakausap ko rin kanina. Eh mukhang magtatagal pa hanggang early September itong mga rotational brownout. Eh pero bigyan nyo kami ng idea, ano ho ba yung parang masasabi nyo dito sa pagsosyo nito Socoteco 2 para magkaroon tayo ng karagdagang power supply, tama ba?
22: Opo. Sa atin naman we're pushing na ang mga electric cooperative ang magkaroon ng reforma. Pero sa tamang proseso, katulad dyan sa Socoteco 2, sana po tamang proseso ang gagawin. Hindi yung isa lang ang pinapakinggan na supplier or isa lang ang pinapakinggan na kontrata. Ngayon, sir, yung red and yellow alert na nangyayari po sa Visayas and Mindanao, it's not an isolated case. Kung titignan po natin, since noon pang year 2010, meron ng red and yellow alert at yearly po na meron palaging red and yellow alert. Ang nakakatakot po dyan, sir, ay pagkatapos po ng red and yellow alert, kasunod naman po niyan ay price increase.
13: Kaya nga, oo. Hindi, for now, sabi naman ng Noreco, Siyempre, ano lang doon sila, distribution facility, eh, fixed cost naman sila. Kung ano lang inoko-consume, yun lang daw ang babayaran. Wala namang pagtataas dahil kung wala namang nagamit na kuryente na akma doon sa kanilang kinonsume.
22: Yes po, currently sa ngayon. Pero kung titingnan po natin, no, kasi kapag mayroon tayong red and yellow alert, usually ang mga dahilan yan ay dahil kulang tayo sa supply. May mga planta na nag-shutdown, no, unscheduled shutdown, hindi makapagbato yung linya ng transmission lines. No, yan yung usual na dahilan ng meron tayong red and yellow alert. So may tatlo lang naman tayong solusyon dyan, eh. Number one, sana magkaroon pa tayo ng mas marami pang planta, because the demand currently, no, is at par with the supply. Ibig sabihin, kapantay lang ng demand yung supply. So kung merong isa o dalawang planta lang na
13: pumalya
22: at unscheduled shutdown, automatic na kulang na yung supply. So kailangan po natin ng mas maraming power plants. Yan ang immediate na solution. And pangalawa po, kailangan po sana rin yung linya ng ating transmission lines, no, ay upgraded, at kailangan po yung ating unfinished na mga transmission projects, dapat matapos na rin po yan. At pangatlo, ang kailangan po talaga natin ay mga consumers na kasali sa technical working group. Kung titingnan natin, sir, kaya po nagkakaganito ang ating energy system ay kasi hindi kompleto ang pinapakinggan na boses. Minsan nawawala yung boses ng consumers. Kailangan lang ang consumers kapag bayarin, pero kapag andito na tayo, policy making, nawawala po yung mga consumers sa usapin. So yun po yung hinihingi po natin.
13: Oh, pero for now, gusto nyo ma-involve yung ilang consumers sa technical aspect nitong programa? Kasi, di ba, pag magpatayo tayo ng karagdaga mga planta, it will take time, di ba? At syempre, by this time, ang ngayon nga, parang palyado is 30 power plants. So, ang laki ng kawalan, ang laki ng peak na kailangan, or yung akma na pangangailangan para at least mag-normalize yung power supply, Nick?
22: Opo, sir, no, kung titingnan kasi natin dyan, kailangan tanungin din natin ang ating mga regulators. Anong mangyari? At bakit pa ulit-ulit, pare-parehong planta, yung nagkakaroon ng unscheduled shutdown? Now, the question is, kung sakali that they are being investigated and if proven that they have negligence, magkakaroon siya ng penalty. But does the penalty tantamount doon sa burden ng ating mga consumers? Sabi mo nga, sir, no, imagine mo, paano kung meron kang pasyente sa bahay? Yung abiriya sa estudyante. Yung abiriya sa maliit na negosyante na nasira yung kanyang stock sa ref kasi walang kuryente. So, sino magbabayad doon? No? Tunay po, ang binabayaran ng natin ay yung consumo natin. No? Nabanggit nga ni GM kanina. Pero, saan siya kukuha ng power kapag ganito na walang naka-online na planta? Hindi po ba bibili sila sa WESEM? Na kapag napasubo silang kumuha sa WESEM, mas mahal ang pagbili ng kuryente sa WESEM. So automatic po, pass on to consumers, mas mahal din yung babayaran ni consumers. So yun po, sir.
13: Yeah. Gusto ko lang maipaliwanag ninyo, what would be your particular role, alo na dyan sa pari nga, yung Partners for Affordable and Reliable Energy, na in conjunction dito rin sa sinasabing Socoteco 2, what would be, will you fill in the void na nagiging problema ngayon dyan sa grid ng Mindanao at saka ano ho, yung Visayas?
22: In Socoteco 2, what we are after is transparency and accountability.
13: Okay.
22: We are pushing for electoral reform. At yes, admittedly, kailangan naman ng
13: batas
22: reform kay Socoteco. Pero ang question dyan is, dapat lahat po ng mga proposals ay pinapakinggan. Hindi yung merong isa na pinapanigan lamang. No? So yung transparency, accountability, and yung process po na sana... Kasi electric cooperative po is owned by the member consumer owners. So dapat merong decision making rin ang ating mga member consumer owners. So kung ito man ay magiging joint venture o ma-privatize man to o mag-remain siya na electric cooperative, kailangan po ang member consumer owners mayroong participation.
13: Pero for now, di ba, may mga member consumer owners na nag-ahain ng ombudsman complaint? Tama ba? Dito, para sa laban sa Socoteco 2 board at NEA members. So, anong masasabi nyo dito?
22: True enough, ang nangyari po kasi dyan is nag-file sila sa ombudsman because during the 43rd AGMA or the Annual General Membership Assembly, ang nangyari po, nagkaroon ng botohan, nagkaroon ng bilangan, no, on one venue alone. Eh, meron pong tatlong venue nung time na yon para dun sa meeting po nung AGMA. So, hindi po nasunod yung tamang process. The parliamentary procedures were not observed, no? So, ito po yung reason kung bakit nag-file ang ating mga member consumer owners no, against dito sa mga officials ng Socoteco.
13: So ano yung may papayo ninyo para maprotektahan nyo ito mga member consumer owners para at least ano ang pwede para hindi sila maapektuhan? Hello? Nako, nawala si Nick. Okay, naputol ho si Nick sa tour. Yun nga, dahil nga sabi niya, yung ano nga, meron nga ang final na complaint dyan sa ombudsman. Anyway, ano, mababalik pa ba natin si Nick sa tour? Okay, naputol na ho ah. At bantayan lang ho natin dahil nga itong Visayas at saka ang balita namin, itong red alert, talagang 5 to 9 p.m. Tapos yellow alert, 1 to 5 p.m. Bumabalik na 9 to 10 p.m. na yellow alert, ha? Yan ho ang kalakaran ho, lalo na dyan sa may Dumaguete City. At halos 3 linggo na pala na nagkakaroon sila ng problema dyan, dyan sa Dumaguete City na sakop nitong nakausap din natin nung Noreco 2, ha? Si attorney kanina. So anyway, yan ho ang kabuuan uli ng ating programang dito sa Kabayan. Ako po si Danny Buenafe. Magbabalik ko next week. At susunod na ho, huwag kayong alis dahil nagseservisyo Niña Corpus and Mix Bustos. Susunod na ho yan. Mag-ingat ho kayo. Have a safe weekend. Maulan ho. Kaya mag-ingat ho kayo, lalo sa inyong pagmamaneho. Okay, thank you very much. See you next week.
1: Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: Ito po ang DZMM bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Maulan na Friday. Oras po, 11 o'clock na umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Good morning! Hi, hello and good morning! Mga kapamilya at mga kaserbisyo, nakikinig, dagma, malasakit, nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos. Hi, hello! It is a Friday, August 14, 2026. Ba, as expected nga po, no? Kwento nga po sa amin ng at least kahapon naman po, no, 24 hours ago na si Mr. Benason Estereja mula sa Pag-asa. Expect nga daw po talaga natin ang itong mga pag-uulan hangang weekend. Dahil napaka, kumbaga, prominent ng habagat ngayon ng Southwest Monsoon na, kumbaga, combo-combo eh. Combo-combo. Diba? So, hope you are safe and well. Mga kapamilya at mga kaserbisyo, ayan po ah, saglit lang po, eh tayo eh talagang may mga gumagawa tayo ng paraan, di ba? Para po eh baka survive sa daan, sa trapiko. Nung isang araw, Carmageddon. Eh nung isang araw nga po, nakita nga natin all over social media, BGC to BGC, 2 hours. BGC to Malabon, 4 hours. Yung mga pwede mong lakarin na sana, or as a runner, pwede mong takbuhin eh. Mabuti pa sanang inon fit mo na lang. Pero kahapon naman medyo humupa ng konti ang trapiko. Eh pero ngayon na Friday, eh sana naman eh hindi natin ma-experience ang Friday traffic. Dahil, aba, ibalita lang po natin ang mga walang pasok ngayong araw sa NCR. All levels, public and private po ah. Dahil nga po sa inclement weather. As of 11 a.m, fresh na balita. All levels, public and private classes. Wala pong pasok. Public and private classes po yan. Sa Marikina, sa Malabon, sa Valenzuela, sa San Juan, sa Las Piñas, sa Caloocan. Afternoon classes po sa Caloocan. Sa Parañaque po, afternoon classes as well. Preschool to a senior high school, public and private, sa City of Manila, sa Pasig, sa Mandaluyong at sa Pateros. Pagdating naman po sa Quezon City, Public School for Child Development Centers, Kindergarten, Grades 1 to 12, at Alternative Learning System. Sa Bulacan naman po, all levels, public and private. Sa Bulacan po yan, ha, iisa-isahin po natin ito sa Balagtas, sa Baliwag, sa Bulacan. Bulacan with a K, Kalumpit, Hagonoy, Malolos, Norzagaray, Obando, Paumbong, Santa Maria, San Jose del Monte, San Miguel at Pulilan. Pagdating naman po sa preschool to senior high school, public and private, sa Bukawi po yan. Sa Bataan naman po, all levels, public and private, sa Hermosa, sa Orani, Limay, Mariveles, Morong, Pilar, Abukay at Dinalupihan. Sa preschool to senior high school, sa public and private, sa Bagak, dyan po sa Bataan. Pagdating naman po sa Pangasinan, all levels, public and private, Binmalay, Lingayen, public only, Mga Tarem, sa Dagupan City at Mangaldan. Pampanga naman po, all levels, public and private, sa Candaba, Guagua, Masantol, San Simon, Santo Tomas, Bacolor at yun po, Masantol, as I mentioned earlier. Sa Cavite, all levels, public and private, City of Bacoor, sa Kawit, sa Naik, Tanza at Noveleta. Sa Noveleta po, until Saturday, August 15. Sa Benguet, preschool to senior high school, public and private, sa Atok at Kabayan.

0: San Marcelino, Botolan, Olongapo City at Candelaria. Sa Tarlac naman po, all levels public and private sa Concepcion, Bamban, Capas, San Jose, Ramos, Anao, San Clemente, Camiling, Paniki at San Manuel. Hi, Tita Mearns. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Ang ating pong question of the day, aba, kasi ngayon nga po, no, sabi nga po namin, every Friday po tayo mamamahagi ng charity ba at wheelchair, katumang po ang PCSO. Dahil po ang ating beneficiary today is meron po siyang skin condition. Ako di po ako nagkakamali, siya po actually immobile na po, bedridden na po. At siya po ay may condition na may kinalaman sa balat. Paano po ninyo inaalaga ng inyong mga balat? I-share mo na po yan. 0919-278-3000. Mag-comment po kayo sa ating social media channels. DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa Facebook at DZMM Terra Radio sa YouTube. At syempre po ang aming programa, napapanood din po sa PRTV Prime Media Channel 31, sa Digital Free TV at cable provider na Signal. At syempre, live stream po natin, DZMM Radio Patrol sa Istrenta, or kung sa YouTube naman po kayo, DZMM Teleradio. At makakasama din po natin sa ating Dr. Servicio maya-maya, ang ating po nagbabalik na dermatologist, si Dr. Jean Marquez. Para po actually, konektado po ito eh. Makakapagbigay din po ng tips si Doc Jean sa ating beneficiary today tungkol po sa kondisyon na HS or hidradenitis suppurativa. Wow. Naalala niyo ba yung show ni Chang Ami? Pero o ba yung ano ang scientific name? Sounds like eh, no? Chang Ami, good morning. Yan po, no? Hidradenitis suppurativa, HS. At si Doc Jean makakapagbigay po ng insights at payo para po sa ating beneficiary. At syempre, tatalakayin din po ang mga common skin infections tuwing tag-ulan. At mamaya din po, makakausap din po natin, makakasama po natin ang ating pong kaserbisyo of the day mula po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ba, para po pag-usapan ha, ba syempre lahat po tayo kumakayod, lahat po tayo nagtatrabaho. Importante, meron ba tayong sapat na kita, sapat na savings account para sa ating retirement? Yan po ang ating pinag-uusapan. Gusto ko magretiro ng 40. 40, 45, 50, sana all. Pero marami din po tayo mga kababayang senior citizens na talagang hardworking na kahit 60, 65, 70. Kaya actually, marami po tayo mga kababayan na talagang no other choice para magtrabaho pa rin para sa kanilang mga pamilya. Pero ang BSP nga po makakapagbigay po sila ng mga ilang tips para po ma-set up po natin ang retirement account. So once again, August 14, Friday, ang oras 11:08 ng umaga.
1: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninia Corpus sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Basta AM DZMM.
2: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
3: Food's here, guys.

0: Bukas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban.
3: Basta AM, DZMM. Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos. Sa DZMM.

0: Ngayong linggo, isa na naman pong tagapakinig natin at tagapanood ang nakatanggap ng wheelchair mula po sa amin dito sa nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, sa pakikipagtulungan po ng PCSO o ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito po ay bahagi ng aming pagdiriwang ng ikalawang taong anibersaryo ng aming programa ni partner Migs. Panoorin po natin ang aming panayam sa benepisyaryo po ng ating wheelchair ngayong Biyernes.
1: Kung sipag at tiyagarin lang ang pag-uusapan, hindi magpapahuli ang 34 years old na si Ray Martin San Gabriel ng Las Piñas. Nagtrabaho siya bilang sales agent, real estate consultant, job order worker ng DSWD at kitchen staff sa isang restaurant. Ang lahat ng iyan para sa kanyang pamilya. Pero ngayon, ang dating masipag na si Ray, hirap nang tumayo at halos hindi na makapagtrabaho. Na-diagnose kasi si Ray ng tinatawag na hidradenitis suppurativa, isang uri ng kondisyon sa balat na nagdudulot ng masakit at malalaking bukol na parang pigsa.
2: Parang ano, talagang halos bulong yung mundo ko, huminto yung mundo ko, bulong baga na-isolate po ako sa isang kwarto lang na hindi ako maka ano eh, magawa yung mga daily routine ko po eh, yung mga paghuhugas ng plato, yung mga paglalaba, ganyan. Hindi po talaga eh, kasi halos bedridden po ako.
1: Ayon pa sa doktor, kahit isailalim siya sa operasyon, walang katiyakan na hindi babalik ang kanyang sakit. Pero hindi nang hina ng loob si Ray.
2: Kaya kung magkakaroon ng pagkataon na gumaling na talaga at makabalik sa trabaho talaga, babawian ko sila ng malala. Kaya hindi nila sinasabing bawian mo kami, pero nasa sayo yun, hindi yung anak ko. Yun yung obligasyon niyo po eh. Kahit pagtanda nila, huwag mong pababayaan. Kahit magkaroon sila ng sakit, alagaan mo pa rin.
1: At sa patuloy na pananalig sa Diyos, nagawa pa ni Ray na magtayo ng isang Facebook community para sa mga katulad niya na may ganitong kondisyon.
2: Huwag mong pandirihan kasi hindi naman kami nakakaaway. Kumbagos, ano yung pag nalaman mo yung kwento namin, kasi hindi po kasi alam nila yung pinagdadaanan namin kung ano yung hirap na ano namin. Talagang mahirap po yung battles namin na inaano. Kaya sabi ko, ayun nga, sa Facebook, through my ano po, own little way po, na makatulong po sa mga fellow HS warrior ko po, na pinanghihinaan ng loob, parang ano po siya. Yung ano po self-confidence niya mabus.
1: Dahil sa katapangan niya sa kabila ng mga hamon, sa tulong ng Philippine Charity Sweepstakes Office at ng nagseserbisyo Nina Corpus at Migs Bustos ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, isang wheelchair ang natanggap ni Ray para mas lalo pa siyang makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan.
2: Maraming salamat po sa nagseserbisyo ni kay Ma'am Nina Corpus po at kay Sir Migs Bustos ng DZMM po, Radyo Patrol sa Istrenta at PCSO po at sa PRTV Prime Media po. Salamat po kasi akala ko po hindi niya na ako ano, mapipili, pero napili niyo po ako, kaya sobra po. Kulang pa po yung salitang pasasalamat sa ano niyo po. Iaabot niyo po ang tulong sa akin.
1: Kaya sa iyo Ray at sa iyong pamilya, saludo kami sa inyo.
0: Ayan po ay ang aming interview, video at panayam no kay Ray Martin San Gabriel, ang benepisyaryo po ng ating wheelchair. At yung kondisyon nga niya, no, sana tama ang aking pagka-pronounce, hidradenitis suppurativa.
3: Suppurativa.
0: Oh, ang hirap naman.
3: Okay, suppurativa.
0: Okay, tanong na lang natin yung ating eksperto ngayong araw. Uy, sa aming mga kaserbisyo, mga kapamilya, pwede rin po kayo magtanong tungkol sa mga skin problems po ninyo, mga concerns sa balat. Dahil kahit umuulan, di ba? Siyempre, mas marami nga ang maaaring makuhang sakit sa balat. Mas sensitive po ang ating balat. Kaya kung may questions po kayo, ay mag-viber na kayo sa 0919-278-3000. Pwede rin po kayo mag-comment sa aming YouTube at sa aming Facebook dito po sa at DZMM Radio Patrol sa Istrenta, dahil makakasama po natin ay isang dermatologist sa ating Dr. Serbisyo.
3: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
0: Kasama natin ngayong umaga, walang iba kundi si Doc Jean Marquez. Magandang umaga, Doc. Maulan, pero at least nandito po tayo para magbigay ng libreng konsultasyon. Good morning.
4: Good morning, Nina. Good morning, Migs. And of course, sa lahat ng kapamilya na nakikinig ngayon.
0: Okay, Doc Jean, unahin lang natin itong kondisyon ni Ray. Yung pong nakatanggap ng aming wheelchair ngayong Biyernes. No? Ano ba itong hidradenitis suppurativa?
4: O kagaya na sinabi niya, para raw yung mga parang pigsa-pigsa sa ilalim ng kilikili, no? Usually kasi it happens dun sa mga areas na nagkikiskisan yung balat. Like kilikili, singit, ganyan, or minsan dun sa in between the butt, no? Area, no? So, tas ang nangyayari dyan is nagkakaroon ng infection, no? Dun around the hair follicles. And what happens is, yung bacteria na yan, pumapasok sa ilalim, and then nagpo-form siya ng cyst na pwedeng pumutok, and then pag pumutok, nagde-develop siya ng parang passageway o tinatawag na sinus tract. At nagkakabit-kabit yung mga infections na yon dikit-dikit through a tunnel, no? So, makikita mo may scarring. Scarred yung kanyang skin, and then minsan may mga blackheads, may mga nana, ganon. So it can be very uncomfortable, masakit, lalo na pag meron dito sa singit.
5: Opo, Doc, so paano po umabot sa ganung level? Kasi karaniwan naman pong pangyayari yun, depende sa ating body type, diba?
4: Yes.
5: Paano po umabot sa ganun?
4: Well, this is actually immune-mediated, no? Hyper yung kanyang inflammation na nangyayari sa kanyang skin. So it could be because then baka mayroon mga underlying rin siya na mga conditions like diabetes, so hindi maganda ang paghilom ng mga infections na yon, no? Or halimbawa dahil sa obesity, no? So mas nagkikiskisan yung balat doon, may friction, no? And then mas may moist, mas prone to develop infections because infections, they occur in moist area. No? So, yun. Kaya nga, ang payo ko kay Sir Ray, hindi lang natin tinitreat dapat yung kanyang skin condition, pero dapat i-address natin baka may ibang medical conditions siya like diabetes o obesity, no, that we need to improve to lower down the inflammation of the body and of course to prevent further development of new lesions.
0: Ayun. And Doktora, at this point, ay nasa Zoom ang ating beneficiary na si Ray San Gabriel. Baka meron siyang tanong po sa inyo, no? Galing mismo sa kanya. Magandang umaga sa iyo, Ray. Ray? Si Ray Martin San Gabriel po ang aming benepisyaryo ng wheelchair. At siya nga po yung may HS o yung may hidradenitis suppurativa. Okay, andyan na ba si Ray?
6: Morning, sir.
0: Okay.
6: Ayan, para narinig natin yung kanyang anino.
0: Anino eh. Ang kanyang echo.
6: Ang kanyang echo.
0: Baka may question kasi siya. Well, Doc, sandali, yung pong sakit niya na HS or itong sabi niyo parang kung nagkikiskisa ng balat, naisip ko yun kasi minsan talaga nangyayari yun eh. At nakikita mo yun.
6: Shaping, diba?
0: Lalo na kapag ikaw ay sporty, tumatakbo, kaya nga they even advise you to wear yung mga tamang kasuotan.
4: Yes.
0: Maari po ba yung cause?
4: May friction, no?
0: Yes. Opo.
4: Pwede rin yun. It adds up to the inflammation and then further pwedeng magkaroon ng bacterial infection pag nasusugat yung mga balat na yon. Because an open skin will make you prone, plus moist will make you prone to infection.
0: Tapos para siyang, anong itsura niya? Parang mga pimple ba yun
4: mga
0: na maliliit?
4: Mga pimple siya, tapos ganyan. It's actually connected to, may mga scars, maraming scars sa kilikili. So just by one look of a board certified dermatologist, we will know that it is hidradenitis suppurativa. No need even to do mga biopsies because we can fully diagnose it through signs and symptoms. No, makikita mo may scar, may mga butas-butas, minsan may blackheads yung mga kilikili, as minsan may mga bukol, tas may mga pamumula, tas minsan may pus na lumalabas din sa butas. And makikita mo may yung sinus tract na yon, pag pinok mo yung butas, pag ginanon mo, kumakabit sa kabilang butas. So that means the bacteria is making a connection, a tunnel going to the other areas of the skin.
5: Mm-hmm. Doc, may levels po ba yan? Follow up lang po bago po natin ipasok si Rie. May mga levels po ba itong HS?
4: Yes, meron siya. Stage 1, stage 2. But usually naman, it is best diagnosed pag nakikita mo ng stage 2, nagkakaroon na ng scarring eh. So, umpisa muna mga parang pimple. Mm-hmm. And okay, then makikita mo nag-start na yung scar.
0: Alright. Ayun. So, okay, ready na sa Zoom si Rie San Gabriel. Rie, maganda umaga sa'yo.
7: Good morning po.
0: Ayan.
7: Sumayaw na ako sa inyo.
0: Oo, Rie. Nako, maraming salamat sa iyong pagpapa-unlock at sana ay kahit papano ay naibsan ang iyong pinagdaraanan dahil sa simpleng wheelchair, ano? Pwede bang malaman paano ka nagkaroon ng HS?
7: Nagsimula po siya noong 2015. Bali po, napansin ko lang po na parang may mga pigsa or bukol sa armpit ko po na nawawala, bumabalik, nawawala, bumabalik. So parang hindi ko lang po siya pinapansin kasi akala ko po simpleng pigsa lang po. Pero nung 2020 po talagang sobrang lumala na po siya. Yung mga pigsa po dumami and then nag-tunnel na po and hanggang sa nabutas na po yung armpit siya. Nagkaroon na po ng mga open wounds. So doon na po ako nag-worry na parang kakaiba na po ito. So kailangan ko mag-seek ng medical attention. Yun nga po nagpunta ako sa dermatologist para malaman po ano yung nangyayari po sa katawan ko po kung bakit po nagkakaganon.
0: Oh, ano raw sabi?
7: Ang sabi daw po ng derma ko, na-diagnose daw po ako na may hidradenitis suppurativa or HS po. Ito po yung parang sakit na nagka-plug po yung apocrine glands natin kung saan ano po, na-infect siya hanggang sa nagsusugat hanggang sa ano po, talagang nagtatunnel na po.
0: Oo, pero Rie,
7: yung naranasan ko po
0: yung mga time na yun. Rie, pwede bang malaman bakit hindi ka na nakakalakad? Mm-hmm. Dahil ba dyan?
7: Ano po eh, hindi lang po sa parte ng hindi lang po sa armpit meron ako, sa may baba ng tiyan, sa may singit, sa may bandang bat po natin, yung affected area, and then sa ulo po, sa face, ganyan po.
0: Okay, may tanong ka ba kay Dr. Jean Marquez? Kasama natin ngayon ang ating dermatologist, Rie. Rie?
7: Hello po.
0: Ayan, Rie. Kasama po natin ngayon ang ating dermatologist ano, from the Philippine Dermatological Society. Meron ka bang tanong or may gusto kang sabihin sa ating dermatologist tungkol sa iyong kondisyon?
7: Gusto lang po malaman, Dok. Once ba na nakatry ka na po ng kasi ano na po yung stage ko po, stage 3 na. So, yung mga antibiotic po hindi na nag-e-effect sa akin. Yung mga biologic drug lang po. So, natapos ko po yung treatment for biologic drug. May possibility na po ba pag nakagraduate ka po sa pag-inject ng biologic, may possibility po ba na babalik pa rin po yung condition ko o mas lalala pa po ba?
0: Ganun okay, po. Doc.
4: Kumusta na ba yung condition mo? Nag-improve ba sa biologic drugs?
7: Yes po, opo do. Bali po dati kasi yung sa arm, sa kabilang armpit ko po halos butas na butas po. Ngayon parang peklat na lang po sa kanag sarado. Yung kabilang armpit na lang po yung medyo may open wounds and may tunnel po.
4: Pero meron pang konti na natitira.
7: Opo, meron po po.
4: Okay, sige. So, ano bang advice sa'yo? Kung mas maganda kasi kung ituloy mo yung biologics, pag natuloy yung biologics na yan, then most likely there will be a certain time or a time frame of remission, no? Pero importante kasi dito, ano ba ang pwedeng magawa para hindi balik-balik, no? Since we all know that that is also an immune-mediated response, no? So you have to improve your immune system, no? Hindi tayo aasa lang sa biologics kasi hindi tayo forever pwedeng naka-biologics, no? And you have to, kagaya na sinabi ko, you have to reassess, do you have other skin medical conditions like diabetes, baka it has to be addressed as well for better healing ng iyong balat. Mm. No?
0: Really? So, diabetes ka ba?
4: Yes, meron ba?
7: Wala naman po. Ang meron lang po kung ibang other condition po, hypertension and then anemia po.
4: What diabetes are you being treated? You also have to lose weight and eat the proper food, no? To improve your immune system and to lose weight, no? Kasi napaka-importante niyan. Sa healing ng kahit na anong klaseng balat, kailangan natin i-strengthen kasi konektado yan, no? Yung ating gut health na tinatawag.
0: So, Ray, yun nga, hindi kasi narinig ni Doc yung nauna mong sinabi na according to Ray, wala raw siyang diabetes. Are you sure? Kasi nagpa-check ka ba lately?
7: Yes po. Yes po.
0: Oo daw.
7: Bali po okay. Kasi...
0: Oo.
4: So it, just the same, no? You have to strengthen your immune system. Kasi hindi pa tinatawag na diabetic, but you have to monitor na insulin resistance, no? Yung tinatawag, no? You have to have your HbA1c check too, no? And that's the level of the blood sugar for the past 3 months and the levels of inflammation.
5: Po. So, Doc, tatanungin ko po, at least for the sugar level, kung walang diabetes, sabihin natin, hindi naman siya nadadiagnose, yeah. Pero mataas ang blood sugar levels mo, yeah. Maaring factor po yun. Okay.
4: There's inflammation going on in his body, no? Hypertension is also inflammation that needs to be controlled, no? So, kung may mga gamot ka, okay, but you still need to lose weight because looking at Ray, no, medyo malaki yung kanyang abdomen, no? Yung kanyang chan, no? So, dapat talaga, baka you need some supplements in addition na lang and some foods that will be helpful to you, no? Kasi hopefully, Ray, kung hindi na yan masakit masyado, baka naman pwede ka nang makalakad or you might probably need some therapy for mobility, no?
5: So Doc, may chance pa makalakad sa ganitong condition?
4: I guess, no? Dapat magpatingin din siya sa rehab kasi kung wala naman siyang problem sa back, wala naman parang paralysis or anything, the chances are pwede ba siyang makalakad?
0: Oo. Ray, ikaw, ano ba ang rason ba't hindi ka nakakalakad? Meron ka bang, kumbaga, yung hindi ka na makalakad dahil baka may knee problem?
4: Or baka in pain.
5: Oo, meron
0: arthritis,
5: ba?
0: Arthritis, ganyan,
7: or
0: no?
7: Or baka in pain siya. Pain po sa mga, ano ko po, yung mga singit po natin kasi doon po yung, ano po yung HS, doon po siya nag-focus sa mga yung mga balat po natin na nagkikisnisan sa katawan, doon po siya nakapokus. So, pag talagang lumakad po ako, sobrang in pain po.
4: Oo, so more of pain ang nagiging dahilan ng kanya. Pero kasi, you know, hindi rin maganda rin na hindi ka mag-mobilize. Mm-mm. No? So that's why I'm saying na baka kailangan mo mag-lose ng weight because the wider the gap in your thighs, mas baka hindi magkiskisan. Mm-hmm. Nakuha mo, no? So, baka yun ang kailangan din nating ayusin, no? Sometimes minor changes, no, can help a lot, no, sa rehabilitation.
5: Oh, lifestyle ayun. Modification. Yes. Dok, nakukuha po siya sa kain. I mean, the right foods.
4: The right foods, opo. No, Ray? No? So, patulong ka, no? Kung sino yung doktor, baka pwede kang matulungan din dyan.
0: Mm-hmm. Oo. So, okay, Ray, nakuha mo na yon, Ray?
7: Yes po, thank you.
0: So really, we hope na makapaglakad ka na rin, makalakad ka na soon after, okay. Sooner kesa sa, kasi once na, di ba Doc, once na sanay tayo, yes. Sa nakaupo or naka-wheelchair, baka mas mahirapan kang makabalik. Kahit ba a few steps, Ray, pwede mo, hindi mo kaya, kahit na limang...
7: Kaya naman po.
5: Pero yung pain lang
7: talaga. Ang talaga na sobra yung pain na nararanasan po ng body to. Oh. So talagang halos hindi po ako makagalaw.
0: Ganong kasakit, ano? Kawawa naman si Ray, ano? Pero at least, meron ka ba mga pain reliever, Ray?
7: Yes po. Nagtitig po ako ng mga pain reliever. Opo.
5: Pero ang maganda dito, may pag-asa, di ba Doc? Oo, may pag-asa.
4: I believe so, kasi tsaka gusto ko siya makalakad din, makarehabilitate, no, mag-rehabilitate. Kasi kung hindi kasi, baka tataba siya lalo pag hindi siya mobile and then it will add up na naman to the inflammation of the body and also mag-worsen na naman yung skin condition niya kasi magkikiskisa na naman. Mm. Lalo, diba?
0: Okay.
4: Kung hindi siya magkikilos.
0: Alright. So, Ray, okay ba sa'yo yan? Yung aming solicited naman yung iba.
5: We wish you the best,
0: siya,
5: Ray. Balikan mo kami kapag kumbaga, nag-improve Tapos we look forward na makalakad ka ulit.
0: Oo. Ray, ano bang, sir, ano bang plano mo na ngayon? Hindi ka na makapag-work?
7: Since 2020 po, hindi na po ako nakakapag-work eh. Until now. Gusto ko man po mag-work, pero yung mobility po ng katawan po, yung condition po ng katawan ko, hindi na talaga fit to work po.
0: Oo. So kahit papano, well, sana makahanap ka raw ng online work.
5: Remote.
0: O remote, uso rin naman ngayon yan, ano, para kahit papano ay matulungan rin natin, ano, na kumita rin tayo, ano, Ray? Oo, naku, good luck sa'yo and all the best mula sa amin dito sa nagseserbisyo sa DZMM. Maraming salamat, Ray.
7: Thank you, sir.
0: Thank you.
5: Thank you, Ray.
0: Okay. Alright, ayan, mahirap rin yung sitwasyon ni Ray, no, Doc? Kasi,
4: pain.
0: Pain, iba yung, hindi natin masabi na maintindihan mo yan kasi...
4: You don't even know kung nakakatulog siya nung maayos.
0: Ganong kasakit. Yeah. Oh.
5: Yung quality of life na compromised na rin
4: chronic
5: po.
4: Pain can be a big stressor to the body.
0: Mm-hmm.
4: And then if you continually releasing cortisol, stress hormones, then it can cause other kinds of medical conditions.
0: Oh, yun yung pwede
4: because of the pain.
0: Pwede kang gumising sa gabi in the middle of your sleep, hindi ka makatulog po yan.
4: Oo.
0: Well, Doc, may isa pa akong gustong itanong sa inyo kasi nakakita tayo ng mga photos and videos ng ating mga basurero ba yon? Yung mga nagilinis sa mga ilog natin after ng baha, nalulusong sa baha. So, syempre, nakakabahala po ito. Mm-hmm. Yung iba, wala talagang choice. Talagang, ano sila eh, kailangan nilang gawin. O sana hindi, no? Pero ano yung mga risk na maaaring mangyari na expose yung balat mo sa ganong klase ng dumi at basura?
4: Correct, no? Pag ganito kasi moist, tandaan nila, moist or moist condition, tapos yung skin natin laging exposed dun sa moist condition na yon, it is a good ground for bacterial and fungal infection. No? At ang nakakatakot pa dito, syempre, hindi lang sila lumusong sa basura, may baha pa rin yun eh, nakasama. May water pa rin underneath, diba? So, kung yung water na yon merong dumi ng daga, no? And then they have an open wound, they can possibly develop leptospirosis.
0: Pwede, ano doon?
4: Oo, kaya medyo, actually sabi ko, I'm very busy niya, pero I said, I wanna guest here because medyo na-concern ako sa nakita kong ginagawang swimming pool, yung flood waters, which can be very dangerous, especially sa mga bata, no? So, pag nakakita na sila na parang nilagnat, baka sabihin lang nila, ay nilagyat niyan kasi baka naulanan lang. Pero kung nilagnat na, nag-chills na, tapos nakikita nyo may rashes na, no? Mga pinpoint rashes sa katawan, tapos very much in pain, yung cough, and then nagkakaroon na ng parang redness ng mata, or worse, nagdidilaw na, no? Yung mata, baka kailangan na nilang magpatingin.
5: Symptoms. Dok, mabilisan ba yan ng incubation?
4: Oh, hindi naman. Take a few days. But actually, pag nakakita ka na talaga ng rashes in any other condition, kailangan ka na magpatingin. It might not just be an upper respiratory tract infection. It could be other viral diseases. Mm-hmm. Pero kailangan, especially sa bata.
5: Doc, from a derma perspective, sabihin na natin magkaroon ng mga bacterial fungal infections, mag-manifest na po siya. Ito po ba ay pwedeng maihawa? Sabihin natin, nag-manifest siya sa isang tao.
4: Oo.
5: Tapos magkaroon ng skin-to-skin contact. Pwede po ba yun?
4: Ang fungal infections talaga, nakakahawa. No, that's why you should have your own personal belongings kapag may fungal infection ka.
0: Dok, sa Tagalog, it's alipunga ba?
4: Alipunga sa paa.
0: Opo.
4: Hadhad sa singit. And buni sa katawan. Buni.
0: Lahat yan fungal infection.
4: Lahat yan fungal.
0: Nakakahawa.
4: Oo, yung mga hadhad sa mga singit, no? Nakakahawa yan, no? So, kailangan na you have your own personal belongings. You have to make sure na dry lagi. Pag na-expose ka sa tubig baha, dapat pag uwi mo, hugas ka agad, ligo ka agad with soap and water. Put an alcohol, make sure to keep yourself dry. Kung pupunta kayo sa mga maglulusong kayo sa baha, make sure na nakabota kayo. no? Mm-hmm. And then pag ito mga lagi tayong nababahan, no, we can bring slippers, no, para medyo nakakahinga yung paa natin. Pero pag luluso ka sa baha, dapat i-protect mo, hugas ka kaagad, no? Make yourself dry agad. And then yung mga personal belongings mo, isa pa kasi sa buni, hindi na iinitan yung mga towels, tapos sinasampay mo sa banyo. Oh, yung banyo humid yan eh. Diba? Mainit, lalo na kung nag-hot shower ka pa, ganon. Dapat yung mga towels na yon para to keep dry, dapat naarawan para namamatay yung mga fungal infections. Tapos yung banyo nyo, buksan nyo yung mga bintana pag hindi na naliligo. Kasi that can be a good, kumbaga, ground for, ano, for molds or fungus, no?
0: Yeah, kaya talagang sa mga panlinis ng banyo eh, gusto mo talagang alisin. Iba yung panlinis ng banyo dahil nga dun sa moisture. And napapansin mo yun, pagising mo sa umaga dahil umulan kunyari, di ba, Migs? Puro hindi yung salamin mo, di ba? Parang malabo.
6: Yes. Oo, di, kasi gusto ko lang din balikan, no? Well, unang-una gusto natin magpasalamat dun sa mga garbage personnel na dun sa Baclaran Redemptionist Water Channel sa Parañaque. Yun yung very concerning eh. Na talagang silang literal na nag-swimming doon sa pool of garbage. Pasalamatan po natin sila kasi they risk their lives.
4: Pero, diba po? Pero I hope the LGUs can provide the right ano sa kanila, equipment. Right, ano, kumbaga, kasuotan, protection.
6: As in, wala pong safety.
0: Yes. Yes. Pero hindi ko rin naman alam kung bakit naman siya lumusong, meron rin naman silang parang sasakyan, di ba?
6: Baka parang ano, manual niyang, kumbaga,
0: hindi makagalaw yung sasakyan, ano? Talagang nagsakripisyo siya. Kaya ang iniisip ko rin po yun, do, kahit wala kang sugat, pero syempre, may mga pwedeng pumasok sa katawan mo yan.
6: Yes.
0: Matansikan ka sa mata.
4: Yes. Yes.
6: So, 188 truckloads na nag-remove. 3-day government cleanup operation. 690.6 metric tons of waste as of Thursday, August 13. Credit this article from Manila Bulletin. So, dyan po sa Baclaran Waterway 3-day cleanup.
0: Oo, pwede rin na aksidenteng makalunok ka. Eh di, kung may leptospirosis yun, di ba?
4: Mm-hmm. Yes. It's very dangerous. Kaya nga, medyo na concern ako. Sabi ko, sana na-providean sila ng tamang mga protective gears, no? Mm-hmm. Kasi isipin mo niya, ano ang laman ng mga basurang yan?
6: Exactly.
4: You don't even know if there is an infectious waste there.
6: Yes.
0: Sigurado po.
4: Sure. What if may mga needles doon?
6: Nako. Correct, oo.
0: Nako, iba
4: na infected,
0: di ba?
4: There's HIV. Hindi naman lahat nagtatapo ng maayos.
6: Yes.
4: Paano kung natusok-tusok pa sila? Hepatitis, HIV, di ba? So parang sabi ko, wow, this is not a small thing. This should be taken seriously by the government. Ito, parang ano na tayo dito. Advocacy.
6: Magandang medical attention.
4: Yes, medical attention talaga sa mga workers na to.
0: Siguro naman, nabigyan sila ng prophylaxis, di ba? Yung parang doxycycline.
4: Oh, pwede. Yeah. I just hope so.
0: And then natingnan, nagpatingin sa doktor after.
4: Possible rin naman.
0: Oo, na we hope, no, na talagang ganun nga. I'm sure naman naisip yan ng mga ating mga officials, ano.
4: So pag ganito pala, dapat pre-empt na natin, yung pinipredict na natin kung ano yung mga pangangailangan.
0: Opo.
4: Para in case na mangyari uli.
0: Okay. And Doc, balikan lang natin yung mga other common problems. Ano ba ang gamot? At paano mo malalaman na ito yung condition mo? For example, meron kang fungal infection.
4: Oo.
0: Like an-anbun.
4: Yeah.
0: Had ba yun? Ano ang kaibahan niya sa ibang mga skin irritation?
4: Well, unang-una, napakakati nito, no? Tapos sudden to, hindi kagaya ng asthma of the skin o eczema na matagal, nagde-develop, no? So, tapos makikita mo yung border niya, very distinct and nakaalsa. And then, kagaya na sinabi ko, pag yung mga in-between the toes, doon nakakaroon ng maceration na tinatawag, no, namamasa-masa, nasusugat, nagbabalakubak, nagkakaliskis, tapos may amoy.
0: May amoy siya.
4: Oo,
0: kasi so, pagka asthma of the skin or
4: wala
0: eczema,
4: namang,
0: wala eh.
4: Oo, pero yung ito sa paa, pinag-uusapan natin. And then sa katawan naman, mga namumula siya, nakaalsa yung paligid at nangangaliskis, no? And then pwedeng from one part lilipat sa kabila kasi nakakahawa nga, no? So, yung iba naman, pwede rin naman sila ngayon tag-ulan. By the way, uso din ang pigsa.
0: Ayun,
4: no? Yung pigsa. So, yung pigsa, yan, natatransfer yan from one body to another, pwede ka rin makahawa. And sometimes yung iba, paulit-ulit ang nagpipigsa. So what we do is, nagkakahawa-hawa lang sa pamilya, lalagyan na natin ng mupirocin, yung antibiotic, dun sa nase, sa dito sa may dulo ng ilong. Kasi they can be nasal carriers. Pwedeng may stuff na dun sa ilong nila na pag sinipon, yun, nagsispread, nagkakaroon lagi ng mga pigsa sa katawan.
5: And generally, Doc, kapag ngayon pong tag-ulan, gano'n po ka-importante na malinis ang ating environment para hindi tayo
4: mahawa.
5: Hindi tayo mahawa, hindi tayo susceptible sa mga ganito.
4: Yes, ang number one na kailangan nilang isipin is dapat pumapasok ang araw sa bahay. Diba? And dapat magpa-araw pa rin sila kung may araw. Because vitamin D is a very good anti-inflammatory and an immune booster. So it will be good for your immune system to get exposed to the sun, no? At least 15 to 20 minutes a day. So,
0: okay. Kahit po totally. Yung ibang, for example, may ibang may autoimmune na sinasabi, bawal raw sa kanila yung sunlight or UV.
4: Ay, that's yung mga lupus, no? Oo. Sa kanila, so, bawal yun. Oo. So, that's why they take mga vitamin D supplements, no? To help boost the immune system. Kung bawal, kung nagra-ration sila, natitrigger yung kanyang lupus, no? But, yun guys.
5: Generally, Doc.
4: Tsaka sa loob dapat, tinitingnan nila, may mga areas ba dito na parang damp sa loob ng bahay, no? Kasi dun kasi mamamahay yung mga fungus na yan.
0: That can cause.
4: Oo, tapos yung mga sapatos nila basa. Wag na muna nila ipasok, paarawan muna nila, no?
0: Yes,
4: kasi lalo yung mag-grow sa loob ng bahay, no? At linisin yung mga sapatos. Make sure na naaarawan, linisin yung socks nyo, wag nyo na ulitin.
0: Wag yung pahiram, hindi pwede.
4: Kasi yung pawis, tapos yung
0: pati towel, minsan hiraman sa towel, di ba? So, ingat-ingat na lang po kaysa sa magkasakit. But once again, Doc, yung gamot sa fungal infection, yung Makate, ganyan.
4: Antifungal.
0: Antifungal. Yes. And ano hindi yung brand.
4: Usually it's clotrimazole, miconazole, yung mga ganon, no? Yung mga may zol-zol na yan.
0: Okay.
4: And then, pero kasi mahirap din magsabi na bumili lang kayo. Kasi baka mamaya hindi, lalong mai-irritate. Always remember, pag ang isima nilagyan mo ng fungal, antifungal, lalong mag-worsen. Pag ang fungus naman nilagyan mo ng steroid cream for eczema, lalong mag-worsen.
0: Kaya dapat sure.
4: Oo. Kaya sometimes, I see a lot of patients na pumunta sa doctor, pero possibly they're not dermatologists, they get prescribed with itong mga eczema na to with antifungal. And then they go to us na inantifungal na or nag-self-medicate, lalong nag-worsen. And they thought it's fungal infection. And sometimes we get false positive results a lot in the laboratory.
0: Anong ibig sabihin?
4: Ipapa-KOH test, yung skin, babalik sa amin, positive. Pero pag tinitingnan ko, tiyan fungus. No? So
0: tapos
4: lalagyan ng ano. So kailangan talaga pumunta kayo sa board certified dermatologist. Pumunta po kayo sa mga may mga training institutions ng dermatology. Marami diyan sa mga government hospitals, mga totoong dermatologists po andiyan.
0: Ayan, nako Doc, nako maraming salamat. Big help kasi talagang nire-remind sa atin yan noong pa na pagka fungal infection, wag lalagyan nung gamot sa mga hydrocortisone.
4: Yes, lalong kakalat.
0: Cream. Alright, so, Doc, last na yung suka. Nakita ko yun sa mga barabarangay dati.
4: Yeah.
0: Ginagawa nila yan, ha? Binababad yung paa sa suka, akala ay magiging gamot sa alipunga. Ano ang
4: no problem niya? With that because okay. Ang suka is acetic acid, is an antiseptic. So, pwedeng-pwede natin gamitin yon pang linis.
0: Alright. Pero depende rin, Doc, siguro sa dami. Baka naman pure suka ba ang puti or may kasamang tubig or what?
4: O baka naman may sili pa. Yun na yung mag-allergy.
5: Masakit yata yun.
4: No? Suka puti lang, no? Or sometimes potassium permanganate minsan.
0: Okay.
4: It's an antibacterial din, no? Na nabibili rin yan over the counter. Hihahalo sa tubig, no? Tapos wag naman pure na suka. Idadayin yan. Siguro, mga 1 teaspoon and then add mo sa water.
0: Ayan.
4: Wag isang, over. Isang palanggana. Wag over.
0: Kasi dati may nakita ko over, Migs, sa kakukover ko dati ng mga ganyan. Ay, nabutas yung balat.
4: Oo, wag yun. Sobra. Kasi acid pa rin yan eh.
0: Oo, kaya ingat-ingat po. Iba pa rin yung magpatingin po tayo sa doctors, mga health centers, mga ospital po. Alright, naku, maraming salamat, Doc Jean Marquez. Thank you, Doc.
5: Thank you, Doc.
4: Thank you. Thank you, Migs. Thank you.
5: Thank
0: you for being our Dr. Servicio, si Doc Jean Marquez po ng Philippine Dermatological Society. Mabuhay po kayo, Doc. Thank you. Okay, mamaya naman, partner, pag-uusapan natin ang, ano ba to? Tungkol sa kaperahan, makasama natin ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Tungkol po dito sa kanilang, literal, ang pangalan, Pera Technical Working Group. Alamin po kung ano ang benepisyo nito sa aming pagbabalik. Ito po ang nagseservisyo Ninya Corpus at Migs Bustos. Ang oras po natin, 11:47 ng umaga.
8: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
9: Magbabalik ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Basta AM DZMM.
10: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
12: Pag-ibig Fund, solid kaban!
13: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Basta AM DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.
3: May bisita, upo po kayo. Ang ating KODD Kaserbisyo of the Day.
4: Uy, ngayong hapon, bago tayo magpaalam, nako, kailangan makinig kayo dahil tungkol po ito sa pera at kung paano po tayo makakabenepisyo sa mga retirement benefits na handog ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung narinig nyo na yung MP2 ng pag-ibig, aba, meron palang parang ganyan ang BSP. Pakilala po natin ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day. Walang iba kundi si Miss Cheryl Ofrasio, ang Deputy Director ng Pera Technical Working Group. Magandang umaga po sa inyo, Miss Cheryl.
5: Magandang umaga, Miss Ninya, Sir Mix. Magandang umaga sa ating mga nanonood sa inyong programa. Nagpapasalamat kami sa inyo sa pag-imbita sa BSP para pag-usapan ang pera. So, napakahalaga yung pera.
4: Yeah, hey. Acronym kasi yan. Baka acronym sabi nila. Yeah,
5: oh.
4: Ano ba ang ibig sabihin nito nga pera at ang benepisyo nito sa isang ordinaryong Pilipino?
5: Okay. So, ang pera or personal equity and retirement account, hindi ito yung mga nasa wallet natin, syempre.
4: Ah, sana
5: so,
4: nga eh.
5: Hindi
6: yan, sana, sana.
5: Yan. So, okay. Ito yung voluntary savings program. Isinabatas ito under Republic Act number 9505 noong 2008 pa. So, matagal na ito. Although, officially na-launch siya noong 2016. No? So, ito ay isang paraan para yung mga kababayan natin ay magkaroon ng karagdagang ipon para sa pagre-retiro, no? So, it will supplement kung may marireceive ka sa SSS or GSIS, pangdagdag po ito.

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
2: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Gio, hindi? Is na yan.
3: MNL 48 with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh,
3: sa kada po ng mga
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: isn't just how you look. It's how you feel when you show up as yourself. Enhance your beauty with Rosanne Beauty.
1: All right, now we get to the actual teasers and ads, cuh. Man, they made this crazy ads for nothing, bruh.
2: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
3: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
4: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
5: Ito ang aking sikreto.
4: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
6: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
7: We are here. Get ready for the chaotic night.
8: There's me, Jet.
9: A monoblock Mims. Monoblock. Wait.
7: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
10: I think it's time to support football in this country.
11: PBS TV Plus.
7: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
12: Hello, Kohan!
13: Magkaibigan na tong dalawang panik.
12: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel. After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
14: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
15: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi,
14: is na yan.
16: MNL 48
17: with us.
16: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
14: Oh,
16: sagada po niya maglaka.
14: Okay na. Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
18: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yay!

0: Ano yan, RJ? Parang ngay... Magandang gabi po. Yay, nakabalik na tayo. Let's go. I don't know what to say today, pero... like mayroon tayo sa ating new home. Di na po tayo SFR. Di na po tayo SFR. Obviously, ano na tayo? Smile region na po tayo. Yes, we are now a part of Smile Region, Smile Network. Noong ano pa to? Uy, nagulat ako. Noong, ay, dapat kulay puti yung, ano, yung logo. Hindi tuloy kita yung, ano, yung logo. Siguro, i-update ko na lang mamaya. Or siguro, tomorrow na lang. Gagawin ko pa kasi yung scrapbook ko mamaya. Kaya, ewan ko kung aawayan yung utak ko kasi... Nagawayan yung utak ko ngayon kasi tinatanong ko yung sarili ko, gagawin ko ba siya o hindi? Kasi actually, next week na rin ang deadline niya nagawayan kasi yung iba.
1: Ayan na, puti na.
0: Yan. Ayan na. Ano kaya yun? Ganda nga.
1: Ano yan? A color correction sa OBS. Color correction.
0: Nice. Gulat ako doon. Ito nga pala, ano po ay napapakinggan sa Smile Radio at sa YouTube rin ng Smile Network. Type po tayo, ha. At dito rin sa JL. Ay, ako kung active si ano ngayon. Si AJ, pero possibly we are live on JLR 1620 kHz, no? Ano sa nga pala nga. Wait lang, hanap lang ako ng ano. Wait lang. May nakita kasi ako. May news sa... Well, sabi daw nila, Google announced an upgraded... Ay, ganito na ba? Migration tool? During the Android Show IO Edition 2026 keynote, Google announced a meaningful improvement to the iOS and Android migration process. 117. Okay. Starting with 117 lang, you will be able to transfer from an iPhone to Android much more easily. The feature expands its capabilities and it can now transfer accessibility settings, alarms, apps, and pre-apps with user data. And much more. Baka mas pinalawak nila yung ano. Hindi naman siya yung ako kasi ang game method ko pag minsan magbuba ko ng team katol tayo. Pag magbuka ng ang method ko pag magbuka ng Android to iPhone to Android or Android to iPhone. Ang ginagawa ko is yan, send ko na lang sa Messenger. Kaso ang problema, compress yung quality. Well, wala pa rin kasi akong alam na that time kasi I thought dire-diretso na yan, same quality. Akala ko same quality na rin yung nandun sa amin. By the way, hindi rin makaka-attend si G ngayon ang aking host dahil nga daw may ano sila bukas mag-edit daw siya ng sports fest trailer. Tapos bukas mag-rampa sila. Ano yung irarampa niya? Dapat magkuha siya ng motivation kay kandang Ricky Reyes. Ay, magpali. Ulit na nga, baka marinig niyo yung ano, ito ang compressions. Balik tayo. Just like more recent features like circle to search functionality, the upgraded switch will be made available on Galaxy and Pixel phones first. The new switch will likely debut with Android 17 and Samsung's One UI 9 that will come with the upcoming Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8, and the Z Fold 8 Wide this July. Mas lalo pang ano to, ha? Mas lalo pa itong ma-implement sa newer Android versions and newer phones na i-release this year and ano pa next year pa no. Probably magagawa mo pa lang to from Galaxy and Pixel phones muna, hindi mo na siya papalawakin from ano ba ano muna sila Pixel po Pixel and Galaxy phone muna na i-implement ng function ang function na to or sa by the way, kasama natin na magwalang muna tayo ng si Carlos, si Mick, si EGC, Tora the Wild Cat, Reggie Jr., Puya 150, G4, Mido, and LTG. Si LTG mag, itong dalawa, mag-show rin to mamaya, and yung kay LTG, debut na rin ng ano niya. Apagan niya yan mamaya. Ewan ko kung next na yan ha, sa atin. Next pa sa light up, no? Medyo na sa ano ah. Oh no! Find your local gooners. Yes. By the way, next na. Oh yan, next na ang ano. TGF? TFGP. Hirap yung panaman.
2: Ginawa niyo naman TGF gatas. TFGP kasi.
1: PGFN!
0: Diba na yan? Ano mga ba? Ah, ganun kasi ako eh, mag-weather. Tama, mag-weather. History. Ah, wag na muna. Nalilito lang talaga ako kung... Uy! Ano? Lalaan nyo? Wait! Nakaka-ano tong... yung hirap. Ngayon pala nakagawin yan. Siguro next week ko na lang ipasa yan. Ang hirap lang talaga. Like you need more bridges than yung mga ginagawa ko lang dati. Agma. May nilalaro ka tao dito. Uy, uy. Oil ni ano? Stan. Ay. Go slowly ito. Ah, okay. Yan, hindi naman ulit. Leave. Yan. Currently, it's now ano pala? It's 7:09. Ay, gaki. Delirious lang ako, ha. Siguro pag commercial, mag-wam na lang ako sa cellphone. Natarap. Level 1 checkbox. Upside. Ay, gaki. Pwede palang ganito. WBUG.

0: why? Wait, abstract na nga lang. Nahirapan na. Well, B, ah, why? B, U, D, U, U, I.
1: Ang why, T, B?
0: Uy, uy, uy, uy, uy. Ano, ano? Teka ha, may ina lang kasi ako dito, may sinasabit na confirmation. Ay, hindi, hindi, hindi, dito. Ox. Ha? Avocado? Avocado? Corn? Ah, corn! Potato? Ah, potato kasama rin to. Yum! Reassemble intersection. Siguro mag-drawing na lang, no? Hindi na ba si Ma'am para inyong image? Ha? Yan. Sorry kung I'm speaking nonsense here, pero inanap lang kasi ako sources ng ano,

0: Cafeteria, nung pinakamasarap na black coffee. Oh, saan dito? Saturday. Random naman lang at dito sa tabi. Yan. Pero nun itong ano, Snapdragon AR. What? Generation 1. Oh. Generation 1 pala, sorry. Hindi kasi ano na kasi. Pag-binis na lang yun po. Okay, break lang. Dito we ano nga pala ang nangyari kung bakit tayo nawala? Wait lang. Ano nga ito ba 'yan? Ay hindi.
1: So coach, I was about the music for our routine.
0: Wait lang, balik. Actually kasi began to ano eh to improve SFR by on just si EJEO lang mag ano muna ako ha lang tablet lang
2: hello Mr. Lodzi Reyes yes Lodzi Reyes Lodzi Puas Reyes Lodzi Puas Reyes. And pagkatapos lang ng ano pagtitita ng kaklasiko sa practice namin sa fashion namin bukas na kain na ano
0: bago ano ba yan oy si J.A. ano na
2: wait so kakauwi lang ng mga kaklasiko and tapos na yung practice namin para doon sa ano namin andyan ano lang ang nakiano lang ako saglit para ano magbabounce ako mamaya after neto
0: sige lang
2: so ano baka abangan na lang ano di pa naman ano konting appearance lang naman sa TOL so by the way ano welcome so by the way welcome. One message before I ano by the way ano nagbabalik na po yung pinagkakatiwalaang talakayan opinion at loklakan ng Talk of the Legend sa bago nitong tahanan. So, yan lang po. Maraming salamat. Ako po si Jan Anis. Ako po ang kanyang co-host si Jan Anis Atrojado. Bye-bye and magmumura sana ako kay Lodzo kasi inaano niya hot dog ko.
0: Oy! Wala ko sinabi. Ba't ako iyakos mo? Uy, grabe ka naman. TOC. Alam mo, mag-e-educ show. Eh, di pa. Pero, ito kasi, preparation and improvement muna for SFR. Ginawang smile. Ano rin kasing may emerge siya na doon sa SFR, pero ako kontinuloy. Baka siguro hindi na, no? Hindi na muna. So, SFR, isa lang talaga yun ang palit. Nang palit ang mawa. Which is yung SFR. And for past few days, nakasama niyo ako ulit. And I took a break. We took a break.
2: Wait, Lodzo. So by the way, yan na muna ang ano, yan na muna appearance ko for today. Babounce ako kasi magpapahinga muna ako then. Bukas maaga magko-practice kami. Ulit last practice para maganda na kami sa MAPE fashion
0: namin. Hey, pala. Hell week rin pala kayo?
2: Oo! Pre, puro performance task na at least ano, pero at least hindi reporting ang mga performance task lang. Ayun na yun.
0: Ayoko manood ng news. Sobrang nakaka-drain at depressing. Ano?
2: So yun lang muna. Thank you very much. Bye-bye and kay Lodzo dahil inaano hotdog ko.
0: No. Oy. Live.
2: Live. One more ano. Sige, wag ko na lang awayan si Lodzo baka mamaya magmamaya bargadulan na to.
0: Labas mo lang. Ah, sorry. Ano ko lang kasi dito is marami rin daw na marami rin Pilipino ay naan na rin hindi ko itong yan topic pero topic ha yan isita ko lang eh no? Na ano lang ang ilang Pilipino na tamad na silang manood ng ano, news, dahil nga daw yung mga inaatid daw nila, ang issue kasi pinagsasabay-sabay na mostly mga politiko na. But I'm not saying this to ano ba, you know, this the motivation to watch them. Ito kasi sabay-sabay na kasi ang issue both sa politics, no? Such as the impeachment, the ano, ano ba ba? Ano pa nga ba? Nag-start pa lang to nung last year. At nung ano pa to, nung... Sarap mo? Kung sino? Itlog? Yan, and masama ano pa, I was thinking about the music for our... wala lang kong maisip. Ano ba yan? And ano pa rin, ano rin pala, wait lang. Ano tayo sa news radio? Alam ko kasi may ano eh. Radio. Kasi nung last May, ayan, yung ano rin pala, nagkaputukan. Nagkaputukan sa Senado. Ano sa da, yung pag-ano kay ano, ay ito, kay senator ba to? Oh. And magano rin pala, mag-sona rin pala. Oh. Yung dis na lang, mag-sona na rin. Nga pala, ano na yun, nung February, yung confirmation ng charges. No? Siguro yun nga. So, yeah, basta sabay-sabay. It was not the same nung dating mga ano, and hindi lang yan, medyo ano kasi ito, mas kapag sensitive dito ng isa eh. Basta ba ito sa school, ano ba to, ano, wait lang, how should I say this in a good way, I mean ano ba yun? Hindi masyadong sensitive. Pero yun nga, nagkaroon ng attack sa school sa Tacloban. Napaka ano na nangyari nun. It was ano kasi, June 2026 pa yun. Pero almost lahat kasi ng estudyante na trauma talaga. I mean, in the whole Philippines nalaman nila yan. O syempre, na school na rin syempre kasi sila yung na-treat eh, no? And hindi lang yan, may mga school sa iba't ibang lugar is nagkaka-treat na rin. Is yung pagsaka. Oops. Yan nga, basta ganun. The growing exhaustion comes amid the decline of Filipinos' overall news consumption. Weekly television news viewership on the Philippines fell from 66 in 2020 to 42%. Ang rin ang nabawasan. Pero, ba't ganun? Bumawas noong pandemic pa. Kasi ano na rin eh. Social media, diba? Social media. Sa live na rin sila nakatutok. Paper readership. Drop from 22 to 10. Yes, ano rin kasi ito eh. Hindi na rin kasi ganun ka-ano na yung news. Kasi meron na rin TV or radio. Doon na rin sila nagkaka-ano ng communication. 7:30 yan, 7:30. Yan, magulang ang tao. Mamaya na lang, no? AI Newsroom. Ano to? AI Newsroom. Alam po. Ay, yung ginagamit kasi ni, Samsung.
3: Ano AI Newsroom?
0: Di, may nakita ko eh. Same rin dun sa, ano ba? AI becomes newsroom. Oh, okay naman.
3: Kala ko, oh my god.
0: Wala pa namang binigay na exact picture na ginagamit talaga nila yan. Ah, okay. Kumbaga ano rin naman. Yeah, same na rin. Pala, commercial ba tayo? Mga ibigan, bumalik lang po ang TON, makarana lang pa alas 10 dyan lang kayo.

0: Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
2: Ito ang aking sikreto.
1: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
3: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambay Lang. Returning this December sa Smile.
4: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: pero yan. Pagdating kay boss yung hindi, is na yan.
2: MNL 48
3: with a
2: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
2: sa kada po na maglaka.
4: Okay na.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: Kalokohan.

0: We are back from nakabalik tayo. Nagbabalik po ang TOL, mga rana ng Pagalastos, no? Ngayon po ay ang oras. Ang oras. Alas 7:32 to po ng hapon. Kasama po natin sa speaker si Istria. Si
1: ano hapon? Gabi yun, gabi. Ano hapon? Narinig ko
0: hapon. Kasi sinasanay na akong mag-time check ng hapon. 5 PM kasi ako nag-show. Gabi.
1: Ah, tama
0: gabi.
1: Pala sa ton ay sa...
2: Magandang hapon, alas 7 na.
0: Kasama rin natin sa audio si LTG, si Carlos Edriet, ang patuloy pa rin na nandito si EGC, Donald the Wildcat, Reggie Jr., Pump, Puyo Bang Pipli, J4 at Mindo. Siguro, kanya. Inanap lang ang... Kuna po ang mga tago rin palang pwede siya inatid sa inyo ng buong pwede sa video kasi mama, kasi July 27, on na rin and siguro mag, ano muna, take a break muna. Alam mo na ano yata ngayon, impeachment. And by the way, wag na rin. Ano ba yan? Mag-stand na rin po kayo sa aming YouTube channel. Hindi na sa YouTube, mag-follow na rin kayo. Kami sa aming mga social media pages as may lahat ng news page diba? Lagi ba't may ano? Dito ang inana ko. Ba't may alas 5 image na dito? Re-resume muna nila yung i-resume muna yung hindi. Kailan ba? Kagahapon kasi mayroong ano kasi ngayon mayroong trial kagahapon. Ngayon, ewan ko kung may... wala naman ngayon. Eh, Friday, wala rin yata sa hapon. Ay, bukas. I mean, bukas. Ano ba? Bukas. Ayan, bukas. Wala rin bukas. Wala rin. Impeachment. Impeachment ni...
2: Okay, magsasabi lang ako sa impeachment schedule. Dahil may SONA ang Pangulo sa Lunes. Again... Inaanyayahan po namin kayo na mag manood ng SONA kasabay po namin ang DZLB na mag-cover ng mga nangyayari sa SONA. So we are hooking up basically 2:30 hanggang matapos ang SONA probably around 5 or 6. I don't know. And Wednesday magkakaroon ng SONA pero on a new time slot alas 10 na po ng umaga hanggang alas 3 or alas 2, sorry, hindi ko alam kagad sa matapos yung session. So yun lang. Uy, dead air tayo. Uy, Lanza. Uy, dead air na tayo. Lanza. Ako po.
3: Oy, guys.
0: Sorry.
3: Dead air.
0: Ah. Ulog lang. Ulog lang.
3: Ah. Okay.
0: Pinalita ko muna kasi di mahulog yung piso. Okay, natagalan ako. Pero yan lang. And, siyempre, may mga ano na rin, may mga upcoming show na rin na na ina-encourage ko, ina-encourage namin na buka ninyo na mga susunod pang oras dahil ito na ang, ito pala ang, again, TFGP, Fellow Gamer Podcast, ano ba? Kung gusto pa to eh, no? Blue Talk and MMS. Yan. Tatlong shows na rin ang i-air ngayon dito sa Smile. 10 PM ang Blue Talk and sa MMS 7 PM. And susunod ang TFGP 30 minutes pa. 30 minutes before mag-start.
2: After 8:30 pa ako, uy.
0: 8:30. Yeah. Kung bakit tayo natili. Again, salamat kay Davao Light. Dahil nga, delayed tayo ngayon. Thank you. Or, napalitan yung oras natin. Yes, nakat rin ang TTRXS. Nakat po yung TTRXS. Ah, tinawag ko ulit review ko clip. Biglang nag-cut yung episode. Salamat kay Davao Light po. Naganda talaga sa vision ninyo. Nga, hinayo ko. Ay, sorry.
2: Oy, easy. Easy, man.
0: Ano lang naman? Conservation, no? Conservation. Pero conservation in the wrong time. Wrong timing. Ano rin kasi, commonly na rin yan ang nangyayari dahil nga ano tawag dito? Commonly na nangyayari to simula pa to noong April and sa amin na-affect rin sa amin so mga ilang araw nang brown out yes scheduled po ang isang oras. Pero sa amin kasi, di natuloy yung tatlong oras na kaya wala na brownout. Natuloy. Pero sa amin sa pag-ig. Oh. And ito nga rin, it lang. Pero next, ano lang to? Next, first, next year anniversary na lang to. I love you, day. Okay. Ay, sorry. Ayan na naman. Nagpapakita na naman tong yung Geneva na Lao, yun ba yan? Ito nga, kung gusto nyo, i-review ang ating mga dating episode natin. Bumisita lang kayo sa namin. Ano nga ba ito? Shine Studios Archives, yes. Hindi mo na namin nilito as Shine Studios ngayon. Dahil nga, we have a new home talaga. Ito nga rin sana kami mag-show. Kaso, bro, konti rin ang maabot nilo. Konti lang yung marireach nito. Kaya, sa Smile Studio na tayo. Smile Center, Smile Studios na tayo. Nag-ere sa YouTube. And, ano kasi ito eh, kasama-sama kami lahat to form a new identity. Oh, ayan nga, hindi na tayo occasion, umeere, limang araw na tayo. Katulad lang nung mga episode natin ng July 2025, saka June 2025. Oo. June to July 2025. Oh. June 9. Oh, dire-diretso nga, June 9, June 10, June 11, June 13. Oh. Balik na tayo sa nakaraan. July 2020, July 9. June 9 to June 13, 2025. Oh. Ayan. June 9, June 16, June 23, June 30. Ito ba naman kay mga ilang April kasi. Ang TOL ay hindi rin umere noong April 2025 dahil nga nagkaroon ng malfunction yung sun card ng TOC. Kaya hindi tayo nakapag-show. Pati nga team, hindi nga rin nakapag-show. Speaking of team, as me na graphic designer ng TQ nung nawala si Angelo, syempre ginayo ko na lang yung style ng team. Pero ano rin kasi to eh. Wala, wala akong maisip, T, naman talaga na naisip. And sabihin ko na lang kay Jello kung ano na, anong color yung gagamitin. Dahil nga, iba yung gamit niya na color, hindi siya same color nung T-Mat. Like, umasi na lang talaga siya diretso sa ano, umasi na lang siya diretso sa, diba yun? Dumiretso na, dumiretso na siya sa color pink. Ano? Sa lighter pink. Lighter pink. Kahit show ni Janmel, panoorin ninyo. Basta lahat. Basta lahat nandyan yan. Pero wala nga lang yung RM and magkalintal dahil nga dito namin na nagka-issue kasi yung post. And all kay Dave, kay Dave. Kay Dave Viral News rin. Dave Viral News rin. Dito rin. Episode 1 and episode 2 ng ang bagong doon. Ako kung may episode 3 ang bagong doon. Yes, meron. Live broadcast. Merong live broadcast. Merong live broadcast ang bagong doon noong kailan ba to? August 22. So, yung Shine FM radio na ano to, primetime lineup. Ang bagong doon, then Chat with Mel, tapos Tambayang Quadro Plus 2 na ngayon plus lang and all in one talks. So it was ano to, Friday ata to. If I am not mistaken. Balik tayo August 2025. August 22. Tapos Friday nga, o tama ako, Friday.
4: Hello?
0: Yan. Bukas try na ako mag-show kasi siguro ready na ako and next week is next na rin na next na rin namin next week. Oo. Siguro wala na akong time sa commute kaya pag 2 minutes lang to magbabalik mamaya pa. Oo. Ang nag-2 minutes na to. Pero siguro yung kan ano ah. Ay, data naman ako dito so para ano rin naman. Doon lang ako sa may malapit sa isang cell site para tikparinig yun ang mabuti. Ang maayos. Si dito. Dito ha. Sa dito ha. Dito. Ayusin nyo naman ang ano nyo. Set vision nyo. Dibilin tayo ng gray format. 2-3 minutes. 3 minutes left now. Siguro ito na nga. May bigan. Mga bigan. Actually, mga bigan, mga katol. Pagbalik lang po ang QL. Makarana lang patalasa sa RJ. Pag nakita mo lang bumalik. Mag you're watching na. Ang oras 7:46 p.m.

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong story sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming. Kalokohan!

0: Why not? Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa Salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel.
1: Namiss nyo na ba ako?
2: Namiss ko na rin kayo.
1: Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
4: MNN 48
5: with us.
4: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Oh,
4: sagada po ng
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
7: Si girl. Hi, girl.
6: Diesel pa yung... Yes!

may ano na, may home shop na ako ha. Ganda kasi ng hindi mo. Ang ganda ng pabango nila ng basta yung conditioner nila. Okay, nagbabalik. Ang TOL magrelang pala sa ulit. Ngayon ay 7:53 PM Philippine Standard Time. Ang pangalabo yun? Ano ko kung i-sing ko? Siguro bukas na lang, no? Parang is, ano, pero ito nga. Welcome. Welcome sa tiyo mga bago kong tagapakinig dyan. Ayun nun, so ang host ng programa ito kasama rin si JAA. Para lang kung sino ako. Isa rin ako sa mga creatives ng Smile and host ng TQ Plus. No. Isa rin ako sa mga legacy na disc jack ng SF Radio, ang predecessor ng istasyon na to, no? And siguro on this show I covered some of events dito such as the field trip, no? Isa na rin yun sa mga na-cover kong events kasi nga may siguro pwede pwede naman kasing showcase yun para at least may permission naman ako, so yeah. Saanin nyo sa akin, baka baguhin ko pa yung aspeto ng show ko, no? Pero I will careful consideration muna ako para at least ayan. Pero ito nga, ayaw nga pati rin yung year end, which is about dun sa may updates, yung mga kwento ko about dun sa pagbabago. Pero some of them na-implement ko sa buhay ko. Pero hindi, yung iba hindi, di naman. Okay, APM shot. Okay. Pero ito nga, galing natin sa sabi, no? Yan, okay. Update lang. Wait lang. Teka. I forgot yung sasabihin ko ngayon. Uy, gagi, ba't nag... Uy, bastos! Yan, next day, bukas, hindi po tayo 7 PM, 5 PM po tayo, ha. Pero kung ang ground out ulit si RJ, siguro hindi ulit tayo 5 PM bukas. Baka siguro mas maliit pa tayo. Usod natin yung schedule ng TV para one song para ma ngayon. Okay. So magtapos ang mga RJ. Kaibigan, siguro that's it, no? That's it for today's episode. Sorry pala, season 3 na rin pala tayo. Hindi na po tayo season 2. Hindi na tayo nating yan, putya, kalimutan ko na nga yun. Maganda nga tayo yan, ang mga ibigan. Diyan na po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Talk of the Legends ngayong araw, July 23, 2026. Sa ngalan na pong pwersa ng
Smile Studios at kasama ang OGN Media Productions. Muli, maraming salamat at makita-kita tayo bukas ng alas 5 ng hapon. Miss RN, next week, I don't know kung Lunes ang Biyernes tayo ulit, pero kahit isang araw man tayo magkasama-sama, no? And, goodbye and good night.

0: laging blast sa tawanan, ulitan, undaan at saya. Andong lang inyong Smile Studios, ito ang The Bayan Quadro Plus. At narito na ang inyong Quadro Squad.
1: Maligayang gabi, ay magandang gabi.
2: Magandang gabi.
1: Ulang mag-isa sa
2: phone. Maglalaro ng Front Wars kasi trip ko lang.
1: Kasi dyan ako bakit. Kung bakit delete tayo ngayon kasi hindi pa tayo nag-live sa ano.
2: Hindi, brownout talaga tayo ngayon.
1: It's delete rin tayo dahil brownout si A.
2: Kung bakit lahat ganyan? O, oh, ganun lang talaga yan. Nakaano talaga yan sa stream ng ano. Tawa-tawa pa lang to si Luigi na parang wala lang. Parang wala, parang buang. Ganun yung term namin eh. Baliw. Oo, baliw. Na-show yung UI Digital Seconds. Oo nga, kaya nga. Kasi naka-browser yun. Nga. Anyways, tayo po yung maglalaro ng Front Wars. At ang laro natin na continent ay Pangea. Kasi tip natin. Siyempre, instant lahat. Instant na to. Tapos, pagaling natin to. 3, 2, 1, speedrun natin to. Let's go! Alright. Watch and learn. Watch and learn, guys. Let me ka.
1: Biday, kakaano lang, no? Yung ang gawa pala ng spoof yung ano eh. Agad-agad. Kaganina ko lang nakita yan eh.
2: Parang bilis-bilis.
1: Wow.
2: Parang addict. Kala ko ba Talk of the Legends today? Meron sana, no? 7 p.m. Sabihin natin, 7 p.m. po.
1: At 7 p.m. Ano tayo? Palitan ng schedule. Ito lang. Di ba wala namang ano? Wala namang take over ng 7 p.m. Check ko ngayong ano, line-up.
2: Oh, wait lang. Lock in tayo na yun. Kasi ang gagawin natin sa TK na yun dahil wala kami magawa na yun. Kasi akala namin debut ng show ni Ludzo. Pero apparently dahil sa kagupalan din ng electricity company ni RJ, ang nangyari na lang is kami po ay maglalaro lang po ng... Yan, naglalaro ako na yun ng Front Wars. So, bawa tayo ng mga nuclear, silo. Tapos, lagay tayo ng isang SAM launcher para hindi tayo mabumba. Hindi tayo matira. After ito, hintayin natin mag-gain ng, ayun, 1 million na tayo. Maliit ng country natin, pero 1 million na yung troops natin. Tara, invade na tayo. Ayan, no, invade na. Diba, bilis. Oh, conquer natin France. Ayan, France. Conquer natin yung France. Ayan. Diba? Diba, ang bilis. Bilis lang to. Diba, parang ano lang yan. Parang lang yan. Parang old TV lang yan.
1: Chronic Bank.
2: So, bilisan natin pag-build. Kasi ito, ayaw ko mag-build ng mabilis. Diba? Ang dali lang itong geek na tayo. Ano lang ito? Strategic clicking of ano lang yan?
1: Mabayang. Wait, live rin na tayo sa ano? Check ko.
2: Hindi, nakalive na tayo. Click ko eh.
1: Busy.
2: Nakalive na tayo sa Smile
1: YouTube channel. Sana rin sa The Sex Live ng sa YouTube ng The Sex Live
2: DCX 10:26 AM every time, anytime, anywhere. I'm here.
1: Mga kasirigs at mga kalamaw. Shout out din dyan sa inyo, ha?
2: The love is so cursed. What do you mean? This is just Pangea, bro. Fuck off. Wala akong pakialam sa Alliance. Don't care about Lions. Come on. Diba, speedrun natin. Let's conquer Finland. Come on.

0: yun lang ah, to prove your point, this is what it would look like. So mahati dapat to eh. It's not exactly accurate, pero ganito yung itsura niya. So yeah, I'm just invading the British news. It's just a Pangea map, bro. Trust me, bro. Conquer natin yung United Kingdom. Diba yun yung, ano, yung kay Kibuloy, Kingdom? Ay, King.
1: Alam ko. Uy, buto yun. Ibang Kingdom yan, ibang Kingdom yan.
0: Yan nga, mali yan. Bilis-bilis kong gumawa ng package. Like,
1: Sa burger.
0: Ano pa? Ay, wala pala tayo din na to, Derek. Okay, add more. Itong SAM kasi I don't want to get nuke. Kasi kumanyuk tayo, baka delikado, baka back to zero tayo. Ito, madedots tayo, guys. Gago yung Russia. Let's go.
1: May Benjis kasi meron. Ba't nandito to?
0: Yan, invade natin Russia. Ayan. Okay. Uy, gago, ninyuk yung Mongolia. Gago. Holy shit. Okay.
1: Ano lang, mag-ano muna ako, mag-ready muna ako for, ano, for TON. Buti nga ay, ano yung, hindi mo ako nakapag-ready.
0: Eh, kasi na-brownout si RJ. Sisihin mo yung Davao Light.
1: Na Davao Light, ano ba yan?
0: Davao Light nila kasi taga-samal yan si RJ, kaya medyo unexpected kasi yung linyahan ng Nodeco yung gamit ng Davao Light yung the area nila. Kaya pagpinsensyaan nyo kung magka-brown out si RJ sa na maunawaan nyo yung reason. Actually nga, ang plano namin makapack up yung Sika, so

0: Wag naman ganun.
1: Twin switch? Ah, pwede na. Uy! Twin switch. Kaso ano pa lang to? Pixel 8? Pixel ano pa lang to?
0: Maglalagay pa tayo ng mga nuclear anti-nuclear missiles para sure ball safe tayo.
1: So also rolling out to officially.
0: Yan, mabilis, mabilisan tayo ng ano, na-invade natin si Turkey. Ano? Ay wow, sinusubukan niyo akong inyuk. Ayan, sige, hamunin kita, Turkey, ha. Ganun pala yung gameplay mo, ha. Ganun. Ganun pala gameplay mo, ha. Sirahin mo kami, ha.

0: Ayan, Kim Jong-un.
1: Yes,
0: Kim Jong-un. Yes, Kim Jong-un. I am Kim Jong-un and I will nuke the world. Nagdag lang tayo siguro ng cities. Then isang factory na lang dito.
2: Ah, okay. So, hindi naman nakatata ang ano.
0: Tira natin so far. Oh, shit. Naglalaba. Canada and Greenland. That's crazy.
2: Input 1.
0: Anong find your local gooners? Ayaw pala. Ano yun yung sa team ata yan ng something. Nakalimutan ko na yun ng plan yun. Brain rock really reform gooners, but anyways, time to release some ships. Oh baby, kulang pala tayo ng ports nga.
3: TGBS mention sa ano sa screenshot
0: ng TGBS mention.
2: May TGBS to.
0: Na TGBS mention tayo. Grabe. Kita ko nga eh.
2: Gusto yung mga ano si Wasted. Eh di the go ay wag na pala. The GNB.
0: Ayan. O diba? Then i-conquer na lang natin.
2: Arsenal.
0: Or ano na yung naiwan natin? Ah, Mongolia. O sige, mamaya na yung Mongolia. Invade natin yung kalaban natin sa South. Ah, South Africa. Yung yun lang yun, nag-exclave sila. Paano umabot ni? Ay, hinahamon tayo yung mag-nuke. O sige, mag-nuke tayo dito. Ganyan pala. Wala, nag-hook ka na, bro. Yan.
2: Goon cake. Lalalit yun.
0: Na hydrogen bomb yung north yung country nila, bro. They got fucked over, you know. They got fucked.
2: Kawawa mga ano eh. Ano yan, ano yan, ano yan?
0: May developing tayo. Anong developing?
4: Okay, we have a developing story.
0: Okay, breaking news na
4: tayo. Paano lang, developing lang.
0: Developing story. Oh, sige, depende.
4: Patanggal lang music. Thank you, patanggal lang music. Patanggal lang music. Take it. Ipaglaban mo host, attorney Jose Season has been passed away at the age of 88. So, ang na-confirm po ang anak po ni Atty. Jose Season na kasama din ni Atty. Jose sa ipaglaban mo si Jopet Season. It's already confirmed by in a social media post. Naikiramay po ang Smile Network sa buong pamilya at mga kalapit, mga kabag-anak, mga kaibigan ni Atty. Jose Season. So, we need just a minute as an eternal repose for Atty. Jose.

At tayo naman nakabalik dito lang. I'm sorry. Magbabalik po ang Tambayang Kwadro pagkatapos ng mga paalala.

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Sinsis Cola, now in new look. Same taste, but still refresh your day. Sinsis Cola, refresh your life.
2: Hi guys! Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.
3: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm.
4: Thinking something creamy? We got you. You'll be craved with O Spend Carbonara. In just 3 minutes, make the sauce, boil pasta, mix and add toppings. Sobrang takam talaga. Edi ikaw, will you resist the creaminess?
5: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.

0: Mira drinking water. Fresh, cool, calm.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katasang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may

0: Sessions Season 5 airs Mondays, Thursdays, 11 p.m. here on Smile Channel, Smile Radio, and our official YouTube channel.
1: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talaga yan. Pero pagdating kay Dos yung hindi, is na yan.
3: MNL 48
4: with a
3: with yun, swerte nga eh. Napakalovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh,
3: sagada po na
1: maglaro. Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Kawanan. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
2: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
4: MNL 48
5: with a
4: yun, certingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Oh,
2: lak-lak.
4: Sagada po.
2: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: Kalokohan.

0: At tayo nagbabalik dito sa Tambayang Quadro Conquest. Conquest for the greater good. So, ang balita po natin is that wala na po ang Canada, guys. Kinain na po ng Mongolia. Ewan ko nangyari. Oh my God, kinain ko na pala.
1: Sabi ba, oh Canada.
0: Nakain ko pala lahat. Holy shit, how? Ay, what the fuck? Why did I nuke myself? Bro, what the fuck?
2: Ano ba yan? Ano ba yan lahat ng bansa?

0: si B, nakain na siguro sila dapat. Ito pala. Tama. Ayan. Tambayang dalawa. Hindi. Tambayang dos kasi ito, guys. Hindi po to tambayang quadro. Tambayang dos kasi ito, guys. Yan talaga yung totoong meaning ng tambayang quadro, guys. That is just tambayang dos. Dalawa lang talaga kami niyan. Luilo and Zee ang naglaro. Ano yung nag-show? Kasi busy lahat eh. Ang bilis pala mag-conquer ng Colombia. Uy, ba't ako niniyok? Ay, GG? Ay, gago, Mongolia. Din in-invite ka pala. Okay, bye-bye. Push. GG. Wala na, GG na. Woohoo! GG. I said GG 5 times in a row. Come on, game. Alright.
1: Let's go. I said GGG 5 times. Ay, mali.
0: Oh my God. Okay. Anong gusto nyo laruin natin na yun, guys? Pili kayo. Anong gusto nyo laruin natin na yun? World, Giant World Map, Europe, Europe Classic, Africa, Oceania.
2: Asia.
0: Okay. Fine. Alright. Let's do this. Then disable alliances para hindi tayo maka-annoying din. Then watch and learn. Asia, diba? Saan tayo mag-land? Saan tayo maglaro? Siyempre, sa paborito natin doon sa Pilipinas. Specifically, Jinsan. Jinsan tayo, guys. Oh, sige. Watch and learn. Conquer natin. Ayan, oh. Go on. Nandiyan na. Ayan. Sinasakop ko yung Davao. Gagawa ko ng bagong Davao Light, guys.
3: Marcos, ikaw ba?

Magandang gabi, mga kalamang fellow gamers. Sa ngalan po ng TGN Entertainment at LTG Network Philippines, ako po ang inyong nag-iisang generic gaming VTuber na si Larota Gaming. Ito naman po ang inyong weekly show na kung saan ninyong mga kwento ay babasahin ko po dito sa ito ang Confessions. Mapakinggan po ang at mapapanood ito ang Confessions sa 99.5 Cool FM, Sunny 99.1, Manila SDR sa 89.5, Larota Gaming's YouTube, TikTok, Twitch, and Facebook, at sa mga other chance po ng istasyon na ito. And nitong nagdaan linggo, narinig po natin yung confession po ni Rizel na ika ngay hindi po, quote-unquote, hindi po makarecover sa kanyang boyfriend dahil, yun, naging biglaan na lang nawala yung spark sa kanilang dalawa. Literal na nothing. Literal na nothing na biglang poof. Nawala na talaga siya sa kanyang buhay after all. Well, I think inaalala lang talaga ni Rizel yung memories and hope na makarecover si Rizel sa nangyaring breakup na yun dahil that will be like hitting like a train dahil ang hirap makarecover on a relationship na ganun na lang bigla na lang mawawala ng parang bula yung relationship mo and then hindi mo alam kung bakit, hindi mo alam kung ano yung dahilan, hindi mo alam kung ano yung kung bakit ganun yung patutunguhan ng relationship na yun. That will be like hitting you like a truck. And that will be like a really, really bad situation. Auto lang. Well, again, Rizal, yung heartfelt confession and ay nako, sobrang sakit talaga yung nangyari sa'yo, Rizal. Lalo na ako, not gonna lie, kapag ako yung nandoon sa lugar na yon, hindi ka talaga makaka-recover as in. That will hit you like a truck. Actually, that will hit you like a freaking truck. I am not kidding. Anyways, mapapakinggan nyo po ang kwento po ni Rizal sa bod ng ating programa. Nakita naman po yung TikTok natin, TikTok post natin ng full episodes ng IAC. Also, we are also having a redirection on the podcast dahil nag-iba po ako ng provider. Anyways, itong Confessions is still available as a podcast service, so hanapin nyo lang pong itong Confessions on Spotify, Apple Podcasts, anything, 2-hour special tayo ngayon. 2-hour special tayo. Hanggang alas 10 po tayo ngayon. Pinagbigyan po tayo ng ating butihing station manager na si Cairo na ipagpatuloy ang programang ito on a 2 hours. Naging 67, naging number 67 po tayo sa Good Pod, sa top monthly na indie podcast sa kategoryang Society and Culture. Kaya po sa lahat po na mga nakikinig ng itong Confessions, I'm really glad na hanggang ngayon ay, di ba, tao dito, patuloy pa rin kayo nakikinig at sumusubaybay. And salamat po sa patuloy po na pagtitiwala po dito sa itong Confessions. Again, paalala ko lang po na pwede po ka rin tayong mag-submit ng sa ating Confessions form. Punta lang po kayo sa ltg.network/confessions o magpadala ng sulat sa or email by email sa confessions@ltg.network. Also, ang hashtag po natin ngayong gabi, sana pakalat to sa social media, no? Ang hashtag po natin ngayong gabi dahil 2-hour special po tayo ngayong gabi ay hashtag ito ay ibang ako. Yan po ang hashtag natin ngayong gabi. Hashtag ito ay ibang ako.
Sabi daw po ni Tita Chups, ayan, congratulations daw po sa IAC. I really, really appreciate it. Ito, sabi daw, ito ang kumpisala. But then, anyways, basahin muna natin yung mga nasa comment section ngayong gabi. Thank you so much for the heart, May. Sabi daw ni Pav Korea sa ishet. Ba't may sa ishete na nakikita ko sa atin. Anyways. Anyways, tuloy na ba tayo? Tuloy na po ba? Ngayon gabi, currently, etong confession na to, chinek ko kung ilang page

na hindi ako. Hindi ako. Ayan. Ayan, no? Dahil doon sa hashtag, ayan, magpasalamat na tayo kay Mido. Ayan. Anyways, tayo'y magtuloy sa ating confession ngayong gabi. Ayan. At eto na nga. This episode will be a testament of mas mahaba. Kwento ay tungkol sa isa ko pong kaibigan dito. At not gonna lie, hindi ko po talaga ine-expect na magbahagi ng kanyang kwento dito sa itong confessions. At nako, sinugsigurado nandito siya ngayon, nasa control room. Tinitignan yung stream natin ngayon. Kitang-kita ko nga siya actually dito sa control room. Anyways, tayo na po magsimula sa ating itong confessions na pinamagatang The Other Me. Iba't ibang kwento ang matutunghayan sa ito ang confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.

Naranasan mo na bang hindi maintindihan ng karamihan mula pa noong bata ka? Nahihirapang magsalita? Ba ay napakadaling gawin ito? Ginusto mo lang naman na magkaroon ng kaibigan, pero bakit pandidiri at kawalan ng interes ang isinukli nila sa'yo? Kapag ginawa mo na ang lahat para makapag-acknowledge ka sa pamamagitan ng inyong mga talento, anong mangyayari sa puso mo kapag puro panghuhusga at kritisismo na lang ang natatanggap mo sa harap ng maraming tao? Susuko ka na lang ba at pipiliing mag-isa sa isang tahimulok habang nanonood ng anime? Pero sa kalungkutan yon, posible nga bang madiscover mo ang isang bersyon ng inyong sarili?

dalang tao mula sa isang laro kaysa sa mga taong nakakasama mo sa personal araw-araw? Posible bang magkaroon ng perfectong buhay bilang isang sikat na streamer online habang palihim kang nalulunod sa bigat? Ng nakaraan at ang sakit ng pagkabigo ay nagmetra sa iyo sarili mo. Sino ang magmamakaawa sa iyo na tumigil at magpapaalala kailanman ay hindi ka naging pabigat? Makatulong ba ang pagtuklas sa tunay mong boses upang kayanin mo lahat ng sakit? At sa huli, ang paghahanap lang at tuturuan kang magpatawad, maghilom at higit sa lahat, mahalin ang iyong sarili. Mga kalamang fellow gamers, ito po ang confession ng isa sa aking mga kaibigan sa pag-i-stream na si Yuki Nekawai. Dear LTG, ikakwento ko lang po sa inyo ang tungkol sa story ng The Other Me. Kung paano siya naging magkaibang character. 4 years old to 12 years old, elementary school sa probinsya. Simula nung bata pa ako, tinatawag na akong delayed speech. Itong gulan na ako nagsimulang magsalita. Nahihirapan talaga ako sa pakikipag-communicate. Gusto ko po sanang magkaroon ng mga kaibigan pagsimula ng elementary. Pero walang interesado. Nanubukan ko silang kausapin, ang mga mukha nila ay puro puno ng disgust at walang katorya-torya. Nangyari to sa loob ng 2 taon. Noong grade 1 to 5, tinapos ko po yung aking common levels para maituro ko sa mga kaibigan ko. Sakaling kung kakailanganin nila ng tulong sa math problems at iba pa. Pero sa huli, kahit naging maayos ang lahat, hindi pa rin ganon kaganda ang pag-uusap namin kapag hindi na academics ang topic. Sa edad na pito, nahilig na po ako mag-drawing ng mga Disney princesses. Lalo na si Elsa mula at mag-piano. Goal ko po naman na ma-acknowledge sa klase. Pero sa huli, hindi ito nangyari.

lahat ng ginawa. Namin sa harap ng libo-libong estudyante. Noong 12 years old ako at grade 6, dito na nagsimulang maging weird ang mga bagay-bagay. At may isa ring classmate na may crush sa akin. Sobrang nagkagulo, promise. Pero yung classmate ko ay nag-confess sa akin at syempre, nireject ko siya dahil wala naman ang feeling sa

Kami na lang yung dalawang natira. Alam ko sobrang cringe at parang it's just a scene on an anime na kung saan nagko-confess ka sa isa kung ano pa. Pero sa parte ko, hindi na ako nagulat o nag-expect

Sa wakas, graduation day na po mula nung grade 6. Mula sa sinasabi ng mga naranasan ko, nagdesisyon akong maging tahimik na tao. Magsasalita lang kung magtatanong,

nang makita nila akong naka-earphones dahil naikinig ako ng mga AOT or Attack on Titan soundtracks. Magkakaibigan at tinanggal yung earphones ko.

deep inside, dahil hindi ko pa ito nararanasan sa buong buhay ko, ang karugtong

0: Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
2: Ito ang aking sikreto.
1: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
3: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
4: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message Day!

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
2: MNL 48
3: with us.
2: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
2: sagada po ng
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Alala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
5: We are here! Get ready for the chaotic night! There's me, Chad!
6: A monoblock Mims! Monoblock...
5: Wait! Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
7: I think it's time to support for Bond this country.
8: CBS TV Plus.
5: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via @BlueWay5.

0: sinabi ko na lang, meh, problema nila yon kung bakit sila nagkakagusto sa akin. At nagreklamo sila na may bitter personality daw ako sa isa kong tunay na loner sa klase. Hinayaan ko lang sila. At kung mag-confess man sila, automatic. Less na tao dahil bakit ko sila kakausapin kung hindi naman konektado ang vibe ko sa kanila? Sa vibe nila, puro Katniel, ML, K-pop, at K-drama series na hindi ko naman alam. Sobrang layo, di ba? Nung grade 8 ako nung 2014, mayroong school-wide art poster contest. Dahil dalawang tao sa klase namin ang magaling mag-drawing, nag-e-expect ako na male classmate ko yung sasali. Pero bigla na lang itinuro ako sa isang maingay na babaeng classmate para sumali na wala akong consent. At pumayag naman yung iba. Kaya napag-desisyonan na ako ang sasali sa poster making competition. Lumipas ang araw para sa competition. Para sa akin, masaya siya. Pero at the same time, nakaka-pressure. Nang i-announce ko yung result, nagulat at naging masaya ako sa loob ko dahil nakakuha ko ng second place. Pag akyat ko sa stage, mayroong pass me na nagsasabi, ito na yung pagkakataon ko para ma-acknowledge ng mga classmates ko at ipapakita ko ang pasasalamat ko sa kanila at magiging malaya na mula sa egotism na ito. Pero pagdating ko sa stage, napansin ko na hindi pumapalakpak ang karamihan sa mga classmates ko. At yung iba ay yan. Nakatingin lang sa mga phones nila. Parang ilang dosena lang ang pumapalakpak lang sa akin. Kasama na yung mga teachers ko. Naramdaman ko yung galit at matinding depression sa loob ko. Pag-uwi ko, hindi napansin lang na mga magulang ko ang madilim kong expression at nagtanong lang tungkol sa academics at art contest. Sinabi ko na lang na nakakuha ko ng second place at okay naman dun sa kanila. At least, ginawa ko ito para sa fun. Nothing serious. Gumiti ako ng bahagya at nag-good night na. Sinara ko ang pinto at nilock ito. Napansin ng mga magulang ko na may mental problems pa rin ako at ayun, nag-alala sila. Siguro napansin nila ang nararamdaman ko nung elementary at naramdaman ko pa rin hanggang ngayon. Habang nakahiga sa kama, nakatitig lang ako sa kisamit, iniisip ko na lang sa sarili ko na ano ba yung kulang sa akin? Hindi pa talaga ako interesting para sa grupo. Hindi ba ako worth it maging kaibigan? Sobrang tumama sa akin yung mga tanong na yun dahil curious ako at hindi ko pa nararamdaman ang ganito kadikit na sakit. Dahil parang may iyak na lang ako. Naghanap ako ng distraction at nag-install ng laro na interesting para sa akin. At iyon ang Honkai Impactored. Isang Japanese game na gawa ng Hoyoverse kung saan lalabanan ang mga monsters. At kailangang maglaro kasama ng mga strangers o multiplayer. At may sarili rin community para sa para magkaroon ng kaibigan. Bago mag-grade 9, madalas ako maglaro ng Honkai Impact Third ng mag-isa na naging comfort zone ko basically. Pero bigla na lang nang marinig ko yung voice line ni Raiden May, parang mayroon din sa isa sa klase ko ang classmate kong si Jaren na naglalaro din ng Honkai Impact Third nang hindi inaasahan. Si Jaren ay isang matalinong babae at sobrang extraordinary ang masasabi ko lang. Sabi ko lang sa kanya ay isa siyang ambivert. Dahil magkatabi kami, napansin niya ang layo ng tingin ko habang nakatitig sa phone ko habang naka-AFK sa kay Impactor. Kala hiya akong humingi ng tulong sa pag-farm ng material sa laro. Kaya nilapitan niya ako. Hinayang maglaro. At nag-pretend din na kanan niya rin mag-farm. Itong to kung paano naging magkaibigan ang other me at si Jaren hanggang sa nagbago ang lahat. 2019, grade 9 na, sobra ako nag-e-enjoy sa paglalaro kasama si Jaren. Nag-ban kami ng lunch at pinag-uusapan ng mga anime na gusto namin. Hanggang sa may dumating na tatlong transferees, ang mga Pakistani siblings na sila Ansha, ang panganay, Haram yung pangalawa, at si C, yung bunso na nasa ibang grade. Si Haram ay dapat lower grade pero dahil maaga siya nag-graduate, naging classmate siya. Nagbago ang sa amin ni Jaren dahil nung dumating yung dalawang yon. Naging party sila ng grupo namin. Pero naramdaman ko na parang may mali. Parang inabandon na lang ako. Dahil nakikita ko na mas nagkakasundo sina Jaren, Ansha, at Haram kaysa sa akin. K-pop na ang tapa. Hindi kasi ako makarelhil. Wala talaga akong alam doon. At hindi ko talaga type yung stan ng K-pop. Nakikinig lang ako sa mga yapping nila na may fake smile habang sa nabor na lang ako at hinayaan ko na lang sila ng patient. Pagkalipas ng 4 na buwan ng November 2019, in-ignore ko na lang sila. Siguro dahil sa pagseselos o egotism, kaya sinabi na lang ng isip ko na umalik sa pagiging loner. At wag na lang silang kausapin para mas mag-per pa. Kaya nagsa lang ako sa paglalaro ng Honkai Impact Third na mag-isa, walang multiplayer. Mga kalamaw, sa oras po na 8:36, itutuloy po natin ang kwento ni Yuki Nekawai, na aking kaibigan na si Yuki Nekawai. Pagbabalik, ng itong confessions. Magbabalik ang ito ang confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.
1: Ito ang confessions.
2: We are here. Get ready for the chaotic night.
3: There's me, Chad.
4: A monoblock Mims. Monoblock.
3: Wait.
2: Into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
5: I think it's time to support football in this country.
2: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via @BlueWay5.

0: Na-miss nyo na ba ako?
1: Na-miss ko na rin kayo.
0: Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
2: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
3: MNL 48
4: with us. With
3: us. Yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh,
3: sagada po.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: Kalokohan,

na. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa Salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel.

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
2: Si girl, hi girl!
1: Dizel pa yo. Yes!

0: Saturday, 10 p.m.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
2: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
3: Ito ang aking sikreto.
2: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
4: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
1: After a year of hiatus, we are back. Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

Tapos, mayroong interesting na grupo ng friends online mula sa global community na kung saan na si Dark Apocalypse or Dark Padoro Padoro or Pado Aryan Aquila or Aquila. Stranger, Nameless, Danger Stranger, or Diaz. Neko, or Neko. At Phoenix, Hojiko, or Echo. Para sa akin, walang pag-aalinlangan, sumali ako bigla. Nag-type ako ng, ha? Huh? Niya at nag-a-act sila bilang isang online family sa Honkai Ink Factored. Ng introduction ng mga lima kabayo, naging parte ng

Huwag magtiwala o makipag-usap sa mga strangers online. Baka mapasa. At yun din ang inisip ko. Pero ginawa ko pa rin na ito sa online world. Para malaman ba kung tama o mali sa pamamagitan ng sarili kong obserbasyon? Noong December 4, birthday

naging maayos naman yung lahat. Na nag-reveal ako ng gender sa Discord VC or chat. Nagulat sila lahat. At yung isang babaeng player na nakalibutan ko ang pangalan ay pinuri ako. Sabi niya, cute daw ako at cute ang boses ko. Pero patay mo siya daw ang tone ko. Mabait sila lahat pero medyo sussy baka. Medyo sussy baka.

meron ding masasama. Depende na lang kung ano talaga. Noong 2020 nang i-announce sa school na magiging online class na para sa susunod na semester, lahat ng classmates ko ay nag-iyakan. Samantalang ako yung walang reaction. Dahil sobrang busy ko sa pakikipag-ban kay Akela at sa iba pang Starfall family members. Hanggang sa ang ibang boundaries ko ay parang hindi na okay. Simula pagkabata, nagpapatakbo sila ng rice mill, nagbebenta ng iba't ibang uri ng bigas, at nakikipag-collaborate sa ibang mga farmers. Sa pagpapatuyo ng binhi at pag-test na kung maganda ba ang bigas. Dahil sa pandemic, naapektuhan ng rice mill ng pamilya namin. Nasunog ang workplace namin dahil sa sumabog na dryer machine. Dahil walang nagbantay. At dahil sa problema sa income, nag-aaway na ang papa at mama ko sa isang taon. Kaya nagdesisyon ng papa ko na iretiro na lang. Dinala niya ang office desktop computer niya sa master bedroom. At dahil sa problemang iyon, hindi na nakapag-chat sa online friends ko ng mga 4 to 5 weeks. Sinabi ko naman yung dahilan ko. Pabuti naman at naging considerate sila. Ito ang buhay ng junior high other me. Lagi siyang naka-isolate sa sulok ng armchair, nakikinig ng music, at nanonood ng anime. Hindi ko talaga vibe ang kanila. Pinepressure akong gawin ito at gayan, hindi na na-acknowledge. At may sariling mundo. Sobrang sakit sa damdamin na utusan na parang puppet na hindi nakakahindi or dahil walang consent ko. At dahil pandemic yon, ang dahilan na nagpabaksak ng negosyo ng pamilya ko. 17 years old to 21 years old. Senior high to college. Pagkatapos ng matagal na pandemic mula 2019 hanggang 2021, marami nangyari tungkol sa negosyos at sa mga online friends ko. Kami ng mama ko ay unti-unting nakaka-recover sa rice mill business. Kahit na may panahong nagpapanik ang mga customers. Yan, bumibili ng denorado at cherry blossom rice na nagpasaya sa akin, sa amin. Sa kabilang banda, ang Starfall Family RP ay unti-unti na rin nawawala dahil karamihan sa amin ay inactive at nalulungkot sa pagkawala ng isang kaibigan. At dahil doon, nawasak na yung buds na meron sa amin since 2019. Kaya umalis na lang ako ng tahibik. Pero may ibang members pa rin ng Starfall family na nag-aalala sa akin. At yun ay walang iba kundi si Akela. Habang tumatagal ang connection namin, mas marami kaming time na pinagsasamahan. Habang naglalaro ako ng Honkai Impact Third,
mas marami ako nakikilalang bagong tao kahit introvert ako. Sobrang perfect ng buhay ko sa online world. Madami akong nagiging kaibigan. Ang motto ko nga noon before mag grade 11, mas mabuti pang magkaroon ng online friends kaysa sa mga classmate bilang kaibigan. Ayaw ko sa mga quote-unquote nice people. Noong 2021, grade 11 na ako. Nagsimula akong maging YT or YouTube content creator. Kung saan ang mga videos na naginagawa ko ay puro akong kay impacted memorial arena tutorials, memes, at iba pang real life vlogs ng other me. Masaya siya nung una pero at the same time, hindi siya parte ng passion ko. Tatlong taon din ako sa YouTube nung senior high life ko. Noong 2023, first year freshman na ako. Tumigil na ako sa paggagawa ng YouTube contents dahil sa mga reality life academics. Mabigat din siya minsan, nararamdaman ko. Bago kami mag-onsite class, na-assign kami na magkaroon ng group chat session. Nahihiya ako at hindi ko alam kung kanino hihingi ng tulong dahil ilang taon din na rin akong hindi nakikipag-usap sa mga tao simula nung tumahimik ako at mga emosyon ko. Nakahanap ako ng interesting na tao na nagngangalang Andrea Su. Tinanong ko siya tungkol sa pag-a-add sa akin sa sections dahil pareho kami ng course nun. Pagkatapos maayos, nag-chat kami tungkol sa sarili namin din. Guess what? Na-share ko na yung content creator na ako at beginner VTuber sa YouTube. Si Andrea or Rhea ay sobrang bait na tao at interesting dahil marami kaming common stuff. Parang magkapatid na yung touring ko sa kanya. Dahil sa kanya, marami ako nakilala sa university, maging on-site or online tulad nila Raph, Niel, Ate Danny, Aaron, Kaisen, at iba pa mula sa university Discord server. Noong 2024, second year college na ako. 19 years old. Sobrang saya makipag-hangout kay Larap and Rhea. Lalo na kapag kumakain. LOL. Dahil alam ni Raph na VTuber ako sa YouTube, God dang it, nakalimutan ko pala tanggalin ng connections ko sa Discord at YouTube. Nagsuggest siya na mag-stream ako sa Twitch dahil pwede akong kumita ng pera, aka Twitch affiliate. Kaya naghanda ako ng streaming design layout ko at simulan mag-stream sa Twitch ng February. Noong summer class namin, yun yung preparation para sa third year. Sobrang bilis na na-reach ko ang goal na maging Twitch affiliate at ipinagtuloy ko si stream habang buhay. Kaya ko rin i-balance ang academics at streaming. Kaya salamat sa academic schedule ko. Noong 2024, nakalabas na rin ako na mag-isa dahil unang beses sa Metro Manila. Bakit? Siyempre, dahil gusto kong umattend ng concert ni Ado, ang Japanese otaite or singer. Hinahangaan ko siya simula nung grade 11 ako. Nang malaman ko ang personal life niya, mas lalo ko siya naintindihan dahil nakaka-relate ako sa pagiging walang kaibigan. Kaya nga ang debut song niyang Usewa ang lagi kong pinapakinggan. Kung hindi nyo alam ang Japanese translation,
sistema ay manahimik ka. Kaya ang ginawa ko, hindi ko sinabi sa mga magulang ko na pupunta pala ako ng SM Mall of Asia nang mag-isa at bumili ng ticket at merch na dalawang keychains, isa sa pasalubong sa friend ko na Adofan, na Adofan din, at isa para sa akin. Sobrang sarap ng pagkain ko sa SM Mall of Asia, pero ko yung spaghetti nila na may malaking meatballs. Yung Swedish meatballs. Sobrang busog worthy. Pagkatapos ng concert, sobrang rush hour na. Pasay, papuntang Quezonab. Nakauwi ako ng 11:40 p.m.

Messenger at Instagram nang hindi nag-iisip. Tungkol naman sa isang streaming career ko na naging successful talaga siya. Nakilala ko yung mga Filipino.

Bean Bingso, Yuki, Demi Jesus, at iba pa. Salamat kay Raph. Sa loob ng ilang buwan at taon, na-reach ko ang 100, 500, 800, at sa wakas, 1,000 followers. Gusto ko talaga umiyak sa harap nila para ipakita ang pasasalamat ko. Kahit si Akila ay tinungan ako sa career ko. Kaya sobrang pasasalamat ako na kasama ko sila. 2025 to 2026. Third year college na ako ngayon. 20 to 21 years old. Unang beses kong gumamit ng TikTok. Alam ko, matagal na ang TikTok nung pandemic. Nahuli lang ako. Kailangan lamang mag-post na parang YouTube short. At ang pinaka-interesting niya para sa akin ay ang gifting system sa TikTok live streaming. Dahil tuwing nag-gift, makatanggap ka ng pera sa CashG o PayPal. Kaya nagsisimula ako mag-stream sa TikTok dahil at na-reach ko ang $70. Hindi lang streamer, naging aspiring depressive voice actor at naging voice impressionist din ako bilang content creator sa TikTok dahil karamihan sa videos ko ay solo at do-it emo or depressing roleplay scripts tulad ng quote-unquote useless smile. Ibubuhos ang scripts ko sa tunay kong emosyon at inilabas ang tunay na ako. Yung mga scripts na ayan ay base sa tunay na kwento ng buhay ko.

kung papanoorin ko lang yung video, puno ito ng fashion at na-reach ko yung 500 followers nung mga panahon na yun. At nakilala ko ang mga TikTok VTubers or PNG tuber friends tulad nila Kaso BT, Lortai Gaming, Gujang, Zap, Dan, Isamu, Josh Ash, at marami pang iba. Sobrang perfect ng streaming life ko tulad ng mababasa o mapapakinggan nyo sa kwento ko. Nung umalis ang kuya ko nang walang paalam, o handang iwan kami ng pamilya ko dahil gusto niyang makasama ang girlfriend niya at pamuhay mag-isa kasama ito. Ako na lang yung natira sa condominium namin. Sobrang payapa pero nakakalungkot din na magkasama kami sa condo si Bala 2024. Tapos nung nag-apply siya para sa master's degree sa UP Diliman sa music, umalis siya. At least para sa akin, may privacy ako at magagawa ko ang gusto ko sa pamamagitan ng paglilinis at pagiging responsable habang namumuhay na mag-isa. Lumipas ang mga masasayang panahon bilang isang successful na VTuber streamer hanggang sa dumating ang final sa academics. Nagkaroon ako ng unalival thought dahil bumagsak ako sa major subject sa exam ko. Sa kabila ng lahat ng efforts ko, bumagsak pa rin ako. Kahit ganun pa ako mag-practice, bumagsak pa rin ako sa unang term ko. Sinubukan kong tapusin na ang aking buhay. Nang dalawang beses sa pamamagitan ng pagsakit sa sarili ko. Sinuntok ko yung sarili ko hanggang sa magkaroon ng pasa at binabaat ko yung sarili ko ng kumot para hindi makahinga. Tragic, di ba? Ito, hindi ito ang unang beses. Nangyari na ito nung junior high school. Nung pumanaw na si Lolo, nung nabully ako, nung na-offend ako, at nasa

nasaktan ako. Gusto kong saktan yung sarili ko ng higit pa sa hanggang sa mawalan ng malay. Pero hindi pa rin matutuloy. Nakiusap si Akila ng maraming beses na itigil ko na yung pagsasakit sa sarili ko dahil sobra siyang nag-aalala. At sinabi niya na hindi ako nag-iisa at hindi ako pabigat at huwag kong sisisihin ang sarili ko. Hindi ko talaga alam kung bakit ganito yung nararamdaman ko. Sobrang complicated kahit masaya naman ako sa streaming, pero at the same time, nararamdaman ko yung bigat ng pressure sa academics. Lahat simula ng third year ay sobrang complicated talaga. Noong January to February 2026, nagdesisyon na po ako mag-hiatus at mag-focus sa pamilya ko at sa mental health recovery ko. Suggestion yun ni Akila. Habang naka-hiatus, pinapatuloy ko ang paggawa ng voice acting content. Paggawa ng mga masterpiece scripts ko na may kaugnayan sa nangyari ng mga unalliable thoughts ko. POB, you have an emo girlfriend, quote unquote. Noong Valentine's Day, at voice impressions ni Yamada at Akane mula sa Yamada Koisuru Level 999, Miyamura mula sa Horimiya, Mikasa Ackerman, Levi Ackerman, at Eren Yeager mula sa Shingeki no Kyojin or Attack on Titan, sa Tokyo Ghoul at Rukia Mula sa Bleach. Sobrang nakakatulong ito para sa akin, para makayanan ko ang mga sinasabi ng lahat na malalim at emo ang boses ko. Ang iba, kana nila, lalaki ako. Para sa mga audience, yun, pero hindi para sa sarili ko. Dahil iyon ang panahon na lahat sa community ko, kahit yung mga kilala ko sa university, ay sobrang bait nila sa akin. At dun ko na-realize na mahal ko sila. Mahal ko sila kaya ayaw kong sukuan ng hobby na ito. Bilang isang dense na tao, at naramdaman kong okay na ako. Lahat ng academic problems ko, sa department. Si Mama lang ang hindi nagtiwala, LOL. Pero nakapag-enroll pa rin ako para sa second semester. Noong March 2026, bumalik na ako sa Metro Manila para sa isang on-site classes para sa third year, second term. Bumalik na ako sa pag-i-stream sa TikTok at Twitch. At bumalik din sa paggawa ng art commission. At ang iba pang bagay sa school, naging normal na. At nakapasa ako sa prelims exam sa tatlong subjects kahit irregular student ako. Hanggang ngayon, ito ay ang kasalukuyan na sinasabi ko. Marami akong natututunang life lessons habang ang confession o diary na ito tungkol sa buhay ko. So pwede lang na sana ako yung mag-time travel.

for now sa in real life ko, in real life group friend ko, may parang dalawa yata yung bago kong kaibigan eh. Pero at the same time, kaklase ko din sila.

0: actually.
1: Pero ano, pero kahit kaibigan ko sila, even when they're friends of mine, I still cannot tell them that I'm a streamer or YouTube content creator kasi secret is a secret.
0: Yeah, yes. it is definitely a secret. Lalo na ako sa mga ano, pero may isang ano din, may isang friend ko na alam actually na yeah. Kaklase ko. Yun lang, isa lang talaga as in. Ewan ko kung alam nila pero probably not. So, eto. I'm really, really glad na na-meet kita actually in TikTok talaga. Mm. Sa mga hindi po nakakaalam or sa mga hindi po nakakaalam kasi na-meet ko po si Yukine

0: up was like I was doing some ano viewers that were they were like asking, "Oh, Yukine, what are you playing?" I'm just like, "Oh, hi." I parang stuck, parang medyo ano eh, medyo
1: Ganun din ako eh.
0: nervous ako
1: Nagsa-stutter din ako actually. Kapag ganyan ano. Kapag ganyan sobrang
0: hanggat
1: lala.
0: ano. But yeah, just sa pagsasalita mo or sa pag-communicate mo sa ibang tao. Yeah.
1: At saka,
0: As long as entertaining, ganun.
1: you na ano eh, ang mindset kasi nila is ano, mas malala, ang mas mindset nila mas malala. They want to stream this to earn money and ano, like, ah, madaling kumita dito. No. No. Maling mali. Eh dapat kapag ano, mali, dapat kapag ganun yung mindset ninyo, dapat 10 years na ako dito. Almost 10 years na ako nagsistream. Eh dapat ano, umasenso na ako, di ba? No. Hindi po ganyan, hindi po ano, hindi po madaling mag-stream at ano, at number one, dahil ano, you have work, you have school, you have every other personal errands.
0: You have your own
1: Except
0: boundaries check.
1: kung talagang ano, ang trabaho mo ay streaming, sige. Sige, I will be glad to oblige, ika nga. Pero kapag talagang sobrang hirap na iba yung streaming, ika nga, na naranasan mo, ay hindi, mahirap pa rin. Mahirap talaga, as in, sobrang hirap mag-stream. Ano, masasabi ko talaga. Anyways, hanggang ngayon natutulala pa rin ako dahil, not gonna lie, alam mo, dahil ano, like sinabi ko nga sa mga ano, sa mga DJs dito sa TGON, ang ano, 8 pages. 8 pages po ang sinulat po ni Yukine for ito ang confessions.
0: Sinulat ko yan by heart.
1: Kaya po tayo nagkaroon ng 2-hour special dahil po dito.
0: You're welcome.
1: At saka ano, at saka, not gonna lie, thank you. Thank you sa pagbahagi mo talaga. Kasi, na-relate, hindi lang ako, hindi lang ikaw, ang dami nakaka-relate ngayon dahil una-una intro, may intro, may ano tayo, introvert, ambivert, ang dami talagang nakaka-relate dahil ibang-iba yung environment mo kung talagang ikay mag-isa, talaga ikay mag-isa, ikay talagang ika ngay merong ganitong problema sa ano, sa pagiging friendly, sa pagiging friendly, sa pagiging ano. Kasi ito pa isa, ano yung masasabi mo, Yukine, sa mga ganong nananamantala na friendly, pero ano pala, friendly, tapos ano, friendly yung tao, tapos isa sa butahe ka lang or na may sinasamantalahan ka sa ano, kahinaan mo, ibilang isang kuwari, introverted ka for example, tapos friendly ka sa mga kaibigan, mga kaklase mo, tapos ikaw lang yung parang ginagawang panggatong or parang pang ano, parang pang front, ika nga. Katulad na nangyari kay ano, kay Tris, if I'm not mistaken. Yeah, katulad na nangyari kay Tris nung episode 2. Ano yung masasabi mo?
0: Well, ako kasi observant kasi ako eh, bago

0: also have art business. So
1: wow,
0: if
1: art
0: you guys
1: business?
0: wanna, yes. So if you guys wanna do commissions, you can. I know. I'm always open for my DMs. Mm. We can talk about the prices, and then you can also see from my canva.com for my portfolios. Yes.
1: Yeah. Maraming salamat, Yukine, for actually give me a really, really long confession. Thank you so much.
0: Thank you too. Thank you.
1: At ayan po ang confession po ni Yukine Kawai. Magbabalik po ang itong confessions, pero mayroon po akong announcement. After this break, magkakaroon po tayo ng announcement. Dahil meron tayong changes next week sa ating programming. So, magbabalik po ang itong confessions makalipas po ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang ito, ang confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.
3: Ito ang confessions.
4: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
5: talagayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
6: MNL 48
5: with a
6: setting ay napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
5: Oh,
6: sagada po na
5: maglaka.
4: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
7: Halo Kohan!
8: Magkaibigan na tong dalawang panig.
7: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa Salita ng Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
1: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo nang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
9: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
10: Ito ang aking sikreto.
9: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
11: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

nagbabalik po tayo sa itong confessions. Ang ganda ng special episode natin ngayong Friday. Dahil ika ngay ano nakausap ko si Yukine and na-meet ko lang talaga siya, like mantika na kami mag-meet dahil sa mga nasa vibe ngayon, sinabi sa akin na pupunta daw sila ng Intra. Punta daw sila ng Mega Mall. Eh hindi ako pwede ng Mega Mall dahil yun nga, meron nga tayong vibe. Kaya ayun, hindi ako nakakasama sa ano nila Yukine. Pero I hope na yung storya ni Yukine talaga. I hope na makameet ko siya anytime soon. And I hope na yung storya ni Yukine, it will be resonating to everyone kasi Ang hirap niya basahin. Kasabi ko nga lang sa commercial break. As much as possible, yung mga storya ko talaga, just copy-paste and that's it. Copy-paste and that's it. Kung meron mang ano, may konti lang revision, ganun. Ang hirap ng storya ni Yukine talaga, as in. And hindi ko inaasahan na ganun pala ka lalim, na ganun pala ka lalim pinagdadaanan. Kasi aminin ko, we have that time na ganyan din kalalim yung ika ngay pinagdadaanan ko before. And ang hirap lang talaga. I'm not kidding, mahirap siyang i-fall up. And eto na nga, it's already 9:54 PM at tayo po ay magkakaroon po tayo ng announcement. Magkakaroon tayo ng announcement ngayong gabi. Dali lang, patayin ko muna yung music. Ang ating announcement po natin ngayong gabi is simula po sa June. Sadly, hindi June 1, no? Dahil sobrang busy ka po niyan mga araw na yan. Simula po sa June, may iba na po ang time slot ng itong confessions. Magiging 10 PM na po siya every Monday. And yes, magiging 10 PM time slot na po siya every Monday. And mas pinaaga na po yung ating airing natin. Dahil it will be on a Monday rather than on a Friday. So, madami tayong confession na ma-receive. Dahil, syempre, at tsaka hindi rin kasi ako ano to dito. Magiging ano rin, yung storyline kasi, medyo nagiging hurdle din kasi namin yan. Dahil, syempre, after na itong confession storyline. So that will be a really, ika ngay, really good down decision na talagang yung ito will be airing on 10 PM rather than every single Friday dahil yun nga conflict of schedule. Well, tayo na mag-extra. Ayun lang, sabi daw ni Mido. Ayan yan, sabi daw ni Mido. Ah, thank you. Anchor na gusto ko. ayan, sabi daw ni Mido. Manood daw kayo ng storyline with Mido rin Tachibana airing Saturdays 4:50 sa Gold FM. Arang-awan. Hindi, pero ano,
Ito to. Sabihin natin sa storyline. Ito sa storyline. Kasi, I am not kidding. Yung storyline namin, yung storyline, ibang-iba yung, ano, ibang-iba yung production namin talaga sa storyline. Hindi siya biro. Talagang pinaghirapan po natin. Parang labor of love, ika nga. Labor of love talaga. Pinaghirapan namin yan from production to script writing. So, again, manood po kayo ng The Storyline with me, Dr. Tachibana, on 4:15, Cool FM, every Saturday. Pero, ano, wala tayo ngayong Sabado. Next week pa. kaya gusto ko magpahinga. El, well, it's already 11:57. Again, iyan po ang ating kwento ng aking streamer friend na si Yukine. Para sa gabing ito po, nabukas pa rin po ang ating confessions form para sa inyong mga kwento. Bisitahin lang po ang ltg.network/confessions o mag-email lang po sa confessions at ltg.network. Again, pa mas mahaba, mas maganda, okay? So, also, sa mga postscript, ika nga, sa mga gustong makipag-discussion pa rin after na matapos ng ating programa, lalo-lalo na sa podcast, ang ating hashtag ngayon ay hashtag ito ang ibang ako. Ayan. So, salan po ng TGON Entertainment at LTG Network Philippines. Maraming salamat po sa ating pagtutok sa 2-hour special ng itong confessions. Ako pa rin po ang inyong generic gaming VTuber DJ na si Larutai Gaming na nagpapaalalang ang inyong kwento ay sumasalamin sa bawat buhay mo. Maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Ito ang confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.

0: Solid shit yun, guys.
1: Wait lang.
0: Solid shit yun.
2: Magandang gabi, mga kaibigan. Ito po ang Good Evening Smiley Sika.
1: Good evening!
2: Good evening!
0: Kago, naka-live tayo. Oh my God, seryoso nga.
3: We are back, everyone.
2: Mga kaibigan, ang oras po natin po ay
1: wait lang, ba't nag-unit
2: na siya? 7 minutes bago po ang katapusan ni Mig Sander Alex!
0: Boy, boy, easy.
4: Palagpakan!
1: Yes!
4: Oh.
1: Yes!
2: Kaibigan, bago po tayo magtutuloy, nais ko lang sabihin sa inyo na tayo po ay nag-e-echo pala.
1: Carla!
0: Oy, Mido! Mido, yung like mo!
4: Carla!
1: Ikaw, manino ka pa.
2: Ito na, MSA. Ito, MSA feed. Ayan. Mga kaibigan, MSA feed po. Nandito po ang ating Mig Sander Mapa Alex. Kamustahin po natin si Mig. Mig Sander Alex. We need Mig Sander Alex.
0: Oy, pa. Nasaan ka na?
2: Mig Sander, naka-live ka. Alex. Smile. Ito na. Simula na po ang katapusan ni Mig. Malapit
0: na. Happy birthday, MSA.
4: Happy na birthday mo pa. Happy na birthday mo pa.
0: Nag-countdown
2: everyone. Everyone, hello.
0: Hello, RJ. Hello
5: sa'yo.
0: Anyong. Anyong sa'yo.
6: Anong sa'yo ay.
2: Wait lang.
0: Good job, guys.
2: Naka-live mo si MSA. Wait lang, sandali lang.
4: Oo, naka-live.
0: Terebi, ikaw na bahala dyan mag-ano ha. Naka-swap na ba yata tayo? Ay. Hindi ko naman alam na naka-on air pala tayo sa 89.5, di ba? Di ba?
2: Ayan ang sinabihan ko si Biggs.
4: Hindi ko nga in-expect na magla-live bigla sa Good Evening.
0: Ako din eh. Happy. Hindi ko alam na on air pala tayo.
1: Surprise pala tayo. Surprise.
0: Oh, tayo pala na agung.
1: I don't even know if we are
7: on air. Tutulog nga ako. Tutulog na mo nandito ako sa kama eh.
2: The baby. Okay, by the way, bago tayo magtuloy, mga kaibigan, bago tayo magtuloy, congratulate po natin.
0: Congratulations! Bro! I'm lagging!
2: Pero ito, mga kaibigan. Sakali yung echo.
0: Ba't nag-echo? Pwede yung echo yun?
6: Hindi yun.
1: Hindi yun sa akin. Yung mic mo na naman.
7: Wait lang. Akin na ito.
0: What?
7: Okay,
0: so bago tayo magtuloy, tingnan niyo yung damit ni Mido, ha? Hot doggy.
2: What is hot doggy? Ay.
0: I like
1: to win the hot doggy bed looks pala, no?
2: Ito, may mga...

0: kaso, buisit.
1: Hindi ko pala alam na owner pala tayo, pre. Akala ko maintenance. Charot.
2: Maintenance ka dyan. Nakalive na tayo eh.
3: Live na eh.
1: Uy, pre.
2: Hindi, pero seryoso mga kaibigan. Seryoso lang po. Ito po isang mensahe po bago tayo magdapo dito sa birthday special ni Alexander Alex. Nagpapasalamat po tayo. In fact, let's congratulate the News Radio team, si Midorita Chipana, aka si Girl.
3: Si Girl. Hi, my calendar cousin, Pabangki.
2: Siyempre,
3: si... Ito, guys.
2: Ito, ha. Siyempre, nandito rin, of course, si Ria, co-anchor. Wow!
4: Let's go.
2: Si JV at si Kuya CJ po ninyo. Congratulations po sa broadcast ng News Radio tonight. It was okay. Ito na naman yung puso. Kire-rate na
3: mukhang sinuwerte tayo dahil may implying ipis malapit kay Ria kanina. Naririnig ko yung tone. Pinatay na kasi aray mo.
2: Uy, pero ito ha.
3: Antonio Bafisoy.
2: Pero ito ha. 2 minuto na po bago po ang araw ng mga paa.
0: Yes!
4: Ako di ko lang.
2: Salamat Lord. Bente na si MF.
3: Shabu. Salamat Jesus. Biyernes ulit.
5: Yung pasyo ni Tita Chu.
3: Oy, ano yan?
2: Priya, kundi! Oy, ano yan?
3: Easy! Oh, 1 minute 30 seconds.
2: Bible and degree study meeting.
1: Ah, Bible and degree study meeting.
2: Oy, pero ito.
3: Okay.
1: Tatawagan natin si MSA. Guys, tatawagan natin si MSA.
2: Good. Oh, sige, gawin mo. Come on, yes. Let's go.
0: Wait. I have this number.
1: Ako tatawag mito.
3: 2 minutes na lang.
2: Mga kaibigan, live na live po tayo sa Smile Network, sa Smile Radio, at sa Cool FM.
5: MSA, it's bio time. Time for you to bio.
3: Oh, 1 minute.
5: 1 minute.
3: 1 minute na lang, 1 minute na lang. Countdown na kayo.
5: Record.
2: Okay. Everyone, let's remain silent.
3: Mute muna. Si Gio muna magsasalita. Pakanta pa tayo.
2: Hindi, wait lang. Mamaya muna yan, Asti. Grabe ka naman. Ito.
3: Hindi. Kaka muna.
2: Hindi, pero ito ha.
3: Standby na ako.
2: Alam nyo, ang tagal-tagal ni MSA sa katodayan, sa buong history po ng Smile, and in this case, school din. Siya yung kauna-una naming Jack, si MSA. Kaya, hindi natin bigyan ng mahiwagang number one happy birthday na legit, totoo, walang clickbait, na pasabog. Parang 9-11, diba?
3: 15 seconds.
1: December 8, 14.
6: Anniversary na po ng 9-11, pero dito sa Good Day Dispatch.

0: song.
1: Yung ibig sabihin ba ng MSA ngayon, may Shanghai ako? Yes!
2: Ito ang liga! Ay.
0: Let's go, MSA!
3: Mga kaibigan, araw na po ng mga paa!
1: Kalagagi na ka-rejetex yung JL.
2: Mga bahog tiil! Mga bahog paon!
3: Everyone, narito na po ang statement ko ni Migs under Alex.
4: Ayun na! Ayun na!
5: Mabasag na si Miguel Alexander.
3: Wait lang, everyone. Init natin ang mga microphone natin dyan. Init natin mga music. Meron po tayong statement mula kay Migs under. Magandang gabi, Migs under Alex.
6: Teka.
3: Magandang gabi. Nasa VC na yun, Tere B. Pag-switch. Nasa VC na yun.
5: Pag-switch po, Mr. Tere B.
3: Ayan. Bigatin maano yung ano ko.
5: MSA!
3: Big Thunder Alex, magandang gabi po sa ito.
7: Ay, magandang gabi.
3: Ano po yung birthday wish mo na yun? Bila, MSA, bago ka muna magana. MSA, tanong ko sa'yo. Ano yung birthday wish mo na yun? Anong birthday wish mo na yun?
7: Oh, birthday wish pa eh.
3: Oh, birthday wish mo.
5: Oh.
7: Bago
3: ko. Okay, music.
5: Wait lang.
7: MSA, wait lang guys.
3: Hala, pinag-isipan. Baka ano, i-off nyo muna yung chat. Gasyon kayo.
8: Pinag-iisipan pa ba yan?
5: Oh my God. Kailangan play memory yan.
3: Uy!
5: Yo, what the? Uy!
7: Muntik ka na.
8: Muntik ka na.

0: Pero ang totoo talaga, Mig Xander Alex, happy, ilang karat? Mig Xander Alex, ikaw na ay, anong ilang taon ka na po, Mig Xander Alex?
1: 20.
2: How old are you?
1: 20. Bakit may breaking news?
0: Dahil po, 20 na po si MSA. Chill.
1: Everyone, chill muna.
3: MSA, ito MSA, may mensahe po ako sa birthday mo.
0: Dahil birthday ni MSA na yun at 20 anyos na siya, ibebenda na natin si MSA!
3: Meron po akong birthday message para sa inyo.
0: Okay. Birthday message ni Gabriel Paul Big Nose Ansaldo. Okay.
3: Ang birthday message ko po sa inyo, dahil 20 ka na, hanggang saan aabot ang 20 pesos mo? Happy birthday!
0: Oo nga pala. Itsaka po mga smiley, Smile Network. Ito po, isa pa. Ito po, may mga message ba kayo? Sige, unahin kaya natin si Kuya Pao. ID natin yan eh. May message ka ba kay Migs?
4: Pagpasensya nyo na yung itsura ko, mga kababayan, napagod ako mag-produce ng news kasi hindi biro yun eh. Hindi, pero MSA, alam mo, mahal na mahal ka namin. Lagi mong tatandaan na sa anumang laban, eh, kasangga mo ang langit. De joke lang. Anyway. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Dahil kapag ang usapan ay bayo, eh si MSA lang naman yan. Diba? Pero kidding aside, alam namin, ano, mascot ka ng smile. Kahit na ayaw mo, di ba? Kahit napipilitin ka lang, di ba? Kahit na tinatarantado ko ng TOC ngayon, meron naman sa LK Clip, Live Bravo 6 reaction na naman, di ba? Mga wala nga kayo. Hindi, pero ano, mahal na mahal ka namin, MSA. Alam mo yan. Saka, salamat kasi binibigyan mo ng saya yung mga tao dito. Na kahit stress na stress yung mga tao, kahit na pagod kami, makita ka lang namin bumabayo, okay na eh. Masaya na kami.
5: Yeah.
4: Bakit pa natin kailangan ng mga manluloko sa buhay natin kung si MSA yung number one prankster sa buong Pilipinas, di ba? Nalayo pa ba tayo? Isang bayo mo lang.
0: Kuya Pao, kagaya nga eh, 'di ba sabi daw nila, ang isang bayo ni MSA Tupit. Sabi ni AJ, isang bayo lang ni MSA, baka mabigla ka lang may no approve tip.
4: Therapeutic. May tanong lang ako sa iyo, MSA.
6: Oh my god.
4: No. Ito na lang ang tanong ko sa'yo para tapusin yung birthday message ko sa'yo. Gusto mo ba ng iyo?
5: Ng inyo.
4: Kasi tawagin na si Doktor.
7: Guys, ganito guys.
4: Studio na. Tama na.
0: Gusto ng birthday message. Sino pa gusto ng birthday message? Parang...
4: Ba't may itong confession?
0: Okay. Sino gusto ng birthday message dito? Ask my...
4: J4 daw si J4.
0: Okay, J4, ganyan sa mga sa Batangas City, kapitbahay lang sila ni Mig Xander Alex. Sige po.
5: Yes, Alex. Tumawag po ang mayor ng buong Batangas. Sabi daw, proud siya sa iyo. Magbayo ka ng bayo para ano, magkaroon tayo ng pera.
0: Before tayo magano, I think before muna siguro ano, before ka muna umalis dito, Ria. Meron ka bang birthday message

0: bili sa inyo, naghahabol ng skip yung aaw. Naghahabol
1: ng skip. Kahit saglitan lang, kahit saglitan lang.
2: Ay, parang awa nyo na, may script pa yan, uy.
1: Kaya nga, hinihinikiya ka eh.
3: Trudy!
1: Hagulin natin yan.
3: Bilis me now, nga, bilis me now. Okay. Ano po, ang masasabi ko lang kay MSA, sige lang, happy birthday. Papatuloy ko yung kasakuhan mo. Pero may your birthday wishes come true. Pagpa-pray ka namin lahat. And isa ka namin sa Smile Community.
1: Okay, thank you. Pwede ka namin. You're now excuse. Excuse. Oh, sige. Next, sino pa gusto mag birthday message? Romar, baka may message ka kay Migs.
4: Okay, wait lang. Lilipat ako.
1: Hey, oh, wait lang. Lilipat daw si Migs.
5: Lilipat pala tong si Migs Sanders.
1: No, lilipat ba siya ng ano? Lilipat ba siya ng...
0: Si Tatay Digong, oy. Si Tatay Digong, babati daw kay Migs, oh.
1: Oy!
0: Si Romar Duterte. Si Romar.
6: Ayan, nandito na ako.
0: Ayun.
1: Ayan, ito na, Duterte.
6: Nasa malinaw na.
1: Ayan. Ito na, si ito na. Mula kay...
0: Tatay Diggs. Tatay Diggs.
5: Hindi, ang masasabi ko sa'yo, Migsanda mo, Alex. Ang galing mo kasing bumayo, pre, kahit saan sa public server ng... Ano sa Abaksan, ang banda? Sa Batangas na, ano, sa May Plaza? Ah, okay, anyway, bro. Jokes aside, bro. Yeah. Enjoy your day, bro. Alam niyo ba, si MSA tinatawagan ko anong-ano nung nagsislip stream siya ng 1 AM. Sabi niya, ano, akala ko kasi si MSA, pre, nagdudu. Akala ko kasi na si MSA, akala ko nagdudum scroll siya. Pagkatapos, pre, pagsagot ni MSA, pre, ang grogi ng boses niya, pre. Oh, RJ.
6: Oh.
5: Ayop ka.
1: Boy, explosive. Ito na, last na talaga po ito.
6: Nakalive po tayo ngayon, ha? Ayan, nakalive po tayo ngayon sa aking ano, sa aking YouTube channel. Hello sa inyo, ha?
5: Yeah.
1: Shout out sa mga Migsander viewers dyan. At saka ito, siguro sa cool side tayo.
4: Hello, cha!
1: Sige po.
6: Yes.
1: Kausapin po natin.
6: Get in
3: here!
6: Get in!
0: CTCP. Parts computer ta.
3: CTCP daw, gusto din bumati. Parts computer daw, ayan.
6: Ay, but fail.
1: CTCP, TCP, ano masasabi mo kay Migs? Ano masasabi mo sa birthday niya?
7: Grabe.
6: Yes.
7: 3 years ka na dito sa community. Hanggang ngayon, di ka pa rin nagbabago. Nagpapakita ka pa rin ng paa.
6: Wala na. Pero ngayon, parang hindi na eh.
7: Pero ito MSA.
6: Oh.
7: Sabi ko lang happy birthday sa pare. Kahit gaano kakakupal. Ang saya mo maging kasama, pre.
6: Yeah!
1: Dapat!
5: Ang wish ko sa'yo MSA, dapat may kasama ka na, pre.
6: Oh!
1: Hindi, dapat si MSA, dapat magka-girlfriend na yan in South
5: Africa. Oh, yeah! Dapat may, oh!
7: Oh, ang pangalan niya, Kulot.
3: Bakit may kasama nga?
6: Wow!
3: Yeah!
6: Yeah!
1: Wala ka na ba ibang message kay MSA? Ano,
3: yun yung sasal lang ng bayo mo, be.
1: TCP, wala ka bang ibang message kay MSA?
7: Wala eh. Unless, papakita ko lang tong image ni MSA.
1: Ay, wag na!
6: Wow!
1: Tapos ito na si Meps, meron ka bang babatiin?
6: May babati.
2: Okay. Happy birthday! Happy birthday, Mep!
6: No.
2: Happy birthday, Mep!
6: No.
5: Okay, guys, breaking news. Guys, may breaking news tayo, guys!
6: Oh, ano yan?
1: Breaking news ko, mga kaibigan!
6: Yeah!
5: Naligo si Emily sa birthday stream niya, pero 30 seconds lang!
1: Ay, oo! Oh, ito!
6: Ay!
1: Eno, may bandpaper ko na yun dito. Eno, may statement ang dito.
6: Ano yan?
1: Pasahin natin to. Mahalagang araw po para sa ating mga pinagmamahal naming Migsander Alex. Ayan. Pinapayagan po namin kayo na pwedeng lumigo po sa broadcast nyo po na 30 seconds lamang. Pwede mo i-on cam. Pwede ka mo... Tama na.
7: Maliligo ako.
1: Hindi, eto na. Si JV, merong message daw. JV, ano meron? Anong birthday message mo kayo?
6: Bagong luma din to si JV sa community. Bagong luma din yan.
2: Oh, bago. Yeah.
1: Bagong luma din. Oh,
5: bago luma. Ay, bali.
6: Uy!
1: Sige, JV, proceed.
7: So yun, MSI, matagal na kitang kilala since 2023 pa.
2: Ayun!
7: Naalala kita, yes. Naalala ko pa yung first show mo.
2: Si Tita Mel sa after.
7: Yes.
2: Wow!
1: OG. Ano yung paborito mong segment dun sa MSI niya? Sa Mike?
7: Uy! Muntik na siya. Uy! Naalala ko lang dun, ano? Parang magmuntik na magpakita ng paa eh.
8: Ah!
7: Alam niya ba?
1: Ano pa?
7: Happy speaking birthday. Of paa, alam niya ba may last episode daw ni MSA? Birthdays to come at sana magbago ka na, hindi ka na magpapakita ng paa. I-promote mo na rin yung MSA Gatas, ilabas mo na rin sa international.
1: Dapat.
7: Yes.
1: MSA
7: Gatas.
1: Wait, sasadili lang. May naglalabas na fax machine dito. Ayan, mayroon naman bagong statement. Ayan.
7: Ano yan?
8: Nalagay.
1: Ito po ay mula po... Tita Meps. Meron daw statement si Tita Meps bago ko muna ito pasahin. Oh, sige.
2: Nako, nag-double announce.
7: Pasensya na.
2: Yan, nag-unleak. Bayonas tuloy.
6: Okay. Hindi ko na ba tatay?
1: Boy, off nyo yung impeder, yung ano, yung news radio. Oh, sige Meps.
6: Hindi ko na ba tatagalin pa dahil tawag dito na tulog pa making kope. Ito nang sasabihin ko. Happy birthday, MSA. Sana bumayo ka pa hanggang gusto mo ay...
2: Grabe!
1: Wow!
6: So,
1: I think meron po tayong statement po. Ayan, meron po tayo isa pa. Ito, si Subliminal Submarina. I think...
2: Let's yes! Yes!
9: Hello, everyone. Hello.
2: Hey, rinig ka namin.
1: Are you the bathroom, man? Wait lang.
2: Nasa bathroom!
1: Sige.
2: Habemus bathroom!
9: MSA, happy birthday sa'yo. Alam mo ba, MSA, aba ng araw ko kanina, masakit yung paa ko. Pero sana sa birthday ko ay umaling ang paa ko.
7: Yeah.
9: Kung gusto nyo, ipakita ko tayo yung paa ko dito, kaso... Ayun, MSA, more birthdays to come, more bayo to come.
6: Yes, more bayo to come.
9: Let's come, MSA. Happy birthday.
1: Thank you, Sub. Subliminal Submarine.
6: Yes, salamat. Thank you, Sub.
1: Mula sa CR pala siya.
6: As a friend.
2: May pahabol ako.
1: Ano to? Ay,
9: MSA, may pahabol ako.
6: Oo.
2: Oh.
1: Delikado.
6: Delikado, delikado, delikado.
8: Habemus bathroom.
5: Kunwari, ito yung phone ni MSA. Ano,
6: oh.
5: Kunwari, ito yung phone ni MSA. Ito.
6: Ano yan, ano yan?
5: Nagliligo stream siya. Ganito, ganito. Naka-fix yung position.
6: Ay, pagayan.
5: Fix yung position.
6: Oo.
5: Tapos, in the middle of his ligo cast, na-slide yung phone, nagiging...
7: Alam niyo ba, may may archive ako niyan?
6: Ay, kaya naalala ko pa naman di archive. Delikado! Oy, oy, oy.
3: Oh my God!
1: Meron po tayo, ano, meron po tayo, ito si AJ ng transmitter natin. 89.5.
8: Twitter ng mga...
10: Alright, MSA, mula sa transmitter ng mga Navarro, isang maligayang bumabayong-bayong bati.
6: Yes!
10: Mas malakas at more pa at MSA gatas to mambre.
6: Thank you, thank you. Uy, tumatawag.
1: Ay, tumatawag nga eh.
6: Sino tumatawag? Thank you. Ayan
8: yung ano. Ba't may tumatawag?
6: Abang,
8: that could be the ano
6: yung... May tumatawag sa phone mo, oras ko.
8: Baka yan yung ano, 3M na sinasabi.
6: Diyos ko. Wala ating isa't isa ngayon. Oh my God, grabe.
5: Guys.
6: Wait. Tignan natin yung chat. Ako. Oh, ba't natawag?
10: Pati sa si TGF.
6: O natawag eh.
5: Pag-i-cognos nito.
6: Ah, hell na.
5: Ayun.
6: Ay. Eh, ba't nasa sa iyo to? Ala, kitang-kita.
10: Anong
6: kitang-kita? Hoy, anong U4? Hoy, hoy, hoy. Buti, kita. Titignan ko lang yung chat.
5: Papunta ko ng Sierra, pero hindi ako mag-uupad. Ngayon ako pro ni MSA eh.
8: Abe, mas
6: ba? Okay, okay. Nala mo.
5: Anong nangyari sa ano ni MSA?
6: Uy, Terebi! Pagkakas mo si Terebi! Nag-take you pa talaga.
5: Patukin ko yung partik niya.
6: Thank you.
8: Nag-toot siya pa naman.
6: Ay, tumatawag.
8: Are you kidding?
6: Ito, natawag ngayon si Gab. Hello, Gab!
0: Oh my God. Uy, gago si Terebi. Babayo, guys.
3: Si Gab! Si Gab!
6: Uy, Gab!
0: Three, oh, oy, pak, DOC, bigyan nyo kami ng feed ni Terry.
6: Oy, gano'n na ako takot.
1: Kaya na, kaibigan si Terry.
8: Mas gusto ko pa.
6: Fred, tinawagan ako niyo, Dodi.
0: Ay, Terem, Terem.
6: Grabe ka, Terry, bumayo ka talaga. O, sige.
8: Oh, my God.
6: Oy. Oh my God, guys.
1: Anong po tayo itang, guys?
3: Guys.
5: Alam mo siya ang mga tulog dahil dito.
1: Kaibigan, may kaibigan. Nakatapos ko lang.
6: Kabataw.
1: MSG kasi ito, wait lang. Meron po tayong, meron po tayong statement from Mikom. Parang sa'yo, MSG. Mikom sa'yo. Ayan, pasayin natin ito. Dear Mig Sanders, salamat sa inyo walang sawang suporta.
6: Laglag!
1: Ever since nawala ka sa ere, wait, balik. Dear Mig Sanders, salamat sa iyo. Salamat sa iyo.
6: Salamat sa iyo.
5: Ganito yung nangyari
1: kayo. Ilang beses pa lang. Akala ko sadyang bastos kang tao ka. Yun pala estilo mo kung Alexander Addict. Yan, ito. Hindi
5: mo nilagay yung phone.
1: Sandali, sandali. Basahin po na. Wait lang. Hindi pa tapos po sa'yo. May mahaba tong statement ko eh. Medyo mahaba.
6: Mahaba, mahaba. Gailang, gailang.
7: Mahaba to.
1: Asan yung ano, Kiss the Rain? Is it?
6: Kailangan
1: mo lang
6: mag-tignan. Ulitin
1: natin, ulitin natin. Dear Biggs. Dear Biggs. Tatawarin mo ko. Salamat. Salamat. Nung sinuspend kita nung ilang beses, akala ko sadyang bastos ka. Hindi ko pala nalaman, estilo mo pala to. Alam mo ba, Migsander Alex? Pag-pin si Lala Soto, naganahan sa'yo. Ewan ko bakit, na sa lahat ng tao si Lala Soto pa talaga yung tirado sa'yo. Hindi sa pagkakunyan na ako. Hindi nga namin pabayaan kita, MSA. Tinatanong ko to sa'yo at binibigay ko tong apology letter sa'yo kasi na-realize namin gaano ka, wapo ka. Ay, wow. Okay.
6: Wow. Grabe lang.
1: Nung nakikita kita na naliligo stream, akala ko nga nababating ako sa'yo. Grabe naman tumiikom.
6: Nababading.
1: Kaya ako nagsuspense
6: sa Alexander
1: Alex. Pero hindi ko pala nalaman. Ang parang mas nalalapat ang tao dito sa'yo. Pero hindi ibig sabihin yan na i-justify ko yung ginagawa mo.
8: Lakas!
1: Ang lakas naman din. Alam nyo ba? Gusto ko lang po ni Migsander Lalix ay inilipat po natin yan sa pangalang Dom. Ay, mali to, sorry.
6: Wow! Yes! Amanay.
3: Yes!
6: Amanay.
1: Ito pala. Ang mga suspension ni Migsander Alex ay ililipat po sa pangalang... Ito na. Pero nung pangalan dito, naku po, delikado to.
6: Delikado.
1: Isa. Ay, naku,
6: J4. J4!
1: Siya pala yung bagong Migsander Alex namin.
6: Ayoko, tanduga.
1: Alam nyo guys, mga kaibigan. Gusto ko, alam nyo, na to si Migsander, makakalap yung tao na to. Sa katunayan, nagbibigay ng saya to. Alam nyo ba, pinapanood po namin yan sa mga kalsada ng Tondo, yung MS Mind sa sabihin po. Pinapakita namin sa malaking billboard doon sa Tondo.
6: Touch me.
1: Pinapanood nila, bumabayo rin sila. Kaya magandang influensya kami sa Andrew Alex sa mga kabataan.
6: Yes.
1: So, maraming salamat po.
11: Ito. Dahil binanggit mo yung pagbabayo at birthday mo, MSA, at 20 years old ka na, mag-thank you po ako ng 20 times.
1: Tama! Ito.
6: Grabe! Ako po, gagawin! And now... Ano ba akong bumati kay MSA? I know! Sige.
8: Is Gap? Oh my God!
6: Boy, wait up! May bumati sa akin!
8: Gaboy!
6: Bumayo na! Bumayo na!
1: Ang susunod pong magbigay ng statement ay si Icy Girl. Si Girl na ang susunod.
6: Si Girl.
11: Ito! Babae!
3: Ay, babae. Ako yung ano niya.
6: Yes, nasa tawag ako ngayon.
3: Happy birthday, MSA!

0: more payo, the more people na i-welcome natin sa pamamagitan ng iyong payo.
1: Yes!
0: Kami also, sobrang... sobrang saya ng atmosphere dito kasi nandito ka and you are honestly one of the biggest blessings na meron ang ano na to, ang buong grupo na to, and
2: yes,
0: keep doing your bio and I know na marami ka namang ginagawa bukod sa payo.
2: Oh.
0: So sana makilala ka rin ng tao beyond like the NSFW jokes.
3: Yes, amen.
4: Magbago ka na.
0: Ito na.
4: Thank you po kay girl. O girl lang, wala ko mong ibang sabi. Ang susunod na statement na to ay wala kay Donglas de Puche. Ay, sorry, mali pala.
3: Yo, what?
4: Wag mo na alamin. Ito si Animax. Ayan, si Animax.
5: MSA, ayun. Happy birthday. Or bio day, rather. Alam mo ba, just a trivia. Yung huli kong niligawan is from your hometown, Sabawan. So I'm no stranger to your hometown. When I was in senior high.
0: Paano pa natatang ex?
5: Taken man ang aking senior high school crush, ang kapalit nun, at least may kumpare ako nagpapasaya sa aking buhay, pati sa smile. Yan ang importante. Sana magkita tayo, MSA, at maglume tayo din sa lipat. Oh, loamy weather na talaga ngayon.
2: Yes.
5: Sana talaga, di ba? Saka ano, isa pa ay ano, umayo ka talaga hanggat kaya mo. I mean, you know what they say, life is too short, so make the most out of it. Yun ang masasabi ko. And most importantly, don't be afraid to be yourself. Please keep being that ray of sunshine para sa smileys. And ano, just being everyone's happy pill. Yun lang. Coming from me, Alina. Happy Bio Day, MSA.
4: Thank you. Maraming salamat.
2: Salamat.
4: Anima. Okay, statement. Sino ba gusto magsa-statement? Si Blue Wave, Blue Wave.
2: Eto, wait lang.
4: Ay, sige. Basahin natin ang statement po ni Astriel.
2: Eto, iyapot na ako. Sige.
4: Masaya maging always negative. Maging sana kawag sana life good. Health good. You wishing MSA happy. Birthday happy.
2: Ay, nako. Grabe. Thank you, Astriela. Ito ulitin ko. Happy birthday, MSA. Wishing you good health, good light. Sana wag ka maging negative. Always maging masaya. Yes. Thank you so much, Astriela.
4: Paano maging masaya si MSA kung puro yan bayo eh?
2: Pati na rin to kay CJ, huwag kang mamamatay, MSA. Marami ka pang babayuhin. Mabuhay kang hanggang gusto mo. Nagmamahal ko ya, CJ. Thank you so much.
4: Salamat kay CJ. Okay, next one, ito. Statement si Bayo Tayo Gaming. Merong statement si Bayo.
2: Sige.
4: Fembot Tayo Gaming. Ayan.
6: Ito guys. Ito lang.
2: Maloko.
6: Ito MSA. Ito MSA. Ha? Papatuloy mo lang ang iyong ginagawa and just basically make some ano, ika nga. Make some people smile and sana...
2: Yes.
6: Sana yung ginagawa pa natin dito, mas marami, mas dumami pa yung mga smileys natin. And na mapasaya mo, mapasaya ko, mas pasaya natin lahat. And I hope na, ano pa, more bayo to come. Yun lang yun.
2: Yes.
6: More bayo to come.
3: Bayo to come.
2: More yeah, bayo to come.
6: Yung sabi ko.
3: To come.
7: Bakit may logo ng Gemini?
2: Thank you, LPG.
3: Gemini?
6: Ang laki ng logo ng Gemini.
0: Kakaban yan?
4: Ayaw ko nga, no? Ang laki ng logo ng Gemini.
2: Ayaw ko. Ano nito? Ito yun, no?
4: May nakita akong statement si Terby.
2: Oh, ano yan? Bakit?
4: Love you, Mebs daw. Oy!
1: Ayan, ang
4: Mebs! Ang tagal ni Terby.
2: Oy!
4: Hindi, pero ito. Si Blue Wave nang susunod. Blue Wave, pasok!
2: Pasok? Paano pa?
4: Uy! Blue Wave, hello.
1: Ayan guys, so, bawal lang magnanap ka, oh.
4: Hindi ka rinig, Blue. I think your microphone is not working, bro. Suratin mo na lang.
2: Yes, pwede ka mag-type.
3: Kung kasi gusto mong mapasaya.
4: alam mo naman, TCP ito si MC. Hindi niya mapapasaya.
3: Isi-send ako sa side chat.
4: Huwag naman ganun, pre.
2: Ah, hell na.
4: Gago ka, pre, baka bigla na lang may magpo-post sa isang channel doon.
2: Pero sa mga audience din,
3: tingari thank you na,
2: so much, ha? Kay Joe, Luigi, kay Ultro, kay AJ, kay Carlos, Yule, kay Mau Mau, kay Tora, yes, yan lang. At yun na rin si Blue Wave. Yes. Salamat sa pagbate. Thank you so
4: much. Blue, yung mic mo, hindi gumagana. I-type mo na lang.
2: Video, latte. Thank you so much.
4: Type mo na lang message mo. Ako na lang magbabasa. Okay. Ito pala. Ako na pala yung kailangan pala. Wala pa ako nakabigay. Ito, Big Thunder Alex. Ito na. Statement ko sa'yo.
2: Uy, salamat pala sa gift. I appreciate it. Salamat.
4: So, wait ka. Sandali. Kunin ko muna yung mahiwagang script ko. Sandali lang.
3: MMA, kailan mo muna ano ko? Yung screen ko.
2: Okay, ito ko. Bakit?
1: Guys, check yung screen ng TOC. Tingnan yun.
2: Hindi ko makikita yan.
4: Yung script ko. Ayan, tara na. Masahin natin to.
1: Ay, wait lang. Wala yung watermark.
4: Ito na. Big Thunder Alex. Alam mo ba nung una kitang rinig? Nung pa. Yung parang yeah. Pasigat ka. Oo naman talaga, pasigat ka naman talaga.
2: Oo.
1: Uy.
4: Nakikisali sa mga show namin. Pero nung dinagdag ka namin, narealize namin may ibang lahi ka pala ng katatawanan.
1: Uy, ba't yung cover mo di ano? Ba't parang sa libro mo, pre?
4: Yearbook yun.
2: Ah.
1: Yearbook.
4: Anyways, Big Thunder Alex. Sa tagal-tagal kitang kilala. Then ko lang pala na-realize pala na 20 ka pala. Anak na
1: yes.
4: Kaya ibibenta ka namin, no? Pero
2: ito. Bago.
4: Alam mo ba, Big Thunder Alex? Tagal-tagal na kitang kilala eh.
7: Alam mo ba? Headshot. Hello? 1, 2, 3.
4: Maya mo na, Blue. Ako muna. Ito, sa tagal ko nagkasama tayo, ito si MSA, alam nyo, nung unang kong panahon nakita ko si MSA, alam mo, low-key pa siya, nagpamaspa siya, nagmaspa ako nun eh.
2: Dating era.
0: Ano, mysterious era.
1: It will be the night and I will fall for you.
4: Tapos, nung nag-join ka ng sakit sa television, pasikat ka pala. Alam mo ba? Totoo talaga yung statement na pasika. Pasikat. To the point, alam mo ba si Gabriel Ansaldo na kinall out niya si MSA noon? Kailangan niya daw mag-take permission daw sa FBI Scott. Magnanako ka talaga MSA, no?
2: Tama. Naalala ko pa.
1: Nilapag lang niya ng kanyang bosses. Ikaw ah, magnanakaw ka!
4: Pero at saka ito isa pa, Big Thunder Alex, ikaw pala yung founding father ng Cool FM. Naalala ko pa yung sinabi ni Tiba dati, yung Cool FM noon, fan-made lang ni Yo yun eh. Totoo talang
2: fan-made.
4: Eh ang kapal ng mukha ni Big Thunder Alex, naggawa ng Zino account, ginawang Cool FM, gagawa daw ng, tapos ang naalala mo ba yung promise? Ang promise daw niya is, gagawa siya ng transmitter sa Batangas.
3: Oh, seryoso.
2: Oh, yes. Naalala ko yun eh.
3: Nandun seryoso, kami niyo.
2: Seryoso yun eh. Gagawa ko sana ng transmitter.
1: Ayan o, no, tapo.
4: Gagawa ng transmitter tong hayop na yun. Wala ka pang franchise, maggagawa ka pa ng transmitter.
2: Wala pa ka.
3: Oh, kaya alam mo ba? Tumayo ng 8-8 to?
4: Kaya ito. Nung panahon pa ni MSA, doon pa yan, nag-start na yung show niya. Yung unang show niya, May 6 ako. Ewan ko bakit May 6 ako yung unang show niya.
3: Kasi gusto niya makipag-sex?
5: Hindi, kasi yung first thing niya is, gusto mo ba ang inyong kaseksihan?
2: Kaseksihan?
4: Ano mag-OT? Walang tapusan to actually. Hindi naman walang tapusan, pero hindi natin, wala tayong ending time actually. Ito, Big Sander Alex.
2: Gusto mo ba?
4: Big Sander Alex. Yung una kong tinanggal sa Cool FM. Kasi masyado, kasi ano, yung behavior mo noon, aaminin ko medyo
3: kupal.
4: Kakaiba kupal talaga kasi sa
3: kaiba
4: nag-Willy Rebellion ka eh. Nag-Willy Rebellion ka eh. Maglabas ng kupal. You don't do that to me.
8: You don't do that to me, mga
4: kasi
8: ano,
4: yung tambo na ulit siya message. Noong nagsimula yung 8-8 air, nalala ko, sino nag-request ata yung mga nag-8-8, diba ano yun? Diba si... CEO.
2: CEO, yes.
4: Dr. Sex, kaya mo bang mag 8-8? 8-8?
2: 8-8?
4: Danger! 8-8? Ginawa niya!

0: fishing.
1: Ito. Bago tayo magtuloy, ito pa, isa pa.
0: Ito,
1: naalala ko to. Alam nyo to, si Ligsander Alex, before ako magtapos dito, mabait talaga yan na tao yan. Ito lang talaga ito. Alam nyo, namimigay ito ng pera kapag kailangan. Alam nyo ba, nagbibigay ito ng 90 pesos at anak ng koko, 90 pesos yung atang binigay, 19 pesos atang binigay sa akin to eh. Nagpapasalamat ako. Kay Ligsander Alex. Mabait niya na tao yan. Pero alam nyo guys, meron niyang kademonyohan si MSA. Expose. Ay,
0: nako po.
1: Si MSA guys, alam nyo. Itong si MSA, akala niya MSA, mabait yan. Safe siya. Alam nyo guys, kasabay lang sila ni Terry B. Sa mga smileys. Na may iskandalo. Na.
2: Oo. Parehas lang sila ni Terebi na may ano. Una si MSA, sa sunod si Terebi. Alam nyo naman yung nangyari kay Terebi, no?
1: Parehas lang. Ang gaya. At siya, ito pa. Before tayo magtuloy. Ito. MSA. Happy araw ng mga paa. Okay. Nagpapasalamat ako sa iyo. Alam niyo, hindi dahil ito, dahil si MSA nandito. Kung wala si MSA, baka wala pa ako dito. Baka hindi ako
0: sumik. Baka wala it my radio. Baka mawala eh, yes.
1: Baka hindi naging DJ to si ETCP. Baka hindi na gano'y yung cool. Baka hindi na si Blasphemy.
2: Naalala ko yun yung broadcast na yun ng Cool FM.
1: Ligsander Alex, kung hindi dahil sa'yo, hindi nag wala tong smile, wala tong cool, wala yung lahat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi na ako naging DJ, okay? Kung hindi ako naging DJ, wala si Mamon. Wala si Mamon, wala si TCP. Kung wala si... Gets nyo? Ang punto ko is, kung wala, ang punto ko, nagsimula ang lahat dahil sa'yo, MSA, kaya maraming salamat. By the way, MSA, check mo man ito, hindi mo baka nandyan si Sen.
3: MSA, thank you.
0: Wait lang.
1: Ito, may statement daw si Blue Wave. Blue Wave, pasok!
0: Salamat.
4: Ay, wait lang, ito ka pwede Blue Wave, ba?
3: Blue Wave. Ikaw talaga mga adult.
0: Mama. Lala.
4: Hear me.
0: Yes.
1: Oh, yes. Yes.
4: Oh, clear. Say clear.
1: Yes.
4: Clear.
1: Yes.
4: Okay. Okay na rin yung fan. Okay. Happy birthday again kay... Happy birthday po kay Ligsander Alex. Happy birthday kay MSA. And,
0: thank you, bro.
4: Yun lang. And BTC, if you know what I mean. No more birthdays to come. And good health. And I hope you succeed further. I hope you become the next beat. You do streaming, right? I hope your streaming career get chosen to success. I hope your fans are not gonna be full of TGF people, but actual people, but actual audiences.
0: Yes.
4: Oh my god. But yeah. But yeah. That's all.
0: Thank you so much, bro. Oh!
1: Hoy! Delikado. Kung gusto ba mag-message, sino pa gusto mag-message? Para wala na ata, no? Si Red. Para gusto mo mag-message ka, Red.
0: Hindi, wait lang.
1: Hindi, wala si Red.
0: Dito. Ayun, go.
5: May nahanap lang ako, pick. Hantay nyo lang.
1: Hoy, huwag naman.
2: Ako na lang mag-greeting. Ano, seryoso na to. Kanina kasi, ano, joke time kasi yung kanina, pre. Okay, ito, yung totoo, pre. So, ulit.
1: Okay, last na nga ito. Birthday wish ni M. Ito pala birthday message ni MSA. Bago tayo matulog, actually. Oh. Matulog talaga tayo. If ever pinatawag niyo ako, ito po yung aking alabay. Mula kay Engineering Plates, ito lang ang aking iniwan para sa minamahal namin na Dr. Six.
0: Ito, nasa...
1: Isang mo yung isa ako. Ayan. Oh.
0: Thank you.
5: Pwede sa tabi ng therapy, diba?
0: Yes.
1: Oo.
0: Salamat. Grabe.
1: At basta ang sasabihin niya lang doon niya, happy birthday sa kanyang paboritong review center doon niya.
0: Pati ito pa oh. Yes, yung mga PD, mga screenshot.
6: Chocolates.
0: Pati yung... Oh! Uy! Buntik na yan ha, buntik
5: sabon na. Yan, sabon yan, sabon yan. Iba yan, ah, iba
0: sabon
5: yan.
0: Sabon kaya ba, sabon?
5: Iba pa rin yun.
1: Aray, ako pa rin.
7: Kala naman.
5: Ito, yan.
1: Before that, I think meron pa kata isa kanina.
6: I am done. Okay, in 2 minutes.
1: Sige. Ito, ito. Mula kay Sam. Ayan, bago nating member sa Smile.
0: Ah, yes.
1: So, iwan ko lang doon birthday video siya kay Boss MSA. Magang gusto mo i-on mic yan. Ano?
6: Both.
1: Oh, sige.
8: Ayun, on mic natin. Sige.
1: Sige, sige.
8: Yan ang mag-open cam kasi alaunas, mag-aalauna na. Ano? Genuine muna, happy birthday. Nawa, humaba pa ngayong buhay. And of course,
1: more. Oh, RJ. Ako bahala na.
8: Punta na tayo. Oh, punta na tayo sa kabalatugan.
0: Yes.
8: Ito po ang haiku ni MSA. Two
2: more
8: bio and less, mga bio.
0: Oh!
2: May reverb.
8: Sa pagpapasaya, hindi ka magsawa. Ah, o gatas. Basta wala kang nilalabag na batas. Kung ikaw ang sawa. Kung hindi, baka ipakain ka ni Kuya Pao sa sawa.
1: Delikado talaga. Alam mo ba Sam, delikado ka. Delikado ka. RJ, meron daw
0: dalawa.
1: RJ, meron daw
7: kung gusto ka ni Kuya Pauta sa wa.
1: RJ, may statement ka daw. Ayan.
2: Hindi, yung totoo, pre, ano, yung ano kasi, yung greeting ko kay MSA kanina, pre, joke time kasi yun, pre.
1: Oh, sige, kuha mo na yun. Ano yung totoong...
2: So, ganito. So, jokes aside, yeah, happy birthday ulit kay Mix Thunder Mapa-Alex. Ano, yung totoo talaga, pre, from the bottom of my heart, pre, parang naging happy feel ko siya, pre, no homo, pre, pero totoo yun, pre, whenever I feel down, whenever I feel na parang na-stress ako, pre, no, pre, no cap, pre, ano, pre, parang every time I feel sad, okay, I'm gonna imagine what was MSA, ano, doing, okay, na ano na ako, na, I feel...
1: Anong in-imagine mo kay MSA?
2: I feel... Hindi ako katulad sa isang NSFW na kunwari. Oo, sige, yun na yun. Basta
6: ganun. NSFW.
2: Yeah, happy birthday kay, ano, kay...
0: An? Oh! Okay.
2: Kay Miguel? Yeah. Continue to serve the, ano, the serve the Bayou movement. Continue to, kuan.
0: Yes!
2: Continue to bayo and ang wish ko lang pre, hindi ka bagay maging single pre, you know that.
1: MSA kailangan ng girlfriend.
0: Wala nga eh.
1: Ito na lang gawin mo. Mag-download ka ng Bumble.
0: Lala! Mag-download! Pambira yan. MSA!
2: Ay, hindi pre! Mag-download ka ng Grindr! Ay, mali!
1: MSA, meron po message po. Meron po message po mula sa Ayatot.
0: Ayatot!
1: Atoyot. Oh. Bigyan ka daw ng isang reverse car.
0: Reverse car?
1: Oo. Mukhang sasakyan, nakabaliktad, pero yung drive niya, imbes yung maligod sa back trunk yung ano, yung
2: front. Pre, tiga Thailand ka tayo yung driver, pre. Tiga Thailand.
1: Oo.
2: Tiga Thailand tayo.
0: Oo.
1: Sige na po, bago tayo magtapos dito sa Good Evening Smiley Special Edition, Siguro meron siguro message si MSA sa atin.
0: Ang dami to.
2: Gawit lang ah. Ay nako.
1: Improv to.
5: Ay MSA, kundi dahil sa'yo, di ko malalaman yung e-border.
2: Si MSA, hindi siya katulad ni EDP 445. Ay mali.
5: Uy, uy,
0: uy. Ang dami.
9: MSA 420 now.
2: Uy, si Sen, nandito ka pala.
10: Huwag yun.
5: Uy, si Sen.
2: Nandito pala siya.
9: Guys. I'd like to introduce to you to the world, Mr. MSA 420.
2: 420. MSA 1209.
5: Whoa! May papakita ko sa inyo, guys. May papakita ko sa inyo.
9: Go ahead.
5: May gugustuhan niya to, guys. Sending na.
0: Kuya Pao, happy birthday ulit. Thank you so much, Kuya Pao. Appreciate it. Salamat sa
5: lahat. MSA, happy birthday nga pala. Ito pala present ko sa'yo.
0: Ano yan?
9: Nostalgic,
0: nostalgic. This is nostalgic, bro.
9: Okay, lapag tayo ng
1: all. Ito na, MSA.
0: Lapag pa talaga
1: MSA.
0: Tayo.
1: Ito. Before tayo magtapos, in behalf of the Smile Team, happy birthdays. More birthdays to come. Mm-hmm. Abangan na lang natin yung special episode ng MSA Show.
0: Yes, abangan na lang po yan. Sa may sasabihin ako,
9: you know.
0: Season 2 special episode. Yes. Sa birthday ko pa talaga. 11 p.m. po yan.
9: Na yan.
1: At saka, abangan po natin ng MSA special.
0: Sa MSA's YouTube channel.
1: MSA, abangan ko na lang din yung September 11 special ng MSA.
5: Yo!
0: Whoa!
1: Doon po na yung mga smileys. Tayo po ay nagtatapos dito lang sa nag-iisang good evening smileys, mga kaibigan. Makita-kita po tayo sa susunod na Biyernes po, kasi yes po mga kaibigan, simula po sa Lunes magbabalik po ang Smile Network sa normal na non-operation. In-expect ko lang sa inyo po, ako po magsasabi sa inyo na lilipat po ng bahay po ang mga programang tambay. Ay, ito yung mga programa na lilipat po sa Cool FM. Dahil po ang ating prime time programming ay magsisimula sa Tambayang Kwadro, dahil po ang Talking Rex Show at ang Talk of the Legends ay lilipat po sa Cool FM.
0: Yeah.
1: Effective August 17 po yan. Okay? At yun na po, nagtatapos sa nag-iisa nating Good Evening Smiley.
9: Ano ulit? Talking Rex, tsaka ano, no?
1: At tsaka Talk of the Legends.
9: Ah, yes.
5: Okay, copy that.
9: Katol, tapos Tyrannosaurus Rex.
1: Maraming salamat po. MSA, happy birthday. Happy araw ng mga bayo at araw ng mga paa.
9: Happy birthday.
1: Dahil po, meron pong Presidential Order number 67.
0: Salamat, salamat.
1: Na holiday po ang Friday sa buong Pilipinas.
2: Guys, timing sa Davao City, holiday kasi kadayawan.
1: Mga kaibigan, maraming salamat po. Ako namin po si Geometric Vito sa buong Smiley Team. Ito po ang
0: Good Evenings!

0: Ano ba to? Ito na naman tayo. Ito na naman tayo. Welcome back sa may iniitlog, may piniprito, may tulog yan. Matulog na kayo. Diyos ko, Lord. Hindi yan. Terra Nova so far away. Terra Nova so far away. Terra Nova so far away. Terra Nova so far far away. Ito, mga kaibigan. Sabayan po tayo. Napapakinggan po sa Kalamaw Stations na Cool FM at Cool TV. Sabayan po din tayo na simulcast din sa JLR 89.5 at 1620 kHz. Dito din sa Smile Network at sa Smile Channel, Smile Radio din. And of course, pati rin sa official YouTube channel ng Geometric YouTube channel. Magandang gabi sa inyong lahat! My God, I hate this! I am so back! Hindi. Smile and ako pa talaga yung second to the last program kasi may pasabog mangyayari mamaya. Abangan yung 11 PM. Kung sawa-sawa na kayo kay Nido, baka makam-excited kayo kay ano.
1: Yes. Easy.
0: Joke lang yun. Sorry Nido, I love you. Pero ito ha. If and if ever man, abangan nyo po ang 11 PM kasi pasabog yan. Legit, totoo, walang clickbait. Ito yung show na hindi ka masuspend. Kanga. Pero ito, mga kaibigan, ano yung araw na ito ay

0: tayo. Noon yung may tulugan, may mura-mura na yun. Hindi na po ako nagmumura. Pero bihira na lang. Pero still, it is what it is, diba? So na yung araw po, so na yun, ito ah, MSA, magkaayos po tayo. Huwag na po tayo mag-say ng bad words. Diba, everything? Diba, Migs? Ayan. Huwag ko kung nakikinig si Migs, parang...
1: Gio, before tayo magtuloy, Gio, for the sake of my CPU, ipopost ko muna yung loop ng may tulugan. Yan lang, naka-static background, okay lang? Static background muna tayo. So, ano, umaakyat yung CPU? Umaakyat.
0: Hindi, sige lang, kasi pagdating ng...
2: Thank you. Diagnose natin yan mamaya, RJ.
0: Hindi, sige lang, kasi pagka 12 PM, ipahinga ko tong TOC. Trust me guys, babalik ka.
1: Ano, oh. LTG, diditch ko tong Atom. Ilang beses nagka-crash eh.
2: Sige lang.
0: Pero ito, ako lang masasabi sa inyo, tayo dito sa Smile, madami po tayong gagawin, madami po tayong aayusin, at madami po tayong planuhan. Kama. Pero ang isa lang ibig sabihin nito, patuloy pa rin kami magbibigay ng kasiya. If you think about it, RJ sounds somewhat like Katie. Huwag naman kasi, ano ba yan? Huwag mo naman bigyan ng comparison yung tao na yan. Nananahimik na yung tao na yan. Pakungawan nyo na. Pero isa lang, ano, sabi ko sa inyo. Ito ah. Itong may tulugan ito, kwento ko lang sa inyo kasi palapit na July na, August, September, October. October yung anniversary natin. So around 3 months left before tayo mag-anniversary special na pasabog. Pero isa lang yung sabihin ito. So kwento ko sa inyo paano nagsimula itong may tulugan. Kasi itong may tulugan, ano talaga ito? Aaminin ko sa inyo, rip-off ito. Talagang rip-off. Pero hindi to yung rip-off na halatang-halatang kinopit ako. No, it's literally its own thing. Pero, kung ako sasabihin sa inyo, itong may tulugan na to, institution na to. Katagal-tagal ko na dito sa network na to. And in this case, even sa pool. Ako po ay talagang gusto talagang sabihin na magkailan ba ako magre-retire? Eh, sabi ko, noon, nung mga panahon pa ng pool, pinaplano ko yun. Pero parang na yun, hindi na. I feel like there's still yet more to explore kung ganun man, diba? Pero, itong show na to, kahit wala kaming mga kwentang topic, walang kwentang topic kung iisipin nyo. Wala namang say-say ang topics dito, bagamat, kung ano-ano na lang gagawin natin, maglalaro ba tayo ng games, magre-review ba tayo ng video, or di kaya may special episode na naman to si Red Techie sa aking show. Diba Red? Parang ka nagsasquatter sa show ko, Red eh. Yeah, ito yung squatter. Pero, kwento ko lang sa inyo na hindi, ganito talaga kasi alam nyo itong show na to, ano talaga to? Alam niyo ba, pinili ko tong Terra Nova kasi nakakapag-stimulate to. Ito yung kasi kung ito ah, yung may tulugan with, well, yung original theme song ni Master Showman, I wanted to make sure na hindi ko magagamit kasi in a way I'm trying my best not to tarnish what a legend si Kuya Germs is. So I began searching for options. So yung una kong change yung theme song na to, ito yung unang theme song change ko was actually Buwan. Medyo na ito yung Buwan kasi. Kaya lang naman pinili ko yung Buwan kasi nagkataon lang na nung 2025 may tama sa utak. May tama ba sa utak? Parang hindi pwede sabihin yan ah. Pero isa lang sabihin. Ito. Si Red. At yung kaibigan ni Zed. wala, sinisip lang namin. Pero at the same time, parang, ano lang, trip lang yun. So, ang ginawa namin, yung ship namin, ang ginawa ko, chinesh ko yung theme song ng Maitro Gento Buwan. And ginamit ko ever since. Yung another change naman was yung panahon ni Oski pa that time. Yung si, kung alam nyo naman si TSS siya yun, no? Si Oski. Sabihin ko sa inyo to, ginawa niya parang variety show yung May Tulugan, which is like, hindi ko nagustuhan kasi hindi naman talaga ganun talaga yung aim ko for MT. Isa ka to na yun. Pinilikan ko lang yung old theme song after. Pinilit ko. But, after all that, nung tinapos yung May Tulugan noong mid-2025 ata, if I recall, or magandang quarter 3 or quarter 2, I think.

0: All in one sa kwentuhan, all in one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All in One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
2: Si girl, hi girl.
1: Dizel pa yo. Yes!

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagame. Kalokohan!

0: public po?
1: 16.
0: Ito lukan.
1: Visit ko ng MSA. 16 minus 25 equals?
2: Equals ano?
1: Wait, ikayong mag-calculate.
3: 16 minus 25?
1: Oh, 16 minus 25.
3: 55, 50.
2: 9 minutes.
1: No, I mean 60 minus 25. Wala na. 60 minus 26.
2: Eh, ah, 60.
0: 34
1: we conclude the program. As you know, we would like to say that today is gonna be the biggest night of all. Kasi, well, syempre, launch day natin. At saka bukas pa din, actually. Pero mga kaibigan, meron lang po tayo mga slight adjustments po sa ating programming lineup at sa ating streaming lineup. Dahil po, kinabukasan po, maging limited schedule po ang Smile Channel po for the time being. As kasi kami po ay magbabalik operations po alas 5 ng hapon po. Na, yung Smile Channel ha, 5 PM po babalik yung operations. Mag-audio feed lang muna kami doon sa online platforms. Ibig sabihin yan, sa mga Twitch viewers po dito, wala po munang Smile Channel until 5 o'clock sa Philippine Standard Time. Alright? So,
4: wala pong may video.
1: Oh, walang,
4: walang pong video.
1: Oh, hindi na pong may video. Walang video na. Ganun yan eh. Pero, isa lang
4: dito. Tulog ka.
1: Actually, I feel like I need to shit again. J4, please help me.
3: Abemus ba?
4: Guys, natulog na naman yung Coca-Cola ko. Natulog na naman yung Coca-Cola ko. Oh my God, bro. Ayan na.
3: Ayan na. Ba't may GeForce facility?
4: May GeForce facility na. Dude, na-spill yung ano ko. Na-spill na naman yung Coca-Cola ko eh. Grabe. Ayan, maipis na naman to. Oh my gosh.
3: Natatawa talaga ako sa ipis. Naalala ko kasi yung sabi mo na ano, yung
5: Antonio ipis.
4: Hindi ng RJ talaga.
3: Hindi yung studio ng ano, yung mga studio ng ABS-CBN regional iniipis na. Studio ng ABS-CBN.
4: Oh my God.
3: Ikaw yung sabi na. Naalala ko tuloy yun.
4: Tama, pag tinawanan mo yan, tapos bigla nag-join dito si Anjo Bagawisan, ewan ko na.
3: Wala na, GG tayo din. GG tayo. Naalala mo kasi J-Pod, ba't mo minimension yung ipis?
2: Pag nag-join si Kuya Anjo dito, bahala kayo.
4: Kuya Anjo!
0: Pag in-invite ko yun, patay kayo. Pag talagang in-invite kayo si Kuya Anjo, or in-invite namin ni Kuya
3: Anjo. Wala, we are so cooked, you know?
4: We are cooked. Ipis sa TV for Davao. Ipis sa TV for Davao.
3: Batangas.
4: Hindi, sa TV 10 Batangas. Sa bahay ni Mig Sandel.
3: No. J-Port
4: Sander,
3: talaga, pre.
4: Sander Migs. Oy! Anong linalaro mo? Mag-interview tayo.
5: Yarchat! I'm with H2 Delirious. Yes, shout out to H2 Delirious right now, bro.
4: Oh na. He's playing Justice Party. TOC, change rating to 18 plus. Bro! 8
3: ding ding ding ding ding ding.
4: Namatay na naman yung ano? Namatay na naman yung aircon ko. Aircon ko bakit
3: ang susunod na programa ay rated.
4: I-rated LPG. Labis na pat doon. Ilan na yun sa showtime? Ano ulit script nun? Yung may SABOG na ano? Na tema, grabe.
3: Terano ba? Ay, nasaan na si Gio? Gio, dyan ka pa ba? So, si Gio pa ay ano?
2: Okay.
6: Habemus bathroom pa yun.
2: Gio is still on Habemus bathroom anyway. Anyways, Gio, nga pala. Gio. Wala si Gio.
4: Gio.
2: Umalis.
0: De. Anong kinagawa ni ni MSA? Oy, nag-edit ka pa yun ba ng nag-edit pa yun ba ng assets to?
2: Meron na, may assets siya dito. Meron na. May assets siya dito. May assets siya dito. Ano ba ng playlist to siya, no?
4: Guys, discuss natin yung possible reasons kung bakit natatae si Gio.
2: Oy, guys, pasendabi sa mga kumakain.
0: What the?
4: Ano ba professional debate to?
6: Oy, oy, isa na ako doon. Kumakain ako. Huwag kang ganon.
2: Pasendabi sa mga
4: kumakain. Cheers, CR. Wait lang, patagtag mo nga ngayon. CR, CR.
2: Pinagtagtag na naman nga po nila mga kaibig.
4: CR, CR.
2: Hindi, seryoso. Ang gagawin ko dito, ko kakanta.

0: mo.
1: Hindi. Basically, one is to one.
0: Hindi. Wait lang. Watch mo yun. Watch
1: it. Hindi. Pinapatugtog ka yun.
0: Oh. Ito.
2: Wait. You want guys, to recreate that?
0: Patingin. Patingin natin
1: edi ko,
0: ano.
1: Edi ko ano. Edi mo.
0: Guys, okay. Ito yung edit ni MSC. Ito yung edit.
3: Hit me copyright one more time.
0: Give me copyright one more time.
1: I hit me bio one more time. Hit me copyright one more time talaga.
4: Sana ito mo siya nung nagawa ng lyric videos, no?
0: Alam niyo ba, guys? Ano, nahanap ko yung template oy, nito oy. Sa ano,
4: oy, LARPer, LARPer, get that out, char. Oy, LARPer?
0: Nahanap LARPer, ko na yung LARPer. Ano, template. Oh.
5: What?
0: Bro, where's... Nasaan yung cellphone
5: ko? Ang tagal ni Gio.
4: LARPer. Hindi niya. Yan niya siya. Jubi-jibs nga eh. Anong gusto niyo video ng ano niya? Ng...
3: Ano siya si MSA? Ay.
4: Uy guys. Anong ano to guys? Pa-flash. Pa-flash nung ano. Yan. RJ. Pa-flash nung ano ni Kuya Gab. Uy guys, promote natin kasi ine-evident natin to. Ang kwentuhang random ni Kuya Gab.
2: Yes.
1: Ine-era din natin yan.
4: Smile channel. In Smile Radio. Kaso, Kuya Gab moving to a video podcast when...
0: Nahanap ko yung video niyan, guys. Ito na.
1: Ito lang. Kwentuhan random on Smile when. Diba? Kaya...
4: Oh, kwentuhan random on Smile when. Dapat live.
1: Dapat live na live ko
4: yun. Ang saya niyang pag live. Tapos weekends lang oh. Meron yeah. Nga! Uy, nakaka-excite. Nakaka-excite yung mga bagong episodes. Pero, ayun.
5: Wait, mag-11 na. Wait, mag-11. Wait, mag-11 na.
4: Mag-11 na. Patapos na yung
5: ano. Guys!
4: Patapos na yung
3: Jube. Guys, ang ating host ng May Tulugan.
4: Okay talaga pag may video.
1: Baka natulog na yung May Tulugan.
3: Baka natulog na talaga.
5: Natutulog.
0: Narito na yung cellphone ko.
4: May video si Gio. Tapos ano, nasa banyo siya na ano. May tayo sa ano.
1: May ano, may tumutulo. May tumutulo.
4: Hindi. Ano?
0: Ito.
4: May tayo talaga.
0: Hindi, baby.
1: Huwag naman ganun.
0: No, template.
2: Of course, because it's pooping.
0: Hello guys, ako po ay nakabalik sa aking pagka-tender sa
5: akin. Thank you, I thought you were asleep, bro.
4: Ano mo ng tae mo
2: yan? Bathroom, my friend. Do we have a poop?
0: Guys,
1: habemos bathroom.
0: Guys, kakatapos, hindi po ako nag-habemos bathroom. Nagwa-war thunder ako sa CR.
5: How? May one thunder pala sa cellphone? May one thunder pala sa cellphone?
0: Hindi pa pag-gets. No. Nagsisend ako ng missile.
5: What the hell?
4: Oh my God!
2: World War 3 has happened in GS.
4: O ba ano ka pala?
5: Oy, may kumakain. Oy, may kumakain.
0: Ha, wala.
5: May kumakain.
0: Kaya nga sabi ng One Thunder eh. Gusto ko ng PG tayo dito, pero ang kapal ng mukha ninyo, parang ginagawa ninyo.
4: Ano ba, bumakatrat?
6: Gawin nyo na lang sa show ko mamaya.
0: Joke. Or MSP.
5: Nako po. At
0: dito sa sinasabi ni MSA, magbabalik po ang May Tulugan. Uy, ba't sira yung template?
6: Babalik po na po ang May Tulugan.
0: MSA, ito ba yung ginagawa? Ito ba yung ginamit mo? Ito ba yung ginamit mo ng template?

kwentuhan, all in one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All in One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: Tayo nagbabalik po sa My Tulugan Bakit nakafocus kay G for the MS Games. Naglalaro po kayo ng Summer Time Saga ngayon, ha? Kayo ha, naglalaro ng Summer Time Saga.
1: Lato ha, ibang-iba yung mga pinagala.
2: Talo ako sa ML!
0: Oy, mura ba?
1: Oy, bawal mo mura, oy!
0: Wala na po tayong black
3: team. Guys, si J4 may tapo na camera. May tapo. Tapo. Yes. Pipiling tapo.
1: Tapo camera. Na, ba't ang tapo na camera? Seryoso.
3: Hindi, ano lang yan. Logo lang yan eh. Logo lang yan.
1: Ay, hi.
3: Logo lang
4: yan. Anong gagawin mo? Yo, guys.
1: Ginawa mo namang ano, RJ?
4: Wait. Gio, anong gagawin mo, Gio?
0: Ang gagawin ko na yun, mag-install ako. Tingnan yung gagawin ko.
4: LARPing again? Oh, okay. Joke lang.
0: Blurred yan. Blurred ba? Boss, blurred ba yung share screen ko, pre?
1: Hindi naman.
4: It's not ano even locked. Okay. Sorry.
0: Blurred nga.
4: Yeah, a bit blurred.
1: Wait lang, check ko.
0: Ito.
1: Konti.
3: Okay na, malinaw na.
4: Okay na.
3: Malinaw na.

0: Yo.
1: Hindi kasi alam nyo, wala pa to, kasi hindi pa kayo nag-add sa radio browser. I-add nyo na yung Smile Radio dito.
2: Oy, in-add ko! In-add ko!
1: Ano pangalan?
3: Wait lang!
2: Smile Radio Philippines.
4: Yung pula? Yung pula?
2: Ayan na. Oo, oh, ayan yan? Na.
4: Oy.
1: Hindi ko ha. Wala pa to kasi hindi pa kayo.
4: Sabi na eh!
1: I-add nyo na yung Smile Radio.
2: Nag-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e
0: website smilepage.tv.
2: Eh then ano tawag dito? Wala kasi dead link lang 'yan.
0: Dead link eh.
3: Click nyo nga, click nyo.
2: Kailangan kong pangbaguhin 'yan. At wala kailangan pangbaguhin 'yan. Okay. Papabago ko 'yan mo.
1: Dito gawin natin add new station na local. Kasi ito lagay natin Smile Radio. Tapos
0: Smile Radio.
2: Kasi kailangan ko yung ano, para ma-update yan, kailangan kong yung sa Icecast ba yun?
4: May sound effects na ano.
2: Kailangan ko yung sa Icecast na papatulong pa ako sa ano. Nagawa pa ako ng
4: TV. Ako pre, baka madox ka pre, wait lang, i-change ko yung feed. Ayan, okay na.
1: Okay na. Smart radio, see? Now, lagyan natin ng Cool FM. Meron ba yung Cool FM, diba? So, of course, meron.
0: Cool TV.
2: By the way, sa mga nakamiss po ng ating press release kanina, no?
1: Binili na po namin ng Cool.
2: Yes! Binili na po namin ng natin. Cool! FM! Ang DZX! Yes.
0: Yan yung birthday present
2: 1026.
0: Natin.
1: Bigyan nyo ko ng birthday URL for DZX.
2: Ano yan?
0: Ano? Yes! Yan yung birthday present natin kayo. Ano? Madaming pera kasi binili na natin sa kanya.
1: Ay, daming pera. Patip lang naman.
0: Happy birthday. Happy birthday, yo.
2: Happy birthday, boss, yo.
0: Oh, pwede ka na mag-retire, yo. Boss, yo.
1: Pero abangan
4: oh na. My God. Bro, Japer is... Japer won his intrusive ka. Thoughts. No! Memo! Ay!
2: Memo! Memo na yan!
0: Ano? Sila ko na nag... Bakit?
1: Bawal ang ganun! Uy!
0: Ha? Ah?
2: Memo ka! Memo! Memo plus!
5: Yo!
2: Memo plus ka talaga! J4! Ah, dito na lang sabi ko.
0: Ano sinabi ko? Ano sinabi ko?
5: Bro.
2: Bro, hindi mo na ano.
4: Bro, sabi mo, bro. Bro, ipaparitan mo si Yoga. Gags stick.
0: Di, pwede lang. Hindi ko sabi. Hindi.
1: Wala, tanggal ka na sa station nito. Baka... You are allowed to the station.
2: You are not allowed. Sakso mo, maprisok.
4: Agoy!
0: Matalo ko!
1: Agoy, maprisok!
4: Bijohiko! You're not allowed! Sakso mo, maprisok ka! Agoy!
0: Ah! Oh, no!
4: Maprisok ka!
1: So, end ko na yung share screen ko dahil ako po ay nagsasabi na ata.
2: Wala kayo, nagsasky lang ako dito eh.
0: The stream has ended.
1: Pero mga kaibigan, actually, madami pa tayong mga balak papalitan, guys.
0: Yes!
2: Oo, mawawala na yung programa ko. Bye-bye, guys!
1: Guys, isasara na po natin ang J-Force facility, guys. Ilipat po
5: isasara.
1: Natin.
5: Isasara. Lala.
2: Ililipat sa DZX na.
1: Ililipat natin yan sa ABS-CBN.
5: Just...
4: Okay.
2: Larp.
0: With the current state of ABS-CBN, I probably don't want
1: to. Oh,
0: hey, mawawala na sila ng pera. Baka ano, gawin AI-generated yung intro ko. Huwag mo ilipat.
1: At yan po, nagtatapos ang May Tulugan. Susunod na po ang debut ng Season 2 ng May Sasabihin!
2: May!
1: Ako!
2: Ay.
1: May!
5: May Sasabihin ako! Ay.
2: May!
1: Next week, maglalaro tayo ng games!
5: Susunod na po!
2: Gusto niyo ba ng inyong kasabihan?
6: May smile ako, ayan. May smile ako.
2: Gusto niyo ba ng inyong kasabihan?
4: Kiss!

na. Makisaya na at si DJ Mansanas Kamatis, salita ang Mansanas!

0: mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
2: Ito ang aking sikreto.
1: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
3: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambay Lang. Returning this December sa Smile.
4: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes! Si girl!

kasalanan. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorota Gaming.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybaya sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
2: Halo Kohan!

0: Spa Radio and our official YouTube channel.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: kanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: With yun, 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh, klak-klak.
3: Sagad na po.
1: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lawata Gaming.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
2: Ito ang aking sikreto.
1: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo yan.
3: Magbubukas na muli ang tambayan ng Kambayla. Returning this December sa Smile.
0: Halokohan!

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48 with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
2: sagada po na
0: magagawa. Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

Yan, yan, yan. Magandang gabi mga kabo. Welcome sa ating Ga Cooking segment. Ito po ang kauna-unahang segment ng Gabi-Gabo. Ngayong gabi po mga gabo, ang lulutuin natin for tonight's episode ay tinatawag na Sinarsahang Pork Ribs. E sa pagluto nitong puta ay mga gabo, susundin natin ang step-by-step procedure mula sa panlasang Pinoy na si Mr. Vanjo Merano. Kaya shoutout po sa inyo kuya. I'm a really big fan po with your cooking. Ayan, now mga gabo, before tayo mag-start, heto muna ang mga ingredients ng ating potahe. Pork ribs, sitaw at sayote, tomato paste, sibuyas, aus at norpork cubes. Di po ito sponsored. Toyo, tubig at mantika. For some reason, hindi ko man lang naisali pag-record. Pambira ka talaga, Gab. Butter, brown sugar, asin, at ground black pepper. Okay, mga gabo, without further ado, tara, luto na tayo. Sa isang malaking kaldero, lalagyan natin ito ng tubig. Pakukuluin natin ang sitaw at sayote gamit ang ating steamer. Isi-steam natin ang dalawang gulay sa loob ng 3 minuto. After na ma-steam ang gulay, isantabi na ito sa isang lalagyan. Ngayon, sa isang hiwalay na may wagang kawali natin, magpainit na tayo ng mantika. Pag mainit na ang mantika, igigisa na natin ang sibuyas at bawang hanggang sa lumambot na ito. Ngayon, ilalagay na natin ang ating karne or ang pork ribs. Specifically mga gabo, ang gamit kong cut ng karne ay sinigang cut, which this is the only pork ribs we only have as I'm recording this video. Ayan mga gabo, igisa ang baboy hanggang sa maging kulay light brown na ito. Ngayon, bubuhusan na natin ng toyo upang mag-infuse na ito sa karne kasama ang ginisang sibuyas at ahos. Pero mga gabo, tatansyahin natin ang paglagay ng toyo, wag lang sobra ang paglagay. Sunod dito mga gabo, ay lalagyan na natin ng tomato paste. Ganon din, tatansyahin natin hanggang sa pakiramdam mo ay tama na. Paalaala lang mga gabo, medyo maasim ang tomato paste kumpara sa tomato sauce. So, importante talaga na tansya-tansya o katamtaman lang ang paggamit ito. After makot ng toyo at tomato paste ang pork ribs, lalagyan na natin ito ng tubig. Tatakpan natin ito hanggang sa kumulo ang karne. Habang hinihintay kong kumulo ang karne, maghuhugas muna tayo ng dapat hugasin para bawas trabaho.

Lagyan na natin ito ng Norbuyon pork cubes. Again, this is not sponsored, but if willing kayo mga taga-Nor, give me a heads up, dechar lang. Halu-haluin to kasama ang buyon sa karne at takpan ito muli. Isisimmer natin ito hanggang 30 o 40 minuto hanggang sa maglambot ang karne. Habang hinihintay natin na kumulo ang karne at maglambot, manood muna tayo ng YouTube. Or kung ano mang ginagawa nito, ewan ko ba. Ayan mga gabo, 35 minuto na ang nakalipas at bubugsan na natin. Wow, natakam na kayo no. Ngayon mga gabo, lalagyan na natin ito ng butter upang maging rich ang sauce ng ating sinalsaang pork ribs. Habang natutunaw ang butter habang hinahalo, papabayaan ko lang itong kumulo nang walang takip upang mag-evaporate ang kanyang sauce. So mga gabo, di na natin lalakasan ng apoy. After mag-evaporate ng konti ang sauce, syempre titikman muna natin bago tayo magpatuloy. Kung medyo may pagkaalat ang inyong sauce, lagyan na natin ito ng sugar. Specifically, brown sugar ang gamit ko dito because ang narinig ko, mas healthy pa ang brown sugar kaysa white sugar. Also what I've heard. Ang purpose ng sugar mga gabo ay upang mabawas at maibalanse ang kanyang alat sa pamamagitan ng tamis. After nyan mga gabo, lalagyan na natin ito ng ground black pepper at kunting asin at pwede na natin ito iserve kasama ang na-steam natin na gulay.

0: Magabo, I present to you, Sinarsahang Pork Ribs. Ayan, kukuha tayo ng isang piraso ng ribs na kasama na ang gulay.
1: The perfect bite. Manan natin.
0: Although natipong medyo may pagkatigas ng konti ang karne, but madali namang nguyain. Pero taste-wise mga gabo, I like the richness talaga ng sauce. Definitely thanks to the butter. And I like the balanced taste ng asim at tamis dahil sa sugar. Now if you don't know mga gabo, sa gulay, it was supposed to be sitaw and carrots na nakamention sa recipe ni Kuya Vanjo. But since we were low on ingredients, I tried to find alternatives to use for carrots. The only one I found for an alternative is yung sayote, which I first researched that apparently, you can also steam it too. So I use sayote as an alternative for carrots. Talagang pagdating sa amin, hahanap ka talaga ng diskarte para di kulang-kulang ang ginagawa mo. Yan lagi ang bilin sa akin ng papa ko kaya shoutout sa'yo pa. Anyways mga gabo, yan po ang ating Sinarsahang Pork Ribs. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating kauna-unang segment dito sa Gabi Gabo. Shoutout pala uli kay Kuya Vanjo Merano ng Panlasang Pinoy. Thank you uli sa resipeng ito. And now for the first time as always,

All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: Yaman lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
1: Ito ang aking sikreto.
0: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
3: After a year of hiatus,
4: no!

0: Ayun. Ayun, gumana. Wala na. Pre. Sabihin ko sa inyo mamaya. Wait, wait, wait lang, ha? Ay, nako. Sorry for the delay. Sorry for the delay. Ano kasi? Parang akong tinatamad. Tinatamad na talaga ako. Like, oh my God, bro. Alam nyo, 10 hours. 10 oras. The birthday time now. Ladies and gentlemen. Oh, okay. Ladies and gentlemen. Ay, nako. Ah, nako. Pagiging 30 minutes pa po itong podcast na ito because it's very, very shortened. Alam niyo naman. Dahil, due to, ano, magiging kulang na ata ako sa kalalakasan nito dahil, dahil sa nangyaring 10-hour stream doon sa ating sa MSA's YouTube channel, doon sa ating MSA 20th birthday stream. It was long, long ass day, bro. I'm not gonna lie. Pero, magandang gabi. Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Ako po si MSA. At ito ay inyong birthday boy. Ito sa ating random talk show. O saan, 30 minutes lang po tayo ngayon. Ito ang may sasabihin ako, Season 2. Yes. Ipa-yes pa. Diyos ko. Hindi po tayo magkikita sa Discord kasi dahil nga, ano, tinatamad na talaga ako makapag-ano eh. Makapag-entertain, pero tinatamad na talaga ako ngayon. And mag-usapan natin ng 30 minutes na ito. Siyempre, we're only gonna exclusive this dito lang sa MSA's YouTube channel. Mm-hmm. At dito lamang muna tayo kung sakali dahil wala tayong magagawa. No choice na. Pero, sa panong ito, I'd like to say thank you. I'd like to say thank you sa ano na to, sa birthday stream kanina within it went 10 hours just like 2 years ago, no? And I was fucking impressed. I'm not gonna lie, like, oh my goodness, I went to a 10 hours because una Roblox, panalwa, Sky. Panatlo, take a break. Siyempre, I went back home and then buy some pizza for my birthday because I paid by my own. And then, I go back and play VR chat. Yan lang. Yan lang talaga, guys. Sabi ko sa inyo eh. That's it. Oh yeah, I would like to shout out earlier to Rewrite 2626 aka Sonic 2626 on VRChat. Of course, Lara and Dylan. I really thank you so much, by the way. Three of you. One of the other people's on VRChat din as well. Mm-hmm. Ayaw nga pala. Kailangan ko rin magbati kasi ano lang tayo, 30 minutes lang tayong usapan. Ay, nako. Ano pa tayo? 6. So, diba? Kunti lang yan. Okay. May sasabihin ako. This 30 minutes. Alam nyo ba? Na, ano nga to? Alam mo na. Alam mo na, ha? Since, yeah, we're gonna be almost the end of the my birthday, no? Tumis na lang po, pero yun. Eh, may sasabihin ako. Wait lang, open ko lang yung studio ko. Wala, lumalala natin 8 concurrent viewers po natin. But thank you so much ulit, pero hindi tayo makakadalo sa Discord kasi tinatamad na ako. Diyos ko. Kasi nangyaring 10 oras. But anyway, ano pa nga to? May marami po tayong pag-uusapan. This 30 minutes lang. Ang handa ko kanina, nakita niyo naman, siyempre spaghetti, pizza, of course, fruit salad, ice cream. Para tsaka tinapay, makikita niyo na lang diyan sa Discord. I wanted to show you kung saan nakaano yun. Wait lang. Yan na ba natin? Itong nakikita natin sa screen. Yan, i-reduce ko tolo ng konti. Ah, wait, alam ko na. Yung idea na lang. Yes. A pretty great idea, di ba? Nasaan ba yung ano natin? Hindi. Considered overtime na to. I'm very sorry about this. Gagawin ko talaga tong lock-in 30 minutes. Para sa ating exclusive lang. Ah, wala yung ating background. Dumala na ulit. O, ba't nawala? Ah, ito pala yun. Naloko na, guys. Ayan. Ito ang ating handa kanina. Yes. Uminaw to, ha. Ayan, spaghetti, fruit salad, dalawang pizza. This is Angel's Pizza, ano to eh. All Texas Barbecue. Mm-hmm. All meat Texas Barbecue. Masarap to eh. Tsaka creamy spinach. Siyempre, ice cream. Yan lang, tinapay. Yan lang. Ay, dapat kumain ako. Dapat ang tinapay eh. Grabe. Makagutom, no? Pero wala tayong cake kasi hindi ako makakapag-afford ng gayaan. Kaya ito na lang munang handa ako ngayon. Yan lang talaga. Siyempre, picture of myself. Salamat din pala kay mama. At sarili kong picture din. Sinelpi ko din as well. Mm-hmm. Yun, no? Diyos ko. Kanina lang to, ah. Kanina ng alas 4 lang to. Kasi running stream. Because that stream was running. Kanina. Like, god damn. Kaninang 5:38. Then, I went back to 6. To play VR chat lang, no? Diba? Ayan. Kasi sabi ko ng... wish na... Sinabi ko kanina, oo, parang gusto kong magkaroon ng VR headset. Kaya lang, we're gonna buy a cheap one na lang. Yung actually a standalone. Right now in this 2026, since I'll be, ano din, actually, gonna buy that one. 15K lang, diba? Bili mo na lang sa Facebook Marketplace. Right. Anyway, balikin natin. So, ay nako. Magkukulang na tayo sa pag-uusapan natin. Lock in 30 minutes tayo in this duration time. Hindi ko lang alam. Ano pa nga ba? Like, ano pa nga ba na masasabi ko? Ba't may split yung ball haircut, ball cut mo? De, ganito talagang gupit ko eh. Tawag din yung lasal or 2x3. Pinasabi ko sa kanya to eh. Eh, ganyan talagang buhok ko. Pinagupit sa akin sa barbershop. Kaya ganyan siya oh. Kaya kahapon, I mean, yes, oo. Kahapon, doon ako nagpagupit. Just like last, ano din. Pre! Oh my god. Didn't even know, naka-live pala tayo ngayon. Ay, pasensya na. Okay. Tuloy pa rin, tuloy pa pa lang natin to kasi ano eh. wala naman tong commercial muna. Dahil considered nga 30 minutes lang nga muna tayo. Ito, sunod pa. Smile Community, thank you so much din sa inyong lahat. Of course, sa Yo Community din. Thank you guys sa inyong pag-ano din. Of course, kay Gio. Nagpapasalamat din ako kay Gio sa gift ng Discord Nitro 3-month. 3-month Discord Nitro, salamat. Maraming salamat. Noong ano pa yan, Miyerkules or Wednesday or Thursday, then binost ko na ang Smile Community. Yes. Para sa ating, we're not gonna lose the boost. No? Geometric Adobo, oh. Yes. Kahapon lang yan eh, nung Miyerkules pa. Oh. Wednesday ba o Thursday ata? I'm not even sure. Kasi inayos ko yung payment ko, kaya okay na. So, thank you so much anyway. At pati na rin kay Starus sa nag-donate din via YouTube. Kaya lang, be, hindi ko yan mape-pay out. Hindi ko lang sure kasi baka ma-ano pa, ma-considered payout baga sa YouTube partner program. I mean, the revenue works. I'm not gonna lie to ya. The revenue works. Without any ads, kasi ang ginamit ko kasi yung binigay niya sa akin, ano, super chat. And then gifts. Salamat din sa chat, pati na rin sa gifts, including Blue Wave din. Ayun. Sa jewels, yung jewels galing kay Blue Wave, bigay sa akin. Bigay sa akin sa ano, sa live kanina. Hindi kanina, ano nga to? Oh yes, it was yesterday. In tonight, no? Diyos ko. Lala ng ganito. Hindi ako makakadalo eh. Maglalag tayo. Ay, nako. At ano, I'm not even sure kung itong conclusion ko sa birthday this today. Ayun, ay. Umano agad yung ano natin. Nag-end yung event natin sa Discord. Eh, biya mo na. Sa ano na lang. Full energy tayo sa Sabado. Well, considered public tayo uli sa 11. Pero sa next week, may konting lang problema. Hindi po ako, what is this? Hindi talaga ako makakapag live, I think, muna sa show. Why? Pero mag-iiba po ang oras. Don't worry about that. I wanna cancel this hanggang August. Hanggang I'll be cancel all of the events sa ating schedule dito this August. Ang gusto ko na muna magpahinga and take a few break kasi nga sa birthday. At saka sabi kong pang priorities may binigay sa akin ay papaayos yung Huawei Y6 Pro 2019 sa tito ko. Nasira yung LCD aray ko. Pati yung iba dito, kailangan ko din iayos. Ang dami kong priority. There's so many priorities to choose. Kaya yun lang. And, ang dami kong iano pa, no? Okay, balikin natin to. So, August... Wait. Ano ba ngayon? August 15, di ba? Oo nga, no? As 12 na pala. Yeah. So, ayun. August 21st. And August 28 will be considered... Wag muna. Seryoso ko. August 21, sa Friday, at 28, will be considered cancelled. Kasi yun na nga, I'll need to cancel this event now. Pero, ang time slot will be changed. Ayun na pong bahala. Ayun ako. Eto. Inaano ko na sa Discord sa aking event. Makikita nyo na lang to sa aking MSA Official 1 server for more updates. Makikita-kita na lang tayo sa September 5th. Dahil ang dami kong gagawin. Oh my God, bro. Gusto ko magpahinga. I really need to take a rest. This whole August na. Pero konti lang ng ating ginawa nating episode kasi una, tatlo. Siyempre, yung first episode natin sa July. Then August 7, episode 3, di ba? And then this today, oo. Ngayon, magiging canceled muna po ang 22 and 29 dahil lang sa have more priorities to do. And probably gonna take a need to rest. Magpahinga muna ako. Seryoso. Tamo, yung mga tambakin ditong cellphone, kailangan ko din kumuna iyan. Ulitin ko lang. Ayusin ko muna to. Kailangan ko to muna i-priority. I'm not gonna lie, bro. Kasi, mag-aantay pa ako sa shipping, diba? And, ayan lang. Yan lang muna sa, ano natin, sa show natin. Pero mamaya, magsashow ulit tayo sa full energy natin. Sa Sabado. At uulitin ko, time slot will be changed. Starts at August. Pero babalik ako sa September 5th. September 4th. Oo, tama. Sa September 4th, 11 PM, syempre, Christmas, the Burr months. Yes, the Burr months. No? The Burr months. The Burr months ngayon ni Minnie. Grabe yan, ha. So, actually, yun lang talaga. That's all. Alright. Sobrang na-delay na po tayo kanina. So, pasensya na. At more and more pa. There is more. Magbalita tayo ng konti. Maghanap tayo ng isa pang isang source dito sa technology natin. Oh yeah. May naganda dito sa... De, dalawin natin to. Uy! Xiaomi's camera turned into sun into the moon during yesterday's solar eclipse. There are differences of their cameras. Oppo, Xiaomi, Google, and Samsung. That's not even a thing. Xiaomi was perfect. Ain't no way. Oh, it was... Yeah, this is considered AI, bro. Not gonna lie. That is not a moon, Xiaomi. That is not a moon. That's a sun. Bro, as you can see... Ito muna. Ano nakikita ko dito? Yung Xiaomi... ay naging sun into the moon. Baby, you're the sun and moon. Ay, mali. Iba pala yun. Siyempre, yung Oppo... ay normal din. Normal din sa Google at normal din sa Samsung. But yung Xiaomi was different. They turned the sun into the moon. Sun turned into the moon, bro. At ano nangyari? Let me just read on X. Ala, ayaw na gumana. Sa YouTube nga to. So yeah, actually. Yeah, it was totally AI enhanced. Grabe to, ah. Pakalala ninyo. Ulitin ko, gamitin niyo na lang yung camera na lang. Hay nako. Aray ko. Ha! Teka. Parang nagbago, ah. May bago na pang YouTube UI. What the heck, bro? Anyari na? Patay. Lumala na, guys. Bad news. Nagbago yung ating UI. Ganito po siyang tawag. Wait lang. Ganito po siya. Ayan. Nawala. Binago ng YouTube. Ayan o. Home, subscriptions, and movies and TV. Sa ibaba, naging simplified. Instead na may text, wala na. Nawala na yung text. And nawala na yung ano, nilipat yung subscriptions dito sa itaas at hindi na dito sa ibaba. There are now four of them. The Home, Shorts, the Plus Button or aka the Upload, and of course, You. I think YouTube actually updated, bro. Wala na yung old UI. The others are considered from the other channels like MSA TV ay okay pa rin. Which is ganito pa rin. Ayan, ganito pa rin yan. Ayan. Ngayon nagbago sa akin, sa main, they just changed it. I know, I'm not gonna lie, nagbago. Ayan, ganito for example, ulitin ko lang yan, no? Bago nilang UI, bago nilang design. Nandyan na yung subscription sa itaas. Yung movies and TV sa, nasa itaas. Nandyan na rin. Nagbago na rin as well. Pati na yung Home, Shorts, Upload at You na lang ang matitira. Kaya lang naging icons na. Hindi na siya na may kasamang text. They removed the text sa ibaba. Alara, aray ko. And what is this on the bottom, bro? No, hell no. I won't watch that. Wala kayong nakita. Okay, 12:09 na po tayo. Na madaling araw. Last thing na lang bago tayo magtapos kasi short lang tong shim na to. Bakit? Gusto ko, isang oras na lang. Dahil joke lang, wag na. Wag na. Lakin tayo in 30 minutes. I don't wanna, ano muna. Pahinga talaga. Okay, ladies and gentlemen, ako ay mag ano na rin. Bisita hangin to. Ay nako. So maraming salamat uli. Hoy, anong 12:09 mention?
1: Wait.
0: Naalala ko na naman yung 12:09, buisit. Nako po. Delikado. Ay, nako. Okay. So, yeah. Ano na ang gagawin natin this, akong, itong aking buhay, no? 20 na eh. San ba aabot ang 20 pesos mo? Ay, nako. Oh, yes. Oo. Welcome. Naka-simulcast pala din tayo. Pero, considered ano na tayo, 30 minutes, guys. Ah, syempre. Ah, oo nga pala, no? That is insane lahat sa nangyari this 3 days, countdown, no? Ang grabe talaga. Like, oh my God. Ginawa ko nga yung pagtulog ko sa first part, second part, and this today sa birthday stream. Pagpasensya ninyo na ako sa transition kasi nagmamadali ako. Wala na magagawa. And tapos na tayo sa birthday. Kasi kakain naman ako ng dessert. Alala. Sige, magugutom ako ulit bukas. Okay, guys. Maraming thank you so much sa walang suporta. At syempre sa ako naman. Joke lang. Okay. But yes, thank you guys so much. Sa inyo uli. For all of the message sa good evening smileys, thank you so much din sa lahat ng mga smile staff at iba pa lahat, hindi ko na mabanggi. Mahirap na, tinatamad na ka. Visit. Ay nako. Nakita ko handa mo, nakakagutom pre. Pa-deliver na lang sa LBC. Anong layo naman? pa-deliver pa sa LBC. Wala na pre, nasa rep na. Kakainin na namin 'yun. Oo, kakainin na namin 'yun. AIBC pre, BBC yan. We like to lose it. We like to lose it. Aray ko God. Ay nako. So ayun guys, thank you guys so much sa inyong lahat sa pag-greet at iba pa.

No? Ladies and gentlemen, diyan po nagtatapos ang ating may sasabihin ako season 2, 30 minutes edition. Wow, considered short, no? Lalanin niyo, no? Pasensya na, hindi ko naman ano eh. Wait lang. Okay na, oo na. Okay. Pasensya na. I'm very privileged. Maraming salamat sa inyo sa walang suporta at iba pa. This MSA's itong birthday ko at 10 years na rin sa YouTube. Yes, kasama na rin na po 'yon sa celebration. Combination 20 years sa buhay at 20 years sa aking YouTube channel. I wanted to say from the bottom of my heart, maraming salamat. Thank you to all. Thank you to all. But boom, boom. Lala. At syempre, muli, magkita-kita na lang tayo bukas, 11 p.m. Ako po, si MSA, your birthday boy. At ito, ang Radu Talk Show. Nambayan, ito ang Meh! May sasabihin ako. Oh, nawala na tayong lahat dito. Oh my God. Goodbye, yo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang Oras Partner!
1: Oras natin, 6:02 ng umaga.
2: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon muna.

0: Kulang. Partner, kailangan mo ko samahan.
1: Okay, sige.
0: Kailangan mo ko samahan. Malaki siya niya, sorry. Ready? Okay, ready.
2: Good morning!
0: Good morning po mga kaservisyo at mga kapamilya. Kumusta po kayo ngayong Sabado, August 15, 2026. Ako po si Victoria Tulad. And for today's video, may kasama po tayong napaka-special guest.
2: Grabe.
0: Na hindi ko naman akalaing ngayon lang nakita ni Dennis Dato at ni Sir Kuya Noel Alamar.
2: Sino ba yan?
0: Kasama po natin si John Garner. Woo! Thank you!
2: Mga kapamilya, magandang umaga po.
3: Good morning.
2: Yes po. Samahan niyo po kami hanggang alas 8 ng umaga. Sa ngalan po ni Radyo Patrol Christian Yosores, ako po si Radyo Patrol Jom Garner. Kami ang inyong mga kaserbisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend.
0: Si Christian po ay taking his much deserved break dahil nga po, lagari yun eh. 24 hours ang trabaho niya.
2: Idol, sobrang idol. Sipag.
0: Oo. Pero sakto rin yung leave niya, no? Tama ba? Kailan ba siya nag-leave?
2: Thursday. Ako rin ang malili sa kanya sa palasyo.
0: Pero naman siya pag-ulan mga nakaraang araw. Akala ko lahat eh. I-skip niya eh.
2: Simula ng Thursday.
0: Simula Thursday. Enjoy your break, partner. At hello po sa kila, ano ang pangalan nila, Tito? Nila Tito at ni Tita dyan po sa May Cavite. Good morning po. At makakasama nyo nga po kami dito lang po sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel para sa mga balitang kumpirmado.
2: Serbisyong sigurado para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko. I-follow at i-like ang DZMM Teleradio official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Mga kapamilya, higit 1.5 million na po tayo. Kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
0: Mahalaga po ang mga boses nyo, mga kaserbisyo. Sumali po sa ating talakayan. Mag-send po sa Viber number 0919-278-3000 o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio. At babasahin namin po yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, laging maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung...
2: Anong ganap?
0: So today nga po ay August 15 at thankfully ay maayos-ayos naman po ang lagay ng panahon, di ba, no, partner?
2: Actually, medyo may pambon ang buntag.
0: Oo, pero at least hindi yung kagaya ng mga nakaraang araw. Parang kahapon na nagising ako sa anlakas talaga ng ulan na parang nagngangalit po yung ulan at yung hangin. Ngayon, bagaman makulimlim pa rin po talaga, kahit papaano ay wala pong malakas na pag-ulan. Hopefully that stays for the entire day at even sa mga susunod pa pong araw. Doon ba sa lugar nyo? Si John po ay taga-Pasig.
2: Pasig. Oh, diba?
0: Okay, kamay sa mga Pasigayan at Pasigayan.
2: Hello po. Actually, kanina, ina-expect ko na medyo may taglamig eh. Kasi naka-jacket ako ngayon. Pero, tama nga. Dahil pag alis ko ng bahay, sakto, medyo umambon. Pero parang parang niloloko lang tayo ng panahon eh. Kasi
0: ayun
2: pagdating
0: nga,
2: naman natin dito sa may EDSA, tumila na.
0: Okay na yan. Okay, better safe
2: better,
0: than than basa, di ba nga? Saan ka ba nga?
2: Pasig.
0: Santolan,
2: Pasig.
0: Doon ba sa Santolan binabaha? Hindi naman.
2: Wala naman masyado ito.
0: Buti naman, oo. At least, di ba po? At sana po, doon po sa ating mga kapamilya na binaha o binabaha pa po, ay ingat po. At hopefully po, lalo na po doon sa mga may problema sa flood control, sana po ay maayos po ang mga sitwasyon dyan sa inyong lugar sa lalong madaling panahon. Pero bago po yan, balikan po natin ang malalaking ganap sa linggong nagdaan at napakarami pong nangyari this past week.
3: Anong ganap?
0: Una na po riyan, confidential funds ng Office of the Vice President na tuklasang ginamit sa Christmas party at pagtatanim ng puno, iba pang questionableng pangalang nakatanggap ng pondo, ibinunyag din. Sa kabila po ng mga pag-ulan ay itinuloy ang impeachment trial, although
2: may one day.
0: Na-cancel siya nung Monday.
2: Monday.
0: Oo. Magkasama po kami ni Jom na nagko-cover ng impeachment sa Senado. Kaya Jom, ikaw na magpaliwanag.
2: Mga pamilya, ako naman po ay nagko-cover naman ng defense, no? Ayun ang focus ko. Kasi si Christian, Robert Mano ay sa Senate Impeachment Court as a whole. At si Pam naman sa parte naman ng prosecution.
0: Ikaw yung defense
2: team. Ako naman yung sa defense
0: attorney
2: team. Kina-attorney Michael Poa.
0: So yun nga po, nitong kailan ba lumabas yan?
2: Tuesday,
0: di ba?
2: Yes.
0: Tuesday,
2: continuation ng pagtestigo ni COA Ikpao State Auditor Cailin Del Campo.
0: Apo.
2: Nabunyag nga yung mga pinaggamitan ng confidential funds, no, kabilang nga dyan yung tree planting at yung sandamakmak sa wordings ni Atty. Kapunan na awards recognition ceremonies.
0: Oo, meron pang mga meeting with parang barangay officials yata yun. Meron kasing mga activities po na ginawa from December 13 to 31, 2022. Meron din activities noong 2023. Tapos yung ilang activities daw doon ay ginawa bago pa ibinigay yung cash advance para sa confidential funds. Kasi noong 2022, December 21, ibinigay yon. Pero December 13, meron ng ginagawang activities. So marami pong mga issue na lumabas dyan. At gaya nga po nung nabanggit natin ay yung mga pangalan din nakakaiba. Sino nga yung partner?
2: Ayan, nabanggit dyan yung
0: doon?
2: Mga ano, yung mga pangalan ng mga personalidad, no? May mga pagkakapareho kasi yung heart, yung may heart.
0: Oo.
2: Meron ding Umpaw ko ang apelido naman.
0: Oo.
2: Meron din Hontiveros ang apelido.
0: Okay.
2: Meron din Lapid, Revilla, at iba, marami pang iba.
0: Meron ding Jokno.
2: Yan, Jokno. Jose Jokno na nagpinaliwanag na ni Akbayan Party List Representative na hindi niya kamag-anak yan. At hindi siya yan.
0: Hindi siya yan. Meron din yung mga usual na narinig na rin po natin dati. Si Mary Grace Piatos, no ba? Si Renan Piatos. Ito parang bago to eh. Si Kokoy Villamin, Miggy Mango. So, pero ang point naman

0: Pondo. Pwede naman kasi ng alias. At silent po yung sinusunod na joint circular ng COA. Kung bawal ba o hindi yung paggamit ng aliases.
1: Actually, yun nga partner, no, na ipaliwanag naman ni Del Ocampo.
0: Mm-mm.
1: O Del Campo.
0: Del Campo, oo.
1: Na ito nga paggamit ng mga alias ay kumbaga hindi naman ito ipinagbabawal doon sa joint circular number 2015-01 na ginagamit ng COA sa pag-audit ng confidential funds.
0: Mm-mm.
1: Kumbaga walang malinaw na direksyon o pagbabawal sa paggamit nito. So pwedeng accepted.
0: Oh, pero the fact na naglabas din ng notice of disallowance, ilan yun? Dalawa, di ba?
1: Dalawa.
0: For the OVP, ang pinupunto ng prosecution team, meron talagang questionableng paggamit ng pondo. Although, ang sabi rin ng kabila naman ay hindi pa yan final dahil pwede pa yung i-appeal. Mm-hmm. Actually, merong MR, di ba? Parang in-appeal na yung isa at naghihintay pa yan ng resolution. Tapos yung isa ay wala pa yatang apela, pero pwede, nasa option yon ng defense team. And then also, isa sa mga lumabas din po nung pagdinig ay puro acknowledgement receipts kasi yung ibinigay. Pero ang hinahanap ng COA, ICFAO, ay official receipts and sales invoices para doon sa purchase ng mga gamit. Yung acknowledgement receipts po kasi, yan ay pwede naman daw sa purchase of information. So, ang dami-daming acknowledgement receipts, 4,400 something na pinag-uusapan at meron daw irregularity. Hindi man merong irregularidad, pero it raises suspicion kung bakit nga yung iba ay walang official receipt. So, napakarami pong nangyari nitong nagdaang linggo sa impeachment trial. Kabilang na rin po yung sagutan ni Atty. Kapunan at ni Atty. Christine Perez ng defense. Misleading daw.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi naman daw pwede yung misleading. Pero hindi naman daw misleading yung sinabi mo kabila.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung I want to give her a spanking. I want to lecture her, etc. So, naging mainit at ang hinihintay po natin for next week, for Monday, ay yung desisyon ni presiding officer doon sa sub judice daw kung nilabag ba ng mga party ng defense or ng prosecution yung sub judice rule. Kasi bawal nilang pag-usapan yung merits, yung bigat nung mga argumento outside of the impeachment court. So tingnan po natin sa Monday, yan po yung isa sa mga inaantabayanan natin.
2: Anong ganap?
1: Ito pa, partner. Halos lahat ng senador inakusahang tumanggap ng tinatawag na leadership fund para sa infrastructure projects noong 2024. Pero ilang senador umalma sa testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Isa rin ko, partner, sa pinakamainit na pinag-uusapan ngayong linggo. Apparently, meron daw leadership fund na 500 million pesos sa bawat senador at posibleng umabot sa 1 billion kapag meron kang mga halagang hawak na komite kagaya ng Senate Panel on Public Works.
0: Ang sabi ng iba, di ba, ito yung parang

ito. Pero yun nga po, i-deny ng senators yan, particular ni Senate, dating Senate President Juan Miguel Zubiri na ngayon ay Majority Leader. Dahil ang sinasabi po ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ay nakausap niya si Zubiri nung siya ay SP pa. Nakausap din daw niya si Senator Francis Escudero nung siya ay Senate President pa, tungkol nga dito sa leadership fund at billions of pesos talaga yung pinag-uusapan. Pero ang sabi nga, sabi nila, wala naman daw leadership fund. At pangalawa, kung meron mang insertion,

0: talaga ang nangyayari. Is it a bad thing na nagsasuggest o nagsasabi ang mga mambabatas na dito mo ilagay yung pondo, dito yan. Ano ba ang yung sinasabi na sistema ng paglalagay ng mga proyekto para sa national budget? So mamaya po, hopefully malinaw po natin yan kay Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Pero actually, partner, bago yan, no? Madagdag ko na lang din, no? Sa palace briefing kasi ni PCO Undersecretary Claire Castro, natanong siya dyan. At ang paliwanag nga dyan, walang alam yung Pangulo dyan sa leadership fund na yan. At kung sakali man na alam ng Pangulo, hindi naman daw niya ito tolerate at pagbabawalan. Uh-huh. Kasi, for context mga kapamilya, si dating DPWS Secretary Bonoan, sinabi niya yan dun sa kanyang manifestation, dun sa kanyang kasong malversation, kasama si dating Senador Bong Revilla, kaugnay pa rin niya ng anumalyang flood control projects, no?
0: Mm-mm. So, parang yun yung naging nakita nilang solusyon, di ba? Yung pagkakaroon ng leadership fund para doon sa mga allocations ng iba-ibang mambabatas na kaya nga nabanggit para, na-discuss daw ni Bonoan kay Pangulong Marcos na dininay naman nga ng Malacanang.
1: Yun.
0: Let's see!
2: Anong ganap?
0: Petisyong humihiling na ilabas ang draft report ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control projects, ibinasura ng Korte Suprema. Na-cover mo ba ito, partner?
1: Partner, parang ito medyo pawala na.
0: Oo. Kasi nga po, diba, dininig ng Blue Ribbon Committee itong flood control projects na ngayon ipinapaubaya na po nila sa Ombudsman. Oo. At sabi po ng SC ay wala itong nakitang constitutional or legal obligation para ilabas ng komite yung unfinished na draft report. Wala pa rin kasi wala pa rin inilalabas na committee report itong Senate Blue Ribbon Committee dahil nga ang dami nang nangyari, di ba? Ang dami na rin nagpalit ng leadership at ang punot dulo naman ay kinulang din ang sinasabi ni Senator

0: pero partner, no, for context, yung tinutukoy dito na partial committee report ay yung under ni Senator Panfilo Lacson. Ito yun. Ito yung pinapag-uusap nila dun sa ilang parte ng minority na gusto talaga nilang lumabas yung katotohanan, e pirmahan nila ito, di ba?
1: Ito, sabi, yung draft report ay nirekomenda yung filing ng criminal and administrative charges against Senators Joel Villanueva, Jingo Estrada, Cheese Escudero, former Senator Bong Revilla, dating Congressman Zal Dico, at dating Caloocan Representative Mitch Cahayon. Uy, ayan. So, let's see kung ma-discuss pa yung draft report ngayon sa mga susunod na araw, lalo't parang ang sabi nga po ng Blue Ribbon Committee under the current chairman na si Senator Erwin Tulfo ay ipapaubayan na nila sa ombudsman yung investigation tungkol dyan.
2: Anong ganap?
0: Ito pa.

0: malinis, yung kinailangang lumusyong dun sa dagat ng basura na yon, para lang malinis po yung ating mga kalat. Talagang yung disiplina po natin, every time, taon-taon, problema natin yung basura, pero may mga ganito pagkakataon talaga na highlight kung gaano katindi na, kung gaano ka extreme na po yung kawalan din natin ng disiplina at yung kakulangan natin ng mga proyekto para ayusin, para ma-prevent itong mga ganitong problema. Ikaw ba
1: si partner, madagdag ko lang, nakikita kasi natin ngayon, sa Puna rin ang maraming mga Pilipino, no? Puro band-aid solution yung ginagawa ngayon ng gobyerno. Kabilang dyan yung paglalagay ng halos 200 trash traps sa mga estero. So yan yung proyekto ng DNR para masalo yung mga naanod na basura. Pero kasi dapat tanungin dyan, saan ba nang gagaling itong mga basura na to? Galing ba to sa mga households? Mm-mm. Galing ba to sa mga kabahayan? Galing ba to dun sa mga komunidad na nakatira sa paligid ng estero? At sumunod na tanong dyan, bakit sila nandun?
0: Oo. Alam mo talagang it starts at home din. Mm-hmm. Yung kailangan siguro, hindi kasi tayo, hindi lumaki yung mga Pilipino na talagang yung recycling. At reuse, yung ganung mindset, wala tayong
1: pero part of medyo pwede rin yan i-contest kasi since elementary, natuturuan tayo ng pag-reuse, pag-recycle ng mga bagay.
0: Pero pag-uwi mo, ginagawa mo ba?
1: Yun na nga. yung tipong soft drinks, no? Mm-mm. Ginagawa pang paso. Diba? Pero sana gawin natin yan kasi para makatulong tayo sa environment kasi nga, sa atin at sa atin pa rin bumabalik yan.
0: At hindi siya mas re-resolve sa pagpapataw ng mas malaking multa doon sa mga posibleng, doon sa mga magtatapon sa hindi tamang tapunan. Talagang, there should be something else, eh. Hindi natin alam kung ano, pero there should be something else na mas effective para sa ganito kalaking problema.
2: Anong ganap?
0: 107 billion pesos inilaan para sa flood control projects sa susunod na taon. 1.7 trillion pesos kailangang utangin para pondohan ang 2027 national budget. Napakalaking utang.
1: Grabe.
0: Napakalaking utang. So ipinasa na po yung budget sa Kongreso nitong nagdaang linggo rin. At magsisimula na rin po ang deliberasyon ng Kamara at ng Senado tungkol dyan. O diba ang bilis? Parang last year lang nagbabaycam, nag-uusap po ang Kongreso, ang mga senador at ang mga congressman tungkol po dito sa 2026 budget. Ngayon, 2027 na po ang ating pinag-uusapan at itong 107 billion pesos sana po talaga ay mailaan ng maayos sa flood control projects. Saka nakita natin, diba, partner, hindi naman ito flood control, pero noong mga nakaraang buwan, inayos yung EDSA for the rehabilitation. Tapos ngayon, puro lubak. Siyempre, malaki rin ang ginastos dyan. Tapos ngayon, makikita natin, puro lubak. So, naku-question, naging maayos nga ba yung paggawa?
1: Yun nga, partner, no? At nagbabalik itong line item na to, no? Itong flood control dahil yung 2026. Itong current na gaan natin, wala itong flood control.
0: Yes,
1: kung nagkakamali dahil nga naging mainit yung diskusyon dito. Marami nagalit. Pero ngayon, nagbabalik ito. Pero ang paliwanag naman ng palasyo dyan, dahil nga nag-cover din ako ng palas, yung mga nangangailangan lang talaga ng mga local at regional governments, yung pinagbigyan ng pondo para sa mga infrastructure at mga kagaya nitong flood control projects. At kung meron mang may mga magre-request, ang tatanggapin lang nila yung may kumpletong analysis, kung may plano talaga at yung talagang nangangailangan. Pero sana talaga ay mabigyan yung mga nangangailangan nitong flood control projects na to at matapos itong mga proyekto na to para mapakinabangan naman talaga ng mga taong nandiyan, no?
0: At kaya kailangan din po nating bantayan, at ang sinasabi nga po ng Senado at ng Kongreso ay transparent naman yung kanilang magiging procedure, lalo na po sa bycam. So tayo po ay magbantay din, lalo't pera po natin ang pinag-uusapan dito.
2: Anong ganap?
0: At yan po ang mga malalaking ganap sa linggong nagdaan. Antabayanan ng mga nagbabagang balita mamaya sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Sa oras po na 6:22, partner, alamin muna natin ang lagay ng panahon.
3: Panahon, panahon, patrol!
0: Makakasama po natin si Sir Dan Villamil, Pag-asa Weather Forecaster. Good morning po, Sir Dan. Victoria po at Jom.
4: Yes po, good morning po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay dito sa Teleradyo. So, posible pa rin yung mga pag-ulan na dulot ng habagat.

0: dito sa malaking bahagi ng Hilaga at Gitang Luzon, including Metro Manila, Calabar Zone, and portions of Mimaropa. Over these areas, maganda pa rin pa tayo sa mga possible flooding or landslides dahil kahit na humina na mabahagi yung mga pag-ulan na ating mararanasan for today, possibly starting tomorrow ay malalakas ulit yung mga rainfall na ating mararanasan. Samantala, sa nalalabing bahagi na ating bansa for Visayas, and Mindanao, pati na rin dito sa Bicol Region, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang ating inaasahan. May chance pa rin tayo ng mga localized thunderstorms, especially sa bandang hapon at sa gabi. At sa kalagay ng ating karagatan, wala rin gale warning na nakataas, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa northern and western seaboards ng Luzon dahil posible pa rin dyan yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Yes po, Ms. Victoria.
1: Apo. Sir Dan, yung mga pag-ulan na napakalakas nitong mga nakaraang araw, magpapatuloy pa rin po ba yan hanggang ngayong weekend, hanggang early this week?
0: May konting lull po or konting break ng mga pag-ulan for today, pero starting tomorrow ay lalakas po muli yung mga pag-ulan na dala ng habagat, and mananatili pong cloudy or maulap yung ating kaulapan for the remainder of next week.
1: Ako, so yung intense, yung red rainfall, expect pa rin natin po from tomorrow up to the next days?
0: Cannot say po, no, kasi yung red heavy rainfall warning po natin, every 3 years ini-issue yan. Pero yung mga malakas po na pag-ulan, starting tomorrow, babalik po ulit. For today, may mga pag-ambon, so light to moderate rains po yung ating inaasahan for today. And bukas, malakas po muli mga pag-ulan.
1: Opo. Pero ito po ay habagat lang? Wala pong
0: bagyo? Habagat po, yes.
1: Oo. Hanggang kailan po kaya next week natin ina-expect, Sir Dan, ito?
0: Opo, for the next 5 days, magpapatuloy pa rin po yung mga pag-ulan na dala ng habagat.
1: Oo, nako. Kawawa naman yung mga binahan ng mga lugar, lalo na po yung mga saturated na talaga.
0: Ah, yes po, yes po.
1: Oo. May paalala po ba ang pag-asa? Lalo na po
0: yes
1: sa mga
0: po,
1: sa mga lugar na mas malaki yung posibilidad na ulanin ng malakas.
0: Itong mga kababayan po natin, especially situated sa western provinces ng Luzon, patuloy po tayo mag-monitor ng mga heavy rainfall warning issuance sa ating lokalidad. Dahil kahit na humina yung mga pag-ulan for today, possible starting tomorrow ay malakas po muli yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Manatili po tayong vigilant at mag-monitor ng mga issuance dahil posible pa rin yung mga flooding or landslides kahit na humina yung pag-ulan, saturated yung lupa. So kahit na mahina man yung mga pag-ulan na ating mararanasan, posible pa rin yung mga flooding or landslides.
2: Sir Dan, John po. Sir Dan, para sa mga kababayan natin, no, kasi ang pagkakaintindi natin, walang bagyo, pero itong mga pag-uulan na to, dala to ng habagat. Baka pwede natin medyo pa-explain lang sa kanila kung bakit walang bagyo, pero may patuloy tayo nararanasan na pag-uulan.
0: Opo, yung southwest monsoon kasi or habagat, as the name implies, ito po yung seasonal na hangin na nagagaling sa southwest. So yung hangin po na ito, may dala siyang mataas na moisture content. Once na yung hangin ng habagat ay nag-i-interact sa ating kalupaan, especially sa mga bulubundukin ng northern and central Luzon, nakakaroon po tayo ng mga tuloy-tuloy na cloud formation, yung mga thunderstorm clouds, ito po yung nagdudulot ng mga pag-ulan. So unlike sa bagyo na usually nagtatagal yung mga pag-ulan for a few days, itong epekto po ng habagat, especially pag prolonged ito, mas nagtatagal, up to weeks po yung tagal dito usually.
2: Matagal-tagal din
1: matagal
2: pala talaga.
1: Kaya doon po sa mga may kailangang lakarin, lakarin nyo na po today dahil magiging maulan na naman po sa mga susunod na araw. Sir Dan, maraming salamat po.
0: Thank you, friend. Good morning.
1: Good morning. Yan po si Sir Dan Villamil, Pag-asa Weather Forecaster.
3: Anong ganap?
1: At antabayanan din po natin, lalo na nga po doon sa may mga pasok, yung may mga chikiting na papasok din po next week kung magkakaroon po ng suspension ng classes for next week. Partner, mula sa lagay ng panahon, segue back tayo to impeachment. Dahil nga meron tayong narinig na pronouncement from Presiding Officer Francis Escudero tungkol doon sa di umano ay posibleng paglabag sa sub-judicial
2: rule. Sino kaya yung mga yan?
1: Sino kaya?
2: Dahil ano, for context din, no, sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na pinapamonitor niya itong mga pronouncement ng mga ng defense counsel at ng prosecution, pati sa social media.
1: Mm-mm.
2: At meron mangilan-ngilan na bumingo sa kanya. At malalaman natin kung ano ba yung punishment for that.
1: At kaugnay po niyan, makakasama po natin si Representative Joel Chua ng 3rd District ng Manila at isa po sa mga prosecutor sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Good morning po, Kong, Victoria po at Jom.
2: Morning po.
4: John and Victoria, magandang umaga at magandang umaga rin sa inyong mga taga-subaybay, lalong-lalo ng mga taga-Katlong distrito ng lungsod ng Maynila.
1: Opo, opo. Sir, thank you ha. Kahit napaka-agay na pagbigyan niyo po kami. Maaga kasing gumigising po si Congressman. Di ba, sir? Salamat po.
4: Actually, nag-attend ako sa anak ko eh. Kaya kanina pa akong 4 o'clock.
1: Ah, may pasok po. May pasok po ba?
4: Magbo-board exam.
1: Ay, nako. Good luck po sa lahat ng mga magbo-board exam. Good luck po sa inyong anak. Kung bali, ito nga po, yung pinag-uusapan namin ni Jom na sinabi ni Presiding Officer Cheese Escudero, maglalabas siya ng ruling. Tungkol nga daw dun sa mga di umano ay lumabag sa sub-judice rule. Kasi pinag-uusapan yung merits nung trial. Yung prosecution team po ba, do you feel alluded to dito po sa pahayag ni Presiding Officer?
4: Well, sinabi naman niya na parang pagkakaintindi ko both parties, no? Pero sa aking paniniwala, sana bigyan ng flexibility ang ating prosecution tsaka yung defense, dahil itong usapin dito ay imbued ito with public interest. Kaya siguro nararapat lamang na yung mga kababayan natin ay maunawaan kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng impeachment trial. At sa aking paniniwala, wala naman talaga makakapagpaliwanag yan, kundi yung mga member ng prosecution panel at yan ng defense team. Kaya kung ito ang mangyayari, isi-sensor tayo, o kung ano man yung magiging penalty sa atin, eh nakakalungkot naman. Kasi tingin ko, ang mga kababayan natin talaga namang dapat ang pinag-uusapan, kasi dito pondo nila eh. Kaya kung titignan mo, ang pinag-aiba nito sa korte, ang pinag-aiba nito, ito ay open sa public. Eh lalong-lalo na ngayon na usong-usong ngayon yung fake news, at yung oras pa ng kanilang naming hearing ay alas 10 hanggang alas 3, eh bibihira sa mga kababayan natin ang talagang nakakatutok, dahil ito yung oras ng trabaho. So ngayon, paano na yan? Pag uuwi sila, makikita nila kadadasan, mga may iksing mga ano na lang, mga interviews. Eh kung isesensor pa kami, eh paano pa sila maiimpormante? Malalaman kung ano talaga yung nangyari, kung ano yung totoo. Lalong-lalo na, naglipanan na ngayon ng fake news.
1: Opo. So, kung pakipaliwanag nga lang po, kasi hindi naman tayong lahat ay alam kung ano ang sub judice, ano po ba ito at bakit ito ay pinagbabawal sa court na ipaliwanag yung merits ng case outside of the trial?
4: Well, normally kaya ang sub judice, pinagbabawalan ng both parties, hindi lang ang isang partido, no? Both parties, yes. Yan, na magbigay ng mga komento patungkol sa merito ng kaso. Nang sa ganun ay hindi na pe-prejudge kung ano man yung magiging hatol ng judge, no? At saka para siyempre ma-preserve din yung integrity ng hearing. Pero kasi sa aking paniniwala, ito ng mga sa impeachment naman, ang pinag-uusapan dito ay yung fitness to serve ng ating vice presidente o nung kung sino mang public official. Lalong-lalo na itong ating vice presidente, dahil alam naman natin na ito ay dalawa lang talaga sa lahat ng mga impeachable officers, dalawa lang ang elected, yun ang presidente at ang vice presidente. Eh ngayon, itong impeachment, kaya ito ginagawa para makita kung talaga i-fit pa sila para magsilbi sa kanilang posisyon. Eh ngayon, kung i-gag order naman kami, kung patitigilin naman kami sa pagpapaliwanag sa ating mga kababayan, ano naman ang laban namin sa fake news?
1: Mm-mm.
4: Ito lang kasi yung paraan eh, para maipaliwanag kung ano talaga ang nangyari. Buti sana kung ang pagbawal dapat ng korte ay yung pagpapakalat ng mga fake news, yung mga videos na ini-splice para magmukhang iba ang sinabi. Kaya nga napakalaki po talaga ng papel dito ng mga legitimate na mga media kagaya po ninyo. Para lang ganun ay maihatid natin ang kung ano ba talaga yung nangyayari sa ating mga kababayan.
1: Mm-mm. Sir, so you would call this, kung sakaling pagbawalan kayo ni presiding officer na magsalita tungkol sa merits of the case, you would call this censorship?
4: Hindi natin alam eh kung ano yung magiging hatol niya o penalty. Pero sana, huwag naman kaming isensor. Dahil kung ganun ang mangyayari, paano na yung mga kababayan natin na sumusubaybay dito?
2: kung balikan lang natin ng konti, no, two weeks or 3 weeks ago, nag-advise na itong si Presiding Officer Escudero na magtalaga kayo sa bawat partido ng spokesperson na hindi miyembro ng council, no, hindi miyembro ng panel. Natanong ka namin na siguro mga 1 week or two weeks ago patungkol dyan, sinabi nyo na hindi nyo pa napag-uusapan. Pero ngayong nakaamba itong pagpapangalan sa mga lumabag nga dyan sa subjudice, pinag-iisipan na po ba ninyo na magtalaga ng talagang tututok na hindi miyembro ng panel para nga makaiwas dyan sa subjudice rule na yan?
4: Well, ganun ang mangyayari niyan kung sakasakali na yun ang magiging hatol ng ating impeachment court. In fact, pati si Attorney Jay Tolosa ay miyembro ng private council for the prosecution. So, kung sakasakaling ganyan na magiging hatol, baka pati siya ay i-consider na din namin na palitan.
2: Kung sakali, kung sino po ba yung napipisil ninyo, meron na ba?
4: Well, sa ngayon may mga ano naman tayo, may mga spokes naman tayo, pagaya nila Congressman Sia, Congressman Ace Barbers, at yung iba pa. Pero siyempre hindi naman natin maalis yung mga miyembro ng prosecution panel. Ito talaga yung nakatutok eh. Kami nakakaalam ng detalye, mas maipapaliwanag namin ng maayos, ng malinaw sa ating mga kababayan. Yun naman ang lamang pag miyembro ka ng prosecution at saka ng defense.
2: Pero kung for the benefit of din ng public, no, would you know kung ano ba yung mga punishment na pwedeng matanggap ng mga lumabag dito sa subjudice?
4: Well, ako tingin ko baka pagbawalan na kami na humarap. Kaya who knows, baka ito na yung huling pag-uusap natin.
1: Oh no! Huwag ganon, sir. Huwag ganon. So ibig sabihin, go ahead, sir.
4: Kasi diba, kung makikita mo, siyempre, halos karamihan naman sa mga media, talagang gusto makausap yung mga miyembro ng prosecution at saka ng defense. Kasi kami yung ano eh, kami yung nag-i-strategize, kami yung nakakaalam kung ano talaga yung mga nangyari, kung ano yung gusto namin palabasin sa hearing. Ganun din naman sa defense, kung bakit nila in-object ka ng ganito, kung bakit din sila nagsabi ng ganyan. So, ang tingin ko, maganda kasi naman dyan, kung ang sasabihin namin ay yung mga nangyari naman. Kagaya ko, hindi naman ako nagsasabi ng mga mangyayari pa. Kung tatanungin ninyo sa akin, anong magiging laman ng magiging salaysay ni Limuel Ortonio, yung mga susunod na. Siyempre, hindi ko sasabihin yun dahil a matter of legal strategy yun. Tsaka a matter of ano, baka merito ng kaso. Pero kung nasabi na, at ipaliliwanag lamang sa publiko para maunawaan ng publiko kung ano yung mga sinabi, kung bakit sinabi, tingin ko dapat hindi naman yun censor, di ba?
1: So, ibig sabihin ko, kapag kayo ay nagtalaga ng iba pang spokesperson, yung spokesperson na yun, pwedeng magsalita ng anything on the merits of the case, basta hindi...
4: Wala na siya. Po? Wala na siya magiging limitasyon pag kayo ng spokesperson.
1: Okay. So ano pa ang pwedeng maiba sa strategy, sir, ng prosecution aside from assigning a different spokesperson? Kung sakali nga na mag-decide ang presiding officer na itong gag order, kumbaga, bawal kayong magsalita about the merits of the case?
4: Well, pag-uusapan namin kung aapila kami. Kasi hindi pa natin alam. Ayaw pa naman pangunahan kung ano magiging desisyon ng ating kagalang-galang na impeachment court. Pero siyempre na-anticipate lang natin na gag order, di ba? So kung gano'n ang mangyayari, baka i-consider din namin na umapila. Bigyan na lang ng parameters na kung kunyari ito yung mga nasabi na naging topic na sa impeachment hearing na ipresenta na, baka po pwede kaming payagan na makapagsalita na sa gano'n. Maipaliwanag namin kung ano yung mga nais namin palabasin, kung ano talaga yung sinabi. Kasi kung titignan mo, 5 oras, wala namang kadalasang magtatagal ng ganyang kahaba unless wala kang ginagawa sa bahay mo. Pero kung makikita mo yung oras, 10 to 3, ito yung oras ng trabaho eh. So kadalasan makikita na lang ng mga kababayan natin yung mga spliced videos na mga hindi mo rin alam kung yun talaga yung buong konteksto na sinasabi. So, kaya nga kami, nandiyan, ang trabaho namin, ipaliwanag. Yun naman ang layunin, kaya nga po kami nagpapa-interview para maipaliwanag kung ano yung mga sinabi, kung ano yung mga naipresenta, na ebidensya. Mm-hmm. Ano ang purpose?
1: Opo. At dahil ito, baka ito na ngayon last interview natin, sir.
2: Huwag naman.
1: So, can you please remind us, sir, or tell us, para doon sa mga hindi nakasubaybay nitong nakaraang linggo, ano ba yung pinakamalaking mga lumabas mula po sa testimonya ni Sailin Del Campo na State Auditor ng Commission on Audit?
4: Marami. Actually, marami tayo na-discovery na mga kung paano ginamit yung confidential fund. Isa na nga dito sa mga nailahad ng ating testigo, COA auditor, sinasabi nila na kaya nga sila nag-issue ng kaya yung audit observation memo ay lumabas para hingin ng mga ebidensya na talagang bumili ng gamot, bumili ng mga goods. Kasi sinasabi nila, yun ang doon nila ginamit, yung confidential fund. O ngayon, asa ng ebidensya? At sinasabi nga ng ating testigo, pinakamagandang ebidensya ay yung mga resibo, OR, sales invoice, pero walang maipakita. Kaya nga umabot sila sa notice of disallowance. Maalala ninyo, AOM muna, o audit observation memo. Mm-hmm. Nung walang hinihingian sila ng mga ebidensya, nung walang mailabas, nilabasan sila ng notice of suspension ng COA. Nung wala pa rin mailabas, nilabasan na ng notice of disallowance. Isa yan sa mga nailabas niya sa laysay. Pangalawa, ang isa pa sa mga sinabi niya, may mga pagkakataon na halimbawa December 2023 ang mga pinakita nilang acknowledgement receipt.
1: Mm-hmm.
4: Pero dito sa pechang to o sa buwan na to, wala naman talagang nilalabas na confidential fund. Kung maalala ninyo, December 2022,
1: mm-mm,
4: yung una, at ang pinakahuli, last third quarter ng 2023. So lumalabas, yung December 2023, walang confidential fund yung vicepresidente. So nagtataka sila kung bakit ginagawang ebidensya ay December 2023 para sa December 2022. Kung sasabihin, baka mamaya nagkamali lamang. Kung isa lamang o dalawa, pwede natin sabihin. Pero kung maalala ninyo, mahigit 20 million ang lumalabas na ganun ang petsa.
1: Mm-hmm.
4: So, bukod pa po dito, ay may mga pinaggamitan na ang justification nila, Christmas activities o Christmas party, tree planting. Ito hindi naman to sakop sa COA doon sa paggamit ng confidential fund. Ito yung mga hindi allowed na activities para gamitin. Ang confidential fund ay para lamang sa pag-intelligence gathering, hindi para sa pagkakandak ng Christmas party, sa pagkakandak ng tree planting. Pangalawa, itong mga ito lumalabas parang reimbursement na gamit ng November, pero nire-reimburse nila ng December. So, yan, nakikita natin yung mga violation kung bakit nasabi nila ba't sila nag-issue ng AOM. So, bukod pa dito, naglabasan din yung mga nakakatawang pangalan. No? Pati mga pangalan ng mga senador, naglabasan, may congressman, may Jose Jokno, may Hunteberos, may Lapid, mayroon pa pati Umpaw ko, si Hart, may Hart, may Umpaw ko, may Escudero. So, ito'y maliwanag, no, na parang ginagawa nilang katatawanan yung paggamit ng pondo ng taong bayan.
1: Opo. Pero ang sinabi rin ng defensor, hindi naman porket nakakatawa yung mga pangalan, may irregularity na.
4: O, pero nung nilabas kasi yun, yun nga yung mga petsa nakita. Ito yung mga petsa na wala sa ayos. Wala sa petsa na dapat kung saan walang confidential fund, dapat yun ang ginagamit nilang December 2023. O wala namang, kaya naman na ilabas yun dahil nga yung mga petsa rin nakakibat nito ay alanganin. So, mm-hmm, ang hindi nga lang na-check ng COA at inamin din nila na nung sinabi po nila na yung mga ganitong pangalan, dapat yun ay chinek o binerify,
1: mm-mm,
4: kung ito ba ay valid. Pero hindi nga nila na-verify. So, yan yung mga naging problema.
1: Okay. Pero kahit na mayroong notice of disallowance din, Kong, hindi pa siya final. Kasi pwede pa siyang i-appela. In fact, yung isa, di ba in-appela at pending pa yan. So, can we say with finality na mayroong irregularity?
4: Alam mo, yung sabi nga nung sa line of questioning ni Senator Pangilinan, kung nung naglabas kayo ng AOM, naglabas ng resibo, lalabas ang bawal ninyo ng notice of suspension, sabi nila, hindi na. Kasi ano na ibig sabihin na justified. Dapat na umabot hanggang notice of disallowance, ibig sabihin, wala talagang justification. Diba? Tapos ang isa pang problema, bakit nila ibinigay doon sa tao na hindi naman accountable officer? Doon lang may problema na malversation na yun O kahit masabihin mo hindi final, pero bakit mo binigay yung pera? Yung buong 125 million, yung buong 37.5 million sa DepEd, ba't mo binigay dun sa isang tao na hindi naman accountable officer? O ibig sabihin, hindi siya yung pinapayagan ng batas na mag-disburse. Dapat kasi dun ang nagdi-disburse nun, si Gina Acosta at saka si Paharda, yung SDO. Pero ang tanong, bakit mo ibinigay sa taong hindi naman accountable officer? At sabi nga, di ba, kung maalala ninyo na yun ay dahil sa utos sa kanila ng head of agency, which is si BP.
2: Kung medyo kakambyo lang ako ng konti, mainit na pinag-usapan ngayong linggo itong misleading questions, no? Bago magtapos itong trial nung Wednesday, naglabas ng maanghang na manifestasyon itong depensa sa pangunguna nga ni Attorney Sheila Sison, at kinall out niya itong si Attorney Ligutan doon sa kanyang Facebook post, no? Sasagot pa sana si Attorney Ligutan dito pero hindi na pinayagan ni Presiding Officer Escudero at sinabi na bibigyan na lang siya ng pagkakataon na magsalita o maglabas ng kanyang panig sa Lunes. Pero nakausap niyo na ba si Attorney Ligutan at ano ba yung kanyang explanation patungkol dito?
4: Alam mo, hindi ko pa nakakausap si Attorney Ligutan pero nung tinignan ko yung Facebook post niya, wala naman ako nakikitang masama doon. Sinasabi lang niya yung misleading question ay bawal sa lahat ng stage ng trial at wala naman siyang pinabanggit in particular na pangalan kung sino ang nagsabi nito. So alam mo, sa totoo lang, ito naman, nakikita naman ninyo, no, na nag-uusap-usap kami ng defense. So po, pwede namang hindi naman palakihin ng ganito. Ako, sa tingin ko, parang ano lang diversionary tactic lang nila to dahil sa siguro nag-isa sila o hindi sila nakapuntos ng araw na yon. So ito yung binibigyan nila ng tiin na sa akin, sa totoo lang, wala namang wala namang hindi dapat pinalalaki na.
2: Pero kung because of this incident, no, nagresulta nga to doon sa pagkakasabi ni pag-anunsyo ni Presiding Officer Escudero na magkakaroon nga dito sa Lunes pangangalanan itong mga lumabag doon sa sub judice rule. Kayo ba diyan sa prosecution, nagkausap na ba kayo na medyo mag-iingat muna tayo sa mga binibitawan nating pahayag kasi nga nakatingin pala itong impeachment court dun sa mga pronouncements natin?
4: Well, alam mo, sa totoo lang, kung minsan naman hindi mo naman kasi rin maiiwasan dahil din sa mga tanong ng mga kapatid natin sa media. Siyempre, sila naman, kaya naman tatanong ng ganyan dahil gusto rin nila malaman at maintindihan ng ating mga kababayan. So, ako, sa totoo lang, dapat medyo bigyan nga ng flexibility ng ating sana ng ating porte at sana maunawaan nila na ito ay talagang trabaho din namin na maipaliwanag ng maayos sa ating mga kababayan.
1: Kong, thank you so much po. Abangan po namin sa Monday kung ano po ang mangyayari. At syempre, yung mga ihaharap niyo pong hostile witness, yung mga special disbursing officer ng OVP at ng DepEd. Kong, thank you so much po.
4: Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo.
1: Salamat po. Yan po si Representative Joel Chua ng 3rd District ng Manila at isa po sa mga miyembro ng House Prosecution Panel dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Anong ganap?
1: Maapela rin sila, syempre, ng fairness. Sana daw mag-apply yung paghigpit dito nga sa subjudices, mm-hmm, sa Senator Judges, sa Defense, at maging kay Vice President Sara Duterte. At kinuha rin po natin yung panig ng defense team, pero hindi pa po sila makapagbigay ng panayam sa ngayon. At yan, partner, ang ating unang panayam. Magbabalik po kami, mga kapamilya at mga kaservisyo. Tumutok lang po dito, ha, para sa impormasyon. Ito po ang Anong Ganap. Magko-commercial break lang po kami. Diyan lang po kayo.
3: Anong Ganap?
5: Walang lipatan para alabok kung anong ganap.
6: Ito po ang DZMM. ZMM. Bust AM DZMM.
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
8: Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang husay!
9: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
7: Siyempre, it's you, babe.
9: Aww. Everest Washing Machine.

0: nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Ganda ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.

0: Chupatrol 630. Una sabalita, una sa public service. Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM. Walang maiiwan, maging insider sa talakayan. Anong ganap? Anong ganap?
1: Anong ganap?
2: Good!
3: Good! Isa pa.
2: Good morning!
4: Masasanay ka rin dyan. Yeah, ikaw bukas ka eh.
3: Bukas pa?
4: Practice yun natin. At partner, sa oras po na 6:50 dahil nga pa napag-usapan po natin itong mga pagbaha, ay kamustahin po natin ang bayan ng Kalumpit sa Bulacan kung saan nagdeklara na po ng state of calamity. Makakasama po natin si Ms. Bernadette Cruz, Municipal Administrator ng Kalumpit. Good morning po, Ms. Bernadette, Victoria po at Jom.
5: Good morning!
6: Sa po ng Victoria and Sir Jom.
4: Opo. Ma'am, sa ngayon, kumusta po ang bayan ng Kalumpit at ano po ang nag-push para i-declare itong state of calamity?
6: Opo, magandang umaga po. Sa ngayon po, nasa ang ating pong kasalukuyang estado, baha pa din at lubog ang 29 barangays po natin. Pagpasok sa loob, ang ating MacArthur Highway lamang po ang tuyo, pero pag pumasok ka po sa mga looban, lahat po yun ay may tubig. Ang isa lang po sa mga hamon namin dito ay yung aming transportasyon. So, balit araw-araw naman po ay bumababa yung ating mga lokal na official kasama po at pinamumunuan po ng ating Mayor Lim para po magbaba ng mga relief codes.
4: Ma'am, ilan ang barangay po sa Kalumpit? 29?
6: 29 barangay
4: po. At lahat po binaba?
6: Oo. Mas mataas po ang tubig ngayon, ma'am, kumpara po nung mga nakakaraang taon.
4: Opo. I remember nung bago pa akong reporter, na-cover ko po ang Kalumpit at talagang mataas po ang baha. Inaabot pa nga po ng second floor, parang 10 years ago na po yun. So, ibig sabihin po ba, over the past decade, ay hindi po nagkaroon ng solusyon sa problema sa baha?
6: Oh, yes, ma'am. Tama po kayo. Kaya napakalaki po ng tama ng loob ng mga Kalumpitenyo dahil po nang malaman namin mayroon palang budget para sa flood control na 9.4 or 9.8 billion para dito sa first district ng Bulacan ay wala pong naging action at wala po kami nakitang projects. Pero sa ngayon po, umaasa po kami na patuloy po ang ating national government na ipagpatuloy po yung mga flood control projects para maiwasan na po ang ganitong mga sitwasyon. Kasi ngayon po, ang lahat din po ng mga subdivisions ay lubog ng tubig kasama na po yung aming mga barangay.
4: Nako. Magkano po uli yung pondo?
6: It's 9.4 or 9.6 billion. I can't remember po exactly, pero yun po yung alam kong budget yung nung dati po na parang budget for first district lang po ng Bulacan.
4: Mm-mm. So saan daw po napunta yung mga proyektong yan kung hanggang sa ngayon ay grabe po ang pagbaha? Ano daw ang ginawa dyan sa pera?
6: Ayan, ma'am, ang malaking tanong ng lahat. Ang amin din pong mayor nung mga panahon na yun ng scandal pagdating dyan sa Ghost Control Project ay nagkaroon kami ng sarili naming investigasyon. Wala po kaming gaanong nakita doon sa mga naka-post na projects na naka-address po, naka-geotag dito sa Kalumpit mula doon sa portal ng DPWH. Pero napakalaking bagay po na si Sec. Dizon po ngayon na ang ating at yung mga bagong kawaniin ng First District DPWH ay nakikipag-ugnayan na po sa ating mga lokal na gobyerno ngayon. At ipinagpatuloy po yung kahapon nandito po si Sec. Dizon.
4: Yes, opo.
6: Opo. Nakabangka po sila at tiningnan po niya yung tatlong binabaan po ni PBBM dati, yung Barangay Calizon, Barangay Bulusan at Barangay Frances. At tiningnan po yung estado ng project na dapat ay ghost control flood control projects at itutuloy po yata yun ng DPWH kahit naka-hold po yung ibang mga projects. Dahil nakita po ni Sec. Vince at ni PBBM yung sitwasyon namin dito sa bayan ng Kalumpit. Isa na po yun sa nagbunsod sa amin sa local government unit. Kaya po nung August 10, nung pagpasok po ng bagyo, bago pa po tumaas yung tubig ng August 11, ng Tuesday, nagpa-declare na po si Mayor Lem ng state of calamity gawa ng ini-expect na po namin nalulubog yung aming mga barangay. Subalit, masyado pong malalim ngayon kumpara ng mga nakakaraan, ma'am.
3: Ma'am Bernadette, nabanggit niyo kanina, no, 29 na barangay yan. Ang tanong ko naman, gaano karaming pamilya yung apektado dyan? At kung ang buong barangay ng Kalumpit, lahat ng barangay, lubog sa baha, nasan sila ngayon? Saan sila inilikas?
6: Mayroon naman po tayong mga operational na mga evacuation centers. Mayroon din po mga pamilya na hindi na po ayaw po nilang iwanan yung kanilang mga bahay. Sa ngayon po yung mga nasa evacuation center natin, nasa almost 3,300 ang mga individual at 900 families. Ang total po ng ating mga pamilya na nasa kanya-kanya mga barangay na sa 46,000 families or 155,000 or 100, approximately nasa 154,000 po ng mga individual ang mga apektado. Dito po, dahil nga taon-taon nararanasan namin yung pagbaha, mas pinipili na po ng iba ng mga ilan-ilan na manatili pa rin sa kanilang bahay kahit na baha. Kaya kung makikita po ninyo yung mga residente ng mga ng Kalumpit na mga post po nila sa mga social media ay nagtataas ng mga gamit sa bahay. Ngayon naman po, tuloy-tuloy din araw-araw hanggang ngayon, until tomorrow, yung atin pong relief operation. Isang malaking bagay po yung tinutulungan tayo ng mga national agencies kagaya po ng civil defense, ang armies, at nakapagpahiram po sila ng 6x6 truck para po mapuntahan natin yung mga lugar na hindi po possible. Kapag hindi naman po kaya, ang gamit po naming transportasyon ay bangka papunta po doon sa mga barangay na lubog po ng tubig.
3: Mm-hmm. Ma'am Bernadette, I'm sure may kanya-kanya ng paraan itong mga kababayan natin dyan sa Kalumpit, no, kung paano sila, dahil taon-taon na nga, gaya nga ng inyo nabanggit na nangyayari itong baha. Pero meron ba kayong narinig na assurance mula kay Sec Dizon sa pagbisita niya dyan na kumbaga kahit papano ay hindi na magpapatuloy itong baha sa mga susunod na pag-ulan?
6: Assurance po kung hindi na magpapatuloy ang baha. Kahit po sino ay hindi po kasi makakapagbigay ng assurance tungkol doon. Mm-hmm. Ang sabi nga, kahit dito muna tayo mag-umpisa sa bayan ng Kalumpit dahil ayaw naman din daw po mangyari na isosolve natin, nire-resolve natin yung problema sa bayan na to. Subalit yung tubig ay mapupunta naman sa kabilang barangay o sa kabilang town. So parang dito po sa bayan ng Kalumpit ay umpisahan at pipilitin po na isolve or i-resolve. Kung hindi man po tuluyang mawala ang pagbaha ay mabawasan. Mm-hmm. Sa ngayon po, may mga locally funded pong mga projects si Mayor Lem. Noon pa po, dahil simula po nung maranasan namin yung pagbaha dito, nang umupo po yung kasalukuyang administrasyon, nagkaroon po siya ng kung ano lang po yung kakayanin ng budget ng ating local government unit. So, nagkaroon po siya ng projects ng pumping station sa ilang barangay. At effective naman po kahit paano. So, sa ngayon, yung kanya pong mga nakaplanong projects ay magkaroon ng clustering po ng mga malaking pumping station sa bawat barangay para po makatulong sa pag-push ng tubig palabas po. Dahil ang nangyayari po ngayon, since tuyo na po sa ibang mga lugar, dito po sa bayan ng Kalumpit, dahil malalim po o mababa yung aming geography, yung pong mga backflood galing ng Nueva Ecija, ng Tarlac, ng Pampanga, bumababa na po yung tubig at dito po siya nagstay. Kaya kahit tuyo na po sa ibang lugar, dito po sa bayan ng Kalumpit, baha pa rin.
4: Ayun, yun ang problema. Kayo po yung catch basin, ma'am.
6: Yes po, ma'am. Opo.
4: Oo. Sorry, ma'am. So, may mga ghost at may substandard projects dyan sa Kalumpit?
6: Positive po tayo dyan. Opo.
4: Oo, kaya inabot din ng ganyan. At yung nabanggit nyo po kanina na sinabi po ni Secretary Dizon, may ipagpapatuloy po na flood control project. Tama po ba?
6: Opo.
4: Anong project yun, ma'am?
6: Yung tatlong projects po iyan ng Bulusan. Barangay Bulusan, Barangay Frances, at Barangay Calizon.
4: At may,
6: kung matatandaan po ninyo, iyan yung tatlong barangay na binabaan po mismo ni PBBM nung siya po ay pumasyal.
4: Oo, dahil sa Ghost Project.
6: Ah, yes po.
4: Oo, nakakalungkot.
6: At personal niya kita na wala pong project na sa bukas nga po ay personal na iikot si Mayor sa ano po sa ating katubigan para po makita yung estado ng mga projects. Kasi yung sa ngayon po, kung doon po ay iikot ka, kahapon po ako na ikot doon, may mga tarp naman. Pero may mga tarp po ng project sa DPWH, pero wala po yung project.
4: Mm-mm. Sabi niyo ma'am, mas tumaas na yung tubig over the years. Gaano kataas? How would you compare?
6: 2 to 3 inches po siguro, or 4. 2 to 4 inches. So, ganun po kataas.
4: Oo. At meron po bang, panghuling tanong sa akin ma'am, may binigay bang commitment ng timeline si Secretary Dizon kung kailan matatapos yung mga projects na ito? Kung hindi man yung tatlo, ay kahit isa man lang.
6: With the details po, yung technical details, pagdating po dyan, wala po. Pero sabi nga po niya, bukas po yung DPWH First District na makatag-ugnayan po sa Pinang Kalumpit para po mapabilis ang project.
4: Nako Ma'am Bernadette, kami po ay kasama ninyo sa panalangin na sana po ay agad masolusyonan yung problema dyan. Huwag naman po sanang intayin na tumaas pa uli ng another 3 to 4 inches yung baha dyan. Opo, bago aksyonan. Ma'am, maraming salamat po at ingat po kayo dyan.
6: Maraming salamat din po Ma'am Victoria and Sir Jom.
4: Salamat po. Ingat po sa mga taga-Kalumpit. Salamat
3: po kayo, ma'am.
4: Yan po si Ms. Bernadette Cruz, Municipal Administrator ng Kalumpit, Bulacan.
2: Anong ganap?
4: Diba, nakakagalit na kung inayos lang yung mga proyekto sa tatlong flood control projects na hindi naman pala talaga nag-materialize. Tapos ganun karaming tao yung napeperwisyo. 29, lahat ng barangay nung bayan apektado. Diba?
3: 29 barangay at 50,000, halos 50,000 na pamilya.
4: At palala siya ng palala dahil nga every year may problemang ganyan sa Kalumpit. At

0: kundi sa ibang mga bayan din po, barangay sa ating bansa. At partner, it's 7:02, tayo po ay magbabalik sa anong ganap, lilipat lang po tayo sa Radyo Patrol, Balita alas 7, weekend!
1: Anong ganap?
2: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap? Anong ganap? Ito po ang DZMM. DZMM. Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Susunod na!

0: alas 7 weekend. Dalawang puganting Pilipino isinama sa most wanted list ng FBI.
1: Senior citizen at kasambahay patay sa sunog sa Maynila.
0: Habagat lalakas pa simula bukas, pag-ulan sa Metro Manila at ilan pang lugar, asahan.
1: 2 pisong dagdag sa fuel subsidy ng mga pampasaherong jeep at UV Express, epektibo na ngayon.
0: Pangulong Marcos may naisip na kwalipikasyon na magiging pambato sa 2028 presidential elections.
1: Nation's girl group Bini trending matapos humataw sa Japan.
0: Yun po ang ating mga headline. Ako po si Victoria Tulad.
1: At sa pangalan pa rin po ni Christian Yusores, ako po si Jom Garner.
0: Sa detalye ng mga balita, mga kapamilya, 2 puganteng Pilipino ang nadagdag sa most wanted fraudster list ng US Federal Bureau of Investigation. Ayon sa FBI, kabilang dito si Ray Grabato II na sinasabing tumulong sa panloloko sa 2,000 investor ng mahigit $650 million mula 2018 hanggang 2022. Lumawak din umano si Grabato sa isang scheme para pigilan ang US Internal Revenue Service na kolektahin ang $26 million na outstanding tax liabilities. $150,000 ang alok na pabuya ng FBI para sa mga may impormasyon para maaresto si Grabato. Samantala, sinama rin sa listahan ng isa pang Pinoy na si Michael Marasigan dahil sa paglabag sa pre-trial release. Sinasabing tumulong si Marasigan na lokohin ang mga tumataya sa bingo nang sabihin gagamitin ang kanilang pera para sa pagpapagamot sa ilang bata sa Hawaii.
1: Number 5 most wanted person sa Muntinlupa, natimbog. Balita mula Muntinlupa, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
2: Joma.
1: Yes, Kelly.
2: Alisa po sa mga babiyahe ngayong Sabado, tumila naman na ang ulan at wala na rin baha ngayong araw sa ilang kalsada sa Metro Manila. Sa Maynila, light traffic po sa Espanya, Rotonda at Taft. Ganun din sa Rojas Boulevard at Jokno Boulevard sa Pasay. Sa EDSA naman, sa Shaw Boulevard northbound, banaya din ang takbo ng mga sasakyan. May volume lang sa may SM Mega Mall pero light traffic na sa may Ortigas flyover. Pagbaba sa may People Power Monument, may build-up na rin ang mga sasakyan at muling luluwag sa may Santolan flyover. Sa Main Avenue, moving pa rin ang mga sasakyan sa northbound pero may volume na rin at light traffic na sa may Kamuning Station. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero,
1: BZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol Kelly Cordero.
0: Samantala, 2 ang patay sa sunog na sumiklab sa isang bahay sa Barangay 480 Sampaloc, Maynila kaninang madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection, na-trap sa loob ng kanilang nasusunog na bahay ang babaeng senior citizen at kasambahay nito. Patay rin ang asong natagpuan sa lugar. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog.
1: Mga kapamilya, pasintabi po sa mga nag-aalmusal dyan sa inyong mga bahay. Arestado ang lalaking nanguhuli, pumapatay at nagbebenta ng mga karne ng aso sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Dinampot sa Barangay Bagumbayan South sa Navotas ang suspect na may warrant of arrest sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act at theft. Pebrero na aktuhan ng suspect sa Caloocan kasama ang asawa at anak na pinaghahampas ang isang aso bago isinilid sa sako at umalis. Naulit ang insidente ng pananakit at paghuli sa aso ng suspect kasama ang misis sa Navotas noong Mayo. Sinabi sa DZMM ni Navotas Police Chief Colonel Renante Penuela na ibinibenta ang mga kinatay na karne ng aso sa ilang lugar sa Maynila, kabilang sa Binondo, Tondo at Divisoria. Nanawagan rin ng pulisya sa publikong isumbong ang mga kaparehong insidente.
3: Yung kapulisan naman sa bawat substation natin, may mga pulis tayo eh.
4: Opa.
3: Pwede rin sila tumawag sa 911
4: yun
3: para ma-automatic, ma-imbestigahan. Kailangan lang namin talaga ng tulong, lalo na yung tinatawag natin na complainant. Kasi kung walang complainant, mahihirapan kami. Kaya good thing na medyo naging malakas sa loob ng mga ating mga kababayan na nag-report.
1: Umapela naman sa publiko ang ilang Animal Care Foundation na huwag tangkilikin ang mga karne ng aso na posibleng magdulot ng sakit, lalo na kung may rabies ang hayop.
0: Ang oras po ay 7:08 ng umaga. Arestado naman ng umano'y bugaw habang nasa GIP ang limang babaeng Russian at isang Pinay sa anti-trafficking o anti-human trafficking operation ng NBI sa Makati. Sinasabing manager ng modeling agency ang suspect na mismong nakikipag-usap sa mga parokyano at nagpapadala ng mga larawan ng mga biktima online. Sinasabing simula 25,000 pesos ang sinisingil ng suspect kapalit ng pakikipagtalik sa mga babaeng biktima.
4: Yung binanggit natin kanina na 25,000 pesos, that's actually 1 hour of service ng diretsyong ano, diretsyong pagtatalik. Around ano eh, times 4 kung halimbawa overnight. Oh. Tapos kung halimbawa namang out of town, by day na po ang payment.
0: Nasa kustudiya ng Makati Social Welfare and Development ang mga biktima habang naharap sa kasong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 ang suspect.
1: Balikan natin si Radyo Patrol Kelly Cornero o sa kanyang balita kanina na number 5 most wanted person sa Muntinlupa na timbog. Kelly?
2: John, arestado ng Muntinlupa City Police ang kanilang number 5 most wanted person sa warrant operation sa Barangay Alabang, Muntinlupa City nitong Biyernes ng gabi. Isinilbi ang warrant of arrest sa suspect na kinilala sa alias na Romeo, 47 years old. Inaresto siya kaugnay ng kasong act of lasciviousness sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code. Inilabas ang warrant noong August 11, 2026 ng Muntinlupa Family Court Branch 8 na may inirekomendang piyansang 180,000 pesos. Pansamantalang nakakulong ang suspect sa police station habang hinihintay ang commitment order mula sa korte. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
0: Attention po mga motorista, matapos ang dalawang sunod na rollback, asahan ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa Martes. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, umabot na sa 3 piso ang itinaas ng presyo ng gasolina, 4 pesos and 88 centavos sa diesel at 5 pesos and 20 centavos sa kerosene. Bunsod ito ng muling pagsiklab ng tensyon sa Middle East, kabilang ang anunsyo ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz. Samantala, epektibo na ngayong araw ang 2 pisong dagdag sa fuel subsidy ng mga pampasaherong Jeep at UV Express. Mula sa dating 10 piso kada litro, itinaas na ang diskwento sa diesel sa 12 pesos kada litro.
1: Binisita ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang mga lugar na nananatiling lubog sa baha sa Kalumpit, Bulacan. Nakita ni Dizon ang dike na pansamantalang inihinto sa Barangay Calizon, Frances at Bulusan at tiniyak na matatapos ang paggawa sa 2027.
5: Hindi mo alam paano nabubuhay yung mga kababayan natin dito. And yet, yung mga dating mga taga-DPWH dito, kinaya ng sikmura nila na nakawin lang yung pera dito. Ang gagawin natin, kokorek natin lahat ng mga ginawang either ghost o substandard.
1: Ayon sa DPWH, dadaan pa sa review ang mga proyektong hindi pa tapos bago muling gawin dahil ang ilan sa mga ito ay sangkot sa flood control scandal. Kinakailangan din muna makakuha ng clearance mula sa Commission on Audit ang mga proyektong kasali sa pinag-imbisigahan para muling magpatuloy ang konstruksyon. Ininspeksyon din ni Dizon ang bahagi ng MacArthur Highway sa Baliwag, Bulacan na nasira ng mga nagdaang bagyo at habagat at ipinag-utos ang agarang pagkumpuni. Nasisira na ang ilang mga pananim at palayan sa Atok Benguet dahil sa pagulan dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat na nagresulta sa landslides. Sinabi sa DZMM ni Atok Mayor Franklin Smith, pahirapan na rin ang pag-deliver ng mga produkto ng mga magsasaka dahil sa mga gumuhong lupa na bumara sa mga farm-to-market roads. Ayon kay Smith, aabot na sa 60 milyong piso ang pinsala sa agrikultura sa lugar, kaya nananawagan ang agarang tulong mula sa pamahalaan.
6: We will wait to settle this habagat and we ask the national government to come and visit our base to validate the farm-to-market roads kasi yun ang pinaka main source ng yan para may deliver namin yung products namin and to outreach also our farmers, the the supply of our farmers also.
1: Matatanda ang tatlo ang naitalang nasawi sa atok habang walong barangay ang lubos na napinsala, bunsod ang pagulan at pagguho ng lupa.
0: Inirekomendang isailalim sa state of calamity ang La Trinidad sa Benguet dahil sa pinsalang dulot ng habagat. Sinabi sa DZMM ni La Trinidad Mayor Roderick Awingan na rekomendasyon ito ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa pulong sa lokal na pamahalaan matapos makapagtala ng halos 200 milyong pisong pinsala sa infrastruktura at 20 insidente ng pagguho ng lupa. Humiling naman ang LGU sa Department of Public Works and Highways na tumulong sa pagbuo ng pangmatagalang drainage master plan para maiwasan na ang pagbaha. Ayon kay Awingan, halos 4,000 food packs ang naipamahagi sa mga apektadong magsasaka.
6: Inirekomenda na rin po ng aming MDRMC Executive Committee na i-declare a state of calamity yung aming bayan. Pero antayin po muna natin yung deklarasyon po ng ating sanggunyan. Nagre-request din po tayo sa DPWH. Siguro kung pwedeng makialam po dito ang central office para makagawa po ng konkretong solusyon. Kung lagyan naman po ng pondo, sana lagyan na po.
1: Posibleng hindi na pabalikin sa kani-kanilang bahay ang ilang pamilyang apektado ng pagguho ng lupa sa Barangay Gisad, Surong sa Baguio City, kung saan 10 ang namatay. Sinabi sa DZMM ni Baguio City RRMO Head Charles Carame na may bahagi ng lupa sa lugar na posible ring bumagsak. 27 pamilya ang pansamantalang tumutuloy sa evacuation center habang nananatiling sarado ang bahagi ng barangay. Sa tala, 41 bahay sa lungsod ang napinsala ng habagat. Ayon kay Karame, sarado na rin ang Cannon Road, kaya pinapayuhan ang mga motoristang aakyat ng Baguio na dumaan muna sa Marcos Highway.
3: So far, wala pa po kaming definite na relocation, no? Kaya ang tinitignan natin, yung tulong natin kung yung magrenta sila sa mga kalang ibang kabahayan. So as of now po, mga 7-8 kabahayan yung talagang hindi na muna natin pababalikan.
7: Panahon Patrol!
0: Patuloy na makakaapekto ang habagat sa Luzon at kanlurang bahagi ng bansa ngayong araw. Posibleng maging maulap na may kalat-kalat na pag-ulan sa maraming lugar gaya ng Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region dahil sa habagat. Gayun din sa natitirang bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon sa PAGASA, simula bukas hanggang Huwebes muling lalakas ang habagat, kaya asahan ang malalakas na ulan. Samantala, sinabi naman ng PAGASA na mababa ang tsansang maging bagyo sa loob ng 24 na oras ang low pressure area na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
1: 14 ang arestado sa sinalakay na steel manufacturing facility sa Davao City. Kabilang dito ang 10 Chinese at 4 na Pilipinong kinilalang incorporators ng Davao Mighty Steel Corporation na sangkot umano sa pagsagawa o paggawa ng mga substandard na bakal. Lumalabas din sa imbestigasyon ng NBI na supplier ang kumpanya ng mga steel bar sa ilang gumuhong gusali sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong Hunyo. Ayon kay PAOC Executive Director Benjamin Acorda, may radioactive substance ang mga materyales na ginagamit ng kumpanya na delikado sa mga nagtatrabaho sa planta.

0: Pagbibigay ng insentibo sa mga industriyang nagre-recycle ng waste products para mapakinabangan sa ibang bagay. Sinabi sa DZMM ni Environment Undersecretary Jonas Leones na makatutulong ang panukalang insentibo para mahikayat ang mga industriyang tumulong sa pagresolba sa problema sa basura. Dito sa Pilipinas, obligado ang mga industriyang may total assets na lampas sa 100 million pesos na i-recycle ang bahagi ng kanilang plastic packaging alinsunod sa Extended Producer Responsibility Act.
1: In fact, sabi nga sa pag-aaral natin, mas magandang gumawa ka na lang ng bagong plastic kaysa mag-recycle ka ng plastic.
2: Ang
1: challenge natin, man. So, kailangan magkaroon tayo ng pagkakataon. Pabigyan ng incentives itong mga industry natin para magkaroon sila ng initiative na mag-recycle.
3: Samantala, kwinestiyon ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng hiling na oral arguments sa kinaharap na kasong grave threats. Para kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maituturing pang pagbabanta ang pahayag ng kampo ni VP Sara nang igiit na kung ang nakaupong Vice Presidente ay maaaring usigin at kasuhan, nirinligtas ang iba pang incumbent impeachable officials kabilang ang Pangulo. Iginiit din ng Malacanang na maaari namang ma-impeach at kasuhan ang sinumang impeachable official kung may sapat na batayan at ebidensya. Ininaw naman ng abogado ni VP Sara sa kaso na si Paul Lawrence Lim na hindi pagbabanta ang pahayag kaugnay ng impeachable officials.
4: It was issued as a statement of fact. If the vice president has to answer, for example, for any crime, should it be now that she is still a sitting vice president or later when she is no longer, no, if ever? No?
0: Ang oras po ay 7:20 ng umaga. May naisip ng kwalipikasyon si Pangulong Marcos na ng kanyang i-endorsong kandidato sa 2028 presidential elections. Sa pagtitipon ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP, sinabi ng Pangulo na bagamat maaga pa, titiyakin niyang ipagpapatuloy ng papalit sa kanya sa pwesto ang kampanya kontra katiwalian.
5: The candidate I will endorse will be somebody who I am confident will continue what we have begun in terms of the anti-corruption measures.
0: Hindi naman nababahala ang Pangulo kahit sinasabing si Vice President Sara Duterte ang namamayagpag sa mga survey para sa presidential at gate ng pang mangyayari sa politika sa bansa bago ang halalan sa 2028.
5: Of course, I see them. But it doesn't make any difference to me. I don't change my decision because of the survey. I don't change direction because of a survey. I take a decision because that's what I feel is the proper decision to make. I adopt a policy because I believe that is the best policy. And a survey doesn't really come into it because. It does not determine the rightness or wrongness of what I'm trying to do or what my government is trying to do. It's not that I don't care. Of course you care. You're a politician, but it only to a very small extent.
3: Samantala, nilinaw naman ni Pangulong Marcos na hindi nanghihingi ng permiso ang Pilipinas sa China para makapaghatid ng mga bagong gamit at supply sa BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, malayang nakapaglalayag ang mga barko ng Pilipinas sa lugar anumang oras.
5: I hesitate to use the word arrangement because we're not going into any arrangement with everyone that does not somehow make more vulnerable or give up any of our sovereign rights, any of our territorial claims and our well-recognized territory, especially under the UNCLOS and all other and the arbitral awards.
3: Iginit naman ng Pangulo na hindi dapat tawaging nakaw na yaman ang ilan sa kanilang ari-arian matapos ibasura ng Sandigan Bayan ang kaso.
5: The reason we won those civil cases is because they were proven to be not ill-gotten wealth. And so to characterize them as ill-gotten wealth, immediately I have to respond and to say, kaya nga kami nanalo dahil napatunayan namin na hindi ito ill-gotten wealth.

0: prosecution o mapela sa impeachment court na huwag silang i-censor o i-gag order.
1: At Pinay tennis star Alex Ayala sasabak sa Cincinnati Open Round of 64 ngayong araw. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend.
2: Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Basta AM DZMM.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin. Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrisin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: TZMM, numero uno sa aksyon!
7: Sigurado na ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano bang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM. Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend.

0: Huwag kaming i-censor. Ito ang apela ni House Prosecutor Congressman Joel Chua sa impeachment court kaugnay sa isyu ng sub judice sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod dito ng pahayag ni Presiding Officer Senator Chis Escudero na dedesisyonan sa Lunes kung may paglabag sa sub judice rule ang prosecution at depensa kaugnay ng madalas na pagpapa-interview sa media at mga posts sa social media. Sinabi sa DZMM ni Congressman Chua na ang mga panayam ang mabisang paraan para maipaabot sa publiko ang tunay na nangyayari sa impeachment court at labanan ang fake news.
1: Sana bigyan ng flexibility

0: icon. Sa all alerts, click lang po natin yung rainfall warning. And tapos lalabas po doon, halimbawa, ano yung mga naka-yellow, ano yung mga naka-orange.
1: Oo. Oh. Para sa mga nag-aabang ng tennis star, Alex Ayala, ang laban ngayong araw po yan. Inaasahan na sasabak sa Cincinnati Open Round of 64 ngayong araw si Filipina tennis star at Mubadala Open Champion Alex Ayala. Makakaharap ng world number 20 na si Ayala o Ayala, ang world number 74 na si Elena Rusey na pinadapa si Magdalena o Magda Linette sa round of 128 sa score na 6-0-6-3. Dumiretso na agad sa second round si Ayala na nakakuha ng first round BYE at 17th seed sa torneo. 2024 huling nagtuos sa US Open qualifier sina Ayala at Rusey kung saan nalusutan ang Pinay tennis star sa tatlong set.

0: sa'yo.
1: Kailangan ko sumayo ulit sa'yo.
0: Paumay ako ng kuya sa'yo.
1: Ay, hindi! Ay, nako! Samantala, trending ang nation's girl group Beanie matapos mag-perform sa Summer Sonic Music Festival sa Osaka, Japan. Top 1 trending worldwide at nationwide ang Beanie matapos magtanghal sa event kung saan tampok ang kanilang hit songs gaya ng Salamin Salamin, Pantropico at iba pa. Standout din ang pagkanta ng grupo ng Japanese version ng Born to Win at kanilang pagbati sa wikang Japanese. Samantala, magbabalik ang ABS-CBN hit reality program na Pinoy Big Brother sa pinakabagong edisyon na PBB Collab 3.0. Sa bagong edisyon, Sunny Puwersa pa rin ang GMA at ABS-CBN Studios sa pagpapatuloy ng mga bagong housemates o sa pagpapatuloy ng mga bagong housemates sa bahay ni Kuya. Bukas ito sa mga ordinaryong Pilipino na edad 18 years old hanggang 35 years old at papasa sa auditions na magtatagal hanggang August 31. Good luck po sa lahat ng mga sasali sa PBB Collab Edition 3.0. Pwede ka po bang sumali dyan, John?
0: Paubayan na natin yun sa mga kapamilya
1: natin.
0: Bakit
1: ipinapaubayan mo yung lahat sa iba? Pwede ka dyan. Congratulations po kay Asa Beanie at good luck po kay Alex Ayala sa kanyang laban mamaya. Good luck! At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Ako po si Victoria Tulad.
0: At sa pangalan pa rin po ni Radyo Patrol Christian Yusores, ako naman si Radyo Patrol Jerome Garner. Magbabalik pa ang
1: Anong Ganap?
2: Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. AM DZMM.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa.
6: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.
7: Araw-araw.

cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon!

0: alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol 6:30 at DZFM Teleradio. Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM. Anong ganap sa DZMM?
1: Anong ganap?
2: Oh, partner game.
1: Good.
3: Good.
1: Morning!
3: Morning!
1: Pinaglaruan. Konti practice pa. Konti. Partner, it's 7:35. Mabilis na pagbati lang po sa napakagandang si Miss Fritzy Lim. Good morning, Ate Fritzy.
3: Good morning po.
1: Sabi niya, pabati naman dyan sa partner mo na suklado. Suklado ko pala eh.
3: Grabe naman yan, Ate Fritzy. Ah.
1: Hindi, mabait yan. Mahihain lang. Good morning, Ate Fritz.
3: Good morning po.
1: Good morning din po kay Sir JV Valdez. Dyan po sa BFP Nueva Ecija Provincial Office, kay Sir Zosimo Gasmin at kay Sir Dante Ciliador. Salamat po. Partner, punta na tayo sa ating susunod na panauhin. Ako, gumising to ng maaga para sa atin.
3: Grabe.
1: Nakakahiya. Sorry na, sir. Maraming maraming salamat po kay Senator Senate President Sherwin Gatchalian. Good morning, SP.
4: Good morning. Victoria, good morning sa inyong dalawa.
1: Opo, thank you sir sa pagising ng maaga.
4: Hindi naman, okay lang.
1: Salamat sir. So, simulan po natin yung panayam dito po sa tinatawag na Leadership Fund. Ang claim nga po ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ay mayroong Leadership Fund para sa mga senador. At ito raw po ay 24 billion pesos na madidivide into 500 million pesos or even up to 1 billion pesos per senator. Anong reaction po ninyo dito, sir? Especially as Senate President.
4: Well, Victoria, ako 10 years na ako sa Senado at never ko pa narinig itong Leadership Fund at never rin ito in-offer sa akin, whether sa DPWH or anyone from the Senate. Narinig ko lang to be honest about it, kay dating Yumaong Yusek Cabral. Meron siyang mga sinabing ganito. I think lumabas to sa isang privilege speech ni Senator Lacson, if I'm not mistaken. Nagkaroon ng privilege speech si Senator Lacson, lumabas yung term Leadership Fund, at lumabas doon yung pangalan ni Yusek Cabral. Doon ko lang siya narinig, no? I think that was last year. But ako personally, wala akong naririnig na ganyan in my 10 years in the Senate. But having said that, nagsalita na yung ating bagong financier na hindi niya tatanggapin yung ganyan this coming budget cycle. Last budget cycle, no, ako yung financier, wala rin kaming ganyan na arrangement. Amendments na ay pinopropose on the floor or pinopropose sa committee at ina-upload natin lahat sa website.
1: Opo. Nakausap niyo po ba, sir, si Senator Mig Zubiri at si nagdiumano ay nakausap ni Bonoan para sa 13.29 billion pesos na Leadership Fund for 2024 at si Senator Chiz Escudero nagdiumano rin ay nakausap ni Bonoan for 2025 budgetary allocation naman na Leadership Fund. Although sabi niyo nga po wala kayong narinig na ganyan, pero yeah, kayo po bang tatlo as the two are former Senate Presidents, pinapag-usapan po kayo?
4: Never namin napag-usapan yan. Di ko nga naririnig, to be honest, ngayon ko lang nalalaman yung Leadership Fund na yan. Never namin napag-usapan yan, no? With the two colleagues of mine. So, ngayon lang nga, no? Narinig ko yung term na yan nung lumalabas na itong flood control, but before that, hindi ko naririnig yan.
1: Opo. Pero, could it be, sir, na mayroong allocation for senators, pero iba ang tawag? Pwedeng Leadership Fund yon para sa DPWH, pero sa senators, iba po ang tawag. Meron bang allocation, sir, for senators dito po sa national budget?
4: Wala akong alam na may allocation, Victoria. Dahil yung mga amendments ay pinropose namin sa finance chair. So for example, nagkakaroon ng hearing o mayroong mga proposals yung LGUs or proposals yung mga agencies, pinapropose namin lahat yan sa finance chairman. At ako nung chairman ako ng vice chairman ako ng Energy Committee.
1: Opo.
4: So ang aking kausap parati mga DOE, ERC at yung mga proposals nila binibigay ko sa finance chairman. Minsan natatanggap, minsan hindi. Depende na sa fiscal space. Depende kung may pondo o wala. So, nasa kanyang discretion yan. Kaya sinasabi ko nga, madalas na yung isa sa pinakamahalaga na position ay yung chairman of the finance committee. Position of trust yan eh. Siya lang nakakaalam kung mayroong makukuhaan na pondo. Siya lang ang tumatanggap o hindi tumatanggap yung proposal sa mga senators. Siya lang rin kaya maghanap ng pondo.
1: Mm-mm.
4: Kaya importante, napakahalaga yung chairmanship na yan pagdating sa national budget. Kaya malaking responsibilidad ang hinahawakan ng chairman of the finance committee.
1: Opo. So, walang allocation ang senators
4: on my part ha, walang allocation, walang leadership fund, wala kaming pinag-usapan na ganyan.
1: Opo. So ang sister sir, nabanggit nyo na rin po pwedeng lumapit sa inyo ang isang agency para po sa mga projects na ipopropose nila. Pwede rin bang lumapit sa inyo yung mga halimbawa LGU?
4: Yes, mga pwede NGO? Talagang last session nga, diba? Maraming LGU na binanggit. Malalaman mo naman dahil kung in-acknowledge namin yung mga LGUs, ibig sabihin pumupunta sila sa Senado para humingi ng project o mag-submit ng mga project proposals. Yan naman ay pinapayagan. But mas mahigpit na yung ginawa natin last year. Kung mayroong mga ganyan, dapat mayroong mga provincial resolution, city resolution, or municipal resolutions. May program of work, hinihingan rin ng, as much as possible, hinihingan rin ng RDC at ng feasibility study. So, kahit mag-propose sila, hindi rin lahat yan ay natatanggap ng financier. No? Lalo na last year, dahil talagang napakahigpit at marami kaming hindi natanggap.
1: Opo. Ano sa tingin nyo, sir, ang goal ni Ginoong Bonoan, ni former Secretary Bonoan, sa pagsasabi ng leadership fund na ito na parang ang lumalabas since 2023 pa or 2024?
4: Well, base sa kanyang pag-uusap, parang it was a conversation between him and the President. So, sinasabi niya para hindi, I think the context doon parang meron silang conversation with the President. So, hindi ko alam po ano yung goal ni Secretary Bonoan. Kung yan ba ay meron ba talagang ganyan o yan ba ay ilan lang ang nakakaalam o yan ba ay parte yan ng kanyang legal strategy. Hindi klaro sa akin.
1: Mm-mm. Pero as Senate President, sir, ano ang masasabi nyo na nadadrag na naman ang Senado sa ganitong usapin ng insertions, amendments?
4: Kaya we have to take note, no? At tutuwa nga ako dahil si Senator JV ay kaagad nag-responded. Sabi niya hindi niya papayagan. So we have to take note yung mga ganyan. Ang hindi kasi maganda sa mga ganyan, kung meron ng let's say pre-arrange na mga pondo, baka rin may pre-arrange na usapan sa mga contractors. Ang nagiging problema kasi yung pre-arrange na usapan sa contractors. Kasi may pondo na eh. Alam mo, may pondo na. So, ikaw ngayon ay may kapangyarihan over that fund. At kung mayroong kapangyarihan ka over that fund, ina-allocate mo yan sa mga favorite contractors mo na hindi tama. No? So, kaya nga nasabi namin doon sa, kung napakinggan mo yung usapan on the floor,
1: Papa,
4: na magpropose ng amendments, hindi ibig sabihin na kakausapin mo yung contractor at sa'yo yung project na yun. Those amendments ay para sa LGU, para sa mga ehensya, hindi para sa sarili mo.
1: Mm-mm. Yun yung pinupoint out, sir, ni Senator Pia, na hindi naman porket may, kasi parang na-twist na rin yung term na insertion, di ba?
4: Yes.
1: Na, hindi porket may insertion ka, ay may mali na. Pwede namang may inilatag ka lang na proposal for a certain LGU or certain office.
4: Yes, yes. Mm-hmm. Yung mga, pag ganito budget season, na-notice mo sa Senado, ang daming mga LGUs, dahil nagsasubmit sila ng mga projects, at hindi mo sila mabiblame dahil maraming pangangailangan yung mga LGUs. Eh. Like for example, last week, andun si Governor Pacquiao. Kakaranas lang nila ng matinding lindol. So, doon sa proposal niya, mayroong 20 na bridges na nasira. So hindi mo mabiblame ang mga LGUs dahil mabigat yung pangangailangan nila. At on the ground sila. Sila yung araw-araw na pinupuntahan ng mga kababayan natin. So talagang naghahanap sila ng paraan para mapondohan yung mga pangangailangan nila. Pero ngayon nga, dahil sa bagong patakaran na in-implement natin last year, mas mahigpit na ngayon.
1: Mm-mm. Pero sir, kasi parang lagi-lagi na lang din na lumilitaw tong issue ng pork barrel, ng insertion, ng eto, leadership fund naman, bagong anyo naman siya ngayon. So, is there any effort on your part to talk to other senators to thresh this out? Ano ba talaga, wala bang mga ganitong mga quote-unquote, baka maanumal yan transactions between, ano, I don't know, contractors or senators and other agencies of government?
4: Ang aking goal, no, since last year na ay hindi na maulit ito this time around, importante na transparent, organized, at naiintindihan ng taong bayan ang budget. So, starting from 2025, last year, in full view yung mga amendments at bycam natin at na-upload yung mga documents. At yan ni ma'am ay ipagpapatuloy ng ating Senado sa pamamagitan or sa ilalim ng liderato ni Senator JV. Mag-i-improve pa yan. No? Ako naniniwala na mag-i-improve pa yung mga transparency measures natin moving forward. So, ang goal namin, hindi na maulit yan at maging transparent at alam ng taong bayan kung ano yung ipinapasok sa budget.
1: Mm-mm. Okay. At ang budget, sir, magsa-start ng August 27, tama? Deliberations po?
4: Yeah, ang DBCC will start to August 27. Ngayon, nag-uumpisa na yung analysis. In fact, ako personally, ina-analyze ko na rin yung budget. So, mag-uumpisa na yan formally August 27.
5: SPC John po ito, kaugnay niyan sa pag-deliberation ng budget natin. O, paano ito makaka-apekto dun sa ongoing trial ni impeachment trial ni Vice President Sara Duterte?
4: Na ano talaga, very challenging talaga itong mangyari dahil umaga nag-i-impeachment kami, hapon plenary, tapos weekends budget naman. So, medyo mabigat at merong isang paraan na iniisip ang Senado pero complicated din. In the past kasi kung talagang kulang sa oras, pinapayagan ang plenary at ang budget deliberation sabay. No? Mm-hmm. But case-to-case basis to. Kung talagang kukulangan ng oras, we will suspend the rules at papayagan yung Finance Committee na mag-conduct ng budget hearings. So, kung kakailanganin talaga ng oras. Dahil ngayon, ang naka-allocate lang for budget hearings ay Thursday and Friday. Dati Monday to Friday yan eh. Mm-hmm. Pero ngayon, dalawang araw na lang. So, very challenging. At ito hindi nakikita ng tao, but yung behind the scenes preparation, yun ang mabigat eh. Mm-hmm. Biro mo, nagpe-prepare ka for the impeachment, nagpe-prepare ka for plenary, nagpe-prepare ka for hearings, tapos budget. Yung research at yung behind the scenes preparation, yun ang mabigat talaga.
5: Yun nga, SP, gaya na nabanggit nyo, no, sabay-sabay, may impeachment, may deliberation for the budget, and then syempre may mga important bills din na kailangan ipasa. Nakikita nyo bang... may proposal si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na gawing hapon na lang yung impeachment trial. Sa tingin nyo ba, mas okay ba yun para mas mabigyan kayo ng oras sa pagtalakay ng budget at ng mga important legislation sa plenary?
4: Pinag-aaralan namin yun dyan dahil tinitignan namin on the average kasi kakailanganin mo sa impeachment mga 6 hours eh. For plenary, on the average, mga 4 to 5 hours, more or less. No? So, ang logic doon, para mabigyan ng mas maraming oras ang impeachment, kasi ngayon, depende sa testigo, pero umaabot ng 2-3 araw ang isang testigo. Dati, ang aming plano ay 1 day, 1 witness. Pero ngayon, umaabot na ng 3 araw. So, para mas mahaba, 1 to 2, ang gagawin na lang sa hapon para hanggang hindi tapos yung testigo, nakaupo siya doon. No? So, yun yung pinag-aaralan namin ngayon para bumilis-bilis at mabigyan ng mas maraming oras yung impeachment. Kasi natin posto at makabalik tayo sa normal legislative function natin.
5: SP, patungkol dyan sa banibagong oras, no? Curious lang kami ni Ate Bec, yung wantosawa na yan, hanggang anong oras ba yan?
4: Nako, may one time nung kakaumpisyo ng impeachment, umabot tayo ng alas 8.
1: Opo, past 8.
4: Pero one time, past 8 eh. So, depende sa testigo. Kung yung testigo talaga ay, let's say, mahalaga at marami siyang information, iniisip namin, tapusin na lang siya para hindi na lumampas the next day. At least one witness, tapos na. Yung mga senators rin natin, magaganda yung mga tanong, umabot rin ng, at least in senators portion, maabot rin ng 2 hours eh, on the average, no? So, so prosecution, 2 hours, defense, another 2 hours, of senators, another 2 hours, mga 6 hours talaga yan, more or less. Eh.
5: Mm-hmm.
1: So, mas preferred nyo, SP, yung ano, yung hapon na trial?
4: Yan ang pinag-aaralan, Victoria, kasi mas kung one to sawa, pwede kong umabot until 9, until 10, depende nga.
1: Opo, ikaw SP, anong mas gusto mong arrange oras?
4: Ako naman ay, ang tinitignan ko ay yung how do we balance yung legislation at yung impeachment. Eh. So far, right now, ang arrangement ngayon mas, para sa akin, personally, parang mas maganda dahil sa hapon yung legislation na bibigyan rin ng focus.
1: Opo.
4: And then, may flexibility kasi sa hapon dahil pwede namin habaan, no? But admittedly, itong arrangement na ito pinag-aaralan ngayon dahil depende sa magiging sino magiging testigo at ano yung mga sasabihin nila. So, ang in short, ang impeachment court saka mga senador nagiging very flexible, no? At depende sa ano ang pinaka-effective na matapos ang impeachment. Ang goal naman namin ay matapos yung impeachment kaagad. Eh.
1: Opo.
4: Natapos yan, regardless of the decision, makakabalik tayo kaagad sa normal na legislative work natin.
1: Mm-mm. At speaking of impeachment din, SP, sa Monday, inaabangan po natin yung decision ni Presiding Officer Escudero on the sub judice issue, kung meron nga bang lumabag dyan. Kanina po nakausap namin si Prosecutor Joel Chua. Sabi po niya, sana ay mabigyan sila ng leeway, ng flexibility at wag sana silang i-censor o i-gag order. Ano lang po ang masasabi niyo doon, SP?
4: Well, very strict ang ating rules, no, na hindi sila pwedeng magsalita tungkol sa kaso sa labas ng korte. Very strict. In fact, ang mga senators, bawal rin. So, bawal ang prosecution, bawal ang defense, bawal ang mga senator judges na magsalita tungkol sa kaso. Yan ang ibig sabihin ng sub judice, na hindi mo pwedeng pag-usapan ng kaso. At yan naman ang aming sinasabi sa prosecution and defense, na mag-ingat sila at huwag masyadong trigger happy pag nagsasalita, no? Dahil alam ko very alluring yung nakakaakit yung camera, eh, no? Pag may camera doon, dire-diretso sila magsalita. Pero nangyari ay napag-uusapan nila yung kaso at hindi nga tama yun at labag yun sa ating rules.
1: Oh,
4: at pangalawa, isa rin sa mga observation ko, no, pagdating sa trial ay maraming mga side comments. Yun din ay isa sa mga bagay na dapat iwasan ng prosecution and defense. Stick to the issues, stick to the trial. Wag na inside comments kasi theatrics yan, eh. Parang pangpatawa, pang entertainment, eh, hindi naman to entertainment, no? Trial to ng isang seryosong kaso. In entertainment dapat wag na natin isali yan sa trial. So yun rin isang bagay na seryosohin o sinoseryoso ng impeachment court.
1: Oh, pero is it censorship, sir? Would you call it a censorship?
4: Hindi pa, no, tinatawag na censorship right now, no? Kaya ang pakiusap ng korte ay maging professional sa kanilang conduct in the court and outside of the court.
1: Ang hiling din ng prosecution SP is maging, yun nga po, i-apply ito sa defense, sa prosecution, sa senator judges, and maging kay Vice President Sara Duterte. Kasi si VP, sinabi niya na she doesn't think na kailangan guluhin ng impeachment dahil klaro na may bending the law sa impeachment from the House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng, ito po yung words niya, dalawang tao na nakaupo doon sa, ano ba tawag dyan, stage or rostrum. So that is pertaining to you and presiding officer Escudero. So should that the sub judice rule also apply to VP Sara, and do you think may violation po siya nung sinabi niya yung bending the law na comment?
4: Hindi ko ba exactly nababasa yung kanyang statement kaya mahirap mag-comment directly, but in principle ng iwasan natin na pag-usapan yung kaso at iwasan din natin nalagyan ng kulay yung trial dahil bibigyan naman ng oportunidad lahat na magpresenta ng kanilang argumento for and against the case. So, iwasan ng mga parties. Kasama na dyan yung respondent herself na nalagyan ng kulay yung trial dahil yung trial naman ay bibigyan ng oportunidad ang lahat. So, doon na lang natin pag-usapan kung ikaw ba ay walang ginawang masama o meron. No, doon na lang natin ipakita yung ebidensya o wala. No? So, may oportunidad para sa lahat. Hindi na dapat lagyan pa ng kulay kung ano yung takbo ng trial, kung anong ano yung nangyayari sa loob ng trial. At ganun rin, dagdagan ko, nabawal, hindi dapat pag-usapan yung merito ng kaso dahil magkakaroon ng influence yan sa mga nakikinig, sa taong bayan, lalo na sa mga hahaton ng kaso.
1: Opo, hindi ka naman na-offend, SP, doon sa sinabi ni VP Sara na may bending the law hanggang doon nga sa dalawang taong nakaupo.
4: Tingnan ko muna, Victoria, yung exact comment. No? Mahirap mag-komento kung hindi natin nababasa at yung nakikita yung konteksto. Babasahin ko after nito. Hindi ko pa siya nakikita kanina.
1: Okay.
4: Medyo busy tayo kahapon. Eh.
1: Opo.
5: SP, isa pa sa mga pinag-uusapan, no? Nagbabalik itong line item, itong flood control project sa pinapanukalang budget para sa susunod na taon. SP, may mga agam-agam pa rin yung publiko dito, no? Dahil noong nakaraang, ito kasalukuyang budget na to, walang flood control, pero ngayon ibinabalik, parang medyo, kumbaga, medyo, may agam-agam yung publiko dahil noong nakaraang mga taon nga, ay mainit ang usapan hanggang ngayon patungkol dyan sa mga flood control projects.
4: Jan, ito naman ang assurance namin sa publiko na hindi kami papayag na magkakaroon ng mga items sa flood control at sa DPWH items na hindi klaro. Actually, nag-review na kami initially sa DPWH items at in fairness, maraming mga items doon ay meron ng mga technical description, meron ng mga coordinates, meron ng mga line items. Pero mayroon mga items sa kulang pa rin at walang mga technical descriptions. So yun naman ay aming re-review ngayon one by one. Ang line items ng DPWH, libo yan eh. Actually, isang librong makapal yan. Actually, 400 pages. Mm-hmm. Kaya iniisa-isa namin yan para makita natin kung mayroon pang mga items doon na hindi klaro at walang technical description. Ganun din sa flood control. Dati kasi ang flood control, nasabihin mo lang, dike along ganitong river, no? Pero hindi mo naman alam saan kakabit, hindi mo alam gaano kahaba. So yan ay iisa-isahin namin ulit para makita natin kung may technical description o wala. Pag wala, tatanggalin namin yan sa budget.
5: Sir, 16.17% no ng 644 billion pesos na ina-allocate sa DPWH ay nakalaan dyan sa flood control projects. Siguro may mga nabanggit na kayong kumbaga safeguards para nga maiwasan yung mga nangyaring ghost flood control projects, substandard. Pero baka lang gusto nyo pang madagdagan, ano ba yung mga ways ng Senado para matiyak na yung inilaang pondo para dyan ay mapapatupad talaga dyan sa flood control project? And by the way, Sir Jom po.
4: Jom.
5: Yes, sir.
4: Jom, tatlo ang magre-review ngayon ng budget ng DPWH at budget ng lahat. No? Una, DPWH itself. So, sa ilalim ng liderato ni Secretary Vince Dizon, ito itong budget na ito ay marireview ng mabuti ng bagong kalihim. No? Last year kasi hindi si Secretary Dizon gumawa ng budget, ngayon siya mismo. So, at may assurance kami from him na magiging maayos yung submission this year. No? Although may nakita nga kami na konting hindi klaro, so kaklaruhin na lang yan pagdating ng budget process. Pangalawa sa DBM, no? Nag-